0: isa o dalawa na mawawala doon sa current majority minus senator ba to? So parang tatlo na yung nawala. So they're only 10 eh.
1: Mm-mm.
0: So yung minority ngayon, current minority, sila yung 11.
1: Mm-hmm.
0: So kahit po si presiding judge or presiding officer ay si SP Cayetano, meron lang siyang 10 na votes eh, including himself. Pero yung kabila, they have 11. So kahit anong decisions ng presiding judge, no? Kapag kaayaw ng 11 ng minority na sila na yung magiging majority, magbabago talaga yung itsura. Kaya tingin ko importante for the current majority na kung sakali mang may makukulong, dalawa sa kanila or tatlo sa kanila, makapagboto online eh. Kasi magbabago talaga yung desisyon ng kung ano yung mga isasabina during that impeachment trial.
2: Okay. If I may, Professor Lester, of course, this is all about accountability.
1: Mm-hmm.
2: Public office is a public trust. Yes. Okay. Pero alam mo, when I gave an exhortation 2 weeks ago, no, I actually categorically counseled, ha? I mean, syempre, ministro ako eh. I counseled them. Sabi ko, convene the impeachment court, and which they did. Okay. Pero yung aking pangalawang subject, ay sabi ko eh, as you call for accountability, no, sa ano ng impeachment na ito, what about yung accountability na dapat mayroon din yung mayroong mga allegation ng korupsyon, sa mga nangyari sa atin sa kalagitnaan ng mga ghost projects, mm-hmm. di ba? What about that? How do we approach this? How would this impeachment trial na ito abay pave the way para maka ano din tayo ng accountability sa iba pa, binding everyone in fact?
0: Alam mo sir, ano, perfect timing din talaga itong impeachment, no, para makita nung tingin ko po kasi, no, in fairness to the current ombudsman and the DOJ, nakikita ko naman po, although medyo natagalan po, no, kasi di ba nag-promise sila na last year daw, no, na parang I think December, nagsabi si ombudsman na parang December may makukulong na malalaking mga tao, no. Ngayon, mag-June na po, no, ngayon pa lang magkakaroon ng mga information. Although in fairness, sabi niya, it's hard to build cases, no? They have to make sure na na strong yung mga cases. So, I think perfect timing din ito para makita ng taong bayan na tumutuloy po yung hustisya sa Pilipinas. Alam niyo po, isa po sa pinaka na ako po, no, bilang nagtuturo sa public administration and governance, isa sa laging tinitingnan namin ay yung gaano ka-strong yung ating institutions, no?
2: Correct.
0: At kadalasan yung strong institutions ay yung dahilan, no, para magkaroon ng trust yung taong bayan muli doon sa ating gobyerno. Kapag ka hindi po kasi strong yung ating institusyon, guguho, no, yung public trust doon sa ating institusyon at pwedeng magkaroon ng kaguluhan sa isang estado. So, tingin ko po, no, bukod doon sa accountability, mapapanagot yung mga dapat managot, equally important na tinitingnan po, din po natin ay yung pagbalik ng public trust doon sa ating mga institusyon.
2: Alam mo, sa ilang mga pagkakataon na pag-usapan na rin namin yan, kasi siyempre, ombudsman, impeachment din ang maaari magpatanggal sa ombudsman, hindi ba? Eh, pag hindi na ano yung accountability ng iba, no, eh, dapat magkaroon din ng pamantayan tayo. Itulak din natin ito. Because public office is a public trust. Eh, kinakailangan merong tumayo para dito. Eh, yun ang ombudsman.
0: Tama po. No. Sila dapat yung bantay-bayan natin, no? Ang ombudsman.
1: Pero Prof. Lester, ano, pinag-iisipan ko lang din eh. Sabi nga natin, dapat yung institusyon ay napapagtiwalaan po ng publiko. Pero sa panahon pong ito, lagi po ngayong napapag-usapan at kinu-question yung timing din nung yun nga, nung mga kaso po na isasampa or mga posible pong arrest doon po sa mga sinasabing individual, mga senador po natin na sangkot di umano sa mga kickbacks sa flood control. Yung timing po kino-question and at the same time, yung lagi po nating naririnig na pinupolitika lang sila.
0: Well, hindi naman po natin maalis completely, no? Sa isip ng mga tao na posibleng yung timing or yung politika yung pinakamalaking dahilan kung bakit nangyayari ito. Pero tingin ko at the end of the day, no, kailangan nating tignan yung merit ng kaso. So halimbawa, magpa-file, ang sabi po ni Ombudsman Rimulya, siya po ay magpa-file o yung ombudsman today, Thursday, no, or early Friday sa Sandigan Bayan ng information, no, na with regard to the cases of current senators. So tingin ko malaking bagay na tingnan din natin yung merit, no. Kumbaga parang naiintindihan ko na ito ay nasa mundo ng politika. Hindi naman tayo pinanganak kahapon para sabihin na wala itong kinalaman completely. Pero beyond that, ano may merit po ba, no, yung case? Kasi hindi naman po tayo abogado, pero ang understanding po natin itinaas kasi, no, yung level, no, nung pagkakaso, hindi na lang siya probable cause eh. Kumbaga may certain level of parang certainty na makukonvict ka para ma-file mo yung kaso. So ibig sabihin mas mataas na po eh yung merit ng kaso. So tingin ko tayo taong bayan, I think it's also our responsibility to be critical eh. Number one, ano nga ba dapat yung politika lang? But number two, we have to be critical. Ano ba talaga yung totoo? Kahit politika ito, may merit ba itong mga kaso na ito?
2: Alam mo eh, ang bottom line ito, eh kinakailangan talaga kung maayos tayong pumili ng ating mga nasa gobyerno sa botohan pa lang, hindi na tayo dadaan sa ganito eh.
0: I agree with you, sir, no. Tama po kayo, kasi parang for the longest time ang lagi nating iniisip ay yung mga politiko ay may problema, no, or karamihan ilan sa mga politiko ay corrupt, no. Pero yung kabila po ng coin, no, other side of the coin ay, well, we elected them and we keep on electing them, no. So while I agree po na may accountability kung sino man yung may problema doon sa mga elected official at kailangan po silang mapanagot. Tama po yun.
2: Tama.
0: Pero at the end of yung other side of the coin is that to some extent us Filipinos, no, voters, may accountability din tayo because we elect them, no. May accountability tayo sa mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon because we elect these people and they will make decisions for our country. Pero of course, no, hindi naman natin completely sinasabi, no, na ang may kasalanan din ay yung taong bayan, kasi ano rin eh, sabi po nila, alam niyo po, meron ako isang research on the state of civic education in the Philippines 2 or 3 years ago. Sabi po sa akin, kasi isa sa institusyon na sana nagtuturo ng gantong mga bagay, yung pagiging critical, no, pag-iisip, no, pagmamahal sa bayan, ay sa loob mismo ng paaralan. Kasi more than 10 years, no, 12 years tayong nasa loob ng paaralan, basic education. So kailangan doon siya tinuturo. Sabi ng isang teacher po sa akin, paano ko po ba, sir, ituturo ang civic education sa isang batang kumakalam ang sikmura? So medyo, you know, while sinasabi natin na meron ding responsibilidad ang taong bayan, pero yung mismong sistema din mahirap, no? Hirap na hirap din karamihan ng mga Pilipino, lalo na po sa kasalukuyan ngayon. At di natin sila masisi nang ang una nilang iniisip ay, you know, makakain sa isang araw.
2: Ito na nga lang eh, Professor, ito. Panahon pa to ni Dean Alex Brillantes eh, nung ako inimbitahan dyan sa NCPAG. Mag-lecture daw ako on ethics sa governance. Sabi ko, Dean, sino ba li-lecturean ko? Eh, sabi niya, Bishop, yung mga nanalo sa eleksyon. Pambihira, matapos silang manalo, saka sila mag-aaral ng ethics. Ano ba yan?
0: Sir, yan din yung isa kong advocacy ngayon, or not really advocacy, no, pero I've been telling also the not just the the basic education, but also tertiary education.
2: Tama.
0: Yung college din. Kasi sir, in fairness to UP, tingin ko naman mahuhusay yung mga profesor ng UP
2: para
0: doon sa technical side. To the technical side, sir. Pero tingin ko medyo kulang doon sa binabanggit nyo, sir, which I think is equally important. The ethical standard, the ethics.
2: Correct. Siyempre, pagkatapos ng UP, PLM naman.
0: Of course, sir.
1: Battle of universities. Pero, Prof., last question ko na lang to, ano. Sayang, bitin yung oras natin with Prof. May importante pa siyang appointment. Pero last ko na lang to. Gaano kakritikal yung papel ng isang institusyon na mayroon pong trust ng taong bayan? Whatever po yung maging resulta ng impeachment trial. Kasi sabi nga natin, isa pang korte ay court of public opinion. So whatever po, guilty or not guilty, meron pong both sides may satisfied at magiging hindi satisfied. Or meron pa din pong ibang mga posible daw pong mga scenario 'di ba, may mga nagsasabi baka nga hindi matapos yung trial, etc., etc. So, gaano ka critical yun nga ang pagkakaroon po natin ng isang pagkakatiwalang institusyon para paghandaan po anuman yung maging reaction po, whatever po yung maging outcome ng impeachment trial.
0: Ma'am, una po, sana ito po sana yung iniisip ng ating mga senador currently, no, sa kasalukuyan, na malaking bagay doon sa magiging resulta o effect no, ng resulta ng impeachment ay nakadepende doon sa opinion or sa trust ng taong bayan doon sa institusyon. Currently, ang isa sa pinaka-importanting institutions na tinitignan na nakatingin ang taong bayan ay yung Senado bilang impeachment trial. So, may simple wish, no, or hope, mm-hmm, sa ating mga senador. Pag-isipan naman itong scenario na ito, no, yung pagbabalik ng trust ng taong bayan doon sa institusyon. Not because, kasi senators can come and go, eh. Pero yung institution na pinubuo nila ngayon will affect us in the coming, you know, years, coming years, no? Kasi sila ito yung gagawa din ng mga batas ng Pilipinas. Pero yung bukod po doon, no, sa Senado as an institution, I think yung other institutions ng gobyerno, no, yung DOJ, yung Ombudsman, ma-establish, no, na nag-work kasama na rin po yung ating korte, yung sandigan bayan.
2: Yes.
0: So kailangan lahat po, no, ng institusyon ay nag-work para doon, hindi lang sa iilan kundi para sa taong bayan. I think that has always been, no, the cry of other people, of most of us actually, no, na parang bakit yung sistema, yung institusyon ay nag-work lang sa iilang mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Sana.
2: So ibig sabihin, however, na we need a lot of change sa ating political system, ano, that you distrust, no, yung mga ano nito. But pwede bang sabihin natin sa mga kababayan, let's just simply learn how to respect our institutions?
0: Yes, sir. That's one way of doing it, no? Respect our institution. Pero continue being critical also. Let's not stop asking questions respectfully. Kumbaga parang, pero saan the intention also? Halimbawa, sir, tayo siguro, we can criticize the government, we can criticize elected officials, not because we want to topple the government, eh. Exactly. But because we want to make it work, eh, for everyone else. Because at the end of the day, alam niyo naman po, sa atin, sa ating mga ano, no, scholar ng bayan, sa atin sa mga public universities, UP, PLM, and other universities,
2: thank you.
0: Ano tayo, di ba? Paaral tayo ng taong bayan. So therefore, kumbaga, we are always advocating for the people. Sana, yun lang po, eh, no? Parang at the end of the day, we continue to ask questions, we continue to criticize the government, not because ayaw lang natin, no? Ay, hindi dapat tayo huminto doon sa ayaw lang natin sa government, but because we want to make it better, to change it for the betterment, para lahat naman po ay makinabang doon sa serbisyo ng gobyerno.
2: Ambag na natin yan.
1: At magandang iparamdam natin sa kanila, sa ating mga senador at iba pang officials, that we are watching them.
2: We need more of Professor Lester sa mga ganitong
1: bakit. Yes, sir. Ano pong sinasabi niyo?
0: Parang ano, sana we take it back also, no? Yung power. Alam niyo po, sabi, like ko pong binabanggit sa mga sadyante ko, we are in a democratic society. And by definition, democratic society is demos kratos, no? Rule of the people. So, sa isang demokratikong lipunan, in our society, tayo dapat yung makapangyarihan. Kumbaga, representative lang natin itong mga senador at mga kongresista. Dapat at the end of the day, ang resulta, yung desisyon sana ng mga senador natin ay yung interest nung nakararami sa atin. And one way of doing it is actually continue communicating with your representatives, no? Huwag tayong mahiya na magtanong, huwag tayong mahiya na magsulat, mag-email, magbigay ng ating opinion, respectfully of course, no? Tama. Sa ating senador.
1: All right. Prof, salamat po sa pagbabahagi ng inyong precious time sa amin dito sa DZAS. Hanggang sa muli, Prof. Lester, God bless you.
0: God bless po. Maraming salamat po at mainit na umaga po sa ating lahat.
1: Si Professor Lester Balmatero. Yes, siya po ay senior lecturer sa UP, National College of Public Administration and Governance.
2: Pero hindi pa naman siya mukhang senior, ah.
1: Baka kagaya mo nga. Baka kasabayan ko lang to, elementary noong 1987.
2: Ah, pero maganda. Totoo yan.
1: Pero Bishop, dun tayo sa Court of Public Opinion.
2: Nako, mahirap na korte yan.
1: Diba?
2: Oo, ang daming prosecutors dyan.
1: Ang hirap nito. At mas pinahirap pa dahil nga social media na ngayon. Diba? Ang ingay-ingay, diba? Sabi mo nga kanina, ang daming mga opinion at saka komentaryo patungkol po sa mga nangyayari ngayon. So, paano bang itong Court of Public Opinion ay mag-e-echo doon sa upper, diba? At lower house natin na masusway sila na talagang magdesisyon sang-ayon nga sa mga merito ng kaso.
2: Alam mo, medyo mahirap maglagay ng ano diyan eh, ng pamantayan. Lalo na sa social media. Ako meron akong counsel sa mga pastor. Katulad ko syempre. I'm still a pastor. Okay? So ibig sabihin, I deal with congregations. I deal with people. Bago ako lumabas sa social media, I need to know the hearts of our people. Kasi lalabas ka, mag-iingay ka sa social media, for all you know, yung miyembro mo galit sa iyo eh. Okay? Yung kapamilya mo, hindi ka naiintindihan. So, gagawa ka ng kaaway mo sa loob mo pa lang. So, bago tayo lumabas sa Court of Public Opinion, ayusin muna natin ang ating pinanggagalingan. Because we will actually destroy our own selves. Okay? Eh, kung sa sarili mong tahanan, ang hirap mo ng yung bang itaguyod, paano ka makakaambag magtaguyod ng lipunan? Diba? Yun ang isang magandang prinsipyo sa salita ng Diyos. Ang sabi nga eh, if you cannot take care of your own household, anong maaaring iambag mo sa pangmalakihang household? Diba? Kaya mismo, para sa atin, mga leaders, ayusin muna natin where we should take lead, no, sa ating mga sarili bago tayo lumabas. Palagay ko, rather than mag-iingay tayo nang walang pupuntahan sa social media, maging responsible muna tayo sa sarili nating mga mahal sa buhay, congregations, churches, no, yung ating sphere of influence.
1: Yes, doon pwede mong encourage na parang healthy discussion.
2: Correct.
1: Diba? Tingnan natin, ano ba yung mga sinasabing mga, bawa, itong mga articles of impeachment.
2: Yes.
1: Okay, itong mga sinasabing cases tungkol sa flood control na mga sinasabing ihaharapin ng ilang mga senador. Correct. Pa. Diba? Pwedeng magkaroon ng malayang usapan.
2: Yun, maganda yung sinabi ng professor. You can be critical, pero wag naman yung gigibain mo. Okay? I mean, you can have respect.
1: Opo.
2: Pero ayusin mo naman yung respect na hindi mo, sinabi natin kanina eh, yung baluktot ang isip.
1: Iba talaga ang motibo.
2: Walang pupuntahan yun. Okay? At yung whisperer, hindi ba? Eh, winisper lang sa iyo eh. Magkatapos, in-announce mo na sa publiko. Wag!
1: Marites na marites.
2: Marites.
1: Sige po, bago lang tayo mag-pray, Bishop, merong hinandang mabati ang mabuti. Si Shaira, ang nandiyan na Reggie Boy. So, pakinggan muna natin dito sa FEBC Radio TV. Ito talaga tayo, mabati ang mabuti, maitama ang mali.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan! Mabati ang mabuti.
4: Malaking bagay na ang simpleng pagtulong, lalo na kung may taong handang umaksyon kahit hindi naman niya obligasyon. Magandang araw ng Webes Kaagapay. Isang simpleng rider ang nagpamalas ng kabutihan matapos niyang pansamantalang ihinto ang kanyang biyahe mula Manila papuntang Bacoor na mapansin ang nasusunog na kable ng kuryente sa ilalim ng LRT United Nations Station. Sa halip na baliwalain ang panganib, agad siyang humingi ng tulong upang maagapan ang sunog at maiwasan ang mas malaking disgrasya na maaaring makaapekto sa mga dumaraan sa lugar. Kaagapay, ipinapakita ng kwentong ito na hindi kailangan maging bayani para makatulong. Dahil sa simpleng malasakit at pagiging alerto, maaari nang makaligtas ng buhay at makatulong sa ating komunidad.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.

0: Kaya agad niya itong sinabi sa tindera. Dahilan upang mabawi ang pera at maibalik sa tamang may-ari. Kagapay, sa maliit na halaga nagsisimula ang tiwala. At sa maliit ding pagkukulang, maaari itong masira. Kaya sa bawat pagkakataon, piliin pa rin ang tama. Dahil ang integridad ang tunay na puhunan sa araw-araw na pamumuhay. Para sa mabati ang mabuti, may tama ang mali. Ako po, si Shaira Gabornes.
1: Bishop, lago tayo sa ating mga kaagapay.
2: Mm-hmm.
1: Ano daw yung QOTD natin? Sa daldal natin, hindi na tayo nakapag-QOTD. Oh. Tapos 8:24 na. So wala na pong QOTD. Extra na po ito. Salamat po. Salamat sa inyong mga messages at sa pakikilahok po sa ating kwentuhan.
3: Basta ako, I'm just towing the line. Wala akong Libre yung sarili.
1: Ayan, sa paglingkuran ng sambayanan ng may buong katapatan, Padayon, UP, NC Pag, sabi ng kaagapay natin dito sa FB Live. Nakikinig din sa radio si Henelda Leal de Leon at si Jeric Reforba. Sabi niya, malinaw na test ito ng checks and balances. May bigat ang ebidensya sa pera pero nasa Senado pa rin ang huling timbangan. Hindi ito dapat personalan, dapat due process, hindi drama ang manaig para sa publiko.
3: Ayun.
1: Alright.
3: No. Maganda itong sinabi ni Princess. Ang dami kong natutunan.
1: Ay, salamat, Princess. Yes. Thank you, Lord. Bishop, let's pray na.
3: Let's pray. Dakilang Diyos, sa simula po ng programang ito, binasa po namin ang iyong katotohanan, ang iyong salita. Nakita po namin, a perverse man sows strife.
1: Mm-hmm.
3: And a whisperer separates the best of friends. At ganun din po, Panginoon, ang may baluktot na isip ay naghahasik ng maraming bagay sa lipunan. At ang chismis, Panginoon, maraming salamat po sa paalaala, Panginoon. Marami din pong salamat sa mga napag-usapan po namin. Gabayan kami sa araw na ito at sa mga susunod pa na mga katotohanan ito, Panginoon. Salamat po sa oras na Pilipinas, maging oras na ng pagbabago. Oras na, Panginoon, nang maaari ang bag namin bilang iyong mga anak sa aming lipunan, ang aming mahal na bayan, Panginoon. At O Diyos, gamitin niyo kami upang ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo Jesus ay maipabatid sa lahat, maidala sa lahat ng dako until all have heard. Thank you, Heavenly Father. We praise you in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Thank you, Evangeline Villaverde. Sabi niya, ako din, si Sadie, wala pang meaning. Good morning. Appear tayo ate. Thank you, Reggie Boy. Thank you, Dessa. Salamat din kay Shaira, kay Shekina, kay Phil, kay Jabez, sa ating engineering at Bukawe Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Bishop Ruben Aban.
1: Susunod na po ang serbisyong OFW. Lagi nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Awadiktap, ako si Jake Codibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Mapagpalang araw po sa inyo, mga kaagapay. Ito po ang Serbisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition, kasama ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Nag-iisa lamang po tayo dahil ang aking kapartner ay nasa conference. Pero samahan niyo pa rin ako ng isang oras na pagtatalakay sa mga issues and concerns ng ating overseas work, at lalong-lalo na sagot sa mga katanungan na inyo po ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kami nga po ay kapartner po under ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kung kayo rin po ay nasa PM Radio, good morning, good morning, good morning po. Lalong-lalo na sa mga nagpamaneho papunta sa work, ingat lamang po. Pero samahan niyo po ako sa ating sa pakikinig upang kayo naman po ay magkaroon ng information tungkol sa ating mga overseas Filipino workers. Likewise, we are also live dito po sa Signal Cable TV. Kung kayo po ay may cable TV under Signal, yan po ay nasa channel 185 sa care of ating GCTV or Great Commission TV. Kaya halina po, sumahan niyo po ako upang tayo po ay sama-samang matuto. Para naman sa ating gabay mula sa salita ng Diyos, atin pong babasahin ito pong ating talata, no? At aking hahanapin, at nandito yun sa aking notes. Ayan. Atin pong babasahin itong devotional mula po sa Jeremiah 29 chapter 13, no? Sinabi po doon, nawala yung aking Bible verse. Dali lamang po, no? At bear with me, at aking hanapin muli, nawala, no? Ayan, all right. Ang sabi po sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Napakaganda pong talata ito, dahil ito po ay nagtatalakay na at nagpapaalala sa atin na hindi po nagtatago ang Diyos sa atin. Bagkos siya po ay nangangako na kapag tayo ay sinsero at uspusong lumalapit sa Kanya ng buong puso, makikita at mahahanap po natin siya. Notice the condition, with all your heart. Sa makatuwid, ang half-hearted searching or distracted prayers or treating God as a last resort will not bring the fullness of His presence. Ngunit, when we come to Him with genuine desire, He delights to reveal Himself to us. Isipin na lang po natin, think of it like searching for something precious. Kapag ka po na-misplace nyo yung isang mahalagang bagay, no? Hindi po casual na parang, ah, saka ko na lang siya hanapin, ah, mamaya na lang, o kaya di bali na lang. Hindi po ganun eh. But if it is very important for you, you want to search carefully, intentionally, hanggang sa mahanap nyo po iyon. In the same way, God calls us to pursue with that kind of devotion, His presence. And the reward is certain. You will find Him. Ito pong verse na ito ay nag-a-assure or nag-re-reassure sa atin that God wants to be found. Gustong gusto niya po na mahanap natin siya. Hindi siya isang distant God, or He is not an unreachable God. He is near to those who call upon Him and to those who call upon Him in truth. Our part is to bring to Him our whole heart. Dalhin po natin sa Kanya ang ating mga desires, ang ating mga struggles, ang ating mga hopes, and He will meet us there. So ang dapat natin tanungin, mga kaagapay, am I seeking God with my whole heart, or only when it is convenient for me? Ano ang mga distractions that I need to set aside to pursue Him more fully? And lastly, how can I make space today to seek Him intentionally? In prayer, in His Word, and in quiet moments of worship. Nawa, ang dalangin ko, mga kaagapay, you will find time to really seek God with all your heart. Because His promise is, you will find Him definitely. Let me pray for you. Panginoon, we thank you for that promise that when we seek you with all our hearts, we will find you. Lord, help me to lay aside every distractions and let me pursue you wholeheartedly. Let me want you. Let me find you, and let my heart be fully devoted to look for you. Will you reveal yourself to us today, O God? And let our lives reflect your presence. Patnubayan niyo po kami ngayon sa umagang ito sa aming pong pag-uusapan sa serbisyong OFW. Maitas kayo, Panginoon, ang aming mga sarili ay maibaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Well, mga kaagapay, kung kayo po ay nag-tune in pa lamang sa ating programa, ito po ang serbisyong OFW. At dadako tayo sa mga pagbati na. Yung mga bumabati po, aking babasahin, dahil sila po usually talaga ang ating mga talagang nag-aabang. No? At unang-unang-una na dyan, eh yung aking misis na si Mrs. Angelica Bunsoy, na currently, nag-message sa akin. Siya po ay nasa TAPNA or sa Translator Association of the Philippines bilang isang volunteer. Tumutulong po siya dyan. So shout out sa aking misis. Ano? At kumbaga, siya po ay palaging nakikinig din pagka sinabihan ko, pagka pinaalala ko. Ayan. Shout out din sa aking mother na palagi ang nakikinig sa kanyang PM radio, no? Siya po ay nakikinig, no? Dito po sa CLC, si Mrs. Bersabe Bunsoy, no? Na siyang talagang palagian 'yan, no? Hindi, walang mintis 'yan. Wala pong mintis 'yan. Sa palagi po siyang nakikinig sa atin. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Rene, nakikinig na po sa radio. Si Vincent Garcia, Garcia Vincent, good morning po, Pastor Rene. Marie De Jesus, si Ate Marie, good morning po, mapagpalang umaga sa inyo. Perlita Hinahon, Takneng Novelo, blessed Thursday po. Emmy Cristobal, Mapagpalang araw, Pastor Rene, si Epifanio Salvador. Good morning, Sherna, while listening on PM Radio. And then si Mean Antenor Agapito. Aba, si M. Mean. Amen, sabi niya. Good morning sa iyo, Mean. Are you here? Dito ka ba sa diyan ka ba sa Batangas, sa Pilipinas ka ba? Kumusta na? Yan. All right. At ngayong umaga na ito ay tayo po ay sasagot din sa ating mga katanungan. Pero ngayong umaga pong ito ay makakapanayam po natin ang isa nating katulong sa pagtugon sa mga nananais magpatulong ng mga OFW, specifically po sa Middle East. At kung alam nyo po, ang Middle East po, dyan po ang concentration ng ating mga overseas Filipino workers. At consequently, dahil marami nga din po dyang mga OFWs, specifically, mga domestic workers or yung tinatawag nating household service workers, ay dyan din marami ang humihingi ng ating tulong at gabay. No? At ating aayusin lamang ay tingnan natin kung makakapag-join. Merong problema sa kanyang, anong tawag dito? Sa kanyang Zoom. Baka pwedeng sa, ano, pwede sa kanyang, anong tawag dito? Messenger. Can you find? Kaya yung pangalan niya ay Rosalie Amira Bartolome. No? Ayusin lang natin, ayusin ng ating prodtech, si Rosalie Amira Bartolome. Mama Mira, if you can, anong tawag dito? Try to wait for a friend request from our staff sa prodtech at magpapakilala siya and you can join via messenger. Pwede din yan. Alright? So just as a backgrounder, sabi ko nga kanina, pwede rin natin actually papasukin kung baka mauna na si Attorney Eric, yung taga DMW, para matanong na rin natin siya if he can join us early on. Sabi ko kasi dapat second part na siya eh. But he can, if he can join habang wala pa si Amira, then let's go ahead and let him join. Alright? As a rejoinder, as I sabi ko kanina, meron po tayong ginagawang anong tawag dito, mga pagtulong dyan po sa Middle East. And siguro, unahin na natin habang inaayos natin yung kay Rosalie Amira, papasukin na po natin. Ito ay magiting nating kaibigan dyan sa DMW. Siya po ay Director 3 ng Department of Migrant Workers under Migrant Workers Protection Bureau. Ilang beses natin siya nakapanayam and it's better that we can let him join. Good morning, Attorney Eric.
4: Good morning, Pastor Rene. Good morning din sa mga nakikinig at saka sa mga taga-subaybay po ng programa po ninyo.
3: Good morning. Dahil alam po si Attorney Eric ay palagian na natin itong nakakasama at dangan lang talagang ginising ko po siya. Hindi naman po, palagi naman gising yan na maaga. Attorney Eric, kumusta po? Kumusta po ang ating DMW? Matagal ko na kayong hindi nakukumusta. Siguro particular diyan sa area mo sa NWPB, ano po ba ang ganap sa inyo po? At pala recently, alam ko, you can talk about this, yung patuloy niyong campaign sa pagpapasara ng mga talagang mga agency or nagpapanggap na agency or mga seemingly a licensed mga businesses pero nagko-conduct ng illegal recruitment. Sige po, pwede niyo pong i-update ang ating pong mga kababayan.
4: Yes, Pastor. Yes, Pastor, tama. Tama po kayo, no? Tayo po ay busy. Busy po sa pagmo-monitor at saka pagpapasara po, no? Mga illegal recruiters at saka kasama na rin po 'yon ng pag-prosecute saka pag-aresto po sa kanila, no? Recently, meron po tayong actually parang pang dalawa po yata nung ano nung siguro mga 2 linggo ito, last 2 weeks siguro. O magkakasunod pala po ito, no? Hindi ko kayo na-update kasi yung last na usap pa po natin eh ano pa ya parang buwan na rin yung nakaraan, ano.
3: Right,
4: So
3: yes.
4: yes, oo. Galing po kami sa may Isabela, isa po sa Isabela tsaka isa po sa may Cagayan. Dalawa po yung naipasara po natin na illegal recruiter po doon. Yung isa malayo, ano, Pastor, sa Alakapan na Tuguegarao pa o sa Cagayan.
3: Oy, wow, ang layo nga.
4: Opo, oo. Talagang ang ating pong grupo ay personal na nagtungo po doon kasama po ang ating mga kasamahan. By land, no? Pinuntahan po natin yon. Medyo kaduluduluhan na rin. Yung lugar medyo masugal. Kung makikita mo yung pinost po natin, talagang looban pa siya. Isang training center. Merong siyang kaakibat na isang ahensya na ngayon ay expired na yung license, no? Yun ay nagre-recruit sila. And then, after noon, tayo naman ay nagdungo dito sa may Pasig po, no? Yung State 101 na nagre-recruit naman papuntang US. So, gamit yung tourist visa, no? So, yun po yung mga kaganapan po natin. And recently, of course, we have joined sa ADG, no? Para masakote yung isang dalawang illegal recruiter. Yun po ay mga kaganapan po, no? Of course, patuloy tayo na nagmamasid, no? Patuloy tayo nag-iimbestiga sa mga kaso ng illegal recruitment. And hindi ko po muna babanggitin kasi
3: sure.
4: Meron din po kayong meron din po kape kasi nakaabang, ano? Actually, we were be going somewhere. Hindi ko muna babanggitin yung lugar for purposes of confidentiality, no?
3: Sure.
4: And meron po din kami ulit na napipinto na operasyon na gagawin po ang sa susunod o ngayong linggo, no? Hindi ko muna sasabihin ko yung timeline po natin.
3: Correct. At sa akin, ang appreciation ko dyan is that ang MWPB ay continuously monitoring and planning out and going after this. Kasi if you have to know mga kaagapay, ang Migrant Workers Protection Bureau po, nakikita, maaaring hindi nyo na nakikita o nababasa yan, pero we are monitoring constantly na ang DMW ay isa sa pinaka-busy, no, na ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa paghahanap at pagpapasara nito pong mga unscrupulous na mga businesses na ito. Eh, Attorney Eric, parang naalala ko yung last interview natin ay maaga nyo na nga naabot na nakakota na nga kayo. Is that yung kota ba ninyo na naabot na sinasabi nyo ay quarterly ba yan or para sa buong taon na yan?
4: Wala, sa totoo lang wala po tayo talagang kota, no, na tinatawag kung titingnan
3: okay.
4: natin. Ay sa mandato natin, Pastor, we have to pursue illegal recruiters, no, whatever they may be. Sabi ko, kaya napapost ako sa Facebook no na kahit saan man kayo eh hahanapin kayo sa sulok ng Pilipinas kasi ito malayo yun. So pang ano na po ito namin, pang 12, no, pang 12 na po yung huli naming pinasara po. And marami-rami na po yun, ano, sa base sa standard na set natin sa history, no, sa pagpapasara ng mga illegal recruiters, no, nasa pangalawang quarter pa lang halos tayo, no, or papasok pa lang ng pangalawang quarter. O tama, dalawang pangalawang quarter, no. And tayo po ay kung talagang wala, kung nandyan talaga sila at ginagawa po nila itong mga illegal recruitment activity, walang ano po yan, wala pong kota-kota, dire-diretso po tayo sa pagpapatuloy na pag-monitor sa kanila at pag-prosecute, pagpapail ng kaso, and pagpapasara, of course. Gusto ko rin pong, Pastor, i-update kasi meron din po kaming na-secure pala na conviction, no? Yung recruiter po sa, sa Syria. Po ito, dalawang recruiter na hatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo po sa kaso. Illegal recruitment at human trafficking. Na nagkaroon po ng desisyon yan, March 27, 2026 po. Oo, so isang tagumpay din po yan ng ng ating DMW. And of course, I would like to thank prosecutor also from the regional office po natin ng Bicol region, no? Si Attorney Francis
3: Region 5, oo.
4: Si Attorney Francis Bagay, isang ating isang dating taga-legal assistance po dito po sa Migrant Workers.
3: Ay, si Attorney Francis, yes, kilala po natin
4: yes,
3: yan.
4: Yes po, oo.
3: At sa akin, ito po ang hindi na palagi ang kumbaga nababalita, no, yung mga ganitong bagay. Kasi karamihan ng nasa isip ng tao, attorney, eh wala namang nakukonvict, o may nakukulong pero nakakalaya naman. O ay palaging ganon. Eh ano masasabi niyo sa ganoon?
4: Nako po, gusto ko pong disabuse, we have to disabuse our minds na dapat na ito ang ginagawa lang ng DMW ay pinapasara ang ahensya. Alam niyo po, Pastor, tsaka sa mga nakikinig, tsaka mga taga-subaybay po ng programa, dapat pula na maintindihan na pag nagpasara po tayo ng ahensya, nagkaroon tayo ng investigasyon, hindi po doon natitigil ang DMW, especially no, ang Migrant Workers Protections Bureau po natin. Ito po ay yung mga taong sangkot po dito ay sinasampahan po natin ng kaso. So may proseso, of course, legal, no, pagsasampa ng kaso. And yung mga taong ito, hindi na rin natin pinapayagan na magkaroon pa ng bagong ahensya ulit. Ito po tayo po ay nakikipag-ugnayan sa SEC, no, para sa cancellation po na kanilang incorporation, yung nga tawag nating cancellation ng kanilang organisasyon, ng kanilang korporasyon. Kung sa DTI naman, yung kanilang business certificate, and then of course sa LGUs po natin, no? And sakto na yan po, magkakaroon po tayo ng MOU with SEC, no? So kaya po itong mga taong ito, tinututukan din po namin ito, pinapasok namin sila dun sa list of persons with derogatory record. Hindi na po sila pwede mag-recruit, hindi rin po sila pwede mag-set up ng bagong kumpanya. And of course, on top of that, papailan po natin sa ng kaso, illegal recruitment po yan. Ipoprosecute po natin personally. And ito, pinapag-aralan nga namin actually by, ngayon ko lang i-announce, siguro po, we're targeting this siguro before the end of the year, makapag-file tayo ng kaso ng may kinalaman naman sa financial investigation. Kaya kung nakikita mo, Pastor, tayo ay puspusa na nakikipag-ugnayan sa AMLC, no? And yung mga tauhan po natin, tayo po kasama na rin po tayo, ay deputized financial investigator na rin po. Pwede rin po kami mag-imbestiga doon sa financial system ng mga illegal recruiters at traffickers. Importante po ito, Pastor, kasi dito mo makikita yung flow ng money. Sabi nga, hanapin, di ba? Kung nasan. Yun yung life kasi, life blood. Parang sabi mo ng life blood ng mga illegal recruiters, no? They profiting from the hope of the workers, no, of the victims. And of course, yung pera na to ginagamit ulit nila sa pagre-recruit. So meron ito yung kumbaga sa apoy, ito yung gasolina, 'di ba?
3: Right.
4: So dapat natin putulin po ito. So kaya po kami natapos na po namin yung last leg namin ng deputization po, no. And we are on the building case build up po, yung tatawag na case conference po. So meron na po kami mga nakasabak ng mga papailan po ng kaso sa AMLC, no? And of course, sa tulong po ng AMLC, makakapag-investigate, makapag-file po tayo ng financial investigation dito po sa mga illegal recruiters and traffickers po.
3: Alright. Thank you for that. Abang ako yan dahil mahalaga yan, dahil isa yan sa mga tinatanong sa atin. Eh. Bakit pa ulit-ulit nakakabalik to? Pero iwan muna natin yung topic na yan, attorney. Nandito na si ating kapartner dyan sa Alcobar sa Saudi Arabia. Ito po ay active na advocate natin. At ito regarding doon sa tatlong distress OFW na kauwi lamang kahapon. At tutulong sa pag-shed ng light dahil isa siya sa tumulong, nag-coordinate with Global Filipino Movement. Kasama na po natin si Ma'am Rosalie Amira Bartolome. Ma'am, good morning po.
5: Hello, good morning po. Really good morning. Now is about 4 o'clock.
3: Ayan, ho, yes. Opo, ginising natin ng maaga itong si Ma'am. Ma'am Amira, ito, ipakakapihin ko na rin lang ito mamaya-maya. Ma'am Amira, ayan, nagkakapi na siya. Thank you for joining us. Now, regarding dun sa ating tinulungan na tatlo, for context, nakikinig din si Attorney Eric. At sige, ikwento mo nga anong background dito para bago tayo mag-break, meron ng context si Attorney Eric ng MWPB ng Department of Migrant Workers. Sige, ipakikwento nga.
5: Okay, before I start po, good morning Sir Eric. Okay, and Pastor Rene. Actually, ito pong apat po sila na cleaners ng isang malaking agency dito sa KSA. Galing po sila ng Riyadh, na original na galing po sila ng Riyadh, and then dahil po yung kanilang main office ay dito sa Alcobar, in-entertain po sila pero pinadala din po sila dito sa Alcobar kasi nga ay hindi po doon yung kanilang main branch. Nung dinala po dito, dalawang beses po silang naharap nung case officer dahil na case closed na po sila. Na case closed nung case officer. And then, naghahanap po sila ngayon ng tutulong sa kanila at natagpuan sila sa Jollibee nung aking mga kabrother. So, yun, pinulot sila at alas 12 ng hating gabi ay ginising po ako at nagkita nga kami sa McDonald's. Tinawagan ko po yung aming labor attaché na talaga namang sobrang sipag at napakabait na kahit anong oras ka tumawag ay sasagot. So ang aming pong labor attaché ay si Labat Sulaiman Mutya, Haji Mutya. So yun nga po, sabi niya papuntahin mo dito and then inassist niya po hanggang sa nakailang balik din po sa kanila, so tingin nila wala na silang pag-asa hanggang doon sa tinanggal yung manager ng company na yon dahil corrupt. Kinukurap po niya yung mga sweldo ng ating mga kababayan. Hindi po binibigay ang mga overtime pay. Pagka daw po may mga absent ay kinakaltasan. So, and then ipinasa ko po ito kay Pastor Rene. Meron po kaming group chat nito. Actually, mahirap talaga yung case nila dahil nagbabatuhan po sila ng case, tinatakot sila ng company. Pero yun nga, because of the help also ng ating Panginoon, ay nabigyan po sila ng exit visa. Ang problema nga lang, yun lang, hindi po talaga nila nakuha yung financial na dapat ay para sa kanila. Hindi po lahat. Hanggang sa, ayun nga, nung kailan ba sila umuwi, Pastor? Nung 26, dumating po sila dyan, 26. Ay 27. Yes po. 27 po sila dumating. At ako ay medyo disappointed. I'm sorry to say. Mabait po ako ngayon. Doon po, and this is Sir Eric, di ba? Sana yung po mga nasa airport, na ating representative ng OWA sana po ay meron silang talagang magandang trainee o alam nila kung papaano yung gagawin. I'm not judging them. Pero huwag po niyong pagturuturuan ang ating mga OFW na distress. Nai-stress niyo po sila. Sana po ay magkaroon sila ng seminar na talagang hindi mo dapat ituro, hihingi ng pamasahe, sasabihin ay pumunta ka sa Pampanga. Paano pong pupunta ng Pampanga kung walang pera, pamasahe? So, ayun po.
3: Amira, iputulin lang kita, ano? Ang context nito, yung binanggit mo sa Pampanga, isa pa yon. Last week
5: yes,
3: yon.
5: Po.
3: Itong week na ito, ito yung mga taga Visayas and Mindanao eh. Siguro si Attorney Sigur. Eric, you can jump in. Ganito ang nangyari, Attorney Eric. Before pa sila dumating, na-coordinate na natin ito, sumulat tayo kay Attorney Ace Milliar to specifically para masabi sa kanila na in coordination with Amira, with Global Filipino. Amira is also well known kay Attorney Ace kasi we regularly are coordinating cases with her, with the attorney pala, sorry. At ito nangyari sa airport, meron silang dalang endorsement from DMW na sila ay distressed at kailangan nilang humingi ng assistance, na ang arrangement is pagdating dito ay tutulungan namin sila na ma-endorse sila sa DMW. Yes, they may be from Visayas or Mindanao, pero eto ngayon yung gusto kong tanungin, Attorney Eric. Eh. Kasi mismong kay Attorney Ace Milliar, he embodies the motto na ito'y DMW is tahanan ng mga OFW. Merong distress. Tapos gusto nila na dito na mag-file ng complaint, mag-file ng kanilang request for action fund. Dahil nandito na nga sila. Bakit tila baga parang hindi parehas pagdating sa DMW desk o help desk diyan sa OFW help desk diyan sa airport? Ang sinasabi nila ay doon kayo mag-ayos niyan, hindi dito. Doon dapat sa probinsya nyo. Attorney Eric, pwede po ninyong mag-shed light diyan?
4: Magandang umaga, Pastor. Magandang umaga din po. Ano pala ni Ma'am?
3: Ma'am Amira.
5: Miss.
4: Yes, Ma'am Amira. No? Yes, good morning, good morning. Hindi ko po, yung sa may airport, hindi po tayo masyadong familiar, no, kung sino po yung nakausap po nila. Kasi po, usually po pag may mga repatriated, mga distress workers po tayo, composite team po kasi yung pumupunta po dyan, kasama po yung mga IACAT members po natin. So, iba't ibang ahensya po yan. Kasama na rin po, of course, ang OWA, no? Ang main at saka yung tinatawag natin na DMW-NCR. So, magkakasama po kami dyan na sumasalubong. And siguro, kung meron pong ganung nakarating, no, I would like to clarify na hindi dapat po iisa, no, yung sinasabi. Kung sino man po yung frontliner po, it's either OWA or DMW, no, kasi isang ahensya naman po ito. Dapat po iisa lang po yung mensahe at saka yung malinaw naman po yan na may option ng ating OFW, no, kung saan po siya pwedeng mag-file ng action fund. It's either sa country of destination po doon sa ating MWO po doon, o kaya dito po sa Pilipinas sa mga regional office po dito, no? Pwede naman po yon. So, hindi po yan dapat issue, no? And siguro po, it's a matter, baka nagkaroon na ng confusion, no? Or hindi ko po, kasi hindi ko po yung alam yung factual situation po ng kasong po ito. Pero okay, gusto ko lang po linawin, may option po ang ating OFW po dito.
3: Alright. Mabuti at inulit nyo po uli, no, dalawang beses na si OFW, si distressed OFW ay may option na mag-avail ng services. And tama po kayo. And this is not coming from a vacuum, ika nga, Attorney Eric. Kasi last week, yung napagsama na ni Ma'am Amira kasi yung details, yung last week na sinasabi niyang pumunta sa Pampanga, yun po yung last week, sorry. Yun po yung last week, taga Pampanga naman, na ang nangyari ay mabuti na lamang, Friday, nakarating dito yung OFW, ay anong tawag dito? Eh, ang dumating siya ng Thursday ng gabi, lumapit siya doon sa OFW desk, at ganun ang sinabi sa kanya, pinakita yung endorsement galing from Lapat Salanga, and then hindi yung tinanggap, sinabi pumunta ka sa Pampanga. Eh, ang context noon, attorney, ay wala ngang pamasahe. Kaya nga humihingi ng tulong para makauwi ng Nueva Ecija. Mabuti na lamang, ang nangyari ay meron siyang kamag-anak na siyang tinulugan niya overnight, at pinapunta namin dito sa GFM para pumunta diretso sa DMW. Mabuti na lamang, si Attorney Ace ay naroon pa at kaagad na actionan siya. So ibig sabihin, there's something wrong. I agree fully with you, Attorney Ace, na dapat iisa lang yung sinasabi nila. And mukhang I think, no, not to fault the DMW as a whole, but I think there's something wrong with the way na yung nilalagay nilang mga composite team dito sa ating airport. Supposedly dapat alam nila ito, ay wag naman nilang distress ito eh. Ang nangyayari eh, mas lalo silang madi-distress pagdating dito, Attorney Eric.
5: Pastor, can I say something until nandyan po si Sir Eric? No? Sir Eric, actually kasi po, kung isa lang po kasi yung may experience, that's why I mentioned yung last week. Kung isa lang po yon, parang baka ano lang yon, hindi lang alam or nagkamali lang po. Pero ito po ay hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Madami na pong pangyayaring ganun na parang hindi po nila masyadong na-train yung mga nandoon po. So I'm humbly requesting na sana po, and andyan si Sir Eric, baka maaaring magawaan po ng paraan yung tatlo na nandiyan na huwag po muna silang ibili ng ticket.
3: Ayun, singit lang ako ulit, no, bago sumagot si Attorney Eric, Mama Mira, moving forward, itong tatlo na sinabi nating dumating kahapon, na-accommodate naman sila, no, in fairness, na-accommodate po sila. Yes. Dahil sinulatan natin si Attorney Eric, Attorney Ace, sumagot siya requesting nga na sila'y mabigyan ng anong tawag dito, ng ating
5: accommodation
3: na bigyan. At ngayon, ang concern namin na Attorney Eric is pinapupunta namin sila dito, no, sa DMW, padaanin din dito sa GFM dahil pakakainin namin sila for their meals. Tapos i-endorse namin properly sa DMW para makapag-ayos na sila. Ang yun yung sinasabi ni Ma'am Amira, na huwag munang bilhin ng ticket, pero ayaw kasi silang palabasin. Ayaw silang paalisin kung saan man pupunta. So what can we do for them, Attorney Eric?
4: Saan po ito? Hindi po sila pinapaalis sa kanilang naka-check-in
3: na
4: hotel.
3: Accommodation.
4: Tama po ba?
3: Sa accommodation. Hindi namin alam kung saan hotel
4: siguro,
3: sila.
4: Siguro po ano lang po ito. It's siguro proper communication lang po ito. Kasi mm-hmm. hindi naman po ano, hindi naman po pinapayagan, I mean, hindi po mapayag ang DMW at ang OWA po na hindi naman makaalisan. Siguro subject to ano lang po yan, proper house rules, no?
3: Tama.
4: Kasi meron po may mga sinusunod, kasi meron din pong security, no, na at the same time po kailangan din natin i-consider na may mga security concerns din po, no?
3: Correct, correct.
4: And minsan, mga ganun, yun yung main reason, no? And of course, yung mga scheduling lang po ito, especially siguro sa mga sasakyan rate, etc. Pero sige po, communication lang po ito. Eh, pwede naman po natin i-communicate po ito sa OWA, no? Sa, para po sila ay madala dito po sa DMW para po makapag-file ng kukulang kaso po ito. And, opo, oo. Tagasan po sila sa Pampanga, no? Tama po.
5: No, iba po. Ay,
3: hindi po. Yung isa ibang occasion, naka-uwi
4: okay,
3: na yun.
4: Okay, oo.
3: Etong
4: tama.
3: Dumating kahapon ay taga, can you confirm, Ma'am Amira, taga Cebu at saka taga saan yung isa?
5: Taga Cebu po and I think Bacolod.
4: Okay. Ganito po, no, yung sa pagfa-file din po kasi na may financial assistance, no. Meron ang isa po kasi tinitignan din na concern natin although they have kung hindi po sila nabigyan, yun nga sabi ko, option, no, para kung hindi po sila nabigyan abroad for any other reason, no. And ang tinitignan po kasi nating option dito, yun nga, yung sa regional office, no. Importante kasi para pag na-disperse po kasi yung pera, no? Baka mamaya mamamasahe ulit sila papapotong Manila, no? Kasi as of today, more on yung releasing po kasi niyan is physical, eh. So baka mamaya magkaroon sila ng problema pa sa pamasahe sa barko o kaya sa eroplano, medyo mas matatagalan. Tsaka mababawasan, no? Mababawasan pa yung makukuha po sa kanila.
3: Okay, so ang suggestion nyo po ay kung sila po ay naririto na, ay pwede pa rin po ba silang well, first, to file a complaint. Pangalawa, to file or to ask for their assistance sa Action Fund. Can they still do that?
4: Pwede naman po yun, Pastor, pero yun nga, ang magpa-process po kasi niyan, ayon po sa pinaka bagong guidelines po, no, or direktiba, no. Pwede po kasi magano, pwede naman po mag-process, no. I'm not saying na hindi pwede mag-process ang central office, pero pwede rin po kasi mag-process ang regional office ng ating financial assistance. Kung sino yung makakuha, pwede naman pong i-forward yan. Yun nga lang po, that will take some time again, no. Kaya kung dala po na lang yung mga, may mga requirements po kasi yan, eh. And para po sa efficienting ano pamamaraan at saka pagiging epektibo na rin kasi mababawasan po 'yan. Baka mabuti ni ano sa regional office po sila mag-file ng kanilang financial assistance kung saan mas malapit sila at mas kokonti yung magagastos po nila na pamasahe.
3: Right.
4: Kasi po meron akong karanasan na nung releasing na po ay galing pa po sila ng Iloilo, so they had to travel. Eh kasi po pag nag-release po kasi ng Action Fund, yun naman po ay minsan pinaprocess po kasi yan and biglaan po darating and we have to call them out and kailangan po yan kasing i-liquidate din agad, ano?
3: Correct,
4: so
3: correct.
4: Ang mangyayari po noon, so they have to ano po eh, yun nga, tatawagan namin sila, no? And pupunta po sila, baka magkagastos pa sila, no? Baka
3: right.
4: Magkagastos pa sila ng unnecessary expense.
3: Okay. Now, ito ang dilemma, attorney, no? And this, you can confirm this, Mama Mira, wala itong naiwing pera. So, ibig
5: yes,
3: sabihin, $0, 0 peso.
5: Real.
3: So, kaya ito ay lumapit sa Global Filipino Movement. And I think this is the main reason kung bakit, kung ano to eh, parang pwede nating sabihin kapit sa patalimit to na umaasa sila na pagka sila ay nag-file, and na, I'm not saying na pwede nilang makuha the same day, no, yung kanilang pag-file, but nonetheless, kumbaga parang kumbaga last option nila, tinitake nila, and ako I'm willing to say nga na so, sige, eh, kung yan ang gusto ninyo, option ninyo yan, parating na rin natin, tulong na rin natin. So, kumbaga, Parang ang gagawin namin talaga, Sir Attorney Eric, ay endorse na rin namin sila just the same today. So that on our part, siguro ko ano man yung pwede pa namin itulong ay para lang sa kapakanan nitong tatlo na dumating ngayon.
5: Pastor,
6: po, Pastor,
5: kasi ano po?
3: Yes, Attorney Eric.
4: Sige po, Pastor. Tama po yun. Para po, ano man po yung assistance na may bibigay po natin. Para magaran para po ano matugunan po natin ang kanilang pangangailangan.
3: Right. Okay. Yes, Mama Mira, you were saying.
5: Actually, kasi po, ako po kasi ang dami ko din ginastos dyan, no? Since January, ako po yung nagbibigay dyan ng pagkain kami nung mga kasama ko dito na mga Eagles. Every week po ay dinadala namin yan ng pagkain. And siguro po kung makakapag-apply sila dyan ng Action Fund, kung hindi man nila makuha agad, siguro po pwede naman din na i-note na doon na lang din nila kukunin sa probinsya kung hindi po sila makakakuha sa ngayon. Kasi pagka daw po sa probinsya ay talagang napakaraming hinihingi requirements at pabalik-balik ay 500 daw po ang pamasahe doon.
3: Ayun, is that possible that yung ganong scenario, Attorney Eric?
4: Yung sa requirements naman po, I think ano po yan, uniform naman po yan, no? Except siguro pag biktima ng human trafficking kasi magkaiba naman po sila ng requirement. So tingin ko po and mayroon naman po kasi may nangyayari po kasi na kaya nagkakaroon ng ibang requirements kasi po halimbawa hindi uubra, no? Minsan hindi nila dala yung kunwari, dokumento, no? So kaya pinapakuha sila ng ibang requirement po siguro, no? Pero more or less po iisa naman po yan, yung basic requirements lang naman po yan.
3: All right. So at least nalaman natin the same requirements ngayon. Ito'y, again, this is coordinated, Attorney Eric, kay Attorney Ace. Kaya medyo parang kampante kami that today ay kung makapunta sila, mag-guide lang namin na konti, and if ever, if it's possible, eh, ma-file nila both. And by the way, no, Amira, i-confirm lang, nakipag-ugnayan po ba ang apat na ito ay nakipag-ugnayan sila sa kanilang local agency at kung ganoon eh ano ang naging response ng agency? Parang hindi mo nababanggit.
5: Ang PRA po ay nag-message po sila pero wala naman pong ginawang action. Philippine Recruitment Agency po. Wala po.
3: So walang ginawa. So ang ibig
5: wala
3: sabihin
5: po.
3: Are they filing a complaint sa kanilang
5: they
3: PRA?
5: Won't.
3: They want
5: to file a complaint. That's why they want to ask your help na makapunta sila sa DMW dahil ang sabi daw po nung in charge dun sa kanila sa accommodation ngayon ay hindi nga daw sila pwedeng lumabas. So yun yung pinapakiusap natin. Baka miscommunication nga lang po. Sir Eric, sana po ay magawa natin ng paraan na makalabas sila. At yan, naiiwan ko po kay Pastor. Bahala na po kayong mag-communicate dahil
3: right.
5: Pagkatapos nito ako yung matutulog
3: na. I know. Oo. At maaga-maaga dyan. Well, maraming salamat, Ma'am Amira. I'll let you go now. Siguro matira na lang si Attorney Eric. Pero magko-coordinate na lang po kami. Si Pastor Dennis is actually handling the case. At mabuhay ka, Ma'am Amira. At sana hindi ka magsawa sa pagtulong sa ating mga kamanggagawa dyan sa KSA. Mabuhay ka. Good morning sa iyo.
5: Salamat po. God bless po.
3: Ayan, yan po si Ma'am Rosalie Amira the Bartolome ng Saudi Arabia at active OFW advocate. Ayun, Sir Eric, moving forward. At how do we handle this? Do I communicate kay Attorney Ace or do I interact with you na o sabihan ko na si Pastor Dennis to work with you?
4: Yes, Pastor, pwede naman pong both. Wala naman pong prohibition kung sino po ano. As especially to the legal matters, no. Yun nga po, na banggit niyo na si ano si RDAs po pala, no. So yeah, we have to, you could coordinate naman po both of us, and I will also
3: Yes.
4: communicate with him, no. Yung predicament po ng ating mga OFWs, especially po yung mga hindi lang makaka hindi pagpayag, or siguro apparently yung seemingly na hindi sila makaalis, no, doon po sa kanilang accommodation. And for doon po sa pagpapail ng kaso, wala pong problema yan. Yan po ay trabaho naman po natin. Dalhin niyo po lang sila even without a formal document po. Bisita o samahan na lang po natin, samahan niyo po
3: Yes.
4: ano sa aming opisina. Magkalapit lang naman po tayo ng ating ano ng
3: Yes.
4: opisina. And of course, imbestigahan po natin tong agency. And yun na nga po, ano, hindi siya nababanggit, no, mula kanina, na dapat po ito tumutulong po sila, no, not only the government, because it's their primary responsibility actually, no, to repatriate these workers, and of course to oversee the welfare of the workers, no, even until the return of the workers here in the Philippines. And titignan po natin dito yung kanilang liability, no. Based po sa narinig ko, mukhang they are remiss of their duty, so, and their obligations under the contract. So, yes po, kakasuhan po natin ng ahensya, papatawag po natin para maimbestigahan na rin po at the same time.
3: Attorney Eric, as always, maraming salamat sa mga insights at saka yung mga gabay po ninyo. Napakalaking bagay na nababanggit nyo ito dito sa aming program sa Servisyong OFW. Mabuhay po kayo, and sa susunod po ulit na pakikipanayan po dito sa aming program.
4: Maraming salamat, Pastor Rene, at saka sa mga taga. Subaybay po ng programa. Mabuhay po ang Servisyong OFW. Thank you po.
3: Maraming pong salamat. Ayan po ating panayam kay Attorney Eric Doliete. Siya ay Director 3 under Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Well, isa nga insight nito, no, yung binanggit ni Ma'am Amira, na seemingly parang iba yung sinasabi, na at ganun din kinonfirm naman ni Attorney Eric ang sinabi niya, dapat iisa lang yung procedure na sinusunod. And I agree that there is also probably miscommunication, at hindi natin i-fault yung ating composite team ng OWA diyan sa airport, that they are also following their protocols, and especially the safety of our OFWs, lalong-lalo na kung yan ay kumbaga inako nila yung responsibility to give the accommodation sa hotel. And of course, hindi yan basta talaga dapat kumbaga hindi dapat basta umalis-alis. Pero ang sa atin naman, yes, we will coordinate with you in whatever matters. We have been partners with OWA, by the way, since the pandemic, no, and we've been doing this for several years already with the Department of Migrant Workers. And Global Filipino Movement po is always in close coordination, both literal and in principle. Literal dahil katabing-katabi nga lang po ng Global Filipino Movement ang opisina ng Department of Migrant Workers dito sa Ortigas. Kanya nga po ganito kami ka-alab pagdating sa pagtulong sa ating mga overseas Filipino workers. Well, masasabi natin dyan, again, thank you. Lalong-lalo na kay Attorney Ace Milliar, ang Regional Director ng DMW-NCR, na palagian. Hindi nga lang siya maka-join sa ating interview, but he is the one who actually interacted

0: programa. And maraming salamat sa pag-tune in. And let me close us in a word of prayer before tayo magsara. Lord, we thank you as always for the Department of Migrant Workers who is actively pursuing its mandate na panagutin yung pong mga unscrupulous na mga agencies and even mga consultancies at iba pang mga grupo na nagbibiktima ng ating mga kababayan. And we continue to pray for your protection upon them, kina Attorney Ace, kina Undersecretary Bernard Olalia, kay Secretary Hans Leo Kakdak. Sa lahat po nagpapatupad nito, si kina Asik Benny, no, lahat po na masisipag naming mga kamanggagawa dyan. Inyo po silang ingatan. I-bless nyo po yung kanilang mga gawa. And sana nga po patuloy na maglingkod sila ng tapat para sa aming mga OFWs. Patnubayan nyo po yung aming mga OFWs na patuloy na nakikibaka dyan po sa ibang bansa. And we pray for them. Guide them and let their families be whole habang sila po ay magkahiwalay ay magiging maayos pa rin ang kanila pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. At amen. Nagpapasalamat na po kami sa aming pong mga kasamahan dyan sa ating studio, sina Des, sina Phil, ating broad tech, sa RTV po, sa ating station manager na si Ma'am Joe Cabrera Alabastro, ating programming supervisor si Heidi Bernardo Sampang, at sa ating mga broadcast engineers at sa Bukawa Transmitter site. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po!
1: Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw, magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig dito po sa 702 DZAS Thursday Edition ng Family Matters. Makakasama niyo po ang Ate Merlene na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Maraming salamat sa inyong pagbati sa akin. Napakarami pong nagbabati. Thank you so much. And mga kaagapay, magandang araw. Mag-ingat po lahat ng ating mga kasama na nasa lansangan, nagda-drive ng, alam nyo yun, napakainit. Kayo po ay kasama sa aking panalangin. So ngayong araw, nais kong pasalamatan lahat po ng mag-a-assist sa atin sa studio. Of course, si Ate Marie ang ating kasama today. At alam nyo po ba, mayroon tayong kasama, mayroon akong guest from Abu Dhabi. But before that, I want to greet naman. Kaya po ang topic for today, ang pinili ko po ay Benefits of Aging Worth Celebrating. Kasi madami akong mga kaibigan na magbe-birthday ngayong last week ng May. Of course, greetings kay Pastor Ray Corpus. Siya po ang ating bisita ngayon. May 25, nung Monday ang kanyang birthday. And then Pastor Dave Ramos, May 26. Si Jay Serra, Pastor Philip Taroha, birthday din, Pastor Nanding Paunil, Cherry Ann Peña, Daniel Velasco, at ako ay birthday today kasama si Cedric Pasan, si June Cidro Bukas. Ayan po, kaya ang topic na ang pag-usapan, Benefits of Aging Worth Celebrating. Ayan mga kaagapay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-tune in dito po sa 702 DZAS, ang stasyon na proud and active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa lahat ng kasama sa Facebook. Kayo po ay nanonood sa Facebook, sa YouTube, at saka Signal TV 185. Pwede kayo mag-message sa atin dito po sa Facebook live streaming ng Far East Broadcasting Company. So mga kaagapay, let's welcome ang aking kasama today, ang aking kumpare, kaibigan, si Pastor Ray Corpus. Siya po ay nasa Abu Dhabi. Saan ka pa, di ba? Kuya Ray, paring Ray, good morning.
4: Ay, magandang araw, magandang umaga sa iyo, Maring Merlin. At happy birthday. Grabe.
3: Thank you.
4: Sobrang sipag mo talaga, Mare. Birthday mo, nagbo-broadcast ka pa. Sayang, wala kami riyan para makipagdiwang sa iyo. Anyway, maraming salamat sa pag-aanyaya sa akin.
3: Yes, yan po ang boses ng ating guest today. Kasi po pareho kami May celebrators, no? At marami po akong kaibigan na nagbe-birthday ngayong May. But kasi naisip ko po, ano ba ang pananaw ng aking kaibigan? Anong benefits sa kanyang nararanasan na it's worth celebrating? And of course, mga kaibigan, nais ko rin pong anyayahan at ang ating pong kaibigan na si ang aking co-host, aking classmate, si Ate Marie De Jesus. Hello Ate Marie, good morning sa iyo.
5: Good morning, classmate. Happy birthday.
3: Thank you. Kumusta na you?
5: Mabuti naman.
3: That's good. Ayan, so Kuya Ray, ang aking kumpare, kasama natin si Ate Marie, co-host ko siya dito sa Family Matters. At syempre, karamihan po ng nakikinig sa atin sa radio, mga kaedara natin, mga senior citizens. But I am glad that they are able to interact with us dito po sa ating program, sa ating topic na ano, Benefits of Aging Worth Celebrating. But before that, I'd like to encourage our listeners. Sa Saturday na po, next Saturday, June 6, kita-kita tayo sa Green Hills Christian Fellowship para po sa celebration ng goodness ng Lord sa Far East Broadcasting Company. 78 years na, di ba? Nako, ay, hindi ko pa naman kaedad. Mas matanda sa akin ng FEBC. So, sa Green Hills Christian Fellowship from 8 to 12, sana po makarating kayo dyan po sa corner Garnet Roads sa Ortiga Center. And then, on June 27 naman, mga kaagapay, I hope you can join. Saturday, mayroon pong family conference organized ng Back to the Bible Philippines, gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, corner West Avenue, Quezon City. Sapagkat anniversary din po ng Back to the Bible. 67th anniversary naman ng Back to the Bible. So mga kaagapay, ang speaker po sa family conference, kasama po natin si Pastor Jebo Bansuelo, Dr. Joyce Piapgo, si Dr. Manrick Tan Pascua, kasama din po si Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo and Lorraine Bagiras. Pwede po magpa-reserve sa Back to the Bible. Just call 0933-824-1475. 0933-824-1475 for the reservation. Ayan mga kaagapay, limited slots na lang po. Dami. Kasi mayroong isang church nagpa-reserve ng 34 tickets. And I hope you can also do that from your church. Instead of organizing sa inyong local church, you can come and bring along your members ito po sa family conference. Yan po ang aking panawagan para po sa ating mga kaagapay. Ayan. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin? Classmate?
6: Birthday din ngayon ni, ano, ni Isa de Guzman Tika. At saka happy wedding anniversary kay Pastor Ron Gison at ako ba't nakalimutan ko pang Auntie Yvette. Ayun, happy wedding anniversary.
3: Ayan, so ngayon naman po, ay salamat sa classmate ko si Ate Marie. At kumparing Ray, Pastor Ray Corpus, ano po ang iyong, sino pong babatiin mo bago tayo magsimula sa ating discussion?
4: Binabanti ko po ang lahat ng mga tagapakinig mo at yung mga fans mo, Ate.
3: Oh, talaga lang.
4: sa Family Matters dito sa kaagapay ng sambayanan. Ate Marie, of course, no? Binabanti ko din si Ate Marie at lahat po ng mga nakikinig. Pati yung aking may bahay, si Maring Menchi, dahil sa
3: Hello,
4: June 1st.
3: Maring Menchi.
4: Siya naman ang ano, magbe-birthday. Isang linggo lang ang agwat namin sa birthday, no? Of course, sila paring Dave, yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Yung mga inaanak mo rin, si UJ at Joanne, nagdiwang din sila ng 16th year na anniversary nila nung 22 naman ng May, no?
3: May.
4: Kaya marami talagang mga pinagpalang tao at sing irog sa Mayo, Mare.
3: Ayan. Pastor Ray, anong time mo dyan sa Abu Dhabi?
4: Ngayon, 5:39, no? Kasi yung 9:30 sa inyo yan ay 5:30 rito. Kasi medyo angat kayo ng 4 na oras sa Manila compared sa Abu Dhabi. Kaya medyo tama lang yung gising natin. Yung mga
3: Thank you so much, Paring Ray, for, you know, tinanggap niya yung aking invite para sa kanya, para maging kasama natin ngayon.
4: Mahirap tumanggi sa aking kumari kasi mga yung aking kumparing tumitingin mula sa langit, maghalit sa akin.
3: Tama, correct yan. Anyways, mga kaagapa, yan pong ating kasama ngayon dito po sa ating Family Matters. Nandun po siya sa Abu Dhabi. Siya po ay Senior Pastor ng Victory Christian Fellowship sa Abu Dhabi. And I'm glad that he's able to join us. 5:30
4: Every Nation, Mari, yung pangalan namin. Every Nation, although Victory kami. Ang official name namin is Every Nation Abu Dhabi.
3: Ah, okay. Every Nation, dyan po sa Abu Dhabi. And I praise God. Nakita kami noong kailan yon bago mag-lockdown ano nakita tayo diyan
4: yes.
3: So mga kaagapay, ang atin pong talata na i-share ngayong umaga ay one of my favorite verses, Psalm 37:25-27. Basahin ko lang po sa English. Ang sabi po dito ay, I was young and now I'm old. Yet, you know, parts, you know, I was young, now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or the children begging bread. They're always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Kaya sa 27 naman, turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. Sa Tagalog, Ate Marie, can you read the verse sa Tagalog? Is it possible for you to read this? Maliliit na letra, no? Anyway, I can read na lang sa Tagalog. Mula pagkabata't ngayon, tumanda na. Sa tamang buhay ko'y walang nabalita na isang tapat ang Diyos nagpapabaya. Ang anak niya'y, o ang anak niya'y naging, ano ba yun? Hampas lupa. Sa lahat ng oras, bakas pa na ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap pagpapalay laan ng kanilang mga anak. Pastor Ray, can you give us an insight dito sa talata ng atin pong nabasa today?
4: Tamang-tama nga ito, no? Nang mga bata tayo, iniisip ko nga lang nung may mga larawan na tinitingnan ako rito, nung mga maliliit pa yung mga anak natin, tayo nagpupunta sa Tagaytay, sa Baguio.
3: Yes, correct!
4: Tapos ngayon, sila na ang may mga ganung anak, ano? Kaya napakabilis talaga ng panahon. At naalala ko, marami rin tayong mga pinagdaanan, yung mga pagsubok. Pero totoong-totoo yan na hindi nagpabaya ang Panginoon. No? Walang, hindi tayo naghikahos. Sabi nga rito, hindi tayo naging hampas lupa. Wala tayong pangailangan na hindi niya tinupad yung katapatan ng Panginoon. Nag-uusap nga kami ni Menchie, kami eh, 44 years married na kami ni Menchie. Mula nung kami ikasal, mula sa 50 pesos na ano, na provision niya, ano, nung kinasal kami. O si Menchie kasi 500 pera niya, ako naman 50. Mas mahal naman siya sa akin. 1982, mare. Pero yun, katapatan niya, ano, nagmumuni-muni nga kami ni Menchie. Tingnan mo na nga naman ang Panginoon. Walang, hindi siya nagpabay. At yung nga sinasabi mo na ginagamit tayong daluyan ng Panginoon ng sa pag, para pagpalain ng iba.
3: Yes.
4: Yun naman talaga ang ano niya. Kaya sa pagkakaedad natin, mas lalo nating nalalasat ba yung kagandahang loob ng Panginoon. Kaya tama itong sinabi ni David, eh, na di ba maliit pa siya, shepherd boy.
3: Yes.
4: Kaya ay pinagpala ng Panginoon hanggang siya ay naging hari and so forth. Yung challenge lang, palaging, ano, no? Sabi niya rito sa English, they are always generous at lend freely. At yun ang patuloy nating sinusubukan na gawin. Kasi pwede ka rin maging madamot pagka ikaw tumanda na. Sa iniisip mo, oy, matanda na ako, pag ano ko ng ospital, pag ano ko ng ganyan. Di ba pwede ka rin maging selfish. Eh. Pero ito yung magandang pagpapalang ano, napaalala sa atin habang tayo ay nagkakaedad, eh lalo tayong nananagana naman sa pagbibigay at pag-aalala rin sa pangailangan ng iba. Kaya napakaganda nito, Mari.
3: Very good. So, Ate Marie, ano ang reflection mo sa ating verse? Sa Psalm 37:25-26.
6: Bagay na bagay sa ano, sa iyo na nagse-celebrate ng birthday mo.
3: Ay, correct.
6: Yun nga, yung may ano, yung mayroong pangako sa iyong sa pagkakaedad. Ano nga eh, ang tindi sa Tagalog, walang hampas lupa. Na
3: na grabe, no? Hampas lupa talaga.
6: Napababayaan ng Diyos, di ba? Kasi pag in-imagine mo ang isang hampas lupa, yung bang tipong kakalat-kalat sa daan.
3: Oo.
6: May pangako ang Diyos sa iyo na hindi mangyayari sa iyo yun. Mag-celebrate ka ng iyong birthday na may kagalakan hanggang sa katapusan ng mundo.
4: Maliban na lang nga, Ate Marie, Maring Merlin, kung ikaw ay nag-golf, kasi sa Tagalog yan eh, hampas lupa yung golf eh.
3: Ay, ganun? Yung laro?
4: Yung golf. Di ba si Mari, si Paring Menteng, ang tawag namin doon, hampas. Di ba, hinahampas may lupa.
3: Ah, okay. Nag-gets ko na. Golf pala yun, hampas lupa. Katuwa naman. Ayan, so Ate Marie, salamat sa iyong pag-contribute doon sa ano sa verse, ano. Napakalalim. Alam niyo 'yon, kaya ko pinili talaga yung verse kasi naranasan ko po 'yan, Kuya Ray, no? I was young, now I'm old. Alam mo 'yon? Old talaga. Old talaga, no?
4: Mature naman ba? Mature.
3: Aging? Oh, anyway. Aged. Ganun din yun.
6: Anyway. Lang idinagdag.
3: Okay. This is the stage of accepting the stage ng pagiging ano, no, di ba? Nagkakaedad. Tanggap na natin yan. So mga kaibigan, alam niyo po, may mga quotations po na sabi dito, no? Don't regret growing older. Sabi po ng author, ano, don't regret growing older. It's a privilege denied to many. Di ba? Mm-hmm. At saka ang sabi pa, don't make your age your cage. Kuya Ray, di ba? Tapos sabi pa, age is simply the number of years the world has been enjoying you. O, di ba? So, ano yung ano mo dito sa quotation na to? Parang, don't regret growing old. It's a privilege denied to many. At saka ang sabi, don't make your age your cage. What does it mean? Don't make your age your cage.
4: Well, kasi, Maris, sa tingin ko, pag ikaw ay nagkakaedad, senior citizen, nililimitahan mo yung sarili mo eh. Na iniisip mo na wala ka nang masyadong magagawa, magba-back off ka na dun sa mga iba't ibang mga gawain. Pero kaibigan kong professor na may mga estudyante, mga may age na, sabi niya kasi madami ka ng nasa isip.
3: Okay.
4: At madami mong karanasan, ganun, at marami kong pwedeng ibahagi, ano? Mm-hmm. At dahil doon, mas magiging gabay ka ng iba at marami kang maibabahagi. At siyempre, yung pagiging learner, hindi naman ako ko sa edad dyan eh. Mm-hmm. Pagka ikaw, inisip mo, ayoko nang matuto, ganyan, all that. Doon kahihinto. Dahil patuloy lang talaga ang paglago natin. Si Moses nga, di ba, 120 nung kinuha ng Panginoon, pero malakas pati 2020 pa yung vision niya. Caleb na nasa 70, 80 na, sabi niya, give me another mountain, give me that mountain. Ibig sabihin, actually kung i-research natin, Mare, marami yung mga senior citizens, you know, in their 60s, 70s, 80s, ang may mga marami pa silang nagagawa. In fact, yung mga kanilang mga accomplishments, mas marami pa kaysa nung sila yung mga bata. So, palagi ko, wag lang tumigil sa pagkakatuto, wag masyadong mag-rely doon sa mga... I think yung experience natin can be both a boon and a bane, ika nga. Pwedeng maging advantage, pwedeng maging disadvantage. Kasi sabihin mo, ako, ang dami ko nang natutunan. Ang tendency mo, mag-rely ka lang dun sa past experience na ayaw mo nang umangat. So, yung combination ng experience and then continuous learning, magiging advantageous sa'yo. Kasi hindi ka na padalos-dalos, kasi marami ka na natutunan, hindi ka na ura-urada, hindi ka na agad-agad humuhusga kasi... Natuto ka na sa wisdom of aging. Eh. Mm-hmm. At the same time, you are challenged to learn more and to expand your brain, no? Parang ganun yung nakikita ko, Maria.
3: Oo. Thank you, Pastor Reno. Ate Marib, simulan na natin yung remarkable benefits of aging. Kasi ang una dito, Ate Marino, abiding contentment. Tapos ang verse na sinasabi dito, no, when yung contentment, sabi sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is a great gain. Ate Marie, sa iyong karanasan, I'm sure you have experiences abiding in contentment. Abiding contentment, Ate Marie.
6: Mahalaga kasi na sa ating pagkakaedad ay yung pagkakaroon ng kasiyahan. Di ba ang contentment ay kasiyahan din pag inilagay natin sa Tagalog. So dito, ay yung mga anuman ang nangyayari sa iyong buhay. Kasi kung tutusin nga dun sa mga unang nabanggit mo, yung bang hindi dapat mag-regret, hindi kinakailangan na, yung bang aasa na lamang sa mga darating na panahon, kung tutusin hindi yun mahalaga. Ang kailangan sa atin, isa sa benepisyo natin ng pagkakaedad, ay iyong nasisiyahan tayo sa ating kalagayan. Kasi halimbawa, sa iyong buhay, di ba, kung kailan ka nagkaedad, doon ka madalas na maraming lakad, marami kang mga ginagawa, maraming pinagagawa pa sa'yo ang Panginoon.
3: Ayun, so mahalaga po talaga para sa atin, mga kaagapay, ano, para makitaan ng remarkable benefit of being a senior, being aged, ay mayroon tayong contentment. Grabe, di ba? So, ang pangalawa kasi, Pastor Ray, pangalawa, nabanggit mo rin, pero pangalawang benefit daw pala ng nagkakaedad ay increased wisdom. Increased, ha? Past tense po yung increased wisdom. Sa Proverbs 3:13, ang sabi, blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding. Pastor Ray, what is your takeaway dito sa increased wisdom?
4: I think tama yun, ano? Kaya kung titingnan kasi natin yung wisdom dyan sa Proverbs, lalo na pag tinignan mo yung chapter 8. And sinasabi dyan, yung wisdom talaga galing sa Panginoon. At si Christ Himself is our wisdom. At yung wisdom na sinasabi sa scripture, of course, you know, when you age, you are supposed to be wiser. Yeah. But I think yung biblical wisdom is gaining it from God's word, gaining it from a relationship with God, yung daily commune mo sa Kanya, na nagkakaroon ka lalo kumbaga, galing sa pamumuhay, no, na-apply mo yung natututunan mo. And then, syempre, bilang mananampalataya, nasa atin yung Spirito ng Panginoon, who is also called the Spirit of Wisdom. No, kaya nga nang sabi ko, hindi humihinto yung ating pagkakatuto, pero ang dependence natin, kaya nga sabi ko minsan, hindi yung experience ang pinagdidependen mo, kundi yung dependence pa rin natin sa Panginoon. Kasi may tendency tayo na pag matanda na tayo, alam ko na, I have been there, done that. No?
3: Kaya
4: pag ganun ang sinasabi natin, humihinto na tayo sa wisdom. Kasi yung wisdom dynamic, araw-araw nag-iiba. Diba? Okay. Iba-iba yung mga experience natin, iba-iba yung pinakikita ng Panginoon. So yung gabay natin, salita ng Panginoon, Espiritu ng Panginoon, lalo tayong tumatalas, yung ating pagiging magaling, pagiging matalino.
3: Ang ganda kasi, di ba, yung palala sa atin is, sabi nga ay, mas pagka ang elderly ay you are able to know increased wisdom is you're able to control your emotions, di ba? Minsan kasi ay yung kabataan natin masyado tayong reactive, no? Pero pagka nagkaedad na, kasama po doon ang sa wisdom ay yung pain. Alam mo yon, don't put into waste your pain, kasi kasama po doon na dinisenyo ng Lord sa atin na it can be additional wisdom po sa atin pagka yun po mga naranasan natin in the past, ano, pain or anuman po yung mga sabi nga ni Pastor Ray na yung experiences in the past, they started sa wedding nila na 550. 1982? 19?
4: Yes. 82.
3: Ah, 1982, okay, na pinanganak ko noon yung aking pangalawang anak. 19, kinasal kayo, no? So,
4: Yes,
3: that, yeah, si yung inaanak mo, si Pastor Ken Guillermo. So, yung mga kaagapay, ano, there could be, we can remember in the past, and now that we are aging, alam niyo yon, we always reflect yung full of wisdom na naranasan natin in the past. Yun po ang mga kaibigan, ano, so, I hope it's an opportunity for us to share. Find an opportunity and share kung ano po yung wisdom na atin pong naranasan. Ngayon naman, Ate Marie, ay magbe-break muna tayo. Ano po ang special feature natin right now and then we'll be back?
6: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nila na magsalita ay ang awiting permanente.
3: Permanente. Wow! Gusto kong pakinggan yung song na yung permanente. Magbabalik po kami mga kaagapay after po ng ating special feature and music.
0: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
7: Oh, hi! Good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Nandiyan na pala kayo. Sorry, nagko-compute pa rin ako ng budget namin ni Bong kung kakasya tong buwan na to. Usapang mami po tayo this morning. Let's talk about something practical. And that's about budgeting. Bilang mga mommies, bilang mga missis, tayo naman talaga yung madalas na nagmamanage ng pera na binibigay ng ating mga mister. From groceries, to bills, electricity, yung mga tubig na bill natin, baon ng bata. Hay, grabe, nakaka-overwhelm kung paano pagkakasyahin yung ating budget, hindi ba? But you know what? Budgeting is not just about money. It's about stewardship. Kaya naman this morning, pag-usapan natin, 3 simple ways to budget your money with wisdom bilang misis at bilang mommy. Number 1, first, dapat alamin natin where your money goes. Dapat intentional tayo mga misis, intentional tayo mga mommies. Track your expenses. Ako po talaga, meron ako talagang listahan ng expenses namin. Kahit maliit yan, nililista ko siya talaga. So I know where the money goes. Minsan akala natin maliit na, ay, maliit lang naman, hindi ko na ililista yan. Pero you know what, kapag pinagsama-sama nyo yan, eh ang laki pala, diba? So kailangan, you have to track your expenses. Be intentional. Know where your money goes. Number 2, prioritize your needs over your wants. Sa panahon ngayon, grabe, ang daming pwedeng makita sa online shopping, iba-ibang platforms. And ako, kahit ako, guilty ako, minsan nakaka-tempt talaga na i-press yung yellow basket at i-mine ang mga nakikita natin at napapanood. But you know what? We have to prioritize our needs over our wants. Unahin po natin yung mga essentials tulad ng pagkain, yung mga bills, yung baon ng bata, tuition fee. Siyempre, masaya rin naman na paminsan-minsan pinagbibigyan mo yung mga desires mo, yung wants ng mga anak mo. So kung halimbawa na nababudget nyo ng tama yung pera, may matitira at matitira dyan. And mag-allocate din tayo ng mga misis ng a little something para naman po isatisfy ang ating mga desires, yung wants ng buong pamilya. And third, involve the family. Dapat as early as now, turuan talaga natin yung mga anak natin na mag-budget. Turuan natin sila ng value ng pera na anak. Alam mo, nag-overtime ang daddy o nakita mo how your parents work hard para meron tayong pang-budget. Blessing ng Panginoon yan. So kailangan ipinapaalam natin sa kanila na hindi madaling kumita ng pera para hindi sila sige ng bili o ng gasta at pahahalaga nila every single penny na binibigay natin, especially their allowance. Let them understand the value of money. At dapat maging contento rin yung mga anak natin na kung ano yung meron tayo, kung ano yung blessing at biyaya ng Panginoon sa atin, pasalamatan natin yan, hindi ba? At you know, yung kahuli-hulihan, pero definitely this is the most important one, maging tapat po tayo sa ikapo. Naniniwala ako na dapat bilang mommies, bilang asawa, kailangan faithful po tayo sa pagbibigay ng ating ikapo. Sabi nga, di ba, Test me on this, sabi ng Panginoon, and He will open the floodgates of heaven and pour on us so much blessings that our rooms will not be enough to contain them. Tandaan natin, budgeting is not about limitation. It's about making room for what truly matters. Lagi po nating tandaan, ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
0: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters. Maraming salamat sa kaya sa ating pong special feature for today. Of course, si Claire Pineda at yung song na Permanente. Napakaganda pong message para po sa atin. Paalaala na ang kabutihan ng Diyos ay permanente para sa atin. So ipagpatuloy po natin. Welcome po ulit sa lahat ng ating mga kaagapay. Maraming salamat sa nag-message dito po sa ating Facebook message section. Maraming salamat sa inyong pagbati. Leonida Rubio, since 1987 daw siya nakikinig sa 7 out of 10 AS mula umaga hanggang gabi. Salamat din kay Grace na nakikinig sa atin. Of course, yung taga-Kabanatuan tuning in sa atin. Maraming salamat sa inyo ding pagbati sa aking birthday. Ngayon mga kaagapay, patuloy natin pag-usapan benefits of aging worth celebrating. Kasama po natin muli si Ate Marie, ang aking co-host, at saka of course, kasama din natin si Pastor Ray Corpus ng Abu Dhabi. O diba, saan ka pa? Umaga sa kanya, sacrifice sa kanya. Pero thank you so much, paring Ray, for just joining us this morning. Ang sarap papakinggan ang point of view mo. Ngayon naman ay number 3, no? Benefits ay unshakable faith. Paring Ray, Pastor Ray, ano po ba ang benefit dito sa sinasabing unshakable faith?
2: Yeah, Maring Marilyn, no, salamat, no. Kanina yung sinasabi natin yung sa pain, no, na ginagamit ang Panginoon. Mm-hmm. Eh dumaran talaga tayo pagka kayo nagkakaedad, no. Kaya ako ngayon, I'm going through some pain dahil meron akong C6 C7 protrusion daw sa aking likod. Kaya pag-araw binibrace ko lang kasi sabi ng doktor, mahirap na pag yumuyo kung ganun. Pero ito nga eh na sa kabila ng mga yon, ang tutok mo talaga nasa Panginoon eh. Dahil kagaya nung unang sinabi natin, no, we were young and now we're old. Indeed, we have never seen God forsake us. Parang ganun din, ano to, related tong sinasabi mong unshakable faith. Dahil faithful ang Panginoon, eh yung kanyang faithfulness, ang nag-i-encourage sa atin, no? Parang yun ang nagtutulok sa atin na maging tapat tayo sa kanya at maging diretso yung ating pananampalataya. Alam ko yan na ano eh, minsan nashe-shake yung faith natin, di ba? Nagda-doubt tayo.
1: Correct.
2: Tayo nagkasakit, no? Minsan nung na-COVID tayo, ganyan-ganyan, may mga pumano ng mga kaanak natin, mahal sa buhay, nagtatanong tayo, Panginoon, ba't ganun? Ba't ginawa ng yun? Pero yung doubt na yon, ang sa bandang huli noon, eh alam ng Panginoon because he is sovereign sa buhay natin, ay na-challenge naman tayo eh kung ang Panginoon napakatapat, minsan nga pag hindi tayo tapat, tapat pa rin siya.
1: Yeah, correct. Oo.
2: Kumbaga sinusubukan lang nating tumapat doon sa katapatan ng Panginoon. And I think as we grow older, nagre-reminisce tayo. Kaya maganda yung sinabi nung Haring David, na tingnan mo, may panahon ba na hindi naging tapat sa'yo ang Diyos? Tapos pag ikaw naman ang titingin, maraming panahon hindi ka naging tapat sa Kanya.
1: Tama.
2: Pero as you grow older, nakikita mo, oo nga, no? Bakit ako hindi magtatapat? Mm-hmm. Eh, wala namang pinakitang hindi katapatan ng Panginoon sa atin. So parang yun ang challenge. And I think ganun din sa aming mag-asawa, parang we encourage one another, tayo na magkakaibigan. Kaya magaganda yung maaaring may mga Viber group, may mga FB group. Kasi doon, nagpapalakas tayo ng pananampalataya ng bawat isa eh. Kasi kahit na nag-i-age ka, pwedeng ma-erode yung faithfulness mo eh. Yeah. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, nandiyan yung mga kapatiran,
1: yes,
2: na lalong nagpapaangat sa ating pananampalataya, na pwedeng maging unshakable. Mm-hmm. Yung faith natin.
1: Mm-hmm. So sa ating mga kaagapay, nabanggit po ni Pastor Ray Corpus yung aming support group po. We have been in this support group for the past 20 years or more, di ba?
2: Sabi yeah, mga at least 30 years na yan. Mara,
1: 30
2: kasi,
1: years na, grabe, maliliit yung mga anak.
2: Mid-90s pa yan eh.
1: Oo nga. So yun po mga kaagapay, nakakatulong po sa amin pagka mayroong unshakable faith. Yun aming support group, at least we meet once a month hanggang hanggang ngayon, kahit wala na si Kuya Clem, wala na si Art Corpus, yung isa namin kasama, and yet we still continue on. Kaya mahalaga din po, nabanggit ni Kuya Ray, mahalaga talaga na as we age, we also strengthen our relationship with friends. Kasi maaring nagkakaroon tayo ng unshakable faith, di ba? But, you know, the support group also helps us, reminds us that we should be stable sa ating pong pananampalataya. And then, Ate Marie, ako naman ang itanong ko sa iyo, Ate Marie, about ano spiritual strength. Ito si Ate Marie, Kuya Ray, siya ay 80 plus na, no? Classmate ko siya. But nakita ko sa kanya yung spiritual strength. Ate Marie, what's your insight about spiritual strength?
3: Alam mo, magkaduktong yan yung unang sinabi ni Pastor Corpus, no, na unshakable, yung hindi, pananampalatayang hindi mayuyugyog.
1: Uh-huh.
3: Yun ang ibig sabihin ng unshakable faith, hindi mayuyugyog ang pananampalataya. At syempre, yun din ang nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. Na yung mga bagay na halimbawa, kahit ano makita mo sa iyong paligid, kagaya kagabi, umulan, mga bandang alas dos, umulan, edi sumilip ako dahil baka bumha eh. Ay hindi naman. Kaya ito yung mga bagay na kahit ano mangyari sa paligid, kahit anong iyong nakikita, kahit anong iyong nararamdaman, yung kalakasang espiritual ay mananatili sa atin. Hindi yun mababago. Hindi yun mababago kahit na ano pa man ang sabihin ng mga tao. Maaaring may magdi-discourage sa atin, sabihin na, ay naku, ang tiyaga-tiyaga mo, may edad ka na eh, ayaw mo pang huminto. Yung bang ganon. Eh, dito ay ano, may mga bagay na, may bagay na hihinto mo, pero may mga bagay na ipagpapatuloy mo pa rin.
1: Ate Marie, nabanggit mo yung ihihinto at ano yung ipagpatuloy. Siyempre, obvious naman yung ipagpatuloy. Ano yung example na ihinto na nabanggit mo?
3: Halimbawa, mayroon tayong dati na regular na ginagawa. Pero when God speaks to you na hindi na muna iyan, meron akong bago na gustong ipagawa sa iyo,
1: okay,
3: susundin pa rin natin sa pamagitan ng ating, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo matatakot na sumunod. Kasi may pagkakataon, di ba, parang nakakatakot na ano eh, yung bang mag-change pa, yung mag-shift pa sa anumang bagay na iyong gagawin. Pero, yung kalakasang spiritual natin talagang patuloy pa rin na magagawa natin yun.
1: So isa din dun, Ate Marie, yung you have to stop na halimbawa yung halimbawa sa leadership sa church, diba, Pastor Ray? Minsan kasi yung mga nagkakaedad na para bang yung kanilang kaalaman ay hindi na, ibig sabihin, dahil nag-evolve na talaga ang leadership style sa church, minsan kasi yung mga tinatawag na pillar of the church, founder ng church, patuloy nilang hinuhold, hinahawakan yung leadership. So parang yung sinasabi ni Ate Marie, kasama po doon na kailangan matuto tayo na ibigay na sa sunod ni henerasyon, di ba?
3: Oo, let go. Kasi ano dito eh, yung mga hindi naman yung mawawala sa iyo eh. Ang mahalaga, you are willing to share. Ano okay yung mga bagay na ginagawa mo noon na posible na magamit pa rin nila ngayon. Pero hindi na ikaw ang gagawa.
1: Amen. Oo. Ayan. So maraming salamat mga kay Ate Marie, you know, for showing us the spiritual strength and of course, nabanggit ni Kuya Ray kanina, unshakable faith na makikita po sa atin. Benefits po yun, mga kaagapay, ha? That's a benefit. And then, Kuya Ray, number 5 kasi na benefit daw benefit according to the research ano na aking nakita, a more acute sense of priority. Ano po, kasi sa Psalm 73:25, sabi po dito ni Haring David, whom I have in heaven but you, and there's nothing on earth that I desire beside you. Pastor Ray, yung ano po ba yung sinasabi? Acute talaga eh. Acute sense of priority. How do you define it? How do you reflect on this?
2: I guess dahil sa pagka nagka-edad na tayo, minsan 'di ba yung may mga regrets tayo, no? Sana nagawa ko 'to, sana nagawa ko 'yan, sana hindi ko nagawa 'to. Dahil siguro hindi pa tayo masyadong matalino in terms of setting up our priority, no? Kahit na sa mga manggagawa, minsan sa kanilang pagkakaedad, masyadong na-focus halimbawa sa gawain sa simbahan and all that, tapos napabayaan yung pag-aalaga ng mga anak. So na medyo na-skew ba, medyo hindi naging balance yung priority, at minsan nare-regret mo yun eh. Kaya lang hindi mo na pwedeng balikan. Ano? Kaya yun naman, nagbibigay siya ng ano naman ang gagawin mo ngayon. Ito, kaya maganda itong sabi niya, acute sense of priority. Mm-hmm. Siyempre, lahat naman tayo alam natin, ang pinaka-top priority natin ay ang Panginoon. Yes. At gaya ng kasasabi ko nga kanina, naroroon yung sentro ng buhay natin na hindi na natin mababawi kung ano man yung hindi nating naging prioridad nung mga nakaraan, at hindi naman nating pwedeng, you know, beat ourselves para sa ang sarili natin dahil sa mga yon. Yes. Pwede pa naman tayong ano, baguhin yung priority ngayon. At I think that's what aging also does to us, because we reflect from the past and some of the things that maybe we have not been able to prioritize ngayon, mas nagagawa na natin yun dahil nga wala na tayo masyadong responsibility in raising children, and many of us have already retired from work and have found other means, no? So doon na yung makikita natin na kasama yun na content na tayo ngayon. Huwag na nating sisihin yung sarili natin in the past, at ayusin natin yung ating mga kung ano pinagagawa ng Panginoon. Kagaya ng nasabi mo sa church, ganyan, some priority yun is to raise up more younger leaders, impart to them yung mga wisdom na binigay sa atin ng Panginoon, impart to them how should we prioritize now and things like that. So maganda talaga yon na naseset mo na ng mas acute, no, mas seriously, mas faithfully, nabibigyan mo na ng panahon yung mga hindi mo, kasi mas mapili ka na dapat ngayon eh. Hindi na lang kung sino yung tumawag siya. Nung araw, kami ni Paring Claire, no, mga bata pa kami, sino lang tumawag, sino mag-ano. Sige, yes, kung saan nagpupunta.
1: Ano, correct.
2: Yan, naalala mo yung mga. Well, in a way, naka-ministeryo ka sa marami, pero minsan, if you look back, bikini men, hindi mo dapat tinanggap yung iba na yun.
1: Yeah.
2: Inilaan mo dapat sa anak mo, sa asawa mo, and things like that. And ngayon, you're a bit more wise, because yung benefit nga ng aging eh. Nakikita mo yon na merong anong mas matinding sense of priority na ginagawa mo araw-araw at naibabahagi mo naman sa iba.
1: Kuya Ray, kasi na nalala ko lang si Dr. Billy Graham ano, when he was, before he died, alam mo yun, tinanong siya ng isang, in interview sa isang TV program, parang sinabi sa kanya, Dr. Billy Graham, do you have regrets in your life? Alam niyo po, na shock ako sa regrets niya. Sabi niya, the regret that I have it, sabi niya, I wish I have read the Bible more. Ano yun? I wish I have read, I have more time with the Lord. Ala, grabe talaga. I mean, you know, at saka, I wish I have not traveled a lot. Sabi niyang ganun. So, yun po ang kanyang regrets. So, admirable. Admire ako sa kanya noon na kahit po yung, kasi may tendency tayo, Kuya Ray, no, na yung regrets natin ay, sabi nga natin, wag natin isipin yun. But during that time, the younger age, di ba? Younger time. Basta lahat ng invitasyon, sige nang sige. So, di ba? Alam mo yon, yung regrets talaga. And of course, nagkaroon naman ng negative effect sa ibang pamilya, sa ibang marriages, sa ibang mga anak. But you know, God is still a God of second chance. He's still the God of the restorer. You know? Yeah. At yung ano man yung story noon is already God's story sa buhay natin ngayon. Diba?
2: Yeah, kaya sabi ko, kahit na we are unfaithful, He remains faithful. Parang ganun si Lord, di nagbabago.
1: Yeah, totoo yun. Nakakatuwa talaga. And then, ang sunod naman dito, Ate Marie, of course, banggit mo rin, no? Almost the same. Yung eternal perspective, Kuya Ray. Is it a benefit to think about eternal perspective for us, or are we always thinking about, you know, eternal life, about life after death, ganyan?
2: Alam mo, that's a very, very good question. At minsan kasi, ang iniisip nating mga Christian, you know, basta ako, pupunta sa langit pag namatay ako, ganyan. Pero, kung titingnan natin sa ibang kabilang banda, it's always God coming down to us, you know, like God coming down to the garden with Adam and Eve, and Jesus coming down to us, the Holy Spirit coming down to us. Kasi nga, yung eternal perspective is, ano yun eh, di ba sabi nga sa prayer ni Jesus, your kingdom come, your will be done on earth. So dinadala natin yung elemento ng eternal life dito sa lupa in terms of yung love, forgiveness, yung peace, lahat ng mga nararanasan natin. At kung gano'n ang eternal perspective, because someday, Jesus will come back, we'll all have a resurrected body, itong mga aging body natin, mapapaltan sila. In the meantime, meron na tayong experience nung dito eh. Yung love, joy, peace, reconciliation, you know, serving others. Yung parang the Lord wants us to be light and salt of this world, no? At the same time, ang buhay ay maikli, no? Sabi nga ni Evangelist Greg Tingson, no? Naalala pa natin yun. Sabi niya, life is short, death is sure. Sin the curse, Christ the cure.
1: Wow.
2: So parang yung, hindi ko na nakalimutan yun eh. Na sinabi ni Dr. Greg, no, parang ikaw, you live in the light of eternity. You don't live in the, you live in the moment, no? Kailangan mo live in the moment. You are focused on who you're talking with. Hindi ka puro cellphone ng cellphone. Meron kang kaibigan, may kasama kang pamilya. You live in the moment. But at the same time, yung parang meta-narrative na sinasabi nila is yung eto for eternity. And that's why your love for the world, your love for others, your service to the Lord, na gamitin ka niya in this kingdom as His witness, as His light, etc. Parang yun yun, hindi ka nabubuhay na, uy, matanda na ako, ano ba naipon ko sa bangko? Ano ba na... Okay din yun, but that shouldn't define us. Yung eternal life na meron tayo ngayon at meron tayo forever na naandoon, no? Pati yung sinabi nga ni Jesus na treasures natin, doon natin nilalaan. Kasi kaya tumutulong tayo sa iba, kasi nagtatanim tayo, nagsishare tayo ng gospel, kasi we are living in the light of eternity.
1: Wow.
2: Hindi man paano tayo rito, but our life continues with Jesus eh. And so nandun talaga. So yung eternal life, hindi natin hinihintay yun. Nararanasan na natin ngayon.
1: Ngayon.
2: That life. Kasi di ba, sino ba yung king ng eternal life? Si Jesus. And the king has come.
1: Okay.
2: The kingdom of God has come, and Jesus has come, the Holy Spirit has come, and we are with eternal God. No, dito pa lang. So parang yung living in eternity, we are bringing that life here because that is the kind of life that we're supposed to be living. So hindi tayo na nagagambala ng mga ang priority, kaya sabi natin, yung priority natin hindi pagpapayaman. Priority natin hindi yung kung sino man yung ating gustong suportahan and all that. Priority natin talaga is to live for the kingdom, reach out for more people, love our neighbors, you know, make sure that our community is experiencing the peace and joy that God gives to us. Kasi yun yung, sa tingin ko, yun yung eternal perspective. Hindi lang yung aalis tayo sa mundong ito, no? Na someday, mabubuhay tayo. Hindi, yung eternal life, nandito na eh. And how do we live that kind of an eternal perspective? With our health, with our wealth, with our gifts, how do we do that? Dito. Yun yung gusto kong i-share sa atin na huwag tayong maghintay na mamatay tayo kasi sabihin na, anyway, pag namatay naman ako, pumunta ako sa langit. No, nandito ka na eh. Dito ka gagamitin ni Lord. Kasi pag namatay ka na, ano magamit sa'yo ni Lord? Di ba nandun ka na? Wala ka na rito. So the Lord wants people to experience eternal life through you na kagaya ng na-experience mo. Ikaw, Mare, di ba, nawala ka ng asawa and all that. You're experiencing eternal life eh. You're sharing your joy, you're sharing your faith. In-extend mo yung sa mga tao na yung eternal life you found in Jesus na in you, ipinamumuhay mo yan. Hindi mo hinihintay yung eternal life. Eternal life is nasa iyo na kasi yung eternal king, nasa iyo si Jesus.
1: Oh, very good, Kuya Ray, ang iyong perspective doon sa eternal perspective, ano? Kasi madalas nga yung later on na iniisip, yung pala we can live that eternal life, eternal
2: Exactly.
1: perspective ngayon. And kasama doon, Ate Marie, sa iyong reflection dito sa eternal perspective. Ate Marie?
3: Alam mo, naalala ko yung ano, isa sa devotion ko this week
1: okay.
3: ay yung nabanggit doon na ano, na dahil dun sa ating eternal perspective, fear of death is gone. Hindi na tayo takot mamatay. Kasi nga, alam natin yung kasiguruhan natin na tayo ay pupunta sa kanyang piling. Pero it doesn't mean, dahil wala na yung fear natin sa death, ay hindi na tayo mag-iingat sa ating sarili, sa ating katawan, di ba? Iingatan pa rin natin. Pero ang nawala sa atin,

0: Te lampasa sa Singapore. Thank you so much. Jocelyn Matap sa Davao. Nakikinig sila sa, I think, the DXFE. And si Ana Yu, thank you for tuning in. Of course, Net Pataray sa Bacolod. Kuya Ray, nakuha niya yung quotation na binanggit mo kay Dr. Ano yun?
1: Greg
0: Greg
1: Pinson.
0: Pinson. Life is short, death is sure.
1: Sin
0: Christ
1: the
0: is
1: curse,
0: sure.
1: sin the curse, sin the curse, Christ the cure.
0: Sin the
1: curse, Christ the cure.
0: Okay. Ang nalala ko naman kay Dr. Greg Tingson, nung nag-evangelistic meeting siya noon, 14 years old ako siguro, sa Cotabato yata yon. Ang kanyang preaching na hindi ko makalimutan, sabi niya, I'd rather know the ages of the rock than to know the age of the rock.
1: Maybe I'd like to know the rock of ages.
0: Yeah.
1: Than the age of the rock, yeah.
0: I'd rather know the rock of
1: the
0: ages,
1: of ages
0: than to know
1: than
0: the ages
1: age of, the
0: of the rock. Ayan, no, di ba? Naalala pa natin. Ayan, maraming salamat po. Lady May, Cruz, of course, salamat kay Remy, Lamprera, at sa marami pong nakikinig sa atin. Thank you so much po. Nababasa po namin ang inyong pangalan. Irma Danganan, of course, si Faith Coloma, Rubichet, salamat po sa inyong Rosalita Itayin. Salamat. Ayan, Kuya and Ate Marie, number 7 po naman ay benefit ba yung new roles? Ano yung new roles natin ngayon? Bagong, ano yun? Ang roles, bagong responsibility. Ano ba yung ibig sabihin? Sige,
1: well,
0: ano ba?
1: Tama yun. Kagaya nga nang nasabi natin kanina, no, na nabanggit yung halimbawa sa simbahan, yung mga older generation.
0: Oo.
1: So, maraming pwedeng gawin siya, no? Hindi natin kailangan yung mga position kasi ang mahalaga yung ating paglilingkod at makita
0: yes.
1: natin yung mga next generation. Sabi nga ni Paul kay Timothy, the things you've heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also teach others. So meron talagang generational passing on of whatever it is that God has taught us as the older generation, no? Nakikita natin 'yan sa mga anak natin, mga apo tayo, maring Merlin, no? May mga anak, may mga apo tayo. At hindi lang yung physical family, pero may yung spiritual family natin. Kung paano yung role natin of coaches, mentors, coming alongside, have a listening ear, yung opening yung ano natin, yung doors natin for others. Meron nga ako isang napanood, di ako sa Australia ba yun o sa somewhere in North America. Meron mga grupo ng mga elderly people, tumatambay lang sila dun sa ano, sa isang university campus at nagsabi nila, oh, free ano, free mentoring, free counseling.
0: Ah, okay.
1: At mga estudyante, you know, napupunta sa kanila, nagtatanong about wisdom nila, you know. And I thought that was a very good picture nung role mo of mentoring, yung role mo of helping other younger people give your perspective. At natuwa, daming natuwa kasi it gave the a way for a conversation between the younger and the older generation. Parang nakita ko may environment for the older generation to be consulted by the younger generation, but it was the initiative noong mga seniors.
0: Okay.
1: Na put up sila ng parang quote and quote counseling booth nila or mentoring booth.
0: Galing
1: sa
0: ano?
1: Oo, grabe. Wow. Kaya mong gawin yun, di ba? Mga university, ano? Tapos yung mga bata, libre, wala. Di ba? May mga bata. Yung nagtatanong sila, oh, yung nanay ko, ganito. Ano ba gagawin ko sa nanay ko? Ganito. So, ganito, intindihin mo yung nanay mo, ganyan. So, ang sabi ko, wow, yun yung isa sa role yun, that we can impart. So, hindi tayo, ibig matanda na, wala nang makikinig sa atin, and all that. There are so many,
0: yeah.
1: I found that to be a very, very creative way to bridge that, you know, that communication between the older and younger generation. So, baka pwede rin gawin yan sa mga Manila, yung mga kaibigan natin, once a week, tumambay sa university belt. Makinig sa mga hinaing ng mga younger people kasi marami sa kanila walang panahon yung mga magulang nila, halimbawa, na makinig sa kanila.
0: So ang ganda, no, ang ganda ng perspective na ganun. Pero Kuya Ray, sana yung mga nagkakaedad na kung sakali ganyan, ano, makita sa kanila

0: aura that they can be
1: Mm.
0: approachable. Kasi kung
1: Yes.
0: katulad lang din ng magulang nila
1: Oo.
0: na terror,
1: Tama.
0: alam mo yon,
1: Yan.
0: wala ding
1: Well,
0: lalapit.
1: yeah, sabi ko nga ito, napaka-amiable nila. I think nagbibigay pa yata sila ng mga, mga cold drinks or whatever. May mga, parang, that they said that you're welcome to talk to us and we're here to listen. And actually, hindi talk eh, yung listen. Okay,
0: Listen.
1: we'll listen to you. At
0: Yeah,
1: tapos
0: yeah.
1: pag humingi ng payo, yun. Kasi, so, sa tingin ko, yung so-called generation gap, communication gap, nabibridge eh. Dahil nag-initiate ito, kasi yung role na ngayon nila is to just be there and listening to all these younger people. So parang nakita ko, wow, napaka creative nito na they
0: Ganda.
1: are offering that particular role nila doon sa mga younger people, and nakita doon na that filled some of the gaps nung parents nito mga batang ito.
0: Okay.
1: And they
0: Oo.
1: had a better appreciation. Some of them had a better appreciation of their parents after talking to these elderly people. No, parang gano'n.
0: Oo. Oo, ang ganda, no? So, the elderly do not impose kung ano yung gusto
1: No.
0: nilang gawin, no? Now,
1: No.
0: just
1: They just listen.
0: listening.
1: Yan.
0: Wow.
1: And then yung
0: Ganda.
1: listening, syempre, no, nagtatanong, ano ba gagawin namin? Doon sila magbibigay ng payo.
0: Oh, ng
1: And like I said,
0: advice.
1: it helped some of these young people to have a better connection with their parents after talking to these elderly people.
0: Siyempre na-advisean siguro na napaintindi ng mga elderly na
1: Yes.
0: ang magulang mo, magandang intention sa
1: Yeah.
0: inyo, hindi lang
1: Something like
0: alam,
1: that.
0: yeah, hindi lang alam paano isabihin, ganyan-ganyan. Ayan, Ate Marie, sa iyo, ang new roles. Kasi sabi sa Psalm 145 verse 4, one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. O, di ba? Ate Marie,
1: Oo.
0: your new roles ngayon
1: Alam
0: as
1: mo, oo.
0: senior citizen, Ate Marie.
1: Iba na ang role natin na ginagampanan. Hindi naman tayo kinakailangan because of our age ay tambay sa school or sa kalye, no? Tambay lang sa church. Makita nila
0: Okay.
1: na ikaw ay handa na lapitan. Ay,
0: Oho.
1: meron kang ano, iyon yung panibago nating role. Kasi nung araw, ay kailangan ba tayong imbitahin? Di ba? Yun nga,
0: Yeah.
1: nabanggit nyo nga ni Pastor na kumisan ay mayroon ng mag-message sa umaga, sa hapon, sa gabi. Dire-diretso yun, di ba? Pero kumisan takot ang mga nag-i-invite dahil alam nila kailangan silang magbigay ng love gift or honorario. Pero ngayon, sa ang bagong role natin, everything is free. Free na natin ngayong ibinibigay ang ating paglilingkod. Hindi na sila kinakailangan mag-alala na, ay naku, baka mamaya kailangan may iaabot ako sa kanya. Alam nila na ibinibigay natin ng libre ang ating paglilingkod.
0: So yun mga kaagapay, ano, sa atin ngayon ay dapat minis free. Minis free
1: Oo.
0: na, o, di ba? When we give advice, no? Is lalo na kapag yung alam mo yon, yung career ay talagang professional counselor ka, you were being paid before, pero ngayon ang sabi nga ni Ate Marie ay alam mo yon, yung we give time sa ating mga kabataan ngayon at sabi ni Pastor Ray, yung gap pwedeng ano ulit eh ilapit that we can be the bridge of the gap between sa mga, lalo na sa mga magulang ng mga anak natin ngayon na parang hindi sila makalapit sa mga magulang. So tayo po, mga elderly, ay God will use us to connect with that generation ngayon, Gen Z, Gen X, sa kanilang parents. We can be the connector, yun ba? Magko-connect sa kanila. So, new roles, of course, sa akin, Kuya Ray, new roles ko ngayon ay,
1: Naging
0: siyempre,
1: lola.
0: lola na. Lola,
1: Tayo,
0: anak three.
1: lola't lola.
0: Grandkids.
1: Ako, walo, mare.
0: Oy, dami!
1: Dami. Eh, yung
0: Tapos,
1: inaanak mong si Ebre, eh, apat ang anak.
0: oh God, nasaan siya ngayon? Missionary, di ba?
1: Nasa, nagsiserve sa Central Asia.
0: Wow. Tapos, yung isa pong anak nasa US.
1: Si Hazel, dalawa. Si Hillel, isa. Tapos yung si UJ
0: Inanak ko.
1: na inaanak mo rin, isa lang eh.
0: Ah, isa, okay. So yung missionary mo anak apat.
2: Apat.
0: Eh,
2: Gumaya sa amin.
0: oo, kasi ado yon, sila din ang gagamitin ng Panginoon. Maraming missionaries ang susunod sa mga lolo't lola. Alam niyo po, itong si Pastor Ray Corpus sa Kasimensi, dati po silang missionary ng New Tribes.
2: Imagine
0: mo yon, sa bundok sila dati, sa bundok
2: yan.
0: Dito sa ano, Mountain Province, kung saan,
2: yan.
0: Sa Bataan.
2: Yan.
0: Pero ngayon, missionary sila sa Abu Dhabi, mga anak nila, missionary din. Ay, nako, nakakatuwa. Yun po, Kuya Ray, Pastor Ray, you have mentored your, you know, your next generation. Nakakatuwa kayong mag-asawa. So, yun mga kaagapay, yung benefits, no, sa atin na mga elderly, yung emptiness natin, we can maximize that, ano. Nalala ko kahapon, kausap ko si Ate Maloy sa Lumbides, no. Kasi emptiness na sila dahil yung anak nila ay nagdo-dorm na. So parang
2: yeah.
0: Dalawa na lang sila ni attorney sa bahay.
2: Winnie.
0: But sabi ni Maloy, alam mo yung emptiness, parang napakaaga nila mag-emptiness.
2: Yeah,
0: but she's
2: mga
0: able. Yeah, mga anak niya hindi pa married. Alam niyo yung mga yung ano pa lang early 20s siguro.
2: Yeah.
0: Pero alam niyo yon, basta na-appreciate ni Ate Maloy, meron pala siya ma-maximize pa rin niya as a broadcaster, as a journalist, as a writer. Mas na-maximize na yung time na yon. Ako din, Kuya Ray. Ako lang mag-isa dito, di ba? I'm able
2: Oo
0: to
2: nga,
0: maximize my time.
2: Okay ka lang ba, Mare? Wala kang... Dapat may umaalalay rin sa isyo.
0: Ako lang mag-isa. Nasa ano ako, paring Ray, nasa 34th floor ako ng condo.
2: Wow, taas ah.
0: Yes, 34th, I praise God. Nawala yung fear of heights ko. You know,
2: that's
0: dati,
2: very good.
0: Oo, takot ako kahit sa...
2: Nakita mo yan, isa yan, Mari, na natutunan mo as in your senior years, natuto ka pa na ma-overcome yung fear of heights, di ba?
0: Yes,
2: isa pa yung
0: yes.
2: Blessing ng ano... ng being a senior citizen, yung learning mo to overcome it. That's fantastic.
0: Yeah. And then also, Kuya Ray, I'd like to share sa ating mga listeners, siyempre, yung nasa malaking bahay noon, ano, sa Scout Madrinan, ang daming na-accumulate na mga, grabe yung mga memories ng mga gamit, binili ko saan. Alam mo, Kuya Ray, salamat sa Lord, nirelease ako ng Panginoon doon. Alam mo
2: Hallelujah.
0: Yun?
2: Hallelujah. O sabi mo si
0: accumulate
2: Maring
0: mo.
2: Mency dyan.
0: Ha? yung alam mo yung hoarding ko, mayroon akong spirit
2: wow.
0: ng hoarding, nirelease ako ng Lord doon. Wala.
2: Hallelujah.
0: 95% ng aking gamit, I dispose it.
2: Ang galing. Galing.
0: Nirelease ako ng Lord sa hoarding din. Alam mo yon. Wala na. Okay na yon. So kasama yon sa new roles ko. Praise
2: De,
0: God.
2: Tsaka yung ano dyan, yung sinasabi natin kanina, yung contentment na ipamumuhay mo rin yung at this stage in your life. No? Kaya ano kayo to? Totoo sa'yo lahat ng mga to. Maring Marilyn eh. Itong ating tinatala.
0: Kaya nga itong topic ko eh. Para sa akin to. Ayan, ako, thank you so much. At ito pa, Kuya Ray at saka Marie, ang pangsunod natin no, ay additional time. Anong benefit dun sa additional time sa atin? Eh, maikli na lang yung time natin
2: Buhay
0: eh, di ba? Sabi kasi sa Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. So ano po yung perspektibo sa elderly ng additional time? Sige nga.
2: Well, magandang tanong yan, Maring Merlin. At kung ating paniniwalaan, tatanggapin na si Moses nga ang sumulat nitong awit na ito.
0: Okay.
2: He was speaking from experience, no? Kasi kahit na 120, maikli pa rin yun in light of eternity.
0: Yeah, maikli siya, oo.
2: Diba? So, yung sinasabi ditong additional, I guess yung sa additional time din dahil pagka senior at retired na, wala nung, although di pa ako retired, I'm still working. But you have more time in your hands in that sense, no? To, kasi hindi ka na yung 8 to 5 na...
0: Correct,
2: tao. Diba? Kung, lalo na kung working person ka, hindi ka na 85, o kahit na ikaw businessman, pinasa mo na sa mga anak mo yan. So, yun yung additional time. And again, it ties into dun sa priority. Ano mo, saan mo ngayon gagamitin yan? Di ba?
0: Yeah,
2: saan mo gagamitin?
0: Time,
2: And I think itong perspective na ito, number our days and get a heart of wisdom connected din yung sinabi nating wisdom. So you are now more wise to use that time with God, with others, with things that you can learn, no? Ako nga ngayon, sabihin ko lang, nagpo-perso ako ng isang doctoral degree.
0: Wow!
2: Sabi ko, kasi yung aking mga leaders, nagsabi, kaya mo yan, medyo challenging. Pero sabi nga nung aming director ng program, wala, it's, alam mo yan, it's, again, it's, you keep on learning, you keep on looking at every second, no, hindi ka na yung kagaya, hindi ka na yung bara-bara sa oras mo, parang mas wise ka na ngayon. And I think that's what to, kasi nga, may ano eh, sabi nga, life is short nga.
0: Yeah, yeah.
2: And whatever that yung pinagawa, parang living daily, and Lord, what do you want me to do? How do you want me to do it? Where do you want me to do it? When do you want me to do it? Parang yung question mo every day, Lord, eto na naman isang araw. Turuan mo ako to number this day, no? And to be useful for you. Ano bang gusto mong gawin sa akin? Sino ba ang gusto mong kausapin ko? Ano ba yung so things like that? Dahil nga life is short. And yet, life is amazing and life can be full of wisdom, especially when you allow God to speak to you, to use you on a daily basis. So, parang sky is the limit pa rin ng paggamit. Hindi yung, kasi minsan nakausap mo lang isang tao, na-witnessan mo, yung parang isang tao niyan, siya pala yung magiging isang church planter, siya pala yung magiging dalubhasang doktor, siya pala, di mo wala naman. So, as you plant, you know, God's word and God's wisdom in people, you'll never know the effect of that in the future. So, I think that's part of what I understand this verse to be, you know, na numbering your days, hindi yung, next year, 69 na ako, next year, ganun, hindi yung numbering your days. Look at that perspective about every single day, every single week, every single month, what wisdom can I learn? How can God use me every day? I think yun yung tating teach us to number our days, how to use it properly, wisely, in a faithful and way that it can be fruitful in serving you, Lord.
0: Wow, wow, wow. Grabe, Pat, you're still taking PhD?
2: Di mean.
0: Di mean, okay.
2: So, minimally dumb daw yun, ibig sabihin. Minimally dumb, parang ganun.
0: Ate Marie, what can you add dito po sa ating add talaga, additional time? Ate Marie, that sabi ni Moses, teaches the number of days.
1: Sa akin naman, yung bang hindi tayo, nakatali sa oras. Conscious tayo, yes. Ayun dun sa verse na, teach me to number our days, no? Conscious tayo, pero hindi tayo tali sa oras. Kaya nga dito gusto ko yung sinabi ni Pastor na yung mga pati yung kung sino kakausapin mo, sino share-sharean mo, ay conscious ka. Kasi nahandun yung maiisip mo yung ano ang impluensya na aking magagawa sa buhay ng taong ito. Kasi may pagkakataon na sa amin kasi katatapos lang ng VBS every Sunday afternoon yun So dito ay yung mga mayroong lalapit sa'yo magtatanong paano ba yung ginawa ito, paano yung ano ang pwede pang gawin na naiiba. So, and then paano ang pag-follow up sa mga estudyante. So dito ay yung oras natin ay pinahahalagahan natin ng husto at hindi naman tayo nagpapatali. Naalala ko nga anak ni ni Mrs. Gusto, si Steve. Sabi niya, "Ate, attend ka dun sa klase ni Benjamin, yung kanyang anak, nagtuturo yun online." Kaya lang ibang oras natin sa oras niya. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa natatry. Pero parang masarap na yun, magdagdag ka rin ng improvement sa iyong sarili kahit na maigsi na ang oras natin.
0: So, the Lord has, kumbaga sa atin ngayon, kunyari ako, di ba, 73 ako, but I don't have
2: Very young.
0: maintenance. Very,
2: yeah.
0: Very young. Naglagay ako sa Facebook, Kuya Reno. I'm 73, tapos I'm 18. Ano ba yun? I'm not 73, I'm 18 years old with 55
2: years of experience.
0: Years of experience. So alam mo yun, I just realized that at my age, you know, I praise God that akala ko noon, parts yung nawala si pare mo. Ala, ano nang gagawin ko, Lord? Ano ba? Kasi dati, asawa ni Clem, asawa ni Pusto Clem, yun lang ang ano ko noon, ang pakilala sa akin. Ano nang gagawin ko? Wala na yung asawa ko. Lahat
2: yes.
0: kasi behind sa
2: yes.
0: kanya. But you know, after that, I never thought that the Lord has prompted me to start, di ba, support group for widows.
2: Yes.
0: No,
2: yes,
0: hindi ko
2: yes.
0: akalain, parts abot sa Philippines and now sa Asia na. So
2: That's
0: we
2: true.
0: Will have another retreat ng widow sa Asia sa July. The Lord has really, you
2: Amazing.
0: Know, additional time sa akin, additional ministry opportunities. And
2: Amen.
0: Thank you din sa FEBC for nag-email sila sa akin that I will continue dito sa broadcast ng Family Matters. And I praise God for that. At nakakahabol din ako, kuya, sa technology. Dati,
2: Amen. Yes.
0: Hindi ko
2: yes.
0: alam paano ganyan-ganyan. So, praise the Lord that the Lord has also helped me be able to catch up with the technology and then catch up with the trend right now, you know. I just enjoy it. So, mga
2: sabi nga sa'yo, sabi nga sa'yo, Mari, totoo lahat sa'yo itong nakalagay dito.
0: Kaya pinili ko yan eh. O di ba? Grabe talaga si Lord kasi ay 73 years old but I really enjoy this stage sa aking ano. So marami nagsabi sa akin, wala ka bang celebration? Ay, ang dami na nag-celebrate. Pangatlong celebration na yung una. Celebration with the support group, di ba? Kasama si Edna Basilio, si Pastor Dave
2: yeah.
0: Ramos.
2: Yeah.
0: Ando sila Bishop F. Of course, ikaw wala. Dapat nandun ka. Of course, nag-celebrating kami, no? With the Chinese group na Bible study namin. Thank you so much sa kanila. And then, kahapon, with Lord Hill Arlan leaders, they celebrated my birthday doon
2: yeah.
0: sa Novotel, sa Cubao. Ano? I just thank God for friends, di ba? So, mahalaga din po mga kaibigan na tayo, as we age, we also welcome new friends. Di ba,
2: yes.
0: kuya?
2: Mm-hmm. Dapat hindi lang mga old ang friends natin, may mga young din.
0: Dapat. Tama, 'di ba? Ay, ang dami kong mga younger na mga friends na mga bagong widows, na young widows. Alam mo 'yon?
2: Mm-hmm.
0: Nakakatuwa talaga. So, kami mga widows, we have a group chat and then we
2: That's
0: will
2: wonderful.
0: Have mayroon kaming fellowship. Alam mo 'yon, konting fellowship lang, hindi naman bongga, kita-kita kids kami. So praise God for that. So mga kaagapay, I hope doon po sa aming diniscuss ngayon na benefits of aging worth celebrating ay marami po kayong natutunan. Kasi ang magte-take away ngayon, si Kuya Ray and then Ate Marie will close us in prayer. Kuya Ray, ano po ba yung gusto mong ma-impart sa ating mga nakikinig? Maraming nagbe-message sa akin, nababasa ko sa Facebook, ang dami nila. Halimbawa si Marel Corozales, Luz de la Cruz, nakikinig daw sa Pampanga with Apong Maring de la Cruz. Si Princess Faith, nakikinig din. Grace, of course, si ano ba to? Teresita Reyes, naka-tune in. Si Nevis D., thank you so much, Mariel Corozales, Faith Coloma, si Noiminda Mercado, thank you po, Nomita Antonio, and kasama din si Beng Emba, Marilo Lucay, Sister Ruth, Benji Miranda, Imelda Oliva, Rose Labawan, ang sister ko sa Davao, naka-tune in sa atin, Nena Cardones, at marami pang iba, dami-dami nag-message sa atin today. Oh, thank you so much sa inyo mga kaagapay na naka-message sa atin. Kuya Reyo, take away and then Ate Marie will close us in prayer.
2: So, palagay ko, ang biggest takeaway ko dito at any age, no? At lalo na dun sa mga kagaya nating mga senior, italaga natin ang buong-buo ang ating buhay sa Panginoon. Kasi yun naman talaga ang pangako sa atin eh, no, na kung tayo ay ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At sabi niya, pag sumakita natin, no, hanapin ang kanyang paghahari sa buhay natin, ang kanyang kalooban, lahat-lahat. Kumbaga, kasi ang buhay natin galing sa kanya. We were created by God, and then we were recreated by God in Christ. So, yung pagtatalaga ng ating buhay bilang Panginoon, no, bilang ating Diyos sa araw-araw. Gaya ng sabi ko, ikaw bata man o senior ka, kasi yung buhay na nakalaan sa Panginoon ay yun ang kanyang gagamitin. Doon sa mga kabataan sa atin, hindi natin nalalaman. Mamaya ng konti, andito na tayo. Gaya ng sabi ko kanina, no? Nagre-reminis lang kami, mga bata pa kami noon, and all that. Yung mga college friends ko na meron kaming Viber, ano, sabi ko, mga teenagers lang kayo noon, but we're all now seniors. So life is very short. But if we live it under the Lordship of Jesus, na itinatagubili natin sa Kanya ang ating buhay araw-araw, when we age like we are now, makikita natin at masasabi natin yung sinabi ni sa Salmo na I was young, bata ako dati, now I'm senior, pero God has never forsaken me and He never will forsake us. So
0: Amen.
2: Magtapat po tayo sa Kanya. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. At kung meron tayong mga nakikinig na hindi pa ibinibigay ang kanilang buhay sa Panginoong Yesus, ito po ang pagkakataon ninyo na talikuran, ang anumang nakaraan, kasalanan, at sambahin, at yakapin si Yesus na Panginoon tagapagligtas. Kasi siya talaga ang buhay dito at buhay na walang hanggan. Itagubili natin ang ating buong buo sa Kanya. 100%, walang bawas, walang kulang.
0: Kuya Ray, hindi pa huli ang lahat, ano?
2: Hindi pa huli. Walang huli. Kahit na ikaw, kagaya na namin na nasa senior stage.
0: Okay. Thank you, Kuya Ray. And Ate Marie, can you close us in prayer, please?
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po na ipinakita mo muli sa amin ang benepisyo ng pagkakaedad. At salamat po na ito ay amin pwedeng i-celebrate sa panahong ito ng aming katandaan. Ama, dalangin po namin na ikaw ang siyang tutulong na yung mga na-share namin ngayong umaga. Sana po ay manatili ito sa isipan ng aming mga tagapakinig nang sa ganun sila man mismo ay mag-reflect na kanilang buhay at makita nila ang iyong kabutihan. Ama, salamat din po para sa buhay ni Merlin. Salamat po sa panibagong taon na iyong idinagdag sa kanyang buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang kanyang buhay, panlusugan, kagandahan, at lalo tigit, kabutihan dahil sa iyong pagpapala sa kanya. Ikaw po ang laging mag-iingat sa kanyang mga biyahe, at lalo tigit sa kanyang mga pag-i-speak. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng wisdom. At ikaw din ang patuloy na tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang anak, apo. Salamat po sa mga kaibigan na iyong ipinagkaloob para sa kanya. Gabayan mo po kami sa buong maghapon. Tulungan mo po kami na aming magawa yung mga bagay na nais mo na aming gawin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat sa naka-tune in sa atin, yung nag-message sa ating Facebook message section. Nababasa ko po lahat yun. And of course, thank you din kay Shaira, nag-assist sa atin, kay Phil, nasa studio ngayon. Salamat din sa ating mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na Sinat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancio. Salamat din sa assistance na, of course, kay Phil, nabanggit ko na kanina, at saka sa engineer na si JB Tawa. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus.
0: And of course, ang ating guest for today, walang iba kung si
2: Pastor Ray Corpus po.
0: Pastor Ray, salamat. Yeah, sa Abu Dhabi. Thank you so much, Pastor Ray. We're glad that you're here.
2: You're welcome.
0: God
2: you're
0: bless. Welcome. And see you again next time.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Akala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo? Kinig na sa Entrepinoy Espesyal! Susunod na!
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

po sa inyo mga kaagapay. Kumusta po kayo? Siyempre, binabati ko po kayo ng Happy Webes. Nasaan po ba kayo? Nakikinig ngayon, nasa inyo bang mga tahanan? Nasa eskwela or trabaho? Ano man ang inyong ganap sa araw po na ito, samahan niyo po kami ha, sa loob po ng isang oras. Magkwentuhan po tayo. Magbahagi naman po tayo ng impormasyon at inspirasyon dito sa ating program. At nakatuto ka nga dito nga sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, you're tuning in dito sa Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat dahil nariyan ka. Ayan, saan ka ba nakikinig ngayon? Sa mga kaagapay natin, nadama nyo ba ang lamig ng panahon o di kaya yung pag-ulan kagabi? Alam mo ha, kagabi ha, umulan. So, kahit papano, nabawas-bawasan ang init. Eh, sa amin, ano feel kasi, umulan. Sa lugar namin, taga Rizal, sa mga taga Rizal dyan, probably na experience nyo yung pag-ulan, no? Pero saglit lang naman, pero malakas yung buhos, ne? Eh, sa inyo bang mga lugar kaagapay, kumusta ba ang weather? Umulan po ba o mainit pa rin? Pero alam mo ha, dito sa Ortigas, Pasig City, habang tinatanaw ko yung labas ng ating building, medyo makulimlim ang panahon, di ba? Di ba? Naambon-ambon daw, sabi ni Phil. Talagang si Phil ang ating weather forecaster. Pero mas legit si Kuya Reggie, kasi umaga pa lang, nagmamonitor na yan. Kaya pwede itong sumideline eh. Ayan, mga kaagapay, samahan niyo po kami na tuloy-tuloy tayo sa ating program. Pero binabati muna natin lahat po ng listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio. Mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo man yan. Salamat po dahil nariyan ka. Aba, huwag mo nang kalimutan na ipamalita sa iyong mga kapitbahay kasama sa pamilya o di kaya ka mag-anak, di ba, na mag-tune in din sila dito sa ating station at anayahan mo sila na makinig. Tandaan mo ha, mula 4:30 in the morning up until 12 midnight ang ating broadcast sa radio. Kaya walang mintis sa mga patuloy na nakikinig dyan. Talagang pag-sign on pa lang, ayan, nakapirme na kaagad sa ating station ang ating program, di ba? Kaya salamat dahil patuloy kang nakikinig at patuloy mong ini-spread ang good news, di ba, na makinig, mag-tune in sa ating station. Aba, makakalimutan ko ba ang ating mga, ayan, online streamers? Ayan, sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat dahil patuloy kang nagko-connect sa amin. Talagang patuloy kang nagko-comment at sinishare mo ang ating broadcast. Yes, dapat no, araw-araw no, Kuya Reggie, nagsishare tayo. Sinishare natin ang mga streaming, mga programs at content ng 702 DZAS kasi nga talaga namang lahat tayo, 'di ba? Talagang magbe-benefit. Talagang iba't ibang mga format, iba't ibang klaseng programa ang hatid ng inyong Agape ng Sambayanan. Talagang wala ka nang hahanapin pa kung gusto mo ng family program, nandiyan ang Family Matters. Kung gusto mo ng mga news and public affairs, nandiyan ang ating mga news program and yung Oras na Pilipinas. And now, you're tuning in dito nga sa business-oriented program hatid ng inyong 702 DZAS. At syempre, alam mo ha, madami nang nagko-comment. Pero ikaw kagapay, kung may mga gusto kang ipa-shoutout, kung may mga gusto kang ipa-mention, eh, i-drop po na sa ating comment section para mabasa po natin yan. Pero syempre, we have usual question dito sa ating program. Ano ba ang iyong inihandang pananghalian o ano ba ang iyong ibinaon? Share mo sa amin dito sa comment section. O kaya, kung may naisip ka na something na exotic, kakaiba, na hindi pang karaniwang ulam na gusto mong kainin, eh, i-comment mo na iyan, di ba? Para, ayan, mamaya, mabasa natin yun. Ito yung mga unang present na dito sa ating program. Basahin ko na. Sabi ni Ate Rosalinda Mansano, blessed morning. Ang kanyang ulam ngayon ay pork adobong puti. Ayan, puti yun sa kanya. Yan. Si Ate Flora Velasco, blessed Thursday po. Ay, ito na, good morning na sa atin si Ate Karen Damian. Ayan, good morning Ate Karen. Ohayo and blessings today. Ayan, kumusta kayo? Ito, nag-send na si Ate Karen. Ang weather ngayon sa, nasa ano siya ngayon eh? Setagaya sa Japan. Ang weather today ay 27 degrees Celsius. At ano ha, medyo may pag-ulan din sa inyo pala Ate Karen ngayon. Ayan, ingat-ingat.
Pero sabi niya, mainit daw sa kanilang lugar sa sandaling ito. Yan ha, stay hydrated sa mga kaagapay po natin na nakararanas ng mainit na panahon. Iwasan po natin na kung hindi naman talaga kinakailangan, stay at home na lang. Pero if need lumabas, eh magdala ng pananggalang sa init ang araw. Magdala ng payong, inom ng maraming tubig para iwas na... iwas stroke, di ba? Iwas dehydration. Ayan, nag-good morning na rin sa atin si Kuya Chris. Hello po, Kuya Chris. Blessed morning from Mexico, Pampanga. Nag-comment na rin sa atin si Ate Lolit Malyari Adya. Hello po. Yes po, mga 2 a.m. umulan daw dito sa Taytay Rizal. Oo, kasi naman, di ba, Ate Lolit, magkalapit lang tayo ng lugar. Pero sandali lang, mainit pa din daw po ang panahon. Oo nga no, Ate Lolit, si Ate Flora Velasco, ang kanyang ulam ngayon ay spaghetti and chicken sandwich, very cold water. Ay, parang ang sarap uminom ng malamig na tubig, no? Talagang pag mainit ang panahon. Ay, nag-comment na si Ate Amaya Cabuguera. Grabe, no? Oh, sabi niya, good morning from Santa Rosa, Laguna. Makulimlim daw po kaninang umaga pero ngayon mainit na. Ang kanyang ulam ay breaded pork lomo ang inihanda niya habang nakikinig sa atin. Salamat po. Si Ate Luz Aguilar, good morning mga kaagapay. Mainit pa rin daw sa Montelupa City. Ginisang chop suey ang kanyang ulam. Pabati kay Sister Nora, kay Lenny and kay Ate Nim and baby. Maging si Ate Faustina Habla. Good morning, blessed Thursday, listening. Yes, umulan kagabi, thank you Lord. Ang kanyang ulam ay binagoong ang pork, yummy with talong. Uy, ang sarap talaga niyan. Oo, nakakamiss kumain niyan. Kagabi, kaagapay, ang inulam ko, share ko lang, kasi may nagbigay sa akin ng ano, yung naka-bottle na sinantolan. Ayan, ang sarap niya. Merong regular pati yung spicy flavor. Talagang ang sarap niya. Bagay na bagay siya sa mainit na kanin. Talagang mapaparami ka ng kain. Ikaw ba kaagapay, ano ba ang iyong inihandang pananghalian sa oras na ito? I-comment mo na para mabasa natin yan. Uy, nag-comment pa si, ano, ha, si Ate Karen Damian. Sabi niya, ang kanyang pagkain ay somen with meatballs at mushroom plus ano to, garlic bread plus wrinkle cut french fries. Kain daw tayo. At may kasama pa yung sparkling water. At mamaya na daw siya magkakapay. Uy, picture pa lang nito, Ate Karen. Ha? Napakasarap na. Parang gusto ko itry ito, yung sinasabi mong ano, somen with meatballs. Parang itsura pa lang, no? Parang mapapadami ka ng kain. Ayan. Si Ate Hilda Mendoza nag-commenta rin sa atin. Blessed morning, kaagapay. Ang ulam na nila ay pritong tilapia at ginisang tahong. Shoutout po kay Papa Edward, kay Crystal, kay Christine. Sobrang init daw dyan sa Bungabong, Nueva Ecija. Ay, eto ha. Meron tayong taga-Japan, may taga-Pilipinas sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dumako naman tayo sa South Korea. Nag-comment na si Ate Aluda Velaved. Anyong ha sa'yo? Ayan, yes, umabot ang ulan dito sa South Korea. Kaya malamig ulit. Speaking of ulam, baka pangat ulit ako. Pangatlong init ng ginisang giniling with fried egg. Yan, talagang init-init kapag wala nang time magluto, di ba? Eto naman, sabi pa ni Ate Jennifer Santiago, good morning, mula yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Eto pa, si Ate Irene Tiu Libres, blessed morning. Hoy, dito daw sa Bohol, may taga Bohol tayong listener, Makulimlim from Tagbilaran. Hello, hello sa kanyang daughter na si Ate CJ at sa kanyang anak na si Elijah and si Ate Lenlen nakikinig. Kanina, ayan, nag-iintay ng lunch, chop suey and pritong malaking isda. Ano kaya yung pritong malaking isda niya, Kuya Reg? Malaking isda lang, ha? May ano ba kayo? May idea kayo? Ano kayang isda to na malaki? Ha? Yellowfin? Ha? Maya-maya? Lapu-lapu? Ayan, di ba? Pero ano, madaming malalaking baka shark yung nasa isip niya. Wag naman. Sabi ni Cynthia Valencia, good morning kaagapay, watching here sa
San Jose del Monte, Bulacan, si Ate Ana Marie Jimenez. Blessed morning. Ang kanyang panahalian ngayon ay ginataang isda. Nakikinig sila sa Naik, Cavite. Sobrang init daw doon. Ay, stay hydrated po, Ate Ana. Sabi pa ni Ino Spakingan, ay, hello, good morning. Sobrang init daw sa Bacoor. Hello, hello kay The Real Tammy. Sa mga kaagapay po natin, patuloy po na mag-comment para mabasa po natin yan. And don't forget na pakiclick po ang ating share button para mas marami pa at mas malawak ang maabot po ng ating broadcast. Pero for now, Kuya Reg, batiin muna natin lahat na nag-celebrate ng kanilang kaarawan.

0: Patuloy po tayo sa ating program. At syempre, shoutout muna sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is May 28, 2026. Ayan, happy happy birthday. Ito sa ating long time partner and kaagapay, si Ate Merlin Guillermo. Ayan. Uy, Kuya Reg, 73 years old na pala si Ate Merlin. Batang-bata pa, no? Talaga naman. Diba? Ang lagay, ganoon na lang ba yun? Diba? Ayan. Napakinggan nyo na siya kanina, diba? Mga kaagapay sa Family Matters bago ang ating program. Happy, happy birthday sa iyo, Ate Merlin. At nawa, patuloy kang patatagiin, palakasin, birthday, pagyamanin ng ating dakilang Panginoon. At syempre, mas lumawak pa yung mga ministry. Pero syempre, no, hinay-hinay lamang, diba? Para mas magamit pa tayo ng ating Panginoon.
1: Amen!
0: Happy birthday din sa aking naging classmate, si May Convento Angeles. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Ayan.
0: Talagang napakasipag and dedicated staff yan ng Polytechnic University of the Philippines. Yan. Thank you so much. Ayan. Ito naman, nagpapabati din sa atin. Hello, hello sa mga listeners natin sa, eto, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, sabi pa ni Ate Amaya Cabuguera, nag-birthday po ang kambal niya na si Daniel at Daniela. Ayan, happy birthday! Ay, may kakambal din pala si ano, si Ate Amaya. Ang galing naman, yung anak niya kambal, tapos siya may kambal din. Ang kambal niya naman ay si Ate Annie Velandres. Ayan, happy birthday! Grabe, no? Siguro, ano to, big celebration kasi birthday ng inyong kambal na anak tapos birthday pa ng inyong kakambal. Ayan. Sabi pa ni Ate Sandra Manatad, good morning po, ang kanyang ulam, Kuya Reg, ato, adobong atay ng manok na may kasamang egg. Tapos, with matching ano pa to, tubig na malamig. From Capiz, Rojas City, mainit-init daw doon. Talagang ano yung pagmainit na panahon, talagang hahanap-hanapin mo yung mga malalamig na inumin, 'di ba? Eh ngayon baka agapay, ano yung mga cold drinks na hinahanap mo at gusto mo nang inumin? Ayan oh. Kahapon, meron sa fridge namin, sa ref namin ng juice. So, talagang panalo, no? Oh, ako naman, ano ko, hindi ako masyadong mahilig sa soft drinks, no, kaagapay. Gusto ko mga juice, mga fruit juice. So, ayan. Tapos si Ate Aluda Velaved, sabi niya, baka iniluto niya ang lumula. Kuya Reg, di ba may comment kanina yung sa malaking isda? Nag-comment si Ate Alu, sabi niya, baka daw niluto niya yung lumulon kay Jonah, yung malaking isda. Ay, ikaw ha, Ate Alu ha, nagjo-joke ka. Ayan, eto, basahin pa natin yung iba pa natin kaagapay. Sabi ni Ate Amaya, maraming salamat sa pagbati. Si Ate, ano to, Shirley Diansay, good morning pa, shout out sa kanyang classmate na si Sister Jennifer Santiago. Ayan, sabay tayo makinig. Oo nga, anayahan nyo na po ang inyong mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kakilala na makinig sa atin at pakishare na po ng ating streaming. Uy, sabi pa ni Kuya Federico Termulo, akala ko lang talaga 63 lang si Ate Merlin. Oo nga, no? Mukha lang 63, di ba? Talagang young looking and young at heart. Yan. Pero for now, diretso muna tayo sa ating baon.
2: It's baon time!
3: Magandang umaga ka, Agapay! Kung akala mo na ang suman ay hanggang doon lang, alam nyo bang may isang kakanin sa Silangang Visayas na unti-unting umaagaw ng eksena? Walang iba, kundi ang Moron. Sa puso ng Eastern Visayas, lalo na sa Samar at Leyte, matatagpuan ang simpleng rice cake na may kakaibang alindog, malambot, bahagyang tsokolate, at balot sa dahon ng saging. Madalas itong ilarawan bilang chocolate casin ng suman. Ngunit, ang Moron ay may sariling karakter. Ginawa ito mula sa malagkit na bigas, gata, asukal at kakao o tableya na ipinaghahalo-halo sa isang kakaibang marble swirl Ang puti at tsokolate na bahagi ay iniikot bago balutin at isingaw. Ang resulta, isang kakaning mayaman sa lasa, hindi nakakaumay at may lambot na tumatagal sa alaala. Pero higit pa ito sa merienda. Sa mga tahanang waray, ang moron ay simbolo ng pagkalinga at pagtanggap. Karaniwan itong hinahain tuwing pista, okasyon at mga salo-salo at hindi nawawala sa listahan ng pasalubong ng mga bumibisita sa rehiyon. At ngayon, lalo itong naging exciting dahil habang pinapahalagahan ang tradisyon, unti-unti rin itong nariri-imagine ng bagong generation. Dahil sa kakaibang itsura at lasa nito, swak na swak din ito sa modern food scene. Iba talaga ang galing at creativity ng Pinoy kahit anong likas na yaman pa yan. Talagang papasarapin at makikilala hindi lang sa Visayas, kundi sa buong Pilipinas. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Action Line segment. Inihahatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa ating mga kagapay na naghahanap po ng trabaho. Kung kayo man po ay isang entrepinoy at entrepinay na meron po mga available job vacancy sa inyong business, organization, institution, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng kompletong detalye po ng inyong request. Ito, unahin ko na, naghahanap po ang Acts 29 Publishing sa Sukat Paranaque City ng office staff o ng secretary. That person must be 20 to 30 years old and kinakailangan po may basic knowledge on computer program like Word and Excel, and must be a resident ng Paranaque City. Sa mga interesadong mag-apply, pwede kang mag-text o tumawag sa numerong 0939-910-1206. Sa iba pang anunsyo mga kaagapay, kasalukuyan pong mayroong ongoing enrollment ang Fairview Baptist Academy para sa school year 2026-2027. Sila po ay nagbibigay po ng preschool, elementary, and junior high school and provide quality Christian education. For new students, entrance examination will be waived and you may proceed with the online registration and submit your scanned requirements to info@fba.ph.education, o kung may katanungan o mag-text sa 0917-606-2032. Sa iba pang anunsyo naman, dito po sa ating station, yan sa 702 DZAS, may mga hinahanap po tayo na magiging kabahagi natin sa ating ministeryo. We are looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng business administration or office management, ayan, may mga admin works pong nakalaan sa inyo. Naghahanap din po tayo ng DZAS Radio TV Production Technician if you're good po sa live streaming, sa graphics design, and of course sa pagkakaroon din po ng video editing. Ayan, pwedeng-pwede po kayo dyan.
1: Let's go!
0: Yan, let's go na. Ayan. Sabi pa, ito ha, production assistant, naghahanap din tayo na aagapay sa mga programang hatid ng inyong agapay.

0: 70 taon at 8, di ba? 78 years of God's faithfulness sa Far East Broadcasting Company Philippines sa temang Until All Have Heard. At pinatunayan niya ng ating Lord sa pagkapatuloy at pagkataguyod niya sa ating ministry. At syempre, we invite you, we encourage you to join us this coming June 6, 2026. Araw po ng Sabado, gaganapin po ito sa Green Hills Christian Fellowship dyan po sa Ortigas, Pasig City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam mo, napaka-siksik po ng ating programa. Ang dami po nating inihanda, may mga plenary speakers po tayo. Makakasama natin si Pastor Carlo Panlilio, maging si Pastor Roman Guevara. At alam nyo ba, may live na radio drama. Ayan. Mula sa inyo mga kaagapay dito po sa 702 DZAS. Alam mo ha, talagang pangmalakasan yung mga kaagapay natin na mag-join sa ating radio drama. Nandiyan po sina Lourdes Mangtunaw, si Javis Mancho, si Brian De La Cruz, si Phil Agtapon, si Kayla Escalante at si Shekinah Abalon. So we are so excited na makasama po kayo. Kaya ipag-anyaya na po. Ayan, book na sa calendar nyo, June 6. Ayan, alas 8 ng umaga. Alam nyo, pwede kayo mag-pre-register online. Pero syempre, kung hindi na kaya, may mga walk-in registration naman po tayo. So, tara na po. Sama-sama po tayo sa ating 78-year anniversary. Yan mga kaagapay, alam kong very excited ka na matuto sa ating program this morning. Kaya diretso na po tayo sa ating Lively Preneur.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy, espesyal,
2: Lively Preneur.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy tayo sa ating program at nasa livepreneur segment na po tayo. Siyempre, no, talagang maganda po ang ating mapag-uusapan this morning kasi hindi lang ako yun nandito pero siyempre may mga broadcast partner tayo na tutulong at magbabahagi nga po ng impormasyon sa programa natin this morning. Pero ito, ipahabol ko lang sa ating comment section. Nag-comment na si Ate Belcy Peralta, watching from Taytay Rizal. Si Ate Emmy Teodoro, good morning po sa lahat. Mula yan sa Linwood, Washington State. God bless po sa ating lahat. Si Christy Panado, good morning, listening from North Caloocan. Si Kuya Tristan Gulay, hello po Kuya Tristan, magandang umaga. Si eto ah, si Ator Elinda Cannon, good morning, sobrang init daw ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Ang kanyang ulam ay adobong manok at bakbet na binili lang. Ayan ah, wag na po nating patagalin pa. We are so excited na makasama si Miss Emily Diaz mula po yan sa Golden Treasure Skills and Development Program. Happy morning po, Miss Emily.
1: Magandang umaga rin sa iyo, Kael, and of course sa lahat ng ating mga viewers and listeners ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kumusta po kayong lahat? And of course, binabati ko rin yung mga nakikinig dyan sa Cotabato, sa DXGR. Kumusta po kayong lahat dyan?
0: Ayan. Hello, hello. Siyempre, no, Miss Emily, masaya tayo kasi ito na naman another opportunity para makapagbahagi ng inspirasyon at impormasyon sa ating mga listeners na gustong umasenso sa buhay. Pero syempre, bago ko tayo magpatungo dun sa ating magiging mapag-usapan, kumusta yung kumuna kita? Ano ba yung mga ganap-ganap natin ngayon? Mukhang busy-busy tayo, Miss Emily.
1: Oh, Kael, no? So kunin ko na rin yung pagkakataong ito upang ipabatid sa ating mga viewers and listeners natin ngayon na ang Golden Treasure Skills ay magkakaroon ng seminar. Mm-hmm. Muli, babalik kami sa Cebu City. Mm-hmm. Sa July 17 and 18. At meron kaming limang seminar na isasagawa dyan. So, siguro mamaya na lang ulit pag-usapan natin yun, Kael, kung may time pa.
0: Yes, so talagang nakakatuwa na kasi talagang madaming tumatanggilik, no, Miss Emily, sa mga programang ibinibigay nga po ng Golden Treasures. At syempre sa mga kaagap

0: pay po natin mamaya nung mapag-uusapan pa po natin yan sa mga detalye. Pero ito yung ano, mga kaagapay, mahalaga na mapag-usapan po natin ito kasi sa likod po ng mga matatagumpay na kumpanya at empowered employees, may mga taong tumutulong para mag-shape ng leadership, workplace, culture, at personal growth. Kaya alam mo, Miss Evelyn, nakakatawa kasi may isang professional tayong makakasama this morning, and I will give you the opportunity para i-introduce po siya.
1: Okay, salamat ka, El. Okay, ang ating panauhin ay isa sa mga resource speaker ng Golden Treasure, ano, at napakagaling nito na mag-talk, no? Siya ay isang HR consultant, isang coach, and international trainer speaker. So nice kong ipakilala si Mr. Butch Nayona.
2: Mm-hmm. Hello, magandang umaga sa inyo.
0: Ayan. Magandang umaga po, Sir Butch.
2: Ganang umaga rin.
0: Ayan. Kumusta po kayo? Siyempre, shoutout nyo po muna yung family, loved ones, and even yung mga listeners po natin.
2: Magandang umaga sa mga sa pamilya ko at sa mga kaibigan at sa mga kliyente namin ni Miss Emily. Magandang umaga na rin sa inyo. First time ko po dito sa DCAS.
0: Ayan. Siyempre, maraming salamat po, no, Sir Bush, sa pagkakataon na makakwentuhan ka namin ngayong umaga dito sa ating program sa Entrepinoy Espesyal. Alam mo, ang goal po talaga ng Entrepinoy ay siyempre tulungan ng mga kaagapay natin ang bawat Entrepinoy at Entrepinay na lumago at umasenso po sa kanilang buhay. And napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan kasi ay ang background nyo pala ay more of HR consultant, sa pagiging coach, and of course, more of customer service and how to stay calm, di ba? In the workplace. Kasi eto nga, diba, alam natin, ang dami nangyayari, yung mga pressure, yung mga conflict in the workplace. Pero syempre, bago tayo dumako doon, bigyan nyo muna kami ng background, Sir Butch. Bakit ba kayo napunta sa ganitong aspekto ng ginagawa nyo ngayon? Ano po ba yung naging background nyo before?
2: Nako, I have a checkered career. I was a working student at 17. Medyo dinaya natin yung edad at 17, ginawang 18. I started working at the fast food industry. I worked in two fast food industries, companies. And then, after college, I continued working. Napunta sa kung iba't ibang kumpanya, primarily hotel, fast food, international organizations, semiconductor, automotive, at saka quasi-government. Mm-hmm. So, strong ang background ko sa HR. Mm-hmm. Particularly 5 programs, mm-hmm, sa training, customer service and sales, communications, leadership and management, personal leadership, ang pagkakaiba ng dalawa, leadership is about leading others, mm-hmm, personal leadership is about leading yourself, and team building programs. So ito yung 5 core programs that I carry.
0: Mm-hmm. Ayan na, siguro babalik ako kay Miss Emily. Miss Emily, ang tanong ko naman, bakit itong klaseng programa yung naisama nyo ngayon sa Golden Treasures? Paano ba kayo nagkakilala nito ni Sir Butch?
1: Oh, syempre, through referral, dahilan sa kapag nandito ka sa kagaya namin, may training center, mm-hmm, naisip namin na hindi lang kasi yung mga skills like yung kinakandak namin, mga soap making, meat processing, or kung ano-anong mga produkto na pwedeng maging pera o maging negosyo, kundi very important din kasi na halimbawa ako isang negosyante, matrain ako kung paano yung right customer service. Yes. At hindi lang bilang negosyante, kundi pati mga tauhan ko. Diba? Kasi napaka-important, particularly yung mga frontliner ng isang kumpanya na alam nila yung tinatawag na good customer service. At upang ma-develop yung kanilang confidence, professionalism, at magkaroon din ng lasting impact para sa mga customer.
0: Yeah, so kasi gusto natin yan, no, Miss Emily and Sir Bush, na magkaroon ng harmonious na relationship between sabihin natin sa employee and employer, or even sa ating mga customer or client. So having a background within the HR, 'di ba? Communication leadership, no, Sir Bush. Ano yung masasabi mo ngayon sa current workplace culture ng mga Pilipino ngayon?
2: Nag-evolve na, no? Mm-hmm. In dealing with internal customers within the organization and even with external customers. especially coming from the time ng COVID, I think isang mahalagang magandang ma-point out, which we highlight in the programs that we do sa customer service, is emotional intelligence, especially empathy.
0: Yes.
2: In fact, sa mga leaders, we teach them empathy kasi that's a strong need. Again, coming from the experience in ng COVID time, no? Lumabas yung the need to be empathetic sa ating customers, but also sa ating mga kasamahan sa trabaho.
0: Oh.
2: And the ability, sinasabi nga namin, one of the best lessons each of us can learn in life is to master how to remain calm. Kasi if we cannot handle stress or gulo ng buhay, then it would be difficult for us to manage success. Kasi to be able to gain success, we will have to face different challenges. At dito mahalaga yung mastery to be able to remain calm in face of challenges that we face.
0: Mm-hmm. At no, na-observe natin yan, no, Sir Butch, talagang rapidly changing yung pag-evolve ng workplace culture, no? Talaga, lalo na ng pandemic, talagang hindi tayo sanay, di ba? Yung ma-isolate, di ba? Mag-disconnect. Pero napansin mo, di ba, nag-evolve din ng mga behavior and even the company's organizational culture from before and up until now. So, observe, lalo na sa mga younger people working, di ba? Ano po yung observation niyo from them?
2: Isang common na, let me quote lang, usually naririnig ko sa mga clients, no? Pag sinasabi nila yung generation ngayon, mabilis bumitaw, medyo may entitlement mentality.
0: Mm-hmm.
2: And then in-explain ko, lahat naman ng generation meron something unique. It's up to us to be able to understand the context that they live in para we can make a connection. Nung time nung mga lola ko, sinasabi nila, mga bata, ganito. Every time may bagong generation, there's something that we need to be able to say. But we need to understand the context that they live in for us to be able to make good connections. Kasi when we're able to connect, understand, we will be able to build better relationships. And mahalaga dito is, again, pardon me for going back, the ability to master your emotions. Kasi people will test you eh. Ibang-iba yung henerasyon sa henerasyon mo. May clashes. So the ability to be able to understand things will allow us to be able to handle situations and manage your emotions as well.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo, Sir Bush, kanina yung significance ng emotional intelligence. Napaka, kumbaga, sabi nga before, ang binavalue ay IQ. Ngayon pala ay meron dapat tayong EQ, emotional quotient. How it is important that we develop this character within ourselves, lalong-lalo na sa workplace?
2: Importante siya. Actually, when you master emotional intelligence, dalawang benefit. Una, you'd be able to manage yourself in terms of how you respond to situations that you face. But also, you'd also have the ability to be able to understand the emotions of other people para makarespond ka rin ng mabuti. I'd like to highlight two words, no? And gusto kong i-simplify yung react at respond. Ang react at respond ay may pagkakapareho at pagkakaiba. Nagkakapareho sila dahil when you react or respond, ikaw ay gumagawa ng aksyon. Nag-desisyon ka at gumawa ka ng aksyon. So doon sila nagkakapareho. Pero saan sila nagkakaiba? When we react, ang aksyon natin ay nanggaling sa emosyon. When we respond, ang desisyon at aksyon natin nanggaling sa pag-iisip. Diba? Kaya nga react, knee-jerk eh. So, normally, pag i-compare natin, yung mga desisyong ginawa natin na galing sa emosyon, madalas pinagsisisihan natin. Pero, laging mas maganda ang desisyon at aksyon nang galing sa response. That's why, when I teach people, simple lang, ang pagkakaiba ng react at response sa buhay, do we react or respond? Dapat, emotionally intelligent people respond. Kasi hindi natin inaalaw na yung emosyon natin ang ang maging source ng ating mga desisyon. Malakas ang emosyon eh. Pag may emosyon ka, meron ka gagawin.
0: Uh-oh.
2: Dapat we pause, we analyze, we think. It may not be the best decision, but responses are always better decisions compared to decisions born out of reactions.
0: At tama po yung sinabi nyo, talagang napaka-importante that we have this kind of emotional intelligence so we could manage everything within the workplace and also to manage ourselves and our response to other people. Kasi minsan tayo nauuna kaagad yung response without thinking, di ba? So, ito, siguro Miss Emily, isa to sa mga napakagandang klaseng training na gusto nating ibigay sa mga kaagapay natin kasi gusto natin ma-develop sila. So, sa inyo ba, bakit nyo gustong i-integrate sa mga programa po ninyo?
1: Siyempre, kasi ang title ng seminar ni Sir Butch, yung isa na gaganapin sa June 18, ang title niyan is Staying Calm Under Pressure, Workplace Emotional Management Training. Because kapag kagaya ng sinabi ni Sir Butch, kapag alam mo how to control your emotion in spite of all the challenges na pinagdadaanan natin, sa bahay or even sa mga workmates natin at kung ano-ano pang mga challenges, problema sa workplace, kapag alam natin i-handle ang ating emotion, ay magiging maganda yung still yung customer service natin ay magiging successful pa rin at maganda pa rin. And in that case, maganda yung the way na pakipag-communicate natin sa mga kliyente natin. Mm-hmm. So meaning, kapag ganun, edi may maganda yung sales natin ay hindi maapektuhan.
0: Yes.
1: Diba? In spite of all the challenges na pinagdadaanan natin.
0: Mm-hmm. So Miss Emily, ano ba to? Tapos na or magkakandak pa lang si Sir Butch?
1: Magkakandak pa lang siya. Actually, kinat namin ito sa dalawa. Mm-hmm. Yung isa, yung customer service. So dito sa seminar na yan, syempre ay itatakil dito ito isang workshop, may mga practices na gaganapin dito. Gaganapin ito sa June 3, no? That would be next week na. Mm-hmm. At dito ituturo kung paano may enhance ang inyong customer interaction with confidence, professionalism, and lasting impact. Mm-hmm. 'Yon. At tapos 'yan, may kasunod naman 'yan sa June 18 at ito na nga yung seminar tungkol sa Staying Calm Under Pressure, Workplace Emotional Management Training. Mm-hmm. Ito yung kaninang isa sa dinidiscuss ni Sir Butch na kung paano natin mamamanage yung mga stress, emotions, and workplace pressure with calmness, professionalism, and emotional control.
0: Mm-hmm. Napakaganda no kasi very relevant itong mga trainings na ito na ma-provide natin sa mga, siguro sa bawat kaagapay natin, mapa-entrepinoy ka man, entrepinay, na nais na magkaroon ng healthy relationship sa inyong customer, sa inyong mga colleagues. Napakaganda po nito. At syempre, no, palawakin pa natin, Sir Butch, yung ating napag-uusapan about this. Doon naman tayo sa customer service kasi mahalaga rin ito, no? Kasi minsan tayo, lalo na siguro sa mga ngayon, nag-evolve na yung customer service kasi more of digital na. Yan. How can we have a healthy relationship? Kasi minsan tayo, pag na-receive na yung item, yan, tas may nakitang mali, masyado yung ano natin, yung rant natin. So how can we manage that?
2: Alright. Yan ang magandang challenge sa frontliner, no? Mm-hmm. Kasi una, wala tayong control sa ibang tao. Mm-hmm. Hindi natin sila makokontrol. Hindi natin alam kung anong maging reaction or response ba, no, o feeling sila. Pero, we can control how we will respond to them. Mm-hmm. Kaya kung, in fact, pag tinuturo namin ng customer service, no, we talk about the Lord nung sa dagat na malaking alon at mahangin. We cite a number of examples where the Lord was very calm. Mm-hmm. Yung mga apostles, very affected. Mahalagang turuan ang mga frontliners how to manage this kasi hindi natin makokontrol ng tao, hindi natin makokontrol ng complaints, pero kaya nating i-manage once complaints happen.
0: Yeah.
2: Now, natural po sa Filipino ang ma-react. Bakit? Mas ma-reactive ang Pinoy kasi mas emotional ang tao. Mm-hmm. Kaya mahalagang maturuan ng frontliners to be able to manage their emotions kasi kung hindi, hindi mo ma-manage yung handling ng complaint. Mm-hmm. Again, sir, no? So hindi natin makokontrol ilang complaint, kailan darating, pero kaya nating i-manage yung paghawak ng complaint in such a way na yung complaint mapayapa natin instead of lumaki, mapapalit. that's why mahalaga whether you're communicating kahit anong touch point, face to face, on the phone or chat or email, we communicate pa rin. Mahalaga ma-manage natin yung response natin, hindi magiging maganda kung di natin kayang payapain ang ating emosyon. So dito ituturo, lalo na dun sa staying calm and collect, no? Pero balikan ko lang sa CS program, mahalaga dito ituturo naman, ano ba talagang ibig sabihin ng customer service? Para sa amin, ang customer service is simple lang. Ito yung experience na natatamo ng customer tulad mo once you deal with us frontliners. Kasi I want them to have an understanding. It's not about how quickly I'm able to give the product, perfect, etc. But it's actually the experience. Pagka naintindihan mo experience ng customers, mas lalalim ang tingin mo sa customer service. Hindi lang siya produkto.
0: Yes.
2: Hindi lang siya accuracy, hindi lang siya timeliness. It's really an experience na dapat guwardiyahan mo to make sure customers will have a delightful experience.
0: Alam mo, napakaganda po ng pagkaka-explain nyo, Sir Bush. Napakalinaw. At syempre, alam mo, may feedback tayo from our listener from Japan. Sabi ni Ate Karen Damian. Sabi niya, ang galing, no? Manage your emotion. Yung react, galing sa emotion, at respond, pinag-iisipan. New learning for me. Oo nga naman, pag nag-react, agad, madalas, hindi maganda. Sabi niya, kasi daw siya ganun. Magaling daw mag-react. So, thank God for this. So, maraming salamat po, no, Sir Bush, for explaining this sa ating mga kaagapay. At syempre, napakahirap talaga, no, na sabi nga, yung customer service is about experience also. Pero ayun nga, minsan tayo, lalo na sa mga kaagapay natin na nagkatrabaho, na mabilis mag-react. Napakagandang matutunan po natin to kasi minsan tayo, sabi nga ni Sir Bush, emotional being tayo. Diba? Minsan nauuna ang emosyon kasi sa hindi tayo nag-iisip ng maigi because we want to respond kaagad sa mga pangyayari. Pero ito nga, no, Sir Bush, para sa ating napag-uusapan, bilang isang coach and speaker po, ano po ba yung pinakamahalagang lesson na lagi niyong ibinabahagi sa audience po ninyo?
2: Mahirap pumili, no? Pero siguro sa context ng dalawang programang pinag-uusapan, isang madalas na ini-introduce ko sa mga tao na unfortunately, laging maraming hindi nakaalam yung platinum rule. Alam natin ang golden rule, di ba? Pero ang platinum rule, ang golden rule rather ay do unto others what you want to do unto you. Ang platinum rule, tratuhin mo yung iba sa paraan na gusto nilang tratuhin ka. Let me reword the golden rule. Tratuhin mo yung iba sa paraan gusto mong tratuhin kanila. So the golden rule focuses on yourself. The platinum rule focuses on others. Mahalaga to, sir, kasi pag di mo na inuunawaan at may sa buhay ang platinum rule, mahirapan ka to deal with other people, lalo na customers. Actually, mas maraming customers na hindi ayos. Mas konti yung okay. Hindi mo pwedeng okay ka sa okay. Hindi ka okay sa mga hindi okay. So whether okay o hindi, whether type ko o hindi, ang customer, I should be able to provide good service because that's what I'm paid for. Kaya yung platinum rule, customers would want to be treated well, then I treat them well, even if they don't treat me the same way. Kasi, sabi nga nila, if they respect you, respect them. But if they disrespect you, respect them still. Why? Because we do not allow the actions of others to decrease your good manners because you represent yourself, not others. Like yung sinasabi ko sa tao, pag bumarap tayo sa tao, pangalan natin ang ating bitbit, ating reputation, ating brand. In fact, sa experience ko sa hotel at restaurants, may mga customers na talagang sabihin na natin, pardon the word, bastos, ano? Pero kahit bastos, I will treat them professionally. They come back, I treat them professionally. And then maririnig ko sa, although hindi nila sasabihin sa akin, marinig ko from someone, sabi, ibang klase yung tao nyo, ha? Bastos ako, pero very professional. See, platinum rule, for most people, find it difficult to do kasi sabi lang they're doing for themselves, for others. Actually, platinum rule, you do it for yourself.
0: Yes.
2: Whether okay ka hindi, I will treat you well. Bakit? Kasi pinapakita ko sa iyo kung anong klaseng tao ako. So in that sense, pareho siya sa golden rule, I'm doing this to represent myself. Gusto ko makilala akong taong professional. Gusto ko makilala ako when you deal with me, experience, pinag-usapan natin, customer service experience. customer delight. So, yung platinum rule ay kung tinuturo yan. Kasi, again, sorry for being repetitive, mas maraming taong hindi natin type.
0: Mm-hmm.
2: Mas konti lagi yung type, yung mga type natin. Pero sa workplace, boss mo, kasamahan mo, customers, it doesn't count whether I like you or not. I should be able to work with you. I should be able to serve you. Because again, my serving you, my excellence does not depend on you.
0: Yes.
2: My excellence depends on the kind of image, the kind of reputation I want to build. Imagine mo, sir, if people be conscious of their name, of their brand, ay nako, siguro magiging maganda experience natin as an employee, employee customer, mm-hmm. employee experience, and as customers, customer experience. So ito yung dito namin, ito yung tinuturo namin. Para hopefully people, when they learn, they go out there at maging kumbaga, mga disipulo yes. ng tamang customer experience.
0: Napakaganda na. Siyempre, sa pagwawakas natin, no, Sir Butch, no, ano na lamang po yung mensahe nyo sa mga kaagapay natin about our topic? And of course, give you the opportunity na ipag-anyaya na rin nung gaganapin nating event about this topic.
2: Ayan. So, in-invite po namin uli kayo sa June 3 at sa June 18. At alam ko, meron pa yata sa July 1 na another batch of customer service. Mahalaga, I am a coach po sa dalawang bagay, strengths coach and also emotional intelligence coach. Ang sinabi sa amin, pause. It's important we learn to pause para makapag-isip tayo. Kasi sabi nga nila, first, keep the peace within yourself. When we find peace within ourselves, then we can also bring peace to others. So yun ang mahalagang gusto kong ipaalam sa lahat.
0: Yan, maraming salamat po Sir Butch, no, sa pagbabahagi po ng kaalaman and yung experience po ninyo sa ating mga kaagapay. And syempre, ito naman Miss Emily, no, alam ko napakadaming inihahan ng mga events, mga programa ng Golden Treasures, no, para sa ating mga kaagapay. And alam ko full schedule na rin kayo, fully booked. So, syempre share niyo na po 'yan sa ating mga listeners.
1: Okay, so unang-una, puntahan mo ninyo ang aming page, which is the Golden Treasure Skills and Development Program. Mm-hmm. Ayan, mag-message kayo dyan at pag pumasok kayo sa page through Facebook, makikita ninyo lahat ng mga seminars pa na ino-offer namin, maliban dito sa customer service at yung seminar na gaganapin sa June 18 mm-hmm. about staying cool and calm in spite of all the challenges. O yung ganun, title ng seminar na yon. Pasok kayo sa page at mag-message kayo at pwede na rin kayo magpa-reserve doon. And of course, meron din kami, nasa Instagram din kami, may YouTube channel din kami. At ito po yung mga contact details na maaari kayong tumawag, 0947-288-8719 at saka yung 0927-641-8719. 4006.
0: Yes.
1: At Kael, kunin ko na rin ulit yung opportunity na to para i-announce sa kanila ahead of time na yung mga seminar na gaganapin namin sa July 17 and 18. No? Yung mga seminar na aming isasaganap ay yung balloon decorating combined with fresh flower arrangement, organic herbal soap making, jewelry appraisal, yan yung gaganapin sa July 17. At sa July 18 naman, yung soap and perfume making and gemstone identification na mga gaganapin sa July 18. At marami pang mga trainings na isinasagawa ang Golden Treasure. Pasyalan nyo na yung aming page nang sa ganun ay probably marami kayong pwedeng seminar na gusto ko to o passion ninyo yan o makakatulong sa negosyo ninyo kagaya nitong seminar na gaganapin namin na pinag-uusapan natin ngayon ng ating resource speaker na Sir Butch Nayona gaganapin sa June 3 and 18.
0: Yan. Maraming salamat po, Miss Emily, sa mga kaagapay po natin na interesado na mag-join, gustong matutom, ma-develop ang kanilang skills, di ba? Pwedeng-pwede po yan sa inyo. So, about sa topic ni Sir Butch, mag-sign up na po kayo, mag-connect po kayo sa social media platforms po at sa mga numerong ibinigay po ni Miss Emily. At sa mga kaagapay natin yan sa Visayas and Mindanao, kung malapit sa inyo yan, pwedeng-pwede kayong mag-connect din sa kanila para sa gaganapin nilang event. event on July 17 and 18. So, malayo-layo pa pero mas maganda, pinaghahandaan na rin po, di ba? Mm-hmm. Para napakasiksik po kasi ng mga programa nila. 5 events, no? 5 programs po, mm-hmm, ihahatid sa 2-day event na yan.
1: Oh, kasi Kael, probably iba magta-travel pa eh, mm-hmm, to Cebu. So, halimbawa, taga Mindanao, Sultan Kudarat, or Bohol, or Davao, yes, na makakarinig ngayon, edi, yun po, pwede na kayo mag-book ng ticket para sa July 17 and 18.
0: Yan. May ano na ba? May details na ba, Ms. Emily, sa ang lugar yan?
1: Doon pa rin, sa Golden Prince Hotel.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Sa Acacia Road, dyan sa, actually sa Cebu City mismo yan, mm-hmm, sa City of Cebu.
0: Ayan, so abangan nyo yan mga kaagapay, ha? So kung naghahanap pa kayo ng more information, mag-connect po kayo sa Golden Treasure Skills and Development Program. Muli, ha? Miss Emily, maraming salamat po at maging kay Sir Butch na Yona. God bless po.
1: God bless.
2: Salamat din.
1: Ayan. Thank you.
0: Nakasama po natin mga kaagapay ang ating partner sa Librepreneur mula yan sa Golden Treasures Skills and Development Program na si Miss Emily Diaz at si Sir Butch Nayona. At syempre, hopefully no, marami kang natutunan about our topic. Kung meron man, mag-comment ka naman kaagapay yung mga comments mo. Syempre, ano ba yung naging takeaway mo dito sa ating naging discussion? Ayan. Basahin ko muna, sabi ni Nani Nora Cancela, good morning everyone. Si Ate Rosemary Bernardo, magandang umaga. Hello po kay Kuya Arthur Pichay. Nago-good morning din si Ate Norma Marcelo, good morning. Si Lola Norma Marcelo po ito, always listening sa DZAS. Happy birthday daw. Ka-birthday niya daw si Ate Marlene Guillermo. Kaedad pareho, widow. Ay, happy birthday po, Ate Norma. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan, si Ate Belcy Peralta watching from Taytay Rizal. Wala na po tayong time. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong at tumugon sa ating broadcast. Nariyan si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Si Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
0: At syempre sa ating mga interns dyan, no? Hello, hello. At maging sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering.
5: No problem.
0: Muli mga kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lang yan sa Entrepinoy Special. God bless you!

0: trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Sinasabi sa 2 Corinto 13:5, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Ako po si Sister Josie, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Dagot kung papaano ko nanindigan sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa panoong kagipitan sa buhay. At kung papaano rin nakita ang pagtitiwala ko sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng gera noon sa Kuwait. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas.

0: Oh, pagpasyasahan nyo na mga anak. Kulang ang budget natin sa ating pagsasaluhan.
1: Nanay, kahit hindi mamantig ang pagkain ng ating pagsasaluhan, ang mahalaga, hindi tayo nagkakasakit.
0: Iyan ang biyaya sa atin ng Diyos. Halos lumaki kayo sa dahon ng kangkong at kamote. Magaganda at mga gwapo naman kayo.
1: Siyempre naman, mana po sa lahi ninyo.
0: Siya, kumain na nga tayo. Binibilog mo naman ang ulo ko, Josie.
1: Nanay, matagal nang bilog ang ulo mo. Totoo naman ah, magaganda ang mga anak mo. Hindi ako papayag na pangit ako, no?
0: Ipanalangin mo na nga itong kakainin natin. Papasok ka pa sa trabaho. Baka ka mahuli.
1: Mabuti pa nga po. Panginoong Hesukristo, salamat po sa masarap na pagkain na pagsasaluhan namin. I-bless mo po ito. Amen.

0: Josie, gusto mo bang magtrabaho sa abroad?
1: Oh, bakit mo naman natanong, Rona?
0: Sa darating na buwan, magre-resign na ako sa pagiging lady guard. Nag-apply ako ng pagiging caregiver sa Middle East.
1: Nakakalungkot naman. Iiwanan mo na ako sa pagiging lady guard?
0: Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Naghahanap pa ng isang katulong ang pagtatrabahuan ko.
1: Teka muna. Tatanungin ko muna yung mother dear ko kung papayag siya. Eh alam mo naman, may edad na si mother.
0: No problem, friend.
1: Wow! English speaking ka na, ha?
0: Siyempre. Kailangan mo rin magsalita ng English. Hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga Arabo.
1: Eh naku, balubaluktot ang English ko, no?
0: Ang alam ko, balubaluktot din sila mag-English. Ang mahalaga sa mahalaga, naiintindihan tayo ng magiging amo natin. At ganun din siya.
1: I'll try my best to speak English. I will put out my English from my old dictionary.

0: Josie, hindi ako tutor kung magtatrabaho ka sa ibang bansa.
1: Inay, pag tinanggap ko po ang alok na trabaho, baka dalawang tatlong taon tayo bago magkita.
0: Saan ba sa Middle East kayo magtatrabaho ni Rona?
1: Sa bansang Kuwait po.
0: Iba ang paniniwala nila sa ating paniniwala sa Panginoong Hesukristo, anak. Baka pagbalik mo rito sa Pinas, may talukbong na ang buhok mo.
1: Noong kinilala ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ako napilitan. Bukal po sa puso ko ang pagtanggap sa Kanya. Siya ang kikilalanin kong Panginoon at tagapagligtas.
0: Pumapayag na ako mag-abroad ka. Sana naman, Kristiyano ka pa rin pagbalik ng Pilipinas.

0: Josie, gusto kong isama ni Mrs. Mustafa sa kanilang reliyon. Dadagdagan daw niya ang bonus sa akin.
1: Friend, hindi naman namimilit si Mrs. Mustafa kung ayaw natin sumama sa kanya sa kanilang simbahan.
0: Sayang naman ang dagdag niya sa sweldo ko pag sumama ako sa kanya.
1: Sorry to say, hindi ko kayang ipagpalit sa pera ang pagtitiwala ko sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay sa akin ng pagpapala.
0: Basta ako, sasama sa kanya. Naiintindihan naman ng Diyos kung bakit ako sasama sa ating amo.
1: Rona, anong dala-dala mong libro? Biblia ba yan?
0: Bawal dito sa Kuwait ang Biblia. Ang banal na aklat nila, ang dala-dala ko.
1: Ibig bang sabihin?
0: Oo, friend. Hindi savior si Jesus. Isa siyang propeta.
1: Rona, magkakasama pa tayo sa Pilipinas pag dumadalo sa ating fellowship. Bakit ganyan ka?
0: May kalayaan tayong pumili ng paniniwala. Mas mabuti pa. Sumama ka sa akin para malaman mo ang katotohanan na inilihim sa atin ng mga nagtuturo ng Biblia.
1: Malinindigan pa rin ako na ang totoong tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo.
0: Maraming ibinigay sa akin si Madam. Natuwa siya sa pagyakap ko sa kanilang paniniwala.
1: May ibinigay man siya sa akin o wala si Madam, hindi ko kayang ipagpalit ang Panginoong Hesukristo sa kahit anumang material na bagay.

0: Jesus, help us!
1: Go on, Josie! Pray to your prophet, Jesus!
2: Josie, kanino ba dapat ako manalangin?
0: Pipiliin ko pa rin, Rona, ang humingi ng tulong sa Panginoong Jesucristo.
2: Parang gusto kong manalangin sa bago kong paniniwala. Nalilito ako!

0: Salamat sa Diyos, Josie. At hindi ka napahamak sa gera sa Kuwait. Nasaan nga pala ang kasama mo si Rona?
1: Ay, nagbago na po siya ng paniniwala sa Panginoong Hesukristo.
0: Nakakalungkot. Magkakasama-sama pa kayo palagi sa fellowship.
1: Masusubok nga pala nanay yung paniniwala sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng kagipitan. Ah, siya nga pala nay. May bibigay nga pala akong pasalubong sa inyo ng amo ko sa Kuwait.
0: Ano ito?
1: Pasasalamat po niya.
0: Bakit siya magpapasalamat?
1: Kahit sa giyera, hindi raw niya ako nakitang natakot. Pero ang totoo, takot na takot ako habang nananalangin sa Panginoong Hesukristo.
0: Ibang-iba talaga ang may Kristo sa puso, anak. Payapa ang kalooban kahit may giyera.

0: sa panambahan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang kinikilala kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin palagi ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay. At hindi ko po siya ipinagpalit sa aluksakin ng marangyang kabuhayan.
1: Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Salmo 91:15.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Josepina Salig ng Santa Maria, Bulacan. Binigyan buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Carlene de Guzman,
4: Eva Morataria Gomez,
5: Janelle Briones.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Tiyangla.
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.

0: Sumasayo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

0: more on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma. Pagdating po sa ating Facebook page, sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay po niya ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, kami din po ay maaari mong mapakinggan 24 oras. Opo, wala pong hintuan yan kaagapay kung ikaw ay mag-i-install na ng ating 702 DZAS app. Yan po ay libre na ating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Ano pang hinihintay mo kaagapay kung nais mong makapakinig sa amin 24 oras? Sumama ka na sa isang kwentuhang puno ng inspirasyon. At syempre, binabati ko rin po na magandang hapon ang mga kaagapay natin na nakatutok sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consciencia. Ito po si Brian De La Cruz. Maganda ang ating magiging kwentuhan ngayong araw ng Webes. Alam mo ba, kaagapay, na tuwing buwan po ng Hunyo ay ipinagdiriwang sa Pilipinas ang tinatawag po nating Adoption and Alternative Child Care Week upang palawakin ng kaalaman ng publiko tungkol po ito sa legal na pag-aampon at iba't ibang pamamaraan sa pag-aaruga ng mga bata. Alam mo ba, kaagapay, na layunin ng programang itong magbigay ng ligtas, maayos at syempre mapagmahal na tahanan sa mga batang nangangailangan ng gabay at kalinga. Sa taong ito, tampok po ang temang May a Love Makes a Family. Bilang pag-aalala sa mga tunay na pamilya ay bumubuo sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-aaruga at pagtanggap. Binibigyang diin po kaagapay ng AACCW na ang bawat bata ay may karapatang lumaki sa isang tahanang puno ng suporta, seguridad at pagmamahal upang sila ay umunlad at magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan po ang ating tampok na talakayan. Bago po tayo magsimula, panoorin muna po natin ang video na ito patungkol po sa ating talakayan.
3: The second week of June, the Philippines celebrates Adoption and Alternative Childcare Week. Know what that means? Time to celebrate all kinds of families. If you're thinking about adopting or fostering, it's now easier than

0: Isang mapag-arugang araw po sa inyong lahat. Binabati ko kayo ng isang maligayang pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week. As we celebrate this year's AACCW, let us all be reminded of our whys. Why are we here? Why are we doing this work? Why do these children need to be placed in safe and loving families? Across our country, families continue to open their homes through adoption, fostering, and other forms of alternative child care. Sa bawat batang nagtutulungan mapunta sa isang tahanan, may panibagong pagkakataon na mabuo ang kanilang tiwala, pangarap, at kinabukasan. Behind every decision to care is an act of commitment that changes a life. Through our work, we help children discover that they are not forgotten, that they belong, and that they can grow into individuals who will one day inspire and uplift others. This week is also a reminder that child protection is a shared responsibility. It calls on communities, institutions, and families to respond with compassion, patience, and action, especially for children who have experienced loss, separation, or uncertainty. May the celebration encourage more people to learn about adoption and alternative child care, support legal adoption, and become part of a community that chooses to care. Awareness leads to understanding, and understanding leads to action. Kaya patuloy po naming ipinapaalala na ang pag-aampon ay hindi nakabatay sa marangyang pamumuhay, marital status, o pagiging second option ng mga mag-asawang nakakaranas ng fertility issues. Ang tunay na kailangan ng isang bata ay pusong handang magbigay ng permanente at mapagkalingang pagmamahal. On behalf of the National Authority for Child Care, we extend our gratitude to everyone who continues to walk with us. Maraming salamat sa pagtuloy ninyong pagpili na magmahal, umunawa, at magbigay ng tahanan at pag-asa sa mga bata. Through your compassion and commitment, we are reminded that love makes a family. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat.
1: Kaagapay, napakinggan po natin ang tinig ni Undersecretary General Ejercito Estrada po mula po siya sa National Authority for Child Care at yan po ang ating magiging tampok na talakayan sa usapin po ng tinatawag po nating Adoption and Alternative Child Care Week. Kaya naman sa pagkakataon na to upang lubos natin na maintindihan bakit nga ba natin to kailangan bigyan ng pagkakataong malagyan po ng usapin sa selebrasyon. Makakasama po natin ang Director Chief for Operations ng NACC. Ipinapakilala ko na po si Director Imelda Ronda. Magandang hapon po sa inyo, Director.
2: Yes, isang mapag-arugang hapon po ulit sa iyo, Sir Brian, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Thank you for this another opportunity to discuss the NACC programs and services.
1: Nakakataba po ng puso ang aking mga napakinggan sa usapin nga po ng sinasabi po ni Yusik Janela po. Lalo na po yung sinabi niya na huwag sana nating maging second option lamang ang pag-aampon. Ito ay isang pagkakataon na maging isang tunay na magulang, tunay na nagmamahal at tunay na nag-aaruga. Direk, bago tayo magsimula, pwede pang ipaunawa niyo sa akin, bakit ba natin kailangan lagyan ng puwang sa puso natin itong usapin ng Adoption and Alternative Child Care Week?
2: Okay, nakasaad po kasi sa batas, Sir Brian, sa RA 11642, na kailangan po nating i-celebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week every second week of June. So talaga pong may mandato ang ating batas na i-celebrate po natin, ipagdiwang po natin ito pong tinatawag natin na Adoption and Alternative Child Care. So it's a celebration that we care so much about to help, you know, elevate public awareness on various government programs and services, specifically the programs and services of the NACC. At para po sa ating mga batang gusto natin bigyan ng permanenteng pamilya. So, ito po yung talagang inaabangan namin every second week of June to celebrate kasama po ng ating po mga bata at mga pamilyang nabuo po natin sa pamamagitan ng legal adoption and alternative child care like foster care. So this is, although sinasabi po ng batas that we need to celebrate it every second week of June, pero in actuality po, talagang ang amin pong mga activities ay month-long activities. Meron pa nga pong year-long activities kasi ang pagpapalagana po natin ng tamang impormasyon ay hindi naman po dapat kung kailan lang sinabi ng batas na i-celebrate ninyo itong Adoption and Alternative Child Care Weekly po ba? Hindi lang naman natin pinagbibigyan ng oras kapag ka second week of June. It's true, whole year ang ating pong pagbibigay ng serbisyo sa mga batang nangangailangan ng pamilya.
1: Ma'am, nakatutok daw po ang buong NACC at Rako po sa pagkakataon na to. Baka may gusto po tayong batiin na ilang opisyal na nakikinig po sa atin ngayon. Batiin na po natin, ma'am. Grabe.
2: Yes po. O, binabati ko po ang aking mga kasamahan sa Regional Alternative Child Care Offices sa buong Pilipinas. Kasi ito po ang ating celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week. Hindi lang po ito ginaganap dito sa National Capital Region, but sa buong Pilipinas po. Ang mga activities po namin ay simultaneous po na ginagawa ng ating mga RACOs and the Central Office.
1: Kaya po, hello po sa inyo. Hindi ko man po kayo nakikita, hindi ko pa man kayo kilala, hindi ko pa po nai-interview, naniniwala po ako dyan. Pero alam nyo po, ako po, sabi ko nga kay Director Imelja, pati kay Ma'am Lois, everything na nag-uusap kami, lagi lang inaabangan daw ang application ko. Pero sige po, susubukan natin kung may pagkakataon, Director Imelda, pero kasama nyo po ako sa inyong misyon sa pagpapakalap po nitong legal na proseso ng pag-aampon. Ako po, natutuwa po ako, sabi ko nga po kay Ma'am Lois, everything na meron kaming inside na kwentuhan, lagi ko sinasabi, sana makita ko po na pagbisita ko sa NACC, yung big lang kakalembang po yung bell, kasi 'di ba yun daw po yung sign na tama po naging maayos po ang process ng ano ng adoption, tama ba ako doon, Director?
2: Opo, talagang sineselebrate po namin kasi ang gustong sabihin po noon, yung bata po ay nabigyan na ng order of adoption at certificate of finality. So gustong sabihin po siya ay lehitimong miyembro ng pamilya na po na yun. So we celebrate that milestone sa buhay ng bata na naging parte po ang lahat ng empleyado ng NECC at ng ating pong mga regional offices at lahat po ng mga ahensya na nakatulong po ng NECC para po matupad yung dream and hope ng ating pong mga bata na magkaroon sila ng sariling pamilya.
1: Kaya walang nasasayang po sa inyo. And syempre po, Director, baka mapatanong yung mga kaagapay natin, hindi naman kami nag-aampon, bakit pa namin kailangan mag-celebrate ng ganyan? Sino po ba yung pwedeng mag-participate po dito sa AACW Week po natin?
2: Okay, sinasabi po nga natin, Sir Brian, 'di ba? The more the merrier. So, hindi lang ito para sa mga foster parents or adoptive parents o yung mga batang na-adopt na po. It's a public information as to the legal process of adoption. So, hindi lang naman po yung mga nag-undergo ng legal adoption ang pwedeng mag-celebrate, 'di ba? Buong pamilya, kailangan pong i-celebrate natin 'to dahil bumubuo tayo ng pamilya para sa mga bata. So, lahat po tayo ay invited sa mga activities po ng NACC para sa ating Adoption and Alternative Child Care Week. Kung natatandaan nyo nga, ano, Sir Brian, di ba, nung mga unang interview, at kahit na po ini-interview nyo, hindi lang ako, yung iba po pong member ng, ano, ng NACC po, palagi namin binabanggit yung aming Proud Ampon Campaign. So, anong gustong sabihin ng ampon? Di ba po, anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatanging. So yun po talaga yung gusto naming ipalaganap na mensahe sa ating pong publiko na lahat po tayo ay anak, di po ba? Lahat tayo in one way or another ay naging magulang. Tayo ay napapabilang sa isang pamilya. Ordinaryo man tayo. Ordinaryo man tayong tawag dito, miyembro ng ating lipunan. Pero kung ating pong ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat ng bata na nangangailangan ng pamilya, tayo po ay nagiging natatanging ano, nilalang sa mundo, di po ba? Kasi kaya yun po yung kagandahan nitong celebration na to. It's not just about adopted children, foster children, adoptive families, or foster parents. Lahat po tayo ay merong naiambag, meron po tayong naitulong sa isang batang nangangailangan ng pamilya.
1: Kaya kaagapay, wala namang exemption sa pagmamahal, di ba? Naaalala ko tuloy yung kwento ng ating Panginoon na hindi naman siya para nandito, para dun sa mga tama na, kundi nabuhay siya para kasama ng mga taong makilala siya. At sana ganun din sa pagmamahal na tinatawag natin, na dapat hindi selective yung pagmamahal na meron tayo. No? Kung kaya nating ibahagi ito, kung kaya itong mas maging gawing permanente sa ating tahanan. Why not, di ba? Baka mamaya ito na yung hinahanap po na pagkakataon na give chance the opportunity doon sa mga tao, lalo na doon sa mga bata, sa mga kabataan na nangangailangan po ng orga. Siyempre po, Director, ano po ba yung mga aasahan pong aktibidad dito po sa loob po ng ating pong selebrasyon para malaman po ng ating mga kaagapay ito?
2: Opo. So actually po, sa darating na June 9, Tuesday, yung ating pong nationwide na press conference po. Usually po, ginagawa namin ito ng in-person, pero ngayon po, hybrid na rin po, ginagawa namin itong aming mga press conferences. So, buong regions po ito, may kanya-kanya pong press conference ang aming pong mga regional alternative chapter. So, sana po makadalo rin po kayo, Sir Brian, sa June 9 na press conference po natin para po dito sa celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week. And simultaneously, sa week na po na yon, Sabado at Linggo, June 13 and 14, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag namin na bisikleta or
1: Diyan
2: bike
1: na lang,
2: ride
1: Director.
2: At fun run. Ayan.
1: Yan, yung Director.
2: Yung mga hindi marunong magbisikleta. Pwede tayo dito sa fun run for a cause. Okay? So, weekend naman po ito, meron po kaming mga region na sa June 13 po gaganapin, at meron naman pong mga regions na June 14, Sunday po nila gaganapin. At dito po sa NCR ay Sunday po natin gaganapin yung ating bisikleta at fun run for a cause. So, ang target po talaga namin dito ay at least makalikom po tayo ng mga 5,000 na participants dito po sa event natin. Pero in actuality talaga, ano, Sir Brian, lumalampas po tayo kasi nung last year po, ang ano lang namin, target lang namin, ano, masaya na kami na makaabot ng 4,000 yung participants, but ano po, masaya kami na hinigitan pa yung
1: wow
2: target namin. Umabot po kami ng 6,000 participants sa aming nationwide na bisikleta and fun run. So, sinama na po talaga namin yung fun run kasi yung iba po na gustong mag-join, paano daw po kung hindi naman sila marunong magbisikleta o silang bisikleta, paano naman sila makaka-join? So, sabi namin, o sige, doon tayo sa fun run yung mga hindi marunong magbisikleta.
1: Director, so, baka may registration fee, saan ba magpapa-register?
2: Okay, naka-post na po sa aming Facebook page ng NACC at sa mga regional offices po namin na Facebook page, nandun po yung link ng aming registration. Wala pong bayad to, free po. At kapag meron din po kaming mga ano, usually po yung mga nagjo-join po kasi mga naka-costume pa, meron talaga silang costume. So, para naman po ma-appreciate naman po namin yung ano efforts po nila na mag-costume, ay binibigyan din po namin sila ng token of appreciation sa kanilang efforts na ikaw ba naman na nakabisikleta ka tapos naka-costume ka pa ng superhero or kung ano man na costume na gusto mong ano po gawin. So, po pwede po yon. Welcome naman po sila na maging creative sa kanilang ano po participation sa bisikleta and fun run. At meron naman po kaming patuloy pa rin yung aming pong mga help desk sa mga malls. Meron po kaming mga partner malls nationwide na binibigyan po kami ng space sa kanilang malls to put up a help desk. Kaya kung sino po yung mga merong katanungan, gusto po mag-orient or gustong malaman ang legal na proseso ng adoption and foster care, po pwede po silang pumunta sa mga malls. Meron po kaming mga help desk doon para po ano pag-inquire din po sila.
1: Ito po, basahin ko lang po ito sa mga kaagapay po natin na hilig magbisikleta, sa mga kaagapay natin na nais manakbo. Ilang kilometro ba to, Director?
2: Hindi naman po tayo aabot ng 20 kilometers. Siguro po mga 5 to 10 lang. Kasi
1: Ay,
2: it's just for fun.
1: mahaba!
2: It's just for ano po, for fun lang naman po ito. Walang competition ng ano lang fun run tsaka bisikleta po. So,
1: Ito po, kaagapay, kung gusto nyo pong magkaroon po ng registration po dito po sa ating magaganap na bisikleta, syempre bike ride, and syempre po yung ating pong fun run this coming po na June 14, 2026, nakalagay po sa official po na ano po natin na Facebook page ng NACC to. Ito kaagapay ha, nandito po ang kanilang registration link, and at the same time po, libre po ito sa mga kaagapay natin na mahilig manakbo, sa mga kaagapay natin na hilig po ang pagbabike, at syempre baka mamaya ikaw pa ay mag-costume. Si ma'am, si director na po ang nagsabi na meron po itong sabihin natin mga token of love po na sa pagkakataon na to. Ito po ang kailang registration link kaagapay, no, na nakapin po sa kanilang Facebook page. Punta lang po kayo sa National Authority for Childcare. Nakikita nyo po sa kaila pong sa featured pins po nila ang mga impormasyon patungkol po. Magaganap po ito sa Venice Grand Canal Mall ng McKinley Hill, dyan po sa Taguig City. Sabi po ni Director Imelda, 5 hanggang 10 kilometro po ang ating pong babyahin at tatakbuhin para po sa mga kababayan nating, lalo na sa mga batang ampon. Hindi lang yan, kundi doon sa mga foster care parent. Parang gusto ko rin tuloy manakbo dito, Director. Pwede ba?
2: Opo, yes, of course. You're very much welcome.
1: Okay po. Director, bali po ano, sabi ko, usapin ko yan si ano, si Ma'am Lois, kung ano yung ano, kasi I can be volunteer to your ano, to facilitate your program para po at least makita po natin ang kagandahan po ng ginagawa po natin dyan sa NACC. And syempre po, ano pa po ba yung mga, sa tingin nyo, Director, di ba, since ang tagal na rin po ng NACC, ano po yung nakita yung pagbabago kada taon sa selebrasyon nyo nitong ginagawa po natin sa ano, sa adoption ano po natin, Alternative Child Care Week po?
2: Opo. So kada taon po, every year, lumalaki po ang ating pagdiriwang and activities because of the influx of more participants and partners. So we're able to build up linkages and partnership and raise public awareness on adoption and alternative child care week, child care. Kaya ngayong taon po, masasabi ko na malakihan po talaga ang pagdiriwang nitong adoption and alternative child care week, because ang ating pong ultimate goal na gusto nating ma-achieve po is we are able to instill the values of adoption, the right of every child to a family, and the need for them to realize their dream to have a family. And specific naman po ito sa mandato ng NACC bilang Central Authority ng Adoption and Alternative Childcare ay ang pag-create ng positive environment for adoption. At labanan po natin yung meron pa rin po tayong mga naririnig na mga negative stigma ng adoption po sa ating pong mga partners all across the mga sector po. So this year, marami na po tayong media na kasama na tumutulong po sa NECC na mapalagana po yung tamang proseso ng adoption. Marami na rin po kaming nakapartner na mga shopping malls po na talagang binibigyan kami ng space sa kanilang malls para po makapag-put up kami ng mga help desk. May mga private companies din po na tumutulong para maging successful ang aming pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week nationwide po.
1: Kaya po, nakakatuwa po, Director Imelda, at salamat po sa naging partnership natin dito sa NACC, kasi kung mamarapatin po, no, ang dati ang pagkakaunawa ko lang talaga sa ampon ay ampon ka lang, hindi siya lang kaagapay, kasi makikita natin dito na may protection. Iba yung pangangalinga, iba yung pagbibigay sa kanila ng unawa, at iba yung pagbibigay sa kanila ng proteksyon, at syempre pagmamahal na sa iba man ito hindi nauunawaan. Pero maraming salamat po sa buong NACC. Alam nyo po, Maraming salamat po dahil minahal niyo yung calling niyo po. Hindi po lahat kayang gawin ang ganyang uri po ng isang aktibidad. Kaya naman, Director Imelda, bago kita bitawan, anyayahan niyo po ang ating mga kaagapay sa magaganap po na ating pong celebration dito po sa Adoption and Alternative Child Care Week 2026. Go ahead po, Director.
2: Yes po, maraming salamat po. Inaanayahan ko po ang lahat na makilahok sa Adoption and Alternative Child Care Week celebration ngayong second week of June. Nationwide po ito, so huwag po kayo mag-alala kung kayo ay outside of NCR, meron po kayong activities dyan sa sarili po ninyong region. Nationwide po ang ating activities, kagaya po ng sinabi ko, meron tayong bisikleta, fun run for a cause, meron tayong mga mall forums and help desk. So we hope to see you there with your friends, family, and loved ones. So italaga po natin yung ating Sabado or Linggo para po sa makilahok po dito po sa aming activity. Hindi po kayo maghihinayang na ang inyong oras ay kumbaga itinalaga ninyo yung inyong weekend, one weekend, Saturday and Sunday para po sa mga kabataang Pilipino na nangangailangan ng permanenteng pamilya. So, patuloy po ang aming advokasya dito po sa Adoption and Alternative Child Care Week. Hindi lang po ito tungkol sa adoption, yung pa rin pong aming mga advokasya sa pag-curb po ng mga child trafficking, online baby selling, child abuse. Pagtulong-tulungan po natin na maprotektahan ang ating pong mga Filipino children po. So sana po maging mapagmatiyag po, patuloy po ang ating pagmamatiyag sa mga ganitong mga illegal na gawain at para po maproteksyonan po natin yung mga kabataang Pilipino, dahil ang child welfare or ang child protection ay hindi lamang responsibilidad ng isang tao, ng isang ahensya. This is a shared responsibility po nating lahat. Kasi po sinasabi natin, ang kabataan ang kinabukasan ng bayan, pero paano sila magiging kinabukasan kung ngayon sa kasalukuyan ay hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na maging productive citizen of the country through the provision of legal adoption and alternative child care. Kaya lastly po, we hope na ma-de-stigmatize natin yung negative connotation ng word na ampon. Kasi gusto namin pong ipalaganap na ang salitang ampon, para masanay po tayong lahat, para lahat tayo ay maging proud ampon. Lahat tayo ay anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. Kaya lahat po tayong ampon at mabuhay pong tayong lahat na mga ampon. Maraming salamat po ulit, Sir Brian.
1: Muli, kaagapay na, kasama po natin si Director Chief for Operations, Director Imelda Ronda, para ipagmalaki ang kanilang ahensya. Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay libre po sa darating po na June 13 o June 14 para po sa ating bisikleta and at the same time po para po sa ating takbuhan, aba magpa-register na, punta ka lang po sa official Facebook page ng National Authority for Child Care upang magparehistro. And syempre, bago tayo magtapos kaagapay, saluduhan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, syempre sa ating pong intern na si Faith at si Alexis, at syempre kay Angelica Kalayag, kasama na rin si Jabez Amancio. And at the same time, sa ating nakaagapay, kay Shira Mae Gabornes. Ito po kaagapay ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Isang magandang hapon ng Webes sa'yo, kaagapay! Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Dito po yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay proud at active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, o yan po ang KBP. Sa araw na to, ako po ang inyong magiging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Shekinah Abalon at makakasama niyo ako sa loob ng halos isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay hepatocellular cancer and fatty liver. Upang mabigyan tayo ng kaalaman, makakasama natin ng isang mahusay na co-host tuwing araw ng Huwebes. Wala pong iba kundi si Doc Mel Tuquero. Pero bibitinin ko muna kayo, sandali, kasi maya-maya lamang ay makakasama rin natin siya. Kaya po kung may katanungan kayo patungkol sa ating nasabing paksa, maaari mo na yang i-comment sa ating comment section at comment box sa ating Facebook Live o maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na dyan, kaagapay. At syempre, binabati rin natin ng isang hello at magandang hapon ng ating mga nakikinig sa radyo at maging sa ating 702 DZAS EZAS Radio app. At napapakinggan rin po tayo sa ilang mga piling regional stations ng FEBC, kagaya ng 1062 DXKI Coronadal at gayon din sa 1116 DXAS Zamboanga.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
9: Today's Doctor Online.
8: Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ito po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Shekinah Abalon. At ngayon, hindi po ako nag-iisa kasi alam mo, kaagapay, sa pagtalakay natin ng ating paksa, makakasama natin ang ating ever-reliable at suking family physician. At alam kong kilalang kilala mo na siya dahil nakakasama natin ito tuwing araw ng Huwebes. I-welcome na po natin sa ating broadcast si Doc Mel Tuquero. Isa pong magandang hapon sa iyo, Doc Mel.
10: Isa rin ang magandang hapon sa iyo. Si Kaina.
8: Yes po. Kamusta po ba kayo, Doc Mel, ngayong Thursday?
10: Ngayong Huwebes na to ay magandang panahon at maaliwalas ang kapaligiran.
8: Yes, at baka po gusto nyong batiin ang ating mga viewers. Marami po dito ay nag-aabang talaga tuwing araw ng Huwebes. Batiin nyo naman po sila.
10: Magandang hapon at maligayang pakikinig, pagsubaybay sa Doctors Online, sa mga kaagapay natin dito sa DZAS. At lalo-lalo na itong aking mga kaibigan, si Esther, Caro, mag-asawa sila, tapos si si Esther, Caro, tapos si Imelda Teves, and then si Novi Panganiban. So magandang hapon din sa mga nakikinig sa iba't ibang dako ng daigdig.
8: Ayan, happy listening po sa inyong lahat. Naku, may mga special mention pa si Doc Mel. Sana po nasa magandang lagay kayo. At syempre mag-enjoy kayo sa ating topic ngayong hapon na hepatocellular cancer at fatty liver. At yan, diretso na po tayo sa ating mismong talking points ang ating topic ngayong hapon. Doc Mel, sabi po dito, ano nga ba ang fatty liver at ano po ba ang sanhi ng sakit na ito?
10: Ang fatty liver ay napaka-common na condition sa dinami-dami na ng ultrasound results. Up to last night na aking pagki-clinic, marami pa rin akong nakikita ang fatty liver sa ultrasound. Ang diagnostic tool na parati natin ginagamit para makita ang fatty liver ay ang simple lang na ultrasound. Ang fatty liver ay condition na hindi dapat nandyan kasi hindi yung normal eh. Kung susundan natin yung development nito, ay dahil ito sa insult o kaya sa damage ng liver cells na napapalitan yung normal cells ng atay ng fat. And then worse kung ito ay mag-progress into fibrosis, at ito ay lumaganap o maging diffuse na ang kahihinatnan ay cirrhosis. So, dahil dyan, mayroong mga, kaya naging interested ako dito sa usapan natin ngayon, ay dahil may isang gamot na hindi pa pinapangalanan na both for fatty liver lang dati ang purpose, pero ngayon ay gagamitin na rin at nasa pipeline o nasa ano pa, nasa process of refining yung pagkakaroon nitong gamot na to na nakakagamot din sa primary cancer of the liver. Now, tunghaya natin kung ano yung, kung gaano kadami ang mayroong hepatocellular carcinoma. Ito ang pinaka-common na cancer of the liver, yung hepatocellular carcinoma. Dati ang tawag namin dito ay lipoma. Hepatoma. Lipoma, lipid dyan. Hepatoma. Ito yung old name nito. Or primary liver cancer. Dahil primary, ibig sabihin ito ay nagmula sa liver cells mismo at hindi galing sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alam mo naman, Dr. Aquina, pwede kitang tawagin ngayong doktora kasi magkausap tayo.
8: Yes po.
10: Yeah. Yung liver ay sinasalo niya ang lahat na nagsi-circulate na galing sa digestion, magmula doon sa circulation ang tawag ay portal circulation. Hindi yan nakakaligtas na dumaan sa liver. So yung liver ang nagde-detoxify ng lahat na kung anumang nakakadaan doon. Kaya napakalaki ng role nito sa pagsala at pag-detox ng ating katawan. So, kung may isa pang klaseng cancer na pwedeng mapunta sa atay, ay ito naman yung tawag natin ay metastatic. Nagkataon lang na nasala niya yung cancer cell na yon at tumubo doon sa kanyang organ, sa kanyang bahagi, sa liver. So, ito yung metastatic cancer, pero hindi ito madalas na nangyayari. Ang primary liver cancer or hepatocellular cancer ang pinaka-common talaga doon sa atay. So, ang pandito, ang significance ng ating usapan ay kung paano natin siya una ma-recognize. Kasi ang pinili ko talagang discussion dito yung kaugnayan ng fatty liver sa primary or sa hepatocellular cancer. Ang fatty liver ay pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas ng pagkain ng mataba na may kasabay pa na isang klaseng sugar. Yung alam niyo yung fructose na pag-alaman na ito palang fructose ay isang culprit sa pagdevelop ng fibrosis or ng fats into the liver. So pag mahilig kayo sa matatamis, tapos mahilig din kayo sa mga prito at mantika, malamang na magkaroon kayo ng fatty liver ng mabilisan. Kung minsan ang fatty liver ay kumpul-kumpul lang siya, nasa isang bahagi, pero ang nakakatakot tong ito ay diffuse. Dahil pag nag-develop ito into fibrosis, ang resulta ay yung paninigas ng atay na ang tawag na natin ay cirrhosis. So marami pong pwedeng pag-usapan na factor sa ating tutunghayan. Pero bago yun, tingnan muna natin yung mga early signs ng pagkakaroon ng fatty liver at saka ng liver cancer or hepatocellular carcinoma. Ang fatty liver po, walang symptom. Pag nagpunta ka sa doktor, meron niyang mga pasyente ako na doc siguro, dahil dito sa finding ng ultrasound may fatty liver, sumasakit yung dito sa patagiliran ko. Mm-hmm. So, kagad kong pinaliliwanag na hindi ho tama yung paniniwala na yun. Okay. Dahil ang fatty liver ay wala pong symptom kang mararamdaman, kundi lang doon sa nakikita sa ultrasound. Pero yung merong lose weight without trying to lose weight or nangangayayat ka na hindi ka man nagpapapayat, isa hong danger sign yan. Yung pagkawala ng appetite o yung upper abdominal pain naman, and then kung minsan humahantong sa pagsusuka o nausea. Pagka generally mahina ang pakiramdam at laging pagod, and then merong pamamaga sa abdomen, and then sinunda na halimbawa at patuloy na yung pagkakaroon ng mga symptoms, discoloration ng skin, nagkakaroon ng paninilaw ng mata, and then yung dumi ay hindi normal, parang maputi at parang chok ang pakiraang ang observe, ang naobserbahan na itsura ng dumi. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng cancer? In general, ito po ay ang pagdevelop ng cancer na paulit-ulit na narin natin itong nababanggit. Kasi ito yung pagkakamali ng mga genes sa DNA, nagkakaroon ng mutation, changes. Ibig sabihin ng mutation, yung DNA or RNA, ito yung genetic material na nandun sa loob ng ating nucleus sa bawat selula ng ating katawan, nagkakaroon ng mutation. Ang mutation ay pagbabago. Nagkakaroon ng iba't ibang changes na nagli-lead into uncontrollable growth of some cells na ang resulta ay yung abnormal tissues na pag dumami, bukol ang resulta. Ito na yung ating binabantay na cancer. So DNA mutations and other genetic materials na nagbabago doon sa loob ng mga cells. Siyempre, pag-uusapan din natin dito kung ano yung mga factors, kasi gusto nating matukoy kung ano talaga ang pinaka cause and effect ng cancer ay hanggang ngayon wala pa po. Puro lang po risk factors, puro katulad ng sa hepatocellular carcinoma, yung mga mayroong diagnosed with vitamin with hepatitis B or hepatitis C or yung may mga chronic infection, yung cirrhosis, certain inherited liver disease.

0: yung mga risk factors babanggitin na natin ngayon, ano, Dr. Akaina?
1: Yes po, include
0: Na
1: natin ang risk factors.
0: Certain inherited liver diseases, mayroong tinatawag na Wilson's disease. Ito yung talagang ipinanganak na siya na mayroong diferensya. At saka yung isa naman yung hemochromatosis. That can also be a factor in the development of primary liver disease or liver cancer. Ang nakakalungkot po, itong diabetes. Napakarami kasi may diabetes sa buong mundo. Yes. 20 million sa ating bansa. In fact, on a daily basis, lagi kami nauubusan ng pang-testing. Mm. Kasi nga, ang daming may diabetes. Kagabi lang, mayroon na naman akong bagong tuklas na diabetic patient na talaga. Ano na siya, hindi lang yung mild, kundi yung full-blown diabetes.
1: Yes. At saka, Doc, yung, minsan din po, hindi rin po sa matanda, no? Pabata po ng pabata ang meron pong
0: exactly.
1: diabetes.
0: 24 years old, meron na yung type 2 diabetes.
1: Yes.
0: Yun. Tama yung sinabi mo dyan, Dr. Akina. Kain na ba talaga o kina?
1: Kain na po, pero pwede rin naman pong kina.
0: Oh, ito pa yung isa na very common sa ating mga provinces, yung exposure
1: yes.
0: doon sa aflatoxins. Aflatoxins 1, na nakalagay dyan sa ating reference. Ang aflatoxin ay isang byproduct of fungal metabolism. Ito ay poison na nanggaling sa molds. Fungus, yung mga pinagburo na pagkain ay dangerous ito kung hindi natin iwawash o kaya padadaanin sa pagluto. Pag, pag niluto naman natin yung binuro, eh hindi na siya buro kundi niluto na. Kaya lang, yun na nga, ang danger dito yung development o yung pagkakaroon ng aflatoxin. Ito ay poison kumakabit ito doon sa DNA ng ating liver at nagpo-produce siya ng cancer. Napatunayan ho yan sa mga researches na yung aflatoxin. Isang klaseng toxin ang galing sa molds o kaya sa fungus. Yung excessive alcohol consumption ay hindi ito yung mas grabe dito yung non-alcoholic.
1: Yes.
0: Yung excessive alcohol consumption, although it is not good, kung i-compare natin doon sa non-alcoholic fatty liver disease, mas nakaka-contribute sa pag-develop ng cancer of the liver ang non-alcoholic fatty liver disease. Pero hindi ito motivation para ipagpatuloy ang excessive alcohol intake.
1: Okay lang pala, mas, no? Yung ibang nakikinig, okay lang pala, hindi pala cause ng liver cancer.
0: Mas marami pong mga sides, mga iba't iba pang mga epekto ang excessive alcohol intake. Mm-hmm. Nandiyan na yung pagkasira ng ating baga, pagkasira
1: yes.
0: ng ating intestines, at saka yung pagkasira ng buhay.
1: Yes, totoo. So, hindi nga liver cancer makukuha yung mga kaagapay. Ibang sakit naman.
0: Yes. At saka, Dr. Akaina, kaina na lang. Mas magandang patingan. Kailangan din natin malaman yung pag-prevent nito.
1: Yes.
0: Kailangan natin i-reduce yung risk of developing those factors na nagko-contribute sa pag-develop ng hepatocellular cancer. Yung na, pwede nating bawasan yung chance na mag-develop tayo ng cirrhosis sa pamamagitan ng pag-alaga ng ating mga atay. Yung cirrhosis is defined as yung paninigas yan ng atay. Dahil yung natural or normal tissues that are supposed to be functioning as liver cells na nagde-detoxify ng ating toxins na nakukuha sa pagkain, ay napapalitan siya ng fibrous tissue that is no more, that is non-functional anymore, not anymore functioning. So, number one, of course, pwede kayong uminom in moderation. Hindi lang talagang tungga dito, tungga doon, magdamagan hanggang

0: ng umaga. For men up to for men, pwede naman na uminom kayo ng dalawang drinks a day, halimbawa dalawang maliit na kopita ng alak. Mm. Pwede naman yun. Pero hindi naman yun nagka-cause talaga ng destruction ng liver. In fact, in some temperate countries, sa umaga pa lang, meron na silang bottle of wine on the table. Kaya acceptable yung ganong kaliit lang na amount. Kung tinatanong ako ng aking mga pasyente, ilan ba talaga ang dapat na safe na level ng pag-take ng alcohol, ng red wine o kaya ng beer? Sabi ko, dalawang maliliit na bote at saka yung isa ng yung red wine naman o kaya yung white wine, isang maliit na baso. Hindi naman yung kasing laki ng tumbler. Yun. So, number two, kailangan nating mag-maintain tayo ng healthy weight. Importante yung timbang natin ay nasa tama. Nasa, ang BMI natin dapat nasa 25. Body mass index yun. Ang experience ko sa araw-araw kong pag-practice ng medicine, halos hindi umaabot ng 30. Nang ang kwan kasi ang normal is 18 to 25 kilogram per meter squared. Yan ang unit ng body mass index. Ito yung ating standard for saying ng ating timbang ay nasa tama. Kung sumusobra sa 25, nabibilang ko na doon yung kilo na dapat bawasin para pag-usapan namin kung paano tatanggalin. Magpapakita ko ng mga exercises na hindi nakakapagod kasi nakaupo. So this is one motivation for other, for some people na mag-achieve sila ng tamang BMI nila, timbang nila, para maging healthy ang kanilang weight. Weight reduction is a must in order to have a healthy liver. At ang napaka-importante, nung araw kasi, hindi pa uso yung vaccination ng hepatitis B. There was a time in the 90s na mandatory lahat na bata na ipinanganganak nung araw nung dekada na yon ay bago lumabas o pagkalabas lang sa sinapupunan ng mother ay nagbibigay na agad ng vaccine ng hepatitis B. At ito ay tinutuloy habang bata pa siya, makakatatlong dosage dapat ng hepatitis B vaccine. This is to prevent the occurrence of Hepa B, which is indirectly related sa cirrhosis, and then yung cirrhosis naman ay related sa primary cancer of the liver. Ngayon, lahat ng mga tao ay pwede na silang magpabaksin ng hepatitis B. Merong testing o wala in general kasi available ang vitamin B sa mga tindahan, sa mga drugstores. Nung araw, hindi natin binabanggit yung hepatitis C. Ang hepatitis C ay implicated na rin po sa pagdevelop ng primary liver cancer. At ito po ay kadalasan na-acquire natin kung tayo ay nag-undergo ng blood transfusion. Kung minsan kasi, siyempre, hindi naman lahat siguro na-check ng mabuti yung dugo. By accident, nakakaroon ng hepatitis C na naisasalin dito sa recipient ng blood transfusion. And then, of course, dahil sa laganap ang mga activities that are not so usual, ang hepatitis B po ay kinoconsider na natin ngayon as transmitted sexually. So, hepatitis B, hepatitis C are considered as sexually transmitted infection. So sa dahil dito pinapayuhan ko ang ating mga tagapakinig na kung maaari ay magkaroon lang tayo ng isang partner sa buhay. Ayun. And then another point na gusto kong idagdag, Dr. Akaina, ay yung paggamit ng mga intravenous needles.
1: Mm-hmm.
0: Ang alam naman, napaka-uso ngayon yung magpaputi.
1: Yes.
0: Napaka-uso yung mag-inject ng intravenous na gluta para gumanda yung skin. Yung iba nga, yung pampapayat talagang ini-injection na dito sa kwan eh. So yung haphazard na paggamit ng intravenous or parenteral injection ng mga gamot na pampaganda ay doon pwedeng magkaroon ng transmission ng hepatitis B and hepatitis C. Isa pa itong gusto kong banggitin, yung mga nagpapatattoo.
1: Yes, yun pa nga lang sana itatanong ko sa iyo, Doc. Yung pagpapatattoo, meron din pala siyang impact.
0: Meron yang chance na mag-develop ng na magkaroon ng hepatitis B and hepatitis C. So ang gusto kong sabihin dito ay maingat ho dapat, kasi it's a trend.
1: Yes.
0: All over the world. Wala na yata ako nakitang nationality na hindi nagpapatattoo eh.
1: Right.
0: If it is licensed, halimbawa yung tattoo center ay licensed, yung nagpe-perform ng tattoo is nag-aral siya ng mabuti on how to make the needle sterile, ay hindi ho diferensya. Provided that they are using disposable needles and clean, sterile bandages and cotton. Yun naman ang kwan eh, kasi we cannot prevent them from doing their art because tattoo is an art.
1: Yes.
0: And we appreciate their being artists.
1: Tama po yun, Doc, no? Minsan naman, hindi naman natin sinasabi dito sa Doctors Online na bawal ang mga bagay na to dahil may kanya-kanya naman tayong freedom, no? And the expression. Pero at the same time, ang ine-emphasize lang ni Doc Mel ay maging responsible tayo, no? When it comes sa mga nilalagay natin sa ating katawan, ito man yung mga activities or yung mga pagkain. So, mga kaagapay, pansamantala po muna tayong magbibigay daan ngayon sa health tips para po sa iba pang added information patungkol po sa kalusugan. At matapos po ang break natin, isusunod na natin ang mga katanungang nais nyong ipakonsulta sa ating very own na si Doc Mel. Kaya kung meron ka pang question dyan, i-comment mo na yan sa ating comment box ngayon, dahil pagbalik natin mamaya, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para po ma-accommodate lahat ng mga question nyo. So patuloy kang tumutok, kaagapay, dahil tayo magbabalik matapos lamang ang ilang mga paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang alcohol use disorder ay isang pattern ng alcohol use kung saan nakararanas ng problema pagdating sa pagkontrol sa pag-inom, pagiging preoccupied sa alcohol, at patuloy na pag-inom ng alak kahit na nagdudulot na ito ng mga problema. Mapanganib ang sobrang pag-inom. Ito ay nakapagpapataas ng risk sa ilang cancer. Maaari rin itong maghantong sa liver diseases gaya ng fatty liver at cirrhosis. Nagkokos rin ito ng damage sa utak at iba pang organs. Iba-iba ang treatment para sa alcohol use disorder, pero bawat paraan ay nilalayong tulungan ng tao na may ganito na ganap na huminto sa pag-inom. Narito ang ilang tips na maaaring makatulong. Una, detoxification o withdrawal para maalis ang alak sa iyong katawan. Pangalawa, rehabilitation para matuto ng mga bagong coping skill at behavior. Pangatlo, counseling para i-address ang problemang emosyonal na nagdudulot sa isang taong uminom. Pang-apat, magkaroon ng support groups. Panglima, medical treatment para sa mga problemang kalusugan na may kinalaman sa alcohol use disorder. At panghuli, medikasyon para makatulong makontrol ang addiction. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com, medlineplus.gov, mayoclinic.org, at hatid ng 702-DZAS-FEBC Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan sa araw na ito. Ito po si Shekinah Abalon. Hepatocellular cancer and fatty liver. Yan po ang ating paksa sa araw na ito. At tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS Facebook at YouTube Live, PM Radios, 702DZAS App at maging sa ating mga pining regional stations. Babalik po tayo ngayon sa ating co-host na family physician na siya po ay si Doc Mel Tuquero at sasagutin na niya ang ilan pa nating mga natanggap na katanungan mula sa ating mga kaagapay. Ito na nga Doc Mel, ang una po nating katanungan dito. Sabi niya, bilang isang tatay na laging overtime, fast food at energy drink na po halos ang kinakain ko araw-araw. Ngayon po sabi sa akin, malala na daw ang kanyang fatty liver. Naku, nakakalungkot naman ito. Ang tanong po niya ay kasalanan ko po ba ito? Siguro sa lifestyle niya. Ano po ba ang sagot, Doc Mel?
0: Medyo nakaka-relate ako sa ating nag-question kasi upon an ultrasound examination ay meron din akong ganyang condition, mm-hmm. yung fatty liver na medyo diffuse. And upon knowing, talagang hininto ko na yung mga ganito kasi ang development. Gusto kong medyo haba-habaan yung explanation mm-hmm. para dito sa ating kaibigan na nagtawag. Kasi yung pag-develop ng fatty liver, it is sa umpisa pa lang, binanggit ko na nasisira yung normal parenchyma ng liver dahil napapalitan ng fibrous tissues pagkatapos ng fats. So ngayon, alam na natin yung mechanism dahil hindi siya nakakapag-prepare ng tamang pagkain dahil walang panahon. Siguro mas makakabuti na bawas-bawasan niya yung kanyang pag yung fast food kasi talaga, you cannot avoid yung oil. Mayroon din namang possibility na, okay, pwede naman siyang maggamit ng iba pang kumain na iba pang available doon na hindi naman dumaan sa mantika. Katulad ng hindi dumadaan sa mantika doon sa fast food.
1: Sa fast food. Halos lahat. Unless nag-air fryer sila, pero parang hindi.
0: Pati yung spaghetti, babanggitin ko sana.
1: Mm-mm.
0: Yung pala talaga, meron naman sauce na yun oily na. Din. Siguro ang ipapayo ko na lang sa kanya, magbaho na lang. Akala ko
1: Dok, mag-spaghetti ng walang sauce, papakin na lang. Magbaon na lang, tama.
0: Magbaon na lang. Well, that's the best thing. Mag-extra ako, nakapag-prepare ako ng baon. Pupunta ako sa iba kong clinic ng 15 minutes. Ready na lahat yon. Good for one meal na yon. So, tiyagaan na lang po natin yan. And then, pangalawa siguro, advice ko sa kanya, regular siyang mag-check ng kanyang liver. Kasi ito naman, ang liver is a big, big organ na kahit na halos 80% na yung nasira, nagpo-function pa rin siya ng normal na pwedeng suportahan ang life. Kaya, don't you worry too much kasi yung worrying will add up to your disease. Gawin na lang yung tama, umalisin ang mga processed foods. Karamihan na processed food talagang nagiging problem, nagiging burden sa ating atay.
1: Tama. Yeah. At sabi naman po dito sa sunod nating tanong, Doc, sabi dyan, matagal ko pong binaliwala ang paglaki ng tiyan ko kasi akala ko tumataba lang ako. Posible po bang symptom na pala yun ng sakit sa atay?
0: Oh yes, kasi yung paglaki ng tiyan mo, malalaman mo naman talaga if you're aware. Kasi pag pinres mo naman, ang mahahawakan mo yung pani. Yung dalawa klaseng fat ang nasa abdomen natin. Yung nasa visceral, yung visceral fat, hindi mo yan mahahawakan. Mm-hmm. Kasi inside the stomach, inside the abdomen. Ito yung mga fats na nakakabit dun sa omenta, yung mga nagdudugtong-dugtong sa mga intestines. Mandaming fats yan, mga dilaw. Pag nakakita ka ng actual na operative field, ang daming mga dilaw kang makikita, yun ay mga taba, dipos, mga visceral fats yun. Pero ang talagang makakapamos sa labas ay yung subcutaneous fat. Itong subcutaneous fat ay ang tagal bago mawala, hindi sa madaling immobilize. So, para tayo ay magkaroon ng kwan, kailangan nating iwasan talaga ang pagkain ng matataba. At kaya naman nating iwasan yan. Sabi ko nga, pag namamalingki kayo sa mga may bahay, huwag na kayong magbumili ng mantika. Ang mga pagkain, puro na lang nilaga at saka in-steam. O kaya air fryer. Ang air fryer, hindi naman natin nilulutuan talaga yan eh. Iniinitan lang. At least nababawasan ng certain percentage ng fats yung ating piniprepare na pagkain.
1: Ayun. Tama, no, ang Dok. Aking sagot. Siyempre, no, napakaganda nung ikaw na nagpe-prepare ng food mo. Medyo nga lang effort siya, pero at least alam mo kung ano ang nilalagay at ano ang proseso
0: ng
1: pagkakagawa o pagkakaluto ng nilalagay mo sa iyong katawan. Ito naman,
0: at saka Dok. Dr. Akina, hindi reason yung hindi ka marunong magluto. Kasi madali lang ang magluto. Napakadali. Kanin lang naman at saka ulam. Tapos na.
1: Yun, di ba? And the simpler, the better, no, Dok? Konti lang yung, yes, mga, yeah, yung mga asin. O kaya wag nang mag-asin, di ba? At least healthy. Ito naman, Dok, ito. Hindi na ito sa pagkain. Pero yung ginagawang activity sa araw-araw. Sabi po kasi niya, single mom siya at halos wala nang tulog kakatrabaho. Ngayon, ang tanong po ay nakakadagdag ba talaga sa risk ng fatty liver? Ang hindi naman ang pagkain, pero yung stress at puyat.
0: Yes, that's very true. Yung stress, yung puyat, nakakapag-stress na. Tapos stress na, pupuyatin pa. So it's a vicious cycle. Kaya nga, kung minsan, ako guilty dyan. Kasi kung minsan hindi talaga kompleto ang tulog ko. But when it comes to weekends, talagang bumabawi ako ng tulog up to 10 hours at a time. Walang bangon-bangon. Yung kwan po, yung stress is manageable yan. Tayo lang naman ang naggagawa ng stress eh. Katulad kagabi, meron akong magpasyente na mayroong ano na siya, talagang desperate. Yung desperation niya is so big na to the point na umiiyak sa akin. Sabi ko, yung condition mo is not like others. Binigyan ko siya ng mga examples ng mga dati kong patient na to the point of committing suicide. Sabi ko, ikaw hindi naman ganyan. Gumagawa tayo niya. Wala, sino ba ang hindi nakakapag-experience ng stress? Lahat tayo meron. Pero kanya-kanyang technique kung paano tayo maililigtas doon sa malalang stress effect. Paano ba? Kailangan natin na harapin ang kung ano man yung meron tayong stress dahil pwede naman natin yung i-manage. Kaya nga tayo sa mga opisina, yung mga working masuswerte sila na yung mga nag-work sa mga offices, meron silang mga seminars, meron silang activities in order to manage stress. And meron din silang iba't ibang technique na nade-develop. Napakadali na ngayon ng buhay kumpara nung panahon ng ilang dekada ang nakakaraan. Dahil abot kamay ang informations, meron ka lang smartphone, nandun na lahat na pwede mong gayahin, magmula sa exercise, magmula sa diet, magmula sa mga procedure ng pag-prepare ng pagkain, andyan lahat sa social media. Hindi lang nyo, filter nyo lang yung mga hindi tama kasi malalaman mo na naman kung tama o mali ang nababanggit sa social media kasi ang effect naman talaga ay hindi tama din. Kaya wag ko kayong mag-alala dyan tungkol sa mga stress management kasi marami kayong matutunghayan sa ating mga social media.
1: Ayan, salamat po, Doc. At last question na natin to, sabi niya dito, noong sinabi pong may hepatocellular cancer ako, unang pumasok sa aking isip ay yung mga anak ko. Ngayon ang tanong, igaano po ba katagal ang laban na ito o yung gamutan sa sakit na to? Siyempre, hindi naman po ito hopeless case, no, Doc?
0: Ah, hindi. It can be cured. Meron nga natutuwa nga ako dahil dun sa nag-trigger sa akin sa put up nitong topic was yung gamot na malapit na ma-develop for gamot siya sa fatty liver pero promising na medicine siya for hepatocellular cancer. Doon sa ating last question, pagka ito po ay na-catch natin, meron nga pala akong gustong ipahabol na blood test. Hindi ho ito mahal na alpha-fetoprotein. It's isa itong tumor marker na tinatawag. Nanggaling yan sa dugo. Pag nagpa-test kayo niyan at mababa dun sa ceiling, dun sa border sa results, yung na hindi ko matandaan na yung kanyang numero pero basta below doon sa normal, huwag kayong alala. For sure, wala kayong hepatocellular carcinoma. Alpha-fetoprotein, the tumor marker, yan ang ating pang-test. This is a very simple one. No need of fasting, basta pupunta lang kayo sa laboratory that is reputable. Kukunan kayo ng sample ng dugo. Napakalit lang, 1 ml. And then, after one day, alam nyo na yung result. Kapag doon ay negative, wala kayong maaalalahanin kasi negative kayo doon sa ganong tumor marker.
1: Ayun, maraming salamat po sa kasagutan niyo, Doc Mel, no? Mga kaagapay, kung kayo po ay nakaka-relate sa ating topic, kung kayo po yung mga concerns about sa fatty liver or sa liver cancer na sinabi ni Doc Mel, huwag po kayong mag-alala dahil meron nga mga paalala si Doc Mel na sa ating lifestyle at syempre mainam din ang magpa-check pa rin, no? Huwag natin unahan na mag-overthink tayo bigla, magpa-check pa rin tayo kasi the sooner na magpa-check ka, the better, no? At ma-address ang iyong sakit. So mga kaagapay, sa kabila ng marami pong mga tanong, limitado lang po talaga ang ating oras dito sa Doctors Online. Kaya kung maaari ay balik-balikan nyo po ang episode na ito o kung hindi naman nasagot ang inyong mga tanong o mga curiosity, iwan nyo lang po yan sa ating questions or sa ating comment section at babalikan natin yan sa ilan pa nating mga susunod na episode. Samantala, narito na po ang at ating pakinggan ang ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation na mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, paggawa ng mabuti. Ang wika mula sa Mateo 25:40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ang paggawa ng mabuti, walang hinahangad na kapalit. Ang tunay na paglilingkod sa kapwa'y nakatuon sa mga walang kakayahang magbalik ng kabutihang ginawa sa kanila. Ang paggawa ng mabuti, udyok ng konsensyang hindi matiis ang sakit at hirap na pinagdaraanan ng kapwa, tahimik na kumikilos at hindi naghahanap ng papuri. Nagagawa ito ng tao sapagkat nagmumula ito sa tunay na diwa ng pag-ibig. Pag-ibig ang puwersang nagtutulak sa tao upang ibigin maging ang hindi kaibig-ibig. Nakapagbibigay sila ng pag-ibig sa kapwa bilang tugon sa naunang pag-ibig sa kanila ng Diyos. Walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't gayon din ang narapat na maging uri ng pag-ibig ng tao sa kapwa. Kinukurot ng pag-ibig ang puso ng tao sa tuwing mahahantad siya sa pangangailangan ng kapwa. Ang mga taong itong may mabubuting puso'y sensitibo sa pangangailangan ng iba. ang matulungan ng kapwa ang nagiging marubdob na layunin nila sa buhay. Ito ang katangian ng mga taong titipunin ng anak ng tao sa kanyang kanan sa paghukom. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paghimok sa amin na gumawa ng mabuti sa iba. Lord, batid naming ito ay dulot ng iyong pag-ibig na una mong bukas loob at libreng ibinigay sa lahat, ano man ang aming pinanggalingan at ano man ang aming mga pagkakamali. Kasalukuyan na po kaming nahaharap sa iba't ibang hamon sa lipunan namin na tila talamak ang masasamang gawain gaya na lamang ng panlalamang, korupsyon o kawalan ng pakialam sa iba. Loobin mo pong maiba ang aming pagpapasya sa bawat araw at hindi na makiayon sa takbo ng mundo namin. Tulungan mo kaming magkaroon ng puso para tugunan ang pangangailangan ng iba at magbahagi po ng kabutihan sa kanila. Salamat po, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
1: Lipodema. Ito ang medical term upang ilarawan ang accumulation ng napakaraming fat cells. Karaniwan itong nakakaapekto sa legs mula balakang hanggang bukong-bukong, lalo na sa mga babae. Sakaling mga magka-lipodema ang mga lalaki, ito ay posibleng resulta ng hormonal problems o chronic liver disease. Muli ang ating glosaryo medico, lipodema. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online. Muli mga kaagapay, tayo po ay nagpapasalamat kay Doc Mel sa kanyang pag-share ng kaalaman sa ating lahat tuwing Thursday. Sa mga gusto pong magpakonsulta sa iyo, Doc Mel, tungkol po sa ating topic o sa iba pang mga sakit, saan po ba nila kayo matatagpuan o ano po ang inyong contact details?
0: Ang pinakamadali talaga itong messenger.
1: Yes.
0: Yung messenger ko po, Melchor B. Toquero, Melchor Toquero. Tatlo ang aking profile. And then meron din akong Viber, 0917-7950475, 0917-556-5075. At meron din po akong WhatsApp at saka Telegraph. Telegram ba? Telegraph.
1: Telegram. I-contact natin mga kaagapay si Doc Mel. Naku, napaka-welcoming niyan at for sure matutulungan niya kayo sa inyong mga concerns. So mga kaagapay, maraming salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS, FEBC Radio TV. At syempre po ang ating programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat rin kina Phil Lagtapon, John B. Reyes at Angelica Calayag. Thank you rin po sa ating mga broadcast engineers dyan sa Bukawe Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras na 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayon, si Shekinah Abalon, at kasama ko po si Doc Mel. Nagpapasalamat kami at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat.
0: God bless
1: po.
0: Maraming salamat na Dr. Kaina.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Ito ang 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
9: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Happy Webes, mga kaagapay, at kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo kami sa Webes edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Maraming salamat sa iyo kaagapay dahil nandito ka. Siyempre, lagi kayo nakasuporta, lagi kayo nakikinig at nanonood sa ating program. At siyempre, binabati kita. Alam mo, Abs, no, napakainit ng hapon natin today.
1: Damang-dama mo ba?
2: Damang-dama. Alam mo, may bagyo pa niyan. Diba? May bagyo tayo ngayon sa Philippine Area of Responsibility according to PAGASA. Diba?
1: So may expect pala. Kaya pala medyo makulimlim din.
2: Kanina, diba? Pero ngayon, napakatindi para bang gusto magpatuyo na kaagad ng mga sinampay. Diba? Pero ikaw ba kaagapay, kumusta ba ang weather po sa inyong mga lugar? Nasaan ka ba nakikinig ngayon? Gamit naman ngayon ay inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Magkwentuhan, magtawanan, at syempre magbahagi po ng inspirasyon. So, kwentuhan po tayo.
1: Yes, oo. At nakakatuwa nga, no, kaagapay, dahil Webes na naman. Mm-hmm. At syempre, binabati natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. Mm-hmm. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na ang inyong mga pabati at pa-shoutout. At yun nga, yung tinatanong ni Kael kanina. Mm. Update nyo naman po kami, kaagapay. Kamusta po ang weather dyan? At ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Yan. Kwentuhan nyo naman kami, kaagapay, dito sa ating comment section para mabati po namin kayo real time.
2: At syempre, no, sa mga listeners po natin dyan, kumusta nga ba ang lagay sa inyong mga lugar? Alam mo, kagabi, Abs, nagising ako siguro midnight kasi narinig ko napakalakas ang buhos ng ulan. Talaga.
1: Pero ano, anong oras yan?
2: Siguro mga midnight, Abs, siguro between 12 midnight to 2 a.m.
1: Okay.
2: Tapos nagising ako kasi parang siguro help siya kasi ang init ka ng panahon, ang init na sa gabi. So nakabawas din siya sa init, 'di ba? Init factor.
1: Kahit saglit lang.
2: Saglit lang, 'di ba? Nakatawid tayo at syempre malaking tulong din to kasi alam mo ngayon yung mga dams daw natin ngayon, bumababa na yung water level. Mm-hmm. So kahit paano, sana no ay nagkaroon din naman ng laman, 'di ba? At sa inyo po ba mga lugar, ano ba, sa Metro Manila, sa Mega Manila po na naabot ang ating broadcast, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. And dahil nga mainit ang panahon, masarap din kumain, Abs.
1: Ay, oo.
2: Pero gusto ko yung malamig.
1: Oo. Pang chill lang. Kasi ang init-init na nga ng panahon, no. So syempre gusto natin ng something malamig.
2: Oo.
1: Pang ano ba, pang alisman lang ng init.
2: Init at uhaw, di ba? Ikaw ba
1: ano, kinicrave mo?
2: Gusto ko na ano, kasi nakakita ko sa reels ng halo-halo.
1: Ay, halo-halo. Totoo. Ako para medyo iwas muna ako.
2: Bawal?
1: Oo. Kasi nga, kung napapansin mo yung boses ko, medyo kakagaling ko lang sa sipon.
2: So, need mo magpagaling.
1: Oo.
2: Pero
1: yung iba yata, kahit meron silang sipon or parang kahit meron silang ubo, gustong-gusto nila ng malamig.
2: Ayun nga eh.
1: Diba? Ewan ko lang. Siguro iba natin.
2: Pero diba, lalo na sa'yo, you need to take care of your voice din kasi.
1: Oo, lahat tayo. Yes. Diba? Kailangan natin pangalagaan ang ating lalamunan at ang ating boses.
2: Yes.
1: Diba?
2: Boses ah, puna. Ay, kung baka agapay, ano ba ang merienda mo sa napakainit na hapong ito? Siguro mag-time check muna tayo. Alas 3:11 na po ng hapon sa mga nasa kakalsadahan dyan, no? So, ayan po yung tamang oras. Sana po, maingat po tayo nagmamaneho kung kayo po ay nasa kalsada. Para syempre, iwasan din ang init ng ulo, di ba?
1: Oo. Magbaon ng extra patience, no? Uh-oh. Lalo na sa mga panahon ngayon na ang daming nangyayari sa ating paligid.
2: Correct.
1: At ito nga, bumabati na agad sa atin sa ongoing streaming si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Mm-hmm. Ayan. God bless din po Kuya Angel, maging si Ate Maribel Azul Nara. Nag-update na siya, no? Na mainit sa kanilang area at yan ay sa North Fairview.
2: Yan, ayan, talaga naman.
1: So mainit sa kanila.
2: O, ito, may patunay tayo si Kuya Federico Tarmulo.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, init daw talaga. 2 p.m. pa lang, tuyo na ang sinampay.
1: Ayun.
2: Diyan daw sa Poblacion 2, Marilao, Bulacan.
1: Mm-hmm. At si Kuya Vincent Garcia bumabate at dumaan na rin dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, dito po maalinsanga 32 degrees ang init. Pero kaninang madaling araw ay bumubuhos ang malakas na ulan. Pero ngayon, nag-start na naman na daw uminit.
2: Uh-huh.
1: Ayan. Siya ay nasa UK,
2: yes,
1: kung
2: hindi
1: ako nagkakamali. No? Hello po sa inyo. At yun nga, no, Kael, tuwing Thursday, di ba, Webest Edition ng Inspirations Unlimited, hatid natin lahat ng top, best, most, greatest, ultimate, pinaka, at lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay. Pinag-uusapan natin tuwing Webest, di ba, Kael? Pero bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, no, at ang ating question of the day, kumusta ka?
2: Ay, akala ko ito na yun.
1: Nabigla ka ba?
2: Oo, bigla ko napacheck ng script eh.
1: Kumusta ka ba?
2: Kumusta ako today? Ayun nga, muti ka pa ako malate sa broadcast because galing ako ng 38, madama tayong ganap.
1: Mm-hmm.
2: So, diretso na tayo kaagad, hindi na ako nakaupo.
1: Oo.
2: Salang na kaagad.
1: Oo, yun nga. Pero buti may dala kang Tumblr.
2: Oo nga, naka-display pa nga.
1: Pero parang feeling
2: ko, makita.
1: Hindi, nahagip eh. Oh. Kita siya dito sa camera. Pero okay na. Maganda yan. Kailangan
2: diba?
1: Stay hydrated.
2: Diba?
1: So yun. So yun po yung ano, yung lagay ni Kael today.
2: Ikaw ba? Kumusta ang lagay ng buhay mo?
1: Ako okay lang din naman. Kapag parang, siguro pinaka nararamdaman ko lang ngayon ay mainit.
2: Mainit talaga. Talagang alam mo ngayon pa sumasabay yung init ng panahon tapos yung sa aircon.
1: Oo,
2: diba?
1: Diba? Pero yan, praying tayo no, na mabilis na ang maging proseso para mas maramdaman na natin ang lamig,
2: yes,
1: dito sa ating studio.
2: Mm-hmm.
1: At yun nga, kinamusta lang kita kasi syempre, diba, marami tayong ganap.
2: Mm-hmm.
1: At malapit na ang ating anniversary,
2: yes,
1: sa FEBC, di ba?
2: 9 days to go.
1: Oo, 9 days to go. Ilang tulog na lang talaga kaagapay. Mm-mm. At magkakakita-kita na naman po tayo sa GCF Ortigas.
2: Yes.
1: At yan ay sa darating na June 6, 2026. Sabado,
2: yes,
1: yan na kaagapay. Kita-kits po tayo dyan. At sa ganap na alas 8 ng umaga, no, mag-i-start,
2: mm-hmm,
1: ang ating event. Ayan.
2: At alam mo, napakadaming inihanda natin yan sa ating programa.
1: Yes.
2: And we're so excited na makasama rin abs yung ating mga plenary speakers na,
1: mm-hmm,
2: sina Pastor Carlo Panlilio,
1: mm-hmm,
2: maging si Pastor Roman Guevara. And the most exciting part also, abs,
1: mm,
2: meron tayong live na radio drama.
1: Ayun. So, ang dami palang aabangan ng,
2: mm-hmm,
1: ating mga kaagapay. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register sa pamamagitan po ng link na nasa ating Facebook page, ay,
2: mm-hmm,
1: i-click na po yan para mas madali po ang inyong maging pagpunta doon. Pero syempre, pwede rin naman po walk-in,
2: mm-hmm,
1: diba? At pwede po kayo mag-invite ng inyong loved ones, friends, family, friends, or kaya kaklase,
2: mm-hmm,
1: kapitbahay, kahit sino po ang gusto nyong invite,
2: yes,
1: pwede nyong isama sa darating na June 6 para po sa 78th mm-hmm anniversary ng FEBC Philippines. At yun ay sa pamamagitan ng faithfulness, no, at lakas ng ating Panginoon. Diba? Patuloy niyang sustenance sa ministry ng FEBC.
2: Mm, kaya napakabuti po ng Diyos sa nakalipas po na 78 years.
1: Mm-hmm.
2: Kasama po namin kayo, kaagapay,
1: yes,
2: po namin kayo dito sa ating ministry through your prayers and even support para po maipagpatuloy ang mabuting balita po ni Kristo. Kaya nga ang ganda ng theme natin, Until All Have Heard,
1: mm-hmm,
2: hanggang marinig ng lahat. And that's our mission po here in FEBC Philippines, diba? To use our platforms to spread the good news until, diba, until all have heard, every single Filipino ay makarinig ng mabuting balita.
1: Yes, oo. At yun nga, no, nakakatuwa lang dahil nga nagkamustahan na tayo.
2: Mm-hmm.
1: Eh, kumustahin din natin ang ating mga kaagapay at syempre, inaanyayahan natin sila na sumagot sa ating question of the day. Kasi nga naman ang ating pag-uusapan ay about realizations.
2: Yan.
1: Yan. Kasi syempre, habang tumatanda tayo, parang mas dumadami yung realizations natin sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Agree ka ba doon?
2: Oo naman.
1: Diba? Diba? May mga bagay na dati hindi natin naiintindihan. Ngayon, biglang nagme-make sense na.
2: Mm-hmm.
1: Diba? And yung mga dating bahala na ngayon napapalitan na ng kailangan ko ng mas maging wais, diba? Mm-hmm. At yung dating gusto mo na lagi lumalabas, ayan, sa mga trentahi na makaka-relate, yung mga mahilig gumala. Mm-hmm. Ngayon, parang gusto mo na lang mag-stay sa bahay. At pagpahinga, no? At syempre, gusto natin pagtahimik ang gabi. At minsan, nare-realize din natin na hindi pala lahat ng bagay ay kailangan madaliin.
3: Correct ka dyan.
1: At hindi lahat ng tao ay mag-i-stay sa buhay natin forever. Kaya ngayong araw, kaagapay, maghuhugot tayo.
2: Yeah.
1: Gusto namin malaman ang inyong sagot sa aming question of the day na, actually, ano to eh? Tatlo, no?
2: Tatlong
1: hihingi natin sa ating mga kaagapay. So, magbigay ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda.
2: Oo.
1: So, aabangan natin yan. Ang abangan namin ni Kael ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Kaya naman po, huwag na kayo mag-atubili, huwag na po kayo mahiya kasi baka yung mga realizations na i-share ninyo kaagapay eh maging lesson din sa iba pa nating listeners, no, na makakabasa dyan sa ating comment section.
2: Yes, correct ka dyan, Abs. Kaya we encourage you, patuloy po na mag-comment, not just your answers, pero kung may mga pa-shoutout kayo.
1: Yes.
2: And don't forget po na i-click na ang share button sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming. So, unahin na natin ang mga sumagot sa ating poster kaninang umaga. Unang-una na rito, nag-comment si Ate Aida Coquilia, sabi niya, maging kontento po kung ano ang kaloob ng Diyos sa buhay. Maging thankful, maliit man o malaki sa bagay. Magpatawad po para hindi mabigat sa daily life. Oo. Napakaganda no, Ate Aida. And thank you for these realizations.
1: Oo, totoo yan. Napaka-practical ng kanyang kasagutan. At ito si Kuya Vincent Garcia, napadaan din sa ating poster. At ang sagot niya ay, na-realize ko na malapit na akong maging kwarentahin.
2: Mm-hmm.
1: Na-realize ko na may paisa-isa akong white hair. And na-realize ko na lahat ng bagay ay lilipas.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, good afternoon daw. Watching siya while eating breakfast. Ulam niya ay ginisang kalabasa.
2: Ay, wow.
1: Na may bunga ng beans at sahog na pork.
2: Wow.
1: Oh, diba? Hello po sa inyo. At talagang totoo to, no? Kahit sa mga trentahin nga, eh, makikita mo din talaga yung mga white hairs, paunti-unti na silang sumisilip sa iyong buhok. At yun nga, ito rin, yung sinabi niyang lahat ng bagay ay lilipas.
2: Mm-hmm.
1: Diba, huwag ka mag-staycation sa mga pinagdadaanan mo. Daanan mo lang yun.
2: Wag. Tambay yan.
1: Yes. Yan. Thank you po, Kuya Vincent.
2: Ayan. Ito ah, sabi pa ni ate, ano to? Ave, Vanessa, number one daw is cherish the moments with your loved ones.
1: Yun.
2: Second is to honor God and His grace to my life na nakakasama niya ang kanyang pamilya. Ayan. At malayo sa sakit. And lastly, makontento sa kung anong meron at magpasalamat sa lahat ng bagay o pangyayari sa araw-araw. Ay, thank you so much po at Kuya Abe, no, for these things. Talagang, alam mo talagang bawat bagay or oras, i-cherish natin.
1: Yes.
2: Diba? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay.
1: Oo, diba? Huwag natin i-take for granted yung mga oras na kasama natin sila, yung mga times or pagkakataon na pwede pa tayo mag-spend ng oras for them.
2: Yes.
1: Diba? Kaya i-grab mo bawat minuto, bawat segundo na pwede mong i-spend sa kanila. Diba? Dahil, syempre, mahal natin sila. Paramdam natin. Diba? At ito si Rosiel Historilio. Ang sagot naman niya ay God. God first love. Ayan. And health is wealth at peace of mind.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Isa sa mga bagay talaga. No? Peace of mind. Diba? Na luxury na yan eh, kung ituturing, di ba? Kasi sa dami ng nagaganap sa ating mundo, sa ating paligid, di ba? Talagang, alam mo yun, ang hirap magkaroon ng kapayapaan. Pero, kung ituturo natin, if we will fix our eyes on Jesus, siya lang talaga yung tanging makakapagbigay ng kapayapaan na hindi mo matatagpuan or hindi kayang i-offer ng mundo.
2: Yes. Diba? Alam mo, napakaganda na sinabi mo, lalo na sa peace of mind, Abs. Kasi this is a very luxurious things that you could ever have. Kasi you cannot buy it, di ba? Parang may matutulog ka sa gabi na payapa ang puso at isip mo na wala kang inaalala. Mm-hmm. Because you know to yourself na meron kang peace that surpasses all understanding. And that is only to be found sa ating Panginoon. Kaya kaagapay, if you're finding that peace, wala nang iba. Hindi mo matatagpuan niya sa palengke, sa kaklase, sa trabaho, sa pamilya. Only found in God.
1: Yes. Yan. Amen.
2: Sabi pa ni Eden Reyes Vanguardia, I'm on my 50s. Mm-hmm. And 2 years ago, akala ko kukunin daw siya ni Lord. And na-realize niya na masarap daw mabuhay sa bawat ngayon kasama ang mga kaibigan, ayan, at pamilya. Pahalagahan daw ang mga maliliit na bagay na meron. Hindi natin napapansin kasi nakasanayan na. Pero dapat ipagpasalamat sa Panginoon at na-realize din niya na ang kwento ng buhay niya ay hindi siya ang bida. Kung hindi, si Jesus ang bida. Amen. Wow. Napakaganda.
1: Napakaganda naman ng mga realizations ni... Ate Eden, and thank you for sharing that po sa ating mga kaagapay. Yes. At ito si Ate Mary Grace Karaig, sabi niya, acceptance sa lahat ng nangyayari sa buhay, malungkot man, masakit man, o masaya. Treasure every moment with your loved ones and always be grateful and trust God in any circumstances or aspect in life.
2: Amen. Amen. Ito, nag-comment din si Aurora Amparo Padilla. Sabi niya, number one, makontento kung anong meron sa kasalukuyan. Number two, pasensya. Yan. Patience. Ayan. Number three is, sa anumang pagsubok, ipagkatiwala sa Diyos. Ayan, napakaganda talagang yung makontento ka, yung hindi ka naghahangad ng sobra-sobra. Mm-hmm. Kaya nga siguro madaming walang peace din sa buhay nila because they are looking for something more. They don't have any satisfaction in life because gusto nila laging dapat meron silang ganyan. Mm-hmm. And that's the reality of life. Tignan mo ngayon ang nangyayari sa ating system, diba? Lalo na sa ating government, diba? Mm-hmm. They don't have peace because they are longing for more and you should also pray for that, diba, kaagapay?
1: Yes, oo. Talagang kailangan natin idulog sa panalangin ng ating bansang Pilipinas. At ito si Ate Neth Panganiban. Ito ang kanyang tatlo or top three na bagay na kanyang na-realize habang siya ay tumatanda. Number one, to be more intentional in deepening my relationship with God so I can live a life worthy of His calling by God's grace and all for His glory. Mm-hmm. Number two, enjoy a balanced life with ministries. My family, LGWWL, and as EE, volunteer, field worker. Ayan, siguro leaders group to. No?
2: Uh-huh.
1: Yung mga terms. At number three, keep the main thing, be the main thing.
2: Oh, yeah. Nice.
1: Diba? His last command is my first concern.
2: Wow, diba? I love that.
1: Napakagandang reminder naman ng kanya mga realizations. Ayan. Thank you po.
2: Ganda. Ito naman, sabi ni Dijon Mastard. Para sa ating katanungan na magbigay ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda. So mag-isip ka na rin kaagapay habang binabasa po namin ni Abs yung mga comment ng ating listeners. Sabi niya ni Dijon, number 1, lahat ay lumilipas. Lakas, oras, saya, at lungkot. Pangalawa, makilala ang Diyos at kanyang kabutihan hanggat maaga. And lastly, bawat maling gawi ay may katumbas na pagbabago kung gugustuhin. And thank you, no? Alam mo yung Nabs, di ba? Parang as we grow older, talagang nag-grow din ng wisdom because from that experience, alam mo, lalo na sa pagkakamali, because you have learned from that, hindi mo na siya uulitin, di ba? You will not repeat the same mistake over and over again because natuto ka na.
1: Totoo. Yeah. At yun din talaga yung pinakamahalagang gawin, no? Kapag meron tayong mga pinagdadaanan o kunyari nagkamali man tayo doon sa mga bagay na pinagdaanan natin, baunin natin yung lesson na dala nito.
2: Correct.
1: Huwag tayo mag-dwell dun sa nangyari.
2: Yes.
1: Diba? At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, "Good afternoon mga kaagapay, isang masayang Webes po sa ating lahat." At ang kanyang kasagutan ay number one, mas mahalaga ang panahon kaysa sa pera. Yun. Number two, na-realize ko na dapat ay maging partner natin si God, lalo na sa bawat decision na ating gagawin. And number three, dapat nating ingatan ang ating sarili para makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga anak ng matagal at maranasan palagi ang biyaya ng Panginoon dito pa lamang sa lupa. Maraming salamat po. And God bless us all. Ayun, oo. Ganda, no? Gandang paalala nito. At ito rin, no, yung number three. Minsan kasi, no, nalilimutan nating alagaan din ang ating mga sarili.
2: Yun nga.
1: Diba? Sobrang, wala naman ding masama na talagang ibuhos mo yung kaya mong ibigay sa iyong mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Kasi isa yan sa mga bagay na goal natin, diba? Na maiparamdam yung ginhawa para sa ating mga pamilya.
2: Correct.
1: Pero wag din natin kakalimutan na alagaan yung sarili natin. Kasi bigay to ng Diyos, eh.
2: Correct.
1: Diba? Our bodies and yung sarili natin, kumbaga. And stewards tayo ng ating mga sarili, kaya huwag natin pababayaan din ang ating lupang katawan.

0: Matina. Kaya nga, alam mo, Abs, pwedeng-pwede kayo magkwento ng sikreto sa akin eh. Kasi mga siguro ilang araw lang, makakalimutan ko na siya eh.
1: So safe na safe.
0: Oo.
1: Ang sikreto para sa'yo. Sige. Lamin
0: ayan.
1: Na.
0: Oo, ayun yung number one niya, nagiging makakalimutan. And pangalawa, dati lagi pabango, hawak. Ngayon, panay pang haplos na.
1: Hala, relate din tayo.
0: Diba? Uy, napaaga ata tayo, no? Sa gantong bagay. And lastly, i-enjoy lang daw ang buhay. Yan. Thank you po, Ate Belsy.
1: Grabe, no? Yung mga sagot ni Ate Belsy. Talaga na relatable. Kahit anong edad. Lalo correct. Na sa mga patrentahin talaga, no? Talagang very relatable.
0: Yes.
1: So yun, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo ha, na sagot po kayo sa aming question of the day na magbigay ng top 3 na bagay na iyong nare-realize habang ikaw ay tumatanda. Share nyo lang kaagapay, kwento nyo lang dito sa ating ongoing streaming ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Kaya sa mga kaagapay po natin, huwag po kayong BBTO, mapa Team Online or Team Radio ka. Magbabalik po ang Webest edition ng Inspirations Unlimited.

0: Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong go-to companion. This is Kyle Garcia. Maraming salamat sa iyo na patuloy nakikinig sa radyo at maging sa ating online streaming via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Don't forget, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa lahat po ng social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. And syempre may iniwan tayong katanungan kanina, Abs. Ito na nga, no? Ulitin ko. Magbigay po kayo ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda.
0: Yun. At salamat kaagapay sa patuloy ninyong pag-iiwan ng mga inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Kaya tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng kanilang mga kasagutan. So unahin ko na ang ating kaagapay tuwing Tuesday, si Kayla Escalante. Sabi niya, number one, it is what it is and choose your battles wisely. Mm-hmm. O, diba? Spend natin yung energy and time natin sa mga bagay na kontrolado natin and talagang importante for us.
1: Yes.
0: Piliin natin lagi ang peace of mind. Di yan mabibili sa kahit saang mall. O,
1: amen.
0: Diba? Number two. Number one pa lang yan. Ito pangalawa, Kael. Sabi ni Kayla, one thing na truly important, yung mga sarili natin and our health.
1: Correct.
0: Yan. Minsan, natitake for granted natin yan while we are fulfilling our needs, mission, purpose. Let us not forget na ingatan ang ating mga sarili dahil we cannot give what we don't have.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Pangalawa pa lang yun.
1: Yes.
0: Ito na ang pangatlo, Kael. Ang pangatlong sagot naman ni Kayla ay, cliche man pakinggan, pero trust the process. Naalala ko ang turtle theory.
1: Mm-hmm.
0: Sila hindi nagra-rush, hindi nagpapanik, at hindi iniisip who's ahead of them. Nagpapatuloy lang sila one stroke at a time. So, let us trust the process and the process maker. Diba? Pinapadaan tayo ng Lord sa mga bagay, hindi dahil wala lang.
1: Mm-hmm.
0: May sariling plano, purpose and timing ang Lord para sa atin.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? Very well said.
1: Very well said. Nothing to add, Kayla.
0: Oh, diba?
1: You
0: thank
1: deliver
0: you so
1: it
0: much.
1: Very smoothly.
0: Oh, oh.
1: Pero alam mo, yung number one point niya, yung fighting, choosing your battles.
0: Mm-hmm.
1: At alam ko, si Kayla, may naipadalo lang battles yan.
0: Mm-hmm. Diba? Marami na.
1: Correct.
0: Diba? At saksi tayo dyan. Mm. Diba? Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. At paano niya napagtagumpayan?
1: Correct.
0: Diba? Minsan, tinatanong natin, paano niyo po napagtagumpayan yan? Pero siya, diba?
1: Yes.
0: Marami ng pinagdaanan si Kayla at napagtagumpayan niya yun sa tulong ng Lord.
1: Amen.
0: Diba?
1: Thank you,
0: Kayla. Thank you, Kay. Ayan. Sino pa next natin?
1: Ito ha, sabi ni Hannah Cantor. Sabi niya, time is gold. Number two, true friends are not by numbers, rather by who stands by your side when you need them. Oy, totoo to ah. And lastly, family is love. Family is the most important thing in everything.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Thank you so much po. At si, sino pa ba?
1: Edget.
0: Ito bumabati. Ito bumabati muna. Batiin natin at i-shout out si Kuya John Lawrence Andaya, maging si Phoebe Ann Perea at si Raislyn Perea Aure. Ayan, hello po sa inyo and happy listening.
1: Mm-hmm.
0: At si Ate Ijet Quaizon, sabi niya, ang sagot niyang top 3 na bagay na kanyang na-realize habang siya ay tumatanda ay mas napalapit kay Lord, masaya sa loob ng church at fellowship.
1: Mm-hmm.
0: Malulungkutin na at ayaw na daw niya sa maingay at sa magulo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. For sure, maraming makaka-relate dyan, Kael, diba?
1: Yes.
0: Ayaw na natin sa maingay at magulo. Gusto na lang natin ng simple.
1: Simple, payapa, tahimik.
0: Oo, diba? Kagaya nga nung sabi ni Kayla, ano, yung sagot niya, choose your battles, diba? Piliin mo yung mga bagay na paglalaanan mo ng panahon, ng energy, ng oras.
1: Yeah, always
0: diba?
1: Think, diba, is it worth fighting for?
0: Mm-mm.
1: If it's not, then let go of it.
0: Mm-mm.
1: Right?
0: Let it go.
1: Yeah.
0: Sino pa ang next?
1: Sabi ni, sino to? Si Myla Sabater. Number one, habang natanda, nagkakaroon ng awareness sa mga bagay na madami daw ang alalahanin. Second is, isang araw magkakaroon kayong magkakapatid ng kanya-kanyang priority like sa pamilya, sa career, pagpapalago ng sarili.
0: Ayun.
1: And lastly, mahirap ang buhay pero mas mahirap pag walang Kristo sa buhay.
0: Amen to that. At si Ate Daisy Jo Valdez, sabi naman niya, the more I wanna serve God by sharing His good news to others. Ayan, isa sa mga bagay na kanya na-realize habang tumatanda siya. At yon, more time daw sa kanyang asawa at mga anak. At peaceful relationship with friends and other people. Mm-hmm. Ayan, siguro ito isa sa mga bagay na pinaprioritize na, no?
1: Yes.
0: Ni Ate Daisy sa kanyang buhay.
1: Yes. Ito naman ang comment si Cora Fango. Nare-realize ko kung di ako makapunta ng Zambales, baka up to day, hindi ko pa rin marahil makikilala ang sarili ko at si God. Malaking bagay sa akin na nakilala ko ng maaga si God after 10 years na mapunta daw siya doon. Pinakilala sa akin ng kapatid ko, dalawa lang kasi kami dito, naligaw ng Zambales pero siya namayapa na. Ayan, dito daw siya, masaya. Ayan na, maraming salamat Ate Cora, and we're praying for your journey in Christ.
0: Mm-hmm. At si Ate Lani naman, ang kanyang top 3 na bagay na na-realize habang siya itumatanda ay, number 1, genuine relationship daw niya kay Lord. Number 2, intimate relationship sa kanyang anak at asawa.
1: Mm-hmm.
0: At peace of mind. Yan, peace of mind din sa araw-araw. Yan. So ito, kagaya yata din ni Ate Daisy, ito yung tatlong bagay na pinapahalagahan na ngayon ni Ate Lani. Ayan. Thank you so much po for sharing that.
1: Ito naman ang comment na sa atin si Ate Lori Santos. Ang kanyang top 3 abe ito. Magbiyahe hanggat kaya pa ng tuhod. Ay, agreng-agre tayo dyan.
0: Yes.
1: Diba? Yung iba nga dyan, kahit bagets pa, ay medyo hindi na kinakaya ng tuhod, di ba? So, hanggat kaya pa, enjoy natin ang travel, yung walking, yung mga long distance, yan. Number 2, i-enjoy mo ang lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Basta, nasa kalooban ni Lord, yan.
0: Yes, oo.
1: Third, huwag palagi sa bahay. Lumabas, mag-zumba. Talagang gusto ni Ate Ate Lori yung laging ano eh, talaga
0: active lifestyle.
1: Active
0: ha?
1: Lifestyle. Ayan, mag-zumba daw, maglakad-lakad para di agad pumanaw. Ayan, sabi niya, at palaging manalangin sa ating Panginoon na bigyan ng mahabang buhay. Thank you. Ayan, listening siya mula sa Pandi, Bulacan.
0: Oo, ayan. Thank you so much po. At talagang parang ano to, no? Reminder din sa bawat isa.
1: Oo.
0: No, na gamitin natin, no? Yung lakas na binigay ng Lord sa atin. Hanggat binibigyan niya pa tayo ng chance na maglakad, na makapasyal with our loved ones, makapag-explore, di ba?
1: At saka ang ganda na sinabi niya, yung ano, galaw-galaw. At saka, ito ha, mga kagapay, living example niya si Abs and her husband. Talagang every weekend. Diba?
0: For the walk lang.
1: For the walkathon.
0: Si JB ang natakbo. Ako, for the lakad ako. Diba?
1: Breeze walking.
0: Breeze walking tayo. Yeah. Siyempre, kailangan yung papawisan tayo.
1: Oo.
0: Diba? Para active pa rin ang ating mga katawan. At ito si Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Ang kanyang tatlong kasagutan ay mag-travel habang kaya pa ng tuhod. Ayan, parang same sila ni Ate Lori. Ayan, no, kasama daw ang kanyang mga kaibigan. Number 2, bonding with friends, kwentuhan. Ayan, kumain din sa labas. Number 3, exercise every day. Ayun, healthy lifestyle, maging happy palagi with your mga apo. Ayan, always pray kasi ang meron tayo ay lahat ay galing daw sa Panginoon.
1: Amen.
0: Ayan. Amen po. And thank you po sa inyong answer.
1: Ito, I think last to sa ating poster, sabi ni Ate Tins Martinez, pahalagahan ng pamilya, ingatan ng katawan, kalusugan, ang tanging kayamanan daw. Mag-ipon, habang bata pa. Ay, oo, oo, ipon is life, kaagapay.
0: Totoo.
1: Huwag puro laging palabas. Dapat may paloob din.
0: Yes. Oo, no, kailangan itong daily reminder. No?
1: Yes.
0: Kung alam lang natin na magiging ganito kagastos ang buhay, no? Siguro dapat ng mga ano pa lang, paglabas pa lang natin sa mundo, nagpiso-piso na tayo.
1: Saka sana ituro din, no, isama din sa, probably, ano eh, maganda rin siyang isama sa curriculum yung financial literacy.
0: Oo. Diba? Totoo. Diba? Kasi talaga napakalaki ng impact.
1: Correct.
0: Sa tao. Especially kapag, yun nga, no, yung hindi marunong maghawak ng finances. Napakalaki ng impact nun.
1: Yes.
0: Diba? Kaya kailangan matuto tayo. Ito pa, meron pang pahabol sa ating poster si Ate Hannah Cantor. Uy. Sabi niya, number one, ito madalas natin ito napapakinggan
1: ano
0: at naririnig. Time is gold.
1: Yes.
0: Number two, true friends are not by numbers, rather by who stands by your side when you need them. Mm-hmm. Pero para nabasa mo na yata
1: yes.
0: ito. Pero gusto ko lang ulitin.
1: Oh, ang ganda kasi, diba?
0: Reiterate natin. Pero thank you so much, Ate Hannah, sa iyong answer. At dito, syempre, hindi papahuli yung mga kaagapay natin dito sa ating ongoing streaming. Kaya basahin ko na rin.
1: Yes.
0: Si Ate Telma Manjares, sabi niya, blessed afternoon and God bless daw. Umuulan daw kanina, no? Umulan ng mahina. Pero mahina lang daw sa sana kaya ko pa. Naduduli kasi ako dito sa ating ongoing streaming.
1: Okay.
0: Pero siya ay mula sa Calamba, Laguna.
1: Yes.
0: Hello po, Ate Telma.
1: Sana nga tayo. Tapos na si Ate Telma. Yes. Ito naman, si Kuya Oscar Jokar Malyari. Ang merienda daw niya ngayon ay hopyang tipas at palabok.
0: Wow.
1: Kain daw tayo, abs. O, nagayayana.
0: Nga. Nakakagutom naman. Hopyang tipas.
1: Yes.
0: Diba? Masarap yan talaga na merienda.
1: Correct.
0: Diba? Gusto ko yung ano, yung may ube din.
1: Iba-ibang flavor yan. Mm. May hopyang baboy, may hopyang ube, may hopyang pandan. Yan.
0: Wow.
1: Parang sukin ng tipas.
0: At eto naman. Ay, nakakatuwa naman. In-update na tayo ni Ate Telma Manjares. Nakapag-register na daw sila. Apat sila, mag-iina. Para sa ating
1: anniversary.
0: Uy,
1: kita-kit sa Ate Telma.
0: Yes.
1: Oo. Uy, may booth yung DZAS doon. Mm-hmm. Daanan nyo po, mga kaagapay.
0: Yes, kita-kits po. At si Ate Aida Kukilia, watching daw siya while waiting sa tawag ng kanyang doctor.
1: Ayan. Oh.
0: Hello po sa inyo. And thank you po sa pagdaan ninyo sa ating ongoing streaming.
1: Uy, may pahabol pala na kasagutan si Kuya Oscar Malyari. Sabi niya, I realize na sa pagtanda ko, nagiging mapagsimba at maging malapit sa Diyos.
0: Ayun.
1: Maglingkod, maging mabuti sa buhay at sa kapwa.
0: Mm-hmm. Oo, no? Kumbaga, kahit sa anong kaparaanan, mag-i-extension tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, diba? Kahit sa anong kaparaanan, diba? At ito si Ate Erlinda Cannon. Sabi niya, hello po, Inspirations Unlimited. Narealize ko po habang tumatanda ako, ay maging thankful palagi. Yun. Number two, i-appreciate yung mga bagay, maliit man, na blessings yan. At last po, ay masayang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Oo nga, totoo, no? Lalo na yung kanyang number one. Maging mapagpasalamat tayo sa ating kahit saan. Basta bagay na natatamasa natin. Kahit doon sa mga bagay na hindi natin natamasa or hindi natin experience, diba? Minsan kasi baka pag-iingat ng Lord sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga pinagpe-pray tayo or mga unanswered prayers or answered prayers, diba?
1: Correct.
0: Lahat yun ay may layunin ang Panginoon.
1: Yes. Ito naman, sabi ni Ate Ruby Clet, good afternoon po. Ayan, ang kanyang merienda today ay ginataang munggo.
0: Ay, wow.
1: Kasama ang tanghalian na, ay, talagang heavy na. Ako, sinasabi ko, lagi magpasalamat. Itaboy ang reklamo. Dito po kami sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan. Ayan, salamat po Ate Ruby.
0: Oo, 'di ba? Huwag tayo maging ma-complain.
1: Oo. Alam mo lagi kong nire-remind, actually reminder for myself and also to other people, 'di ba? Comply before you complain.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tayo minsan nauuna ang reklamo kaysa sa pagsunod.
0: 'Di
1: ba? Para tayong Para tayong lagi nagko-complain sa mga bagay-bagay without realizing na eh, dapat pala sumunod muna. Dapat muna obedience first.
0: Oh, obedience muna. And there's blessings sa obedience.
1: Correct.
0: At ito, si Aaron Ranoco. Sabi niya, na-realize ko na huwag manghusga, lalo na kung hindi mo alam ang pinagdadaanan nila. Diba? Number two, maging kontento at mapagpasalamat sa Panginoon. Number three, hindi ka laging nasa taas. Kaya be humble lang palagi.
1: Yes.
0: Pakibati daw ang kanyang magandang asawa na si Ate Tart Ranoco.
2: Hello
0: po sa inyo and happy listening po sa inyo.
1: Yan. Ito si Mayang Gorospe. Magandang hapon. Dagdag ko lang po sa mga insight. Uy, ito ang ganda. Number one, guard my boundaries. Second, keep an inner core of true friends. And lastly, at the end of each day, to count my blessings. Ang gandang reminder, no, if there are 1,000 reasons to give up, to quit, there are more than 1,000 reasons or even million reasons to be thankful for God.
0: Oh, diba? Amen. At si Mariz Castro, sabi niya, blessed Thursday, kaagapay. For me, money is not important for me. Ayan. And isa pa sa mga bagay na na-realize niya ay to do more sa kanyang ministry. Ayan. And ayun, i-share ang goodness ng Panginoon sa kanyang kapwa.
1: Yes.
0: Through serving. Ayan.
1: Amen. Lalo na sa mga kaagapay natin siguro na acts of service, di ba? Talaga,
0: oo,
1: yung love language na they want to serve more.
0: Totoo.
1: Eto, may pahabol pa si Ate Ruby Clet. Makakalimutin na. Dapat, pag may naisip na gagawin, gawin na.
0: Ayun.
1: At yung meron, kukunin na bagay, etc. Love pa rin ang pairalin kahit merong kasama na bugnutin. Ay, sino kaya yan ha, Ate Ruby ha? O, wag na tayong bugnutin. Dapat syempre, love, love, love lang.
0: Oo. At yun nga, no, dala din talaga tayo na extra patience sa atin sa araw-araw. Kailangan natin yan.
1: Oo naman.
0: At ito sa ating PMC, Angela Marie Santos. Sabi niya, habang tumatanda ako, tatlong bagay talaga ang na-realize ko. Una, hindi mo kailangan i-please ang lahat ng tao kasi mapapagod ka lang.
1: Ayoko naman.
0: Pangalawa, mas importante ang peace of mind kaysa proving yourself. At pangatlo, sobrang bilis ng oras kaya kailangan mo talagang i-value ang pamilya at mga taong mahal mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Thank you so much po.
1: Ito yung sumagot si Kuya Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, ang top 3 na realization niya habang tumatanda. Una, ito ah, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Pangalawa, hindi lahat ng kaibigan mo ngayon ay mananatili habang buhay. And lastly, mas mahalaga ang consistency kaysa motivation. Ay, alam mo, parang ito yung ano, Abse, yung diniscuss din sa COC namin kanina. Yung how can you have consistency? Kasi di ba, yung motivation, gaganahan ka lang kapag may goal ka, kapag may ano, saka fleeting siya. Pero kapag consistent ka dun sa ginawa mo, lalo na consistency and faithfulness, mas, alam mo, kahit may problems ka, you can, ano eh, parang
0: magpatuloy.
1: Kaya mo magpatuloy, kaya mo magpersevere, 'di ba?
0: Totoo. At 'yun nga, no, napakagandang reminder nun. Kasi hindi naman ano mo, araw-araw tayo
1: motivated, 'di ba?
0: Hindi naman tayo laging on fire.
1: Correct.
0: Pero mahalaga pa rin na kahit ganun man, ano man 'yung pinagdadaanan or sitwasyon, ay manatili tayong magpatuloy.
1: Correct.
0: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: At ito si Kimberly Ann Flores, sabi niya, una, okay lang mawala ang ilang tao sa buhay mo kung hindi na healthy ang connection. Pangalawa, hindi mo kailangan maging perfect para maging worthy. Pangatlo, mas masarap pala ang simpleng buhay na may kapayapaan.
1: Totoo diba? Yan.
0: Sa yun, sa mga kinakrave talaga ng mga trentahin. Peace of mind. Thank you po.
1: Ito naman, ihabol ko si Mark Anthony Reyes. Sabi niya, una, ang tunay na success, hindi lang pera. Oh, sa mga ano dyan, ha? Ang gandang reminder ni Kuya Anthony. Hindi daw pera ang metrics ng success. Pangalawa, ang pahinga ay hindi katamaran. Oy, oo naman.
0: Yes.
1: Rest is also part of your worship, mm-hmm. 'di ba? And lastly, habang tumatanda ka, mas piliin mo talaga yung tahimik kaysa sa magulong buhay.
0: Ayun, oo. Ganda, no? Ganda mm-hmm. ng kanyang mga realizations kasi talaga marami tayong tinatamaan.
1: Oo. And probably, no, Abs, talaga yung mga kaagapin natin, they relate to each other. Kasi
0: yes.
1: siguro napagdaanan or pwede kung mapagdadaanan yung ganong sitwasyon, alam nyo na yung gagawin.
0: Totoo, diba? We can learn from one another.
1: Yes.
0: At last na muna, nababasahin natin mula kay Patricia Joy Villanueva. Sabi niya, top 3 ko ay una, hindi lahat ng plano mo ay mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Exactly the way you wanted it. Pangalawa, healing takes time.
1: Yes.
0: At pangatlo, mas mahalaga pala yung mga taong nandyan sa lowest moments mo. Ayun. So yan, grabe. Ang dami natin mm-hmm. natutunan ngayon, guys.
1: Totoo.
0: No? At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating sumagot
1: mm-hmm.
0: sa ating question of the day at nag-share ng kanila mga insights dito sa ating ongoing streaming. Thank you so much po, mga kaagapay. At yun nga, no, nare-realize natin na habang nadadagdagan mm-hmm. yung edad natin ka LA, mas nare-realize natin ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga achievements,
1: yes.
0: sa pera, or pagiging successful
1: mm-hmm.
0: sa paningin ng iba. Mas nauunawaan natin na hindi pala lahat ng, alam mo, yung mga bagay sa mundo ay nangyayari sa plano natin.
1: Uh-uh.
0: Diba? Makaka-experience tayo ng delays, makaka-experience tayo ng heartbreaks, disappointments, at unexpected turns
1: mm-hmm.
0: sa buhay natin. No? Na minsan, hindi natin maintindihan agad. Pero through all of those moments, kaagapay, naniniwala tayo na God is working.
1: Amen.
0: He is working, diba? Tinuturuan niya tayo, hinuhubog niya tayo, at ginagabayan niya tayo every step of the way.
1: Alam mo, Abs, agree ako sa sinabi mo. Kaya habang tumatanda tayo, kaway-kaway naman po sa mga bentihin, trentahin, kwarentahin, sinkwentahin, at sa mga nauna pa sa atin, mm-hmm. diba, na mas tumatanda. Sana hindi lang po wisdom sa buhay ang lumalalim, kundi pati po ang ating pananampalataya, pagtitiwala, at yung dependence po natin para sa ating Panginoon. Kasi minsan, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi natin kailangan na kontrolado natin lahat ng bagay. Basta hawak tayo ng Diyos, di ba? Ka-faith, di ba? Kapit lang, di ba? Sa Kanya, sa Kanyang presensya, sa Kanyang kapangyarihan.
0: Yes, ayun. What a way to end our discussion at episode ngayong hapon. Kaya maraming salamat, mga kaagapay. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, mm-hmm. kay Kuya Nat Peralta, sa ating RTV team, sa ating kay Ate Aileen Valdez, kay Jabez Mancho, at sa ating interns, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong go-to companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa,

0: siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, ganap ng alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes, Abente, 8 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas. Bilyong halaga ng investment nakuha. Bagong taxpayer portal, inilunsad ng DOF. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nakakuha ang Pilipinas ng higit 210 billion pesos o $3.4 billion na halaga ng investment mula sa mga Japanese businessmen matapos ang state visit sa Japan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula ito sa sinagawang high-level business roundtable meeting sa Tokyo na personal na dinalawan ng Pangulo kasama ang mga Japanese investor. Target ng mga pamumuhunan ang manufacturing, renewable energy, turismo, infrastructure at iba pang industriya na inaasahang lilikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na ang Pilipinas ay handa na maging sentro ng smart manufacturing at green investment sa ASEAN. Habang ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Mathai, nakikita rin ng Japan ang malaking potensyal ng Pilipinas sa tourism at hospitality sector. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na patuloy na magtutulungan ang dalawang bansa tungkol sa seguridad, ekonomiya, technology, pagkain, energy at climate action. Aniya, mahalagang kaalyado ng bansa ang Japan, lalo na sa infrastructure, security at pagtulong sa panahon ng kalamidad. Nagpaabot din ang pasasalamat ng Pangulo dahil sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas at sa mainit na pagtanggap ng delegation ng bansa sa kanilang pagbisita sa Tokyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pagtitiyak ng Commission on Elections na ang 2028 national elections ay matutuloy kahit pa may mga usaping tungkol sa posibleng no election scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang pagsasagawa ng halalan ay mandato ng Constitution kaya imposibleng hindi ito matuloy at wala rin anyang contingency plan ang ahensya para sa no election dahil siguradong magkakaroon ng election sa 2028. Naungkat ang usapin dahil sa privilege speech ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niyang may umano'y plano para sa term extension ng mga opisyal at kanselasyon ng 2028 elections. Ngunit ito ay tinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Sa ngayon, nakafocus ang poll body sa pag-aaral kung paano higit pang mapapahusay ang automation ng 2028 elections kabilang ang voter registration at pagbuo ng mga panuntunan at guidelines.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ipinroklama ng Commission on Election ang bagong kinatawan ng unang tahanan party list. Sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinroklaim ngayong araw ni si Elmer Katulpos bilang bagong kinatawan ng naturang party list. Matatanda ang nagbitiw noong nakaraang linggo ang dalawang kongresista kabilang sa unang tahanan party list si Representative Nathaniel Educado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Inihayag ni Educado na personal ang dahilan ng pagbibitiw niya kabilang na ang kanyang kalusugan at pamilya. Nauna nang pumalit si Carl Joseph Legaspi bilang bagong kinatawan ng Pinoy Workers Party List.

0: Bigyan, pangunahing balita.
1: Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government sa local government units ang pagpapabilis ng pag-aproba sa mga proseso sa renewable energy projects sa buong bansa. Batay sa isang memorandum circular, inilatag ng DILG ang mas pinaigting at epektibong mga panuntunan ukol sa pagkuha ng mahalagang documentary requirements. Magbibigay ang mga ito ng mas malinaw na proseso para sa aplikanteng humihingi ng pag-aproba ng mga renewable energy projects sa lokal na antas. Kabilang sa mga proyektong renewable energy ang pagpapaunlad ng mga infrastructure gaya ng energy storage system, solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang renewable energy sources na lumilikha ng malinis na energy. Sinabi ng ahensya na naglalayon ang hakbang nabawasan ang hindi kinakailangang pagkaantala. Alisin ang mga paulit-ulit na documentary requirements at mapabuti ang coordination sa pagitan ng mga national government agencies at mga LGU bilang suporta sa renewable energy goals ng bansa.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Magbibigay ang Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong pinansyal sa iba't ibang benepisyo para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga Employees Compensation Commission o ECC ukol sa pagbibigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, makakatanggap ang mga beneficiary ng mga nasawing manggagawa ng 15,000 pesos na ayuda. Aasikasuhin din ng ECC ang funeral benefit na may halagang 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System o SSS na bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya ng death pension benefits. Samantala, magkakaroon naman ng mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente ng 10,000 peso cash assistance at disability benefits.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pinalaki ng National Food Authority ang kapasidad ng kanilang mga bodega para makapag-imbak ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng emergency procurement ng milling services. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Tio Laurel Jr., naglalayo ng programa na pagpapabilis ng proseso ng palay na binibili mula sa mga lokal na magsasaka at masuportahan ang bentahan ng 20 peso kada kilo ng bigas. Sinabi rin ng DA na mahalaga ang hakbang upang maprotektahan ang consumers laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain kasabay ang pagmahal ng langis sa pangdaigdigang merkado. Umabot na sa 19.1 million pesos sa Bicol Region ang milling contracts at inilaan para maproseso ang mahigit 114,000 na sako ng palay. Naglaan na rin ng una ang NFA ng 48.5 million pesos para sa milling services sa Soxargen.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ipinagmalaki ng Department of Finance ang inaasahang mas mabilis, maayos at simpleng transaksyon ukol sa pagbabayad ng buwis. Ito ay matapos ilunsad ang bagong taxpayer portal para sa mga taxpayer na sakop ng Large Taxpayer Service o LTS, katuwang ang Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BIR, ito ay parte ng modernization at digital transformation efforts ng ahensya kung saan maaari nang makita ng mga taxpayer sa iisang online platform ang kanilang tax records, filed tax returns, tax payments, account ledgers, at system-generated reminders. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Goh na ito ay makakatulong sa pag-iwas sa pagbalik-balik na proseso at paggamit ng magkakahiwalay na platform sa pag-asikaso ng tax obligations. Samantala, ayon naman kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza, na bahagi ang taxpayer portal ng mas malawak na digital reform program ng ahensya para mapaganda ang taxpayer services at voluntary compliance ng publiko.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Idiniklara ng Malacanang ang special non-working days sa 5 lugar ngayong June kasunod ng pagdiriwang ng mga anniversary at special na okasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1260, special non-working day ang June 6, 2026 sa Bamban, Tarlac para sa pagdiriwang ng Bamban Day. Habang sa June 16 naman ay special non-working day sa lungsod ng Bogo, Cebu, kaugnay ng charter anniversary nito. Samantala, sa ilalim ng Proclamation Numbers 1262 at 1263, idiniklara ring special non-working day ang June 17 sa Quirino Isabela at Maco Davao de Oro dahil sa pagdiriwang ng kanikanilang ika-59th na founding anniversary. At sa ilalim ng Proclamation Number 1259 sa June 23 ay special non-working day sa Tabuk, Kalinga para sa founding anniversary nito. Ayon sa Malacanang, naglalayon ang mga declaration na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa at makapagdiwang ng kanikanilang okasyon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Makakaranas ng mas murang flight mula June 1 hanggang June 15 kasunod ng pag-downgrade ng Civil Aeronautics Board sa fuel surcharge sa level 13 mula sa level 15 dahil sa pagluwag ng presyo ng jet fuel. Sa ilalim ng level 13, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 423 pesos hanggang 1,237 pesos para sa domestic flights, habang ang surcharge para sa international na ruta ay mula sa 1,396.74 pesos hanggang 10,385.42 pesos. Sa kasalukuyan, level 15 na mananatiling epektibo hanggang May 31, nagbabayad ang mga pasahero ng hanggang 1,436 pesos para sa domestic flights at 12,056 pesos para sa international trips.
0: Ulat Panahon.
1: Nakakaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Barm, and Palawan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog, kidlat, dulot ng southwesterly wind flow. Habang ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog, kidlat, dulot ng trough ng Tropical Storm Jiangmi. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan, kulog, kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:21 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:26 ng umaga. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.58 pesos, Canadian dollar 44.49 pesos, Australian dollar 43.95 pesos, Singapore dollar 48.24 pesos, at Saudi Riyal 16.41 pesos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga Kawikaan 16 verse 19, higit na mabuti ang magpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.
0: Hudyat balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balita na hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes 28 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, ganap ng alas 4:43 ng hapon.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa kanyang mga utos at pagsasailalim sa kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This episode for today is special because after all the countries we've been to the past episodes, from Hong Kong to Macau to Vietnam, right now we are going to travel naman locally. Kaya for this episode, samahan niyo ako as I travel to the ever-famous City of Pines, Baguio City. Sa mga listeners natin pala, para you can see naman the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio. So, bali, pupunta tayo today sa Baguio, and this trip is just actually a short trip going here. I think we stayed for 2 days only for work, and in between, may mga napupuntahan kami, and I just want to share that with you guys. And I'm just so happy to be able to go back to Baguio after quite some time, kasi it's a very memorable place for me, personally. Ever since kasi I was a kid, me and my family would go there every year. As in, para siyang yearly tradition before. And we would go to Pangasinan first to visit our uncle. And we would spend a couple days there. And then we would go to the Pangasinan Beach. And then pupunta na kami, akit na kami papuntang Baguio to spend like a whole week there. To just chill, to just explore all the places na pwede puntahan sa Baguio. So growing up talaga, I think napuntahan ko na halos lahat ng tourist attractions sa Baguio, and very familiar na rin ako kahit papano sa Baguio City kasi this is actually the to-go vacation place of my family. So from Burnham Park, Mines View, Baguio Botanical Garden, Wright Park, The Mansion, Camp John Hay, Session Road, Baguio Night Market, La Trinidad Strawberry Farm, and many more, all these places talaga has been a special part of my childhood. Kaya today, we will explore naman the other things naman na pwede puntahan sa Baguio. Well, for me personally, mga ibang pwedeng puntahan. So, we actually drove papuntang Baguio. Ito yung time nakatatapos lang ng bagyo. So, medyo may aftermath pa ng mga natirang flood sa NLEX. Kaya buti na lang talaga, nung pumunta kami, medyo halos wala na yung baha sa NLEX. I think mga hanggang ankle na lang yung baha. Kaya we really managed to get past through it. And hindi naman siya ganun ka-traffic na on the way to Baguio. And grabe pala, no, iba pala talaga mag-drive papuntang Baguio kapag gabi na. Kasi diba sa afternoon, ang foggy-foggy na ng Baguio, wala ka nang halos makita on the way to Baguio. Pero mas malala pala yung fog sa gabi. Plus gabi nga, so just imagine wala masyadong ilaw, masyadong streetlights, and madilim na talaga. So I honestly couldn't barely see anything while driving paakyat ng Baguio. Pero buti na lang talaga may mga reflectors sa road to guide me kasi kahit fog light or headlights, hindi talaga enough para may makita ka sa daan. But I really praise God for the protection all throughout na pupunta kaming Baguio. Kaya guys, it's really essential na pumunta kayong Baguio in the morning as much as possible kasi hindi pa foggy masyado. Well, if you're driving ah. So after mga 5 hours, we were able to finally reach Baguio at dahil pagod na kami sa biyahe, kami ay nag-dinner lang at natulog na. So yun lang guys, hindi joke lang. Pero yun nga, the next day, we start off with the next day happenings and yun nga, the next day after some work, work-related matters, we wanted to try something different nga. Kasi we have been trying the mainstream Baguio places to go. Kaya nung ano talaga, nung unang tinry namin sa Baguio is nag-try kami sa isang authentic Korean restaurant here. So pumunta kami sa Baguio para mag-Korean food, guys. We were actually with a friend kasi na born and raised sa Baguio. And this is what she recommended because Korean mismo yung may-ari ng restaurant and super authentic nga daw talaga yung food. Like legit Korean food. It's situated in a commercial building here in Baguio and mukha siyang small restaurant at first. Pero nung umakyat kami and went inside, grabe parang isang buong floor pala to. And pagpasok namin, parang wala na pala kami sa Baguio. Like nasa South Korea na kami, nasa K-drama episode 4 na kami. Ganun yung vibes, guys. And first thing na na-notice ko was they're actually really good interior. Like mafe-feel mo talaga yung pagka-Korean vibe ng store. The floors, the chairs, the table was all wood. Tapos very aesthetic yung vibe and the lights and the ambience was really warm. It really gives off this very homey and cozy vibe. Like para kang nasa bahay ng isang Korean family, ganon. Plus nakakatuwa kasi they also have a corner here na Korean shop yung vibes. Like they sell their restaurant merch here. Like they sell cute aesthetic Korean souvenirs. Tapos meron din silang mga dried flowers for sale which I really found cute and unique. Like I super like the concept ng restaurant. And I think this is also a really good place to work if you're looking for a good restaurant cafe with a good ambience and vibe sa Baguio. Go to this place. Dito sa Solem Bistro Cafe Restaurant. So we proceeded to order na and we ordered some kimbap, Korean fried chicken na garlic parmesan, kimchi fried rice with egg, peach kombucha, and some strawberry milk. And guys, sobrang sarap. Grabe. Panalong panalo. Like overall, it's a 10 out of 10 for me. Like the place here in Solem Bistro Cafe in Baguio City has really quality interior pa and the ambience is super super nice. 9 out of 10 naman yung food nila. They have a generous serving and value for money. Plus the taste is authentic. Korean food talaga. So for me, this was really a nice discovery when we went to Baguio. And ironically, no, pumunta talaga kami ng Baguio para mag-Korean food, o diba? Pero for me, it's really worth it. It's really worth it to try. We went there and daming mga Korean talaga na pumupunta doon. So I bet it's really the authenticity that makes them come back again to this Korean restaurant in Baguio. The next day naman, we visited a place na I haven't been to kahit nakarating na ako sa most of the tourist attractions here sa Baguio. And that is the Benkab Museum located in Tuba, Benguet. The ever-famous Benkab Museum. So, bali, this museum kasi is not located sa Baguio City Central. Medyo off the grid yung location niya. Remote na remote location. Kaya if you want to go here, parang sasadyain mo talaga puntahan yung museum dito. So we drove around 30 minutes going here and medyo road trip siya. Kasi lalabas ka ng Baguio City ng onte and may mga road na uphill talaga and downhill. But overall, it's very reachable naman the place since hindi naman siya ganun ka tagong-tago. So finally, nakarating na kami sa Benkab Museum and buti na lang talaga hindi masyadong umuulan. Kaya we were able to go around the museum inside and outside without masyadong fog. So I was reading about the museum when we went inside and noong 2009 pala siya tinayo by our national artist Benedicto Cabrera aka Benkab. So with the Benkab Art Foundation managing the facility. So it was really a nice museum kasi it's composed of different art creations of Benkab in each area sa museum. Parang pinapakita talaga, it showcases different types of artwork by Benkab, yung mga paintings niya, and it mostly revolves on social, political, and cultural themes, which I really appreciated. As a lover of different types of art, it's something na na-appreciate ko talaga going here. The museum is composed of several galleries that house the permanent collection of Philippine national artist Benedicto Cabrera Benkab, his paintings, his collections of indigenous Cordillera art, and the works of Filipino masters and contemporary artists. So after some time, guys, after some time talaga, immersing myself into the museum art, we went to the outdoor part of the museum, which is nasa likod lang ng museum, where there is also a cafe inside to eat. Tapos grabe, parang museum pa rin. Kasi grabe, ang ganda naman talaga ng view, like yung view sa labas. Talagang feel na feel mo na nasa Benguet ka talaga. So it's really a lush greenery, big mountains and nature all over. There's actually a big pond encompassing the whole outdoor patio, and ang daming plants and flowers all over. Ang daming ducks sa pond and mga koi fish. Super cute and super nakaka-relax, guys. Alam mo yung gusto mo magkape at mag-chill lang dito for a very long time. Like yung tipong magmumuni-muni ka lang dito, okay ka na, ganun. Tapos maglalakad-lakad ka, and basically just wanna appreciate the nature side part of Benguet. So ayun, after some time, we went back inside and headed towards the souvenir shop. And although wala naman kaming binili, gusto ko lang pumunta just to see anong meron. So yun, ang daming merch din here sa Bencab. Like the souvenirs were really good handcrafted materials, very colorful and very Filipino inspired, na ka-proud. It's really nice. And after that, lumabas na kami sa Bencab Museum, and then may nakita akong nagbebenta ng taho. Kaya guys, bigla akong nag-crave ng taho kasi masarap yung taho sa Baguio, especially yung strawberry taho nila. Like the best talaga yung strawberry taho nila. Kaso sabi sa akin ni Kuya Taho, meron daw dalawang flavors to choose from. Yung strawberry taho nila or the ube taho. So ako naman, since na-try ko na yung strawberry, sabi ko, sige nga Kuya, try ko na lang yung ube taho for a change. At guys, wow, ang sarap ng ube taho. Syempre lasang ube talaga siya, and it's a 10 out of 10 for me. Super sarap. Thank you so much, Kuya Taho. It's really the best ube taho talaga. So yun guys, tapos na kami mag-explore ng Bencab Museum, and now pabalik na kami to the bag city proper. And actually, pauwi na kami nito. Ganun lang talaga ka-quick yung travel to Baguio. Pero syempre, di namin pinalagpas yung pasalubong portion, syempre, kasi nasa Baguio tayo. After 40 minutes of driving, nabuti na lang talaga hindi buhos ang ulan for today. It was drizzling lang, kaya manageable to drive around Baguio. Pero you know what, guys? To be honest, it's actually really therapeutic to drive around Baguio kasi hindi traffic. Like, you can get from point A to point B, like, kahit saan in less than an hour, kasi hindi siya parang EDSA na onting usog lang, traffic na agad. So, dito sa Baguio, parang dire-diretso lang yung pag-drive mo. So, yun yung nakaka-relax about it. Like, ito yung driving na swabe lang kasi halos hindi kahihinto sa sobrang wala masyadong cars and people. Kaya for me, aside from going to other countries via plane, I really enjoy this type of travel. Yung magda-drive ka lang talaga. Kasi for me, it's really not the destination minsan, but the journey ng road trip that I really enjoy. Yung mismong road trip, yun talaga, it's one of the highlights talaga whenever I travel on land. So yun guys, after 40 minutes din of going uphill and downhill, finally, nakarating naman na kami sa Good Shepherd Convent. Yung pinaka-OG na pasalubong place talaga. You know, I remember lagi kami pumipila dito ng family nung bata ako. And gustong-gusto ko talaga yung ube nila here and yung lengua de gato nila. Super the best. Like, super the best. Sobrang sarap. Tapos kakain lang kami dito, tapos mag-chill lang kami. So for me, Good Shepherd Convent, it's really very nostalgic talaga to. So shout out sa family ko. Balik na ulit tayo ng Baguio. So yun guys, and napakalamig talaga that day. Kaya di na talaga ako nagtanggal ng jacket. As a Manila girl, kasi nga umuulan sa Baguio, kaya twice yung lamig dito para kaming nasa malaking ref. So yun, nag-ikot-ikot muna kami para umunat muna from all the driving. Tapos after some while, we ordered some pasalubong for my family. Kasi syempre, nasa Baguio na tayo. Kaya bibili talaga tayo na pasalubong, of course. And as usual, ube talaga ang binili ko. Since yan talaga ang ultimate Baguio pasalubong for us. And syempre, some lengua de gato, super the best. Sarap niyan ilagay sa toasted bread yung ube. Tapos ipaparis mo siya sa coffee. Or ang sarap lang talaga papakin yan as a snack, ganon. Kaya super happy we got to go here before going home talaga. And what I like about the Good Shepherd Convent is that meron silang spots na pwede ka actually mag-chill. Like, they have a garden on the left side that you can walk around. And on the right side naman, they have a good spot where you can see a good panoramic view of Baguio City. Like, nasa mataas kasi na place yung Good Shepherd. Like, uphill siya. Kaya maganda yung view from up here. If nakikita nyo guys yung video, parang ito talaga yung best spot sa Baguio to view the city. Kasi kita mo lahat eh, like yung mga bahay, yung mga mountains, tapos yun nga yung mga bahay parang pa-descend yung dating. Pa-diagonal sila tingnan and it really looks nice along with the nature. Tapos kita mo talaga yung clouds, ang lapit-lapit ng ulap sa'yo dito sa Baguio. Like iba yung view sa Pilipinas, you really look at it and feel at home. Kaya sinulit na namin ang pagmuni-muni sa Baguio kasi the best place talaga to na pwede mag-relax lang talaga away from the noise of the city and sana nag-enjoy kayo sa day in the life ko in Baguio. It's a really special place in my heart with a lot of good and happy memories. Kaya Baguio is definitely a place na babalik-balikan ko. Kayo ba guys, what's your memorable memory in Baguio? Comment down below naman para malaman ko din yung stories nyo sa Baguio. And that's it for today's video guys. Hope you enjoyed and always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels and see you on the next episode.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
6: Himpilang.
10: 702
9: DZAS. Agapay ng sambayanan.
0: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello po mga kaagapay, magandang Thursday afternoon sa inyong lahat. Ito ang programang Papuri at ito po si Terry Javier Ellis, ang kasama ninyong muli ngayong hapon. We're reaching you via radio dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV at napapakinggan din ang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY-FM Legazpi at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. At napapakinggan din po tayo online sa streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At pag sinabing mobile, ibig sabihin napapakinggan on the go, on the road o kung nasaan man kayo. Kaya samahan niyo po ako na alayan ng papuri ang Panginoon sa pamamagitan ng musika. At kaagapay, you can reach out to us by commenting sa Facebook. Meron po kaming Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment, bumati o mag-request ng kanta doon. Pwede din po kayong mag-text sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. At ilang tulog na lang po at gaganapin na ang 78th anniversary celebration ng FEBC. Magkita-kita po tayo sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF, Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Pandilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama nyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kaagapay. Kaya, see you there! Belated happy birthday last May 21 kay Eric Gaviola. Happy birthday, Eric! Ka-birthday mo ang aking minamahal na namayapang Mami Lydia. Miss you, Mami. And last May 22, nag-birthday din ang ating kapapuri at mahusay na arranger na si Henry Garcia. At noong May 25, happy birthday kay Pastor Ray Corpus at kay Ate Merlin Guillermo. And last but not the least, happy birthday kay kapapuri Pastor Philip Taroha on Saturday, May 30. Blessed birthday sa inyong lahat at sa lahat ng may birthday sa linggong ito. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakausap ko sa 702 DZAS FB page. Gusto ko po kayong isa-isang batiin. Una, si Len Agdon Reyes. Hi, Len! Nag-share ng verse si Len, ang Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi niya pa, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Ma'am Terry. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Thank you, Lord. God bless po, kaagapay, mula sa Palayan, Nueva Ecija. Salamat, Len. And from Helen Arellano, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po sa Thursday edition. Hello, Helen. Salamat. At mula kay Albert Kubang, good afternoon Ate Terry, I'm listening online. I love the songs from one of my favorite albums by Papuri, Praise Be to God. Ang tinutukoy niya po ay ang Papuri 7 album na feature natin last time. Thank you, Albert! Ang sabi naman ni RD Alistair Abante, Papuri 7 is God is sufficient. Paborito ko ang kailan pa man, si Kristo ay sapat sa akin, tagumpay man o kabiguan. At sabi pa niya, pwede po pa-request ng Diyos ng Himala na version ni Pastor John Aver. God bless. Thank you, RD. We will play your request sa segment na ito. Alam niyo po, may dahilan kung bakit isang duet ang opening song natin kanina. Sa Kanyang Lakas, duet nila Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. Kasi ang featured songs natin today ay mga duet songs ng Papuri. Over the years nga po ay maraming dueto ang naiproduce ng Papuri sa iba't iba nitong albums. Sa Papuri albums, Sarilika albums, at syempre sa Kasalan albums, at maging sa Salmo series at Pambatang Papuri. At narito nga, hatid ko sa inyo ang ilan sa mga duetong ito. Ang unang duet sa lineup natin ay mula sa Papuri 21, Kabutihan, Katapatan, Kailanman, likha ni Third Fermin at iahatid sa atin nila Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Paulit-ulit na ipinaaalala sa atin ng Biblia ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sabi sa Psalm 100 verse 5, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Tunay na ang Diyos ay mabuti. It is His nature to be good. At dahil siya ay mabuti, pinatatawad niya tayo, nakikinig siya sa ating panalangin, we experience fellowship with Him, at mapagkakatiwalaan natin siya anuman ang mangyari. Isang passage sa Bible ang nagpapahayag din ito, sa Psalm 145:6-9. Ipamamalita ng mga tao ang inyong kapangyarihan at kahangahangang mga gawa, at ipamamalita ko rin ang inyong kadakilaan. Ipamamalita nila ang katanyagan ng inyong kabutihan, at aawit sila ng may kagalakan tungkol sa inyong katwiran. Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Narito ang mga unang featured duets natin, Kabutihan, Katapatan, Kailanman, Kung Kapiling Ka, isinulat ni Joel Navarro at dueto nila ni Jai Sabas, Abasta, mula sa panulat ni Pastor Alfonil Veloso at inawit nila Viola Natividad at Jim Cubil, at Bakit Ako Mangangamba, written by Cesar Aniceto at duet nila Ruben Laurente at April Ricafrente. At susundan yan ng requested song ni R.D. Alistair Abante, ang version ni Pastor Jonaver Luklukan ng Diyos ng Himala, na likha ni Ate Celia Marcelo. Dito lang yan sa Papuri!

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Hello pong muli mga kaagapay. Sa mga kachuchunin pa lamang, ito po si Terry Javier Ellis at kayo'y nakikinig sa Thursday edition ng Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Hope you were blessed sa mga unang awitin natin. Mga duets po ang hatid ko sa inyo sa araw na ito. Mga maituturing na nating classic Papuri songs na pangdalawahang tinig. At welcome po ang inyong mga pagbati at comments. Ipahatid po ninyo sa amin via the 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text po kayo sa amin. At eto nga po ang iba pang nag-comment sa FEBC Facebook page last time. Si Emmy Cristobal, ang sabi niya, "Good PM, Ma'am Terry, listening here in Bocaue." Hello Emmy, at sa inyo pang mga taga-Bulacan, happy listening. Kumusta rin kay Thelma Manjares, ang sabi niya, "Magandang hapon, Ma'am Terry. God bless you po from Calamba." Salamat at God bless you and your family too, Sis Thelma. At hello po sa mga tagapakinig sa Calamba at buong Laguna. Ang sabi naman ni Nitz Clamor, maraming salamat sa mga makalangit na awitin at madamdaming Bible verses. Sa Diyos ang papuri. Salamat, Sis Nitz. Salamat din kay Angel Villaflor Gorospe at Rosalinda Manzano. At kay Epifanio Salvador, who's always listening sa papuri through his PM radio. Mula naman kay Faustina Frankie Habla, "Gandang hapon, Miss Terry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you po sa song. I love it. Thank you sa mga composer at singers. Nakaka-bless ang mga songs. Nakikinig habang nagluluto." Pa-request ng song na Tupang Ligaw. Salamat po at patutugtugin natin ang request ninyo sa segment na ito. Bumati naman si Jessica Jeng ng "Blessed Evening Everyone." Blessed evening din sa iyo, Jessica. At mula kay Cory Alejandro, "God bless you always and your family." Same to you, sis. Salamat. And from Mirna Angsiko, Matthew 6:33.

Ang sabi po ng verse na yan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Thank you, Mirna. At salamat din kay Helen Estremera. Ang sabi niya, happy Thursday afternoon, Ma'am Terry. Always listening to your program, Papuri, here in Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa inyo dyan sa San Jose del Monte at happy listening. Mamaya ko po itutuloy basahin ang iba pang pagbati. Now back to our featured songs today. Una po sa ating lineup sa segment na ito ay ang awiting Diyos ay Naroon, komposisyon ni Michael Mariano at duet ni Ricky Sanchez at Janet Rodrigo Main. Isa sa mga attributes ng Diyos ay siya ay omnipresent o nasa lahat ng dako. Minsan ay nagsalita ang pamosong theologian na si John Wesley tungkol sa pagiging omnipresent ng Diyos at ito ang kanyang sinabi. There is no point of space, whether within or without the bounds of creation, where God is not. Walang lugar sa kalawakan o sa loob at labas ng sansinukob na wala ang Diyos. Yan po ang katotohanang isinasaad sa Psalm 139:7 to 10. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira. Doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa bawat sandali at sa bawat sitwasyon. Wala ni isang lugar o kaganapan na hindi siya naroroon. Maging sa mga oras ng kalungkutan, kagalakan o pagsubok, ang presensya ng Diyos ay palaging naroroon upang magbigay gabay, lakas at pagmamahal. Sa Kanya, hindi tayo kailanman nag-iisa. Narito ang mga duet sa segment na ito. Diyos ay Naroon, nasusundan ng Mapagmahal, isinulat ni Arnel De Pano at inawit niya with Kathy Garcia Alvarado. Una sa lahat, komposisyon ni Andre Junicio at inawit namin ni Cindy Lacanilao at Katugunan, komposisyon ni Mario Laharca at inawit niya kasama si Ruth Rocabo Bagalay. At susundan pa yan ng requested song ni Faustina Frankie Habla, Tupang Ligaw, written and sung by Rez Valdez, hatid pa rin ng Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hope you are blessed by our lineup of songs today, mga kaagapay. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Masayang naghahatid sa inyo ng mga papuri duets na naging part na ng playlist ng ating buhay. Paalala po na ang mga papuri, salmo at kasalan albums ay available sa mga music streaming services tulad ng Apple Music at Spotify. Greetings po sa mga sumusunod. Salamat sa laging pagbati, Leonida Tela Sakada Rubio. Ang sabi niya, good Thursday po, God bless your ministry, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat. At thank you din sa pagbati ninyo, Victoria Elico, Seth Sagpao at Mirna Katapia. At ang sabi naman ni Nora Cancela, good afternoon, Ma'am Terry, to God be the glory. Amen. Thank you, Sis Nora. At thank you din kay Nay Adorina Dominguez who said, Shalom, ingatan at gabayan ka ng Panginoon. Ganun din po sa inyo, Nay Adorina. And from Pastor Fed Termulo, ang ganda ng lineup, Ate Terry, paborito ko talaga ang Pintong Mahiwaga. Salamat, Pastor Fed. Thank you din kay Ate Sol Morales at Melissa Tonggol. Marami pong salamat sa inyong lahat sa lagi ninyong pagbati. I'm thankful na nagkakausap tayo sa Facebook. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong sa oras ng pangangailangan, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagsunod sa Kanyang plano sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos ay may mga layunin para sa atin at sa bawat hakbang ng ating buhay, nariyan Siya upang gabayan tayo. Minsan may mga bagay o pangyayari na hindi natin maunawaan. Pero sa kabila nun, magtiwala tayo na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Ang sabi ng Proverbs 3:5, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ito ang paalala sa atin ng Diyos, na kahit man hindi natin maintindihan ang mga nangyayari, dapat tayong magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban dahil ang Kanyang karunungan ay hindi kayang arukin ng ating simpleng kaisipan. Na siyang sinasabi sa Isaiah 55:8, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. The key is trust and obedience. Sa pagtitiwala sa Kanya, makikita natin ang Kanyang biyaya at ang Kanyang magandang layunin sa ating buhay. Yan ang mensaheng hatid ng una nating awit kay Jesus pa rin, duet nila Tricia Amper Jimenez at Mon Faustino at isinulat nila Abraham Gorospe at Micah John Sanchez. Nasusundan ng Di Nagbabago, likha ni Robert Sebastian at inawit nila Arnel De Pano at Kathy Garcia Alvarado. Walang Hangganan, duet nila Eunice Saldana Montesilio at Bebo Saavedra mula sa panulat ni Salmer Pagalan. Ikaw Lamang, likha nila Ronel Rubrica at Noel de Guzman at inawit nila Kathy Amaka at Baby Reyes at ang komposisyon nila Emmanuel Paler at Turla Ofilanda sa Yo Lamang Pala na dueto nila Rading Humakyo at Daya Dizon. Dito pa rin sa Papuri.

0: kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Kumusta na kayo, mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ang bawat isa. Sa atin hong pagsisimula, nais nating batiin lahat po ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang radyo, mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nako, iba't ibang oras po tayo kahit sa Pilipinas dahil iba't ibang mga partner stations. At salamat po sa mga kasama nating naglilingkod para matiyak na ang ating mga programa ay mapapakinggan. Salamat din sa lahat po ng mga sumusubaybay gamit naman po ang internet. Salamat sa mga taga-subaybay gamit po ang Facebook, YouTube, Radio TV po natin. Meron po tayo niyan, purihin ang Panginoon. At sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin. Nako, ito ay napakahalagang topic. Ito po ay tungkol sa ating pagkakaloob. Napakahalagang bagay para sa isang taong nagnanais na talagang maglingkod at maibigay ang kanyang pinakamainam sa ating Panginoon. Let me start by quoting yung isang author. Ang sabi niya, "Your struggle in giving is an indication that you are struggling in your relationship with God." So, pinag-ugnay po niya yung ating pagkakaloob sa ating struggle, sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat sa kanyang paliwanag, ang issue po ng giving is not just an issue of having the resources to give. Para sa kanya, ang pagkakaloob po ay issue ng puso. Nais ba nating magkaloob? Alam nyo, pag tinignan natin sa Bible, for example, yung pong widow's mite, no? Sa Tagalog, yung babaeng balo na nagbigay ng dalawang kusing. Siya po ay kinalugda ng Panginoon, bagamat nauna sa kanya ay yung pong mga taong nagbigay ng limpak-limpak na salapi. Now, very interesting, bakit itong taong ito ang siyang kinalugdan at hindi po yung mga nagbigay ng limpak-limpak? At ang kasagutan dyan, mga kapatid, ay very evident. Ano? Sapagkat sa lahat ng nagbigay, siya po yung merong pagsasakripisyo. Sa madaling sabi, yung iba po ay nagbigay ng malaking halaga, pero sa kanyang ginawang pagbibigay, siya po ay nagpakita ng pagpapahalaga. Ano po, napakalaking kaibahan, ano? Ang pinakita po niya ay pagpapahalaga. At yan po ay sa pamamagitan ng paghakbang sa pananampalataya at pagbibigay ng pinakamainam sa ating Panginoon. So malaking hamon po yan. So sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan ito pong pagkakaloob. How important is this ministry of giving? So tingnan po natin, ano, dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11 all the way to verse 15. Ito po ang sinasaad ng talata. "Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God." So two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. "You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ, and they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace God has shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words." Alam nyo, ang isang napaka-importante sa passage na ito, yung pinapakita sa ating katotohanan na kadalasan po, pagka hindi natin na-manage ng tama ang pera, yan po ang

0: Likha ng napakaraming problema sa ating buhay. Totoo yan. At may mga pagkakataon po na tayo mismo ay nahihirapan. Bakit po? Kasi ang reality po, may pera o wala. Minsan problemado tayo, hindi ho ba? Naalala ko yung sinabi, no? Nag-seminar po kasi ako sa isang company at yung aming seminar is about money matters. At alam nyo ba na ang Biblia po ay naglalaman ng mga talata about prayer and faith. Now, what is interesting, ang nilalaman pong mga talata on prayer and faith, pag-separate po yan, is around more or less 500 verses. Pero pag ang pinag-uusapan po ay money and possessions, alam nyo kung gaano karaming talata? 2,350 more or less na mga talata. Grabe, no? Ang daming sinabi about money and possessions dahil ito pong mga bagay na ito ay merong direktang epekto sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. In other words, mga kapatid, ang tunay na pagkakakitaan ng ating lalim sa pananampalataya ay hindi po yung sinasabi lang natin, kundi kumusta naman pagdating sa pag-handle ng mga resources. So, tingnan po natin ilang mga dahilan bakit nagkakaroon ng struggle sa giving. Number one is worry. Worry, no? It is an issue of faith. Alam nyo, sa Bible, palaging sinasabi sa atin, do not worry. If you go to Matthew chapter 6, no? Dedicated po yan sa pagtatalakay about worry, di ho ba? Sinasabi nga sa atin eh, huwag tayong mag-alala. Tingnan mo nga naman yung mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak sa parang. Sila po'y nariyan ngayon, mamaya't wala. Pero sila po'y iniingatan, kinakalinga, pinoprotektahan, minamahal ng ating Panginoon. So makikita mo, no, yung pag-iingat ng ating Panginoon ay laan. At ang interesting pa po doon ay hindi lamang yung pagiging laan po nito. Ang sinasabi ng Panginoon, wala namang mabuting na idudulot yung ating pag-aalala. At totoo naman yun, ano? Wala namang naidagdag sa haba ng ating buhay. Baka nga, mas umiksi pa yung buhay natin. Naalala ko yung nabasa ko tungkol sa Vietnam War. No, meron po akong nabasang short article na ang sabi, yung mga sundalong pinadala doon ay nasa around 250,000 American soldiers. Kung di ako nagkakamali. At ang namatay po sa mga related sa sakit sa puso dahil sa pag-aalala na kamag-anak nitong mga sundalong ito, ang total po is around 2 million. So can you imagine, ano? Mas maraming pinatay yung pag-aalala kaysa po dun sa mismong digmaan na kanilang inaalala. So yung worry po prevents us from seeing the blessings that we have right now. So it's an issue of faith dahil minsan po yung pagpapala nandiyan na. How many times na because we worry, we become blind to the blessings that we already possess. Nandiyan na yung pagpapala, hindi natin makita. At bakit natin hindi makita? Sapagkat nangingibabaw po ang pag-aalala. Di ba? Pagka nangibabaw nga naman tong worry na ito, tapon lahat nitong ating kagalakan, yung ating appreciation sa meron tayo because we focus more on the perceived problems rather than the realities of today's blessings. So it's an issue of faith. Kaya nga sa Philippians 4:6-7, di ba? Inutusan tayo Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Huwag daw mag-alala sa halip manalangin at ang garantiya po doon, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. So, napakaganda ho yung sinasabi nung passage kasi ang tinuturo niya sa atin, magkakaroon tayo ng kapayapaan. No, minsan, naalala ko yung sinabi sa akin, ano, medyo may kaunting, anong tawag dito, yung bang sarcastic. No? Sabi sa akin Pastor, parang yung peace is good but we need cash. Bakit daw kapayapaan ang ibibigay samantalang parang mas mainam daw po na ang ibigay na lang ay cash. Alam niyo po, kahit po ikaw ay merong cash, hindi po yan solusyon sa worry. Dahil ang worry po ay problema ng taong walang pera, kung wala siyang pananampalataya, at problema din yan ng taong may pera, kahit pag wala siyang pananampalataya. So in other words, it's a common problem. It's not an issue of money. It's an issue of faith. Yan pong reality. Kaya nga, kung tutuusin, napakarami nating bagay na pwedeng pag-isipan na magdudulot ng takot sa ating mga sarili. Napakarami po. Ano-ano po yan? Pag tinignan mo nga naman, minsan, sa iyo ang pagpapala. Pero pag inisip mo, ano kaya yung mga pwedeng mangyari sa kinabukasan, no? Yung uncertainties of the future, yung pong mga kaguluhan sa kasalukuyan, and even yung mga bagay sa nakaraan. All these things, pag inalala at inalala po natin, para bang pilit nating tayo ang nagpapasan ng mga hamon sa buhay, what will happen in the end? Tayo po ay pangingibabawa ng worry, and sometimes yung worry, it prevents us from living the life that God wants us to live. Ang isang definition po ng worry comes from the word yung pong sinasakal, ano po, na ang ibig sabihin po nito, yung to strangle, para bang tayo ay masikip ang paghinga, napupuno ng pag-aalala. Yung pong konsepto ng strangle, di ba ang Pilipino, pag tayo po ay nalunasan sa isang problema, what do we say? Para tayong nabunutan ng tinik, di ba? Ano ba yon? Tanggal ba talaga yung tinik? Symbolic po yan of how we feel. Na parang lumuwag ang paghinga. Na ang ibig sabihin po, there is something preventing us from experiencing that freedom of life na dapat nating nararanasan. So, why do we struggle in giving? One of the reasons for the struggle is worry. Kakaisip natin ng mga bagay na inaalala po natin, we don't give or we limit our giving. Pangalawa, so number one is worry, number two is wants, no? Yung ating mga kagustuhan. Alam nyo, this is an issue of priority. What do we prioritize? Kasi paminsan ito yung nagpapabigat, di ba? Yung bang sa dami ng gusto natin, yung dapat nating gawin, hindi natin nagagawa. Sa dami ng gusto natin, yung dapat nating ibigay, hindi naman natin na ibibigay. Sa dami ng gusto natin, nape-prevent po tayo from giving what we are supposed to give. So, tandaan niyo po ito, yung needs natin, basic, yan po ay naipoprovide ng Panginoon. Yung wants, hindi po yan natatapos. Naalala ko, no, just recently, ay lumabas po ang ilan sa mga bagong produkto, no, pagdating sa mga gadgets. At nakakatawa yung presentation dahil may mga nakaka-observe kung paanong meron pong mga words na repeatedly being mentioned in the short ad. Maiksi na nga lang yung commercial, and yet meron pong mga salita na how many times na ulit. At ang isang salita po na naulit is the word new. No, talagang binabaon, nililinaw, inuulit-ulit para matandaan, malaman at maintindihan ng tao. This is new, this is new, this is new, this is better, this is better. Bakit po? Because they want to appeal doon po sa ating pagnanais na makuha kung ano po yung latest, di po ba? Kaya pag tinignan-tingnan mo, palaging nag-generate ng desire for to have what is the latest. Naalala ko yung pag-online shopping, no? Kung kayo po ay mahilig, hindi naman po yan laging masama. And to some, it's very useful dahil hindi na nga makalabas. Pero hindi nyo ba napansin that the more you look at things, the more you generate the desire for these things. Diba? Yung mga produkto na dati hindi mo naman alam nag-i-exist, kapaya-paya pa ng buhay mo, biglang natutunan mo yung produkto na yon, then all of a sudden, it consumes your mind. Na doon na lang po tayo nakatuon. And sometimes, what we need to do is set aside because we focus on what we want to have. Yan po, kaya naglalaban eh. So, worry wants. Worry is the issue of faith. Wants, issue of priority, And the third one, another W, is wastefulness. Wastefulness. Marami tayong sinasayang. This is now the issue of efficiency. Kasi po, kung tutuusin, ang dami-dami nga naman nating na itatapon, nasasayang, na mga resources instead of giving them to the Lord. Ganyan po ang nature ng tao. We would rather waste things than give it to the Lord. Waste time than give it to the Lord. Waste resources than give it to the Lord. Tingnan niyo po. Ano yung kadalasang excuse pagka ayaw po natin? Walang time, walang panahon, pagod. Pero pagdating sa ibang bagay, we have plenty of time. We waste a lot of time. We waste a lot of resources, di po ba? Kaya hamon at napakalaking challenge po sa atin to understand this dahil ang reality, mga kapatid, kadalasan po, marami tayong sinasayang na panahon, pero pag tinanong tayo kung meron tayong panahon para sa Panginoon, maybe to read the Bible, to serve God, to just meditate on His Word, and many times we say we have no time. But ang reality po, if you look at yourself, how much time you use and how much time you waste, we realize that we waste a lot of time. Totoo po yan. Kaya ang challenge po sa atin dito is to understand na kailangan nating harapin tong tatlo. Worry, wants, wastefulness. Worry is the issue of faith. Wants, issue of priority. Wastefulness, issue of efficiency. Efficient ba tayo sa ating pag-manage ng resources? In other words, are we a good steward of the resources that we have? So, paano natin haharapin ngayon? How do we deal with this? So, una po yung issue ng faith. Let's talk about lordship. When you say Lord, ang ibig sabihin po nito is somebody you consider as supreme, who has authority over you. Yung pong ating kinikilalang Lord has a higher position over us. No, may karapatan sa ating buhay. At isa po sa mahalagang bagay na kailangan nating ma-develop ay yung lordship ng Panginoon, to submit to His lordship so that we can easily surrender everything to Him. Ang totoo po, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Amen to that. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang problem po natin madalas, mga kapatid, is we limit His lordship over our lives. May mga reservations po tayo, may mga aspeto ng buhay that we find very easy to surrender to God, pero may mga issue ng buhay that we do not want to surrender to God. Kaya naalala ko yung sinabi ng isang nakausap ko eh, Pastor, sabi niya, yung aking love life, I surrender to the Lord. Parehas kami napaisip. Kasi parang wala ka namang love life. Kaya pala ang dali niyang isurrender sa Panginoon kasi wala naman palang love life. Pero pagdating doon sa mga bagay na meron at nandyan na, ang hirap isurrender, di po ba? Tingnan niyo, it's easy to commit whatever money to the Lord. Sabi mo, Lord, I will give this to you. Kung wala pa sa iyo, ang daling sabihin, di ba? Ang daling mangako. Pero pag nandyan na, doon natin nare-realize, ang hirap, di ba? Pag nandyan na, ang daling sabihin, pero pag nandyan na, napakahirap gawin. Yan po ang reality. So, we must submit to the lordship of Christ. Kasi yung lordship po na to will mean that everything you acknowledge as from the Lord. I remember two people. Yung isa po is a very good businessman. At sabi niya, the reason why giving is easy for me. No? Hindi po dahil sa marami siyang pera. Ang totoo po, because he acknowledges the lordship of Jesus. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Yung isa po is a businessman din, but in a different company, more of an executive. Pero ang sabi rin niya, the reason why this position is now used for God's glory and whatever resource is because I know that this belongs to the Lord. So yun pala yung issue, ano ho? Kaya pag hindi natin kinilala na ito'y sa Panginoon, we will struggle with giving. Kaya nga, yung struggle natin sa giving usually is rooted in our struggle to submit to God. Ang sabi sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Lordship. The other one has to do with worship, no? Pag pinag-uusapan natin yung priority, ang pangtapat po natin dyan is worship. We must remember that the ultimate goal of life, the goal of the Christian, is to worship the Lord. So, ibig sabihin, whatever we have, if you categorize it, time, talents, treasure, lahat ng iyan must be used so that we can worship the Lord. Hindi po yan binigay sa atin para sa personal enjoyment lamang, but pinadadaan sa atin ng Panginoon yan so that we can use them so that we can truly worship the Lord. So worship is essential. Kaya pag ang isang tao talagang may malalim na konsepto ng pagsamba, alam ng taong yon na ang worship po is not limited to a place, it's not limited to the within the four walls of the church, it's not limited to a particular day or time. Worship is everything we do. Kaya nga sa Bible, di ba? Whether you eat or drink, whatever you do, do it all for what? The glory of God. So hindi po yan confined sa araw lang ng Linggo, sa loob ng simbahan, or anything related to the church. Everything we do. So it means that all that we have and all that we are composes worship. Pangatlo po, so you have lordship, worship. Thirdly, stewardship. It is utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. So, sa madaling sabi po, pag pinag-uusapan ng stewardship, ang simpleng tanong ay ito, anong epekto ng mga bagay na tinatangkilik mo sa iyong pananampalataya? Yan ba ay hindrance? Dahil ba dyan ay mas lalo ka nakapaglilingkod? O yan ba ay balakid sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon? Napakagandang pag-isipan, ano? Dahil totoo nga naman, paminsan, yung mga binigay ng Diyos, yun pa mismo ang nagsisilbing hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan nating baguhin yan. Kailangan nating makita na these things are not given so that they will hinder us. Sa palagay mo, binigyan ka ng Panginoon ng pamilya, hanap buhay, pera, mga bagay sa buhay mo para mahadlangan ka sa paglilingkod? Of course, the answer is no. Hindi po yan binigay para tayo ay hadlangan. Binigay yan so that we will all the more be empowered to serve and glorify the Lord. So sana po ay naging maliwanag itong ating pag-aaral at naging hamon sa bawat isa. At ang ating pong patuloy at palaging dalangin na tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod at pagluwalhati sa ating Panginoon. No? Let us be good stewards of the resources that God gives, so that we can truly give Him the worship that He demands and the worship that He deserves. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Minsan ay sinabi ng isa sa aking mga guro sa seminaryo na siya ay nangako sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa kailanman. Ilalaan na lamang daw niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga mag-aaral. Para sa akin ay kahanga-hanga ang ganitong desisyon ng isang profesor. Kaya niyang magpakasakit para sa gawain ng Panginoon. Sa unang Korinto, Kabanatang 7, Talatang 32, ay binanggit din ni Apostol Pablo ang ganitong pananaw sa buhay. Basahin po natin, "Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang kalugod-lugod sa Panginoon. Kung susuriin nga naman kung gaano katagal ang aking guro sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay kakaiba sa mga mag-asawang guro sa paaralang iyon. Malapit ang loob ng mag-aaral sa kanya sapagkat napagtutuunan niya sila ng sapat na panahon. Katunayan, napakalaki ang naitutulong niya sa mga mag-aaral na nangangailangan. Magpahanggang ngayon ay patuloy siyang naglilingkod sa paaralan na aking pinanggalingan. Sa katunayan, siya ang pinakamatagal na guro na nanatili sa paaralang iyon. Naging kabahagi na siya ng buhay ng mga mag-aaral at ng mga lingkod ng Diyos na nanggaling doon. Mas pinapaboran ba ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya na walang asawa? Ang may asawa ba na naglilingkod sa Diyos ay hindi gaano nagtatagumpay? Tunghayan po natin ang kasagutan sa mga katanungan ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 7, Talatang 25 hanggang 40. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito pong muli ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nag-aanyaya sa inyo na inyong sundan ang mga turo ni Apostol Pablo tungkol sa pag-aasawa. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin ang espiritual na kalagayan ng Iglesia sa Korinto. Sa kanilang kalagitnaan ay may kasalanang nangyayari, subalit sa halip na talikdan ng kasalanan ay tinanggap nila ito at ipinagmamayabang pa. Mahalaga na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa oras na ito ay maunawaan po natin ang uri ng pamayanan at kultura ng mga taga-Korinto noong panahon ni Apostol Pablo. Tulad nga ng nabanggit natin sa nakaraan nating pag-aaral, ang mga taga-Korinto ay sumasamba sa kanilang mga diyos-diyosan tulad ni Aphrodites. Sa kanilang templo ay kasama sa kanilang pagsamba ang labis na paglalasing at prostitusyon. Ang mga kabataang babae at lalaki ay wala ng pagpapahalaga sa kanilang sarili. Tanggap ng mga tao ang ganitong masasamang paniniwala, ngunit kinasusuklaman ito ng Diyos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa 25 talata ng Unang Korinto, Kabanatang 7, at ganito po ang sinasabi. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon. Sa ibang salin, ang mga salitang tungkol sa mga dalaga at higit na nilinaw ang tinutukoy sa mga anak na dalaga. Ipinakita dito ni Pablo na naunawaan niya ang kanyang mga ipinapahayag. Nalalaman niya na sa kasulatan ay walang kautusan tungkol sa mga dalaga o anak na dalaga. Subalit ang sinabi niya, ang mga ito ay sarili kong mga kuro-kuro. Si Apostol Pablo ay may mga sariling pahayag tungkol sa mga pamamaraan upang makamit ang biyaya ng Diyos. Kaya't patuloy niyang sinabi, sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Nakatali ka na ba sa iyong asawa? Huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa? Huwag kang humanap ng ibang asawa. Ang ating bansa ay madalas na nalalagay sa kalamidad. Kung may dumarating na malalakas na bagyo, lindol o baha sa ating bansa, ang mga ito ay tinuturing nating kalamidad. At bilang isang bansa, sama-sama tayong nagpapakita ng malasakit sa mga nasalanta sapagkat sila ay mga nangangailangan. Sa panahon ni Apostol Pablo, itinuring niyang kagipitan ang mga kasamaang nangyayari sa kanyang kapaligiran. ang immoralidad na ginagawa ng mga tao sa loob mismo ng templo, ang prostitusyon bilang paraan ng kanilang pagsamba at ang kawalan nila ng paggalang sa mga batas ng Diyos ay higit pa sa pinakamalagim na kalamidad na maaring mangyari sa isang bayan. At dahil sa mga kagipitang ito, maliwanag ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ni Kristo. Kung ikaw ay may asawa, huwag ka nang maghanap ng iba. Kung ikaw naman ay malaya sa asawa, huwag ka nang humanap ng mapapangasawa. Maging maligaya ka na sa katayuang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sa talatang 28 ay patuloy na naglahad si Apostol Pablo ng tamang pamamaraan ng pag-aasawa. Sinabi niya, "Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-aasawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Kailanman ay hindi naging kasalanan ang pag-aasawa. Ito ay isang institusyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Subalit hindi rin makatotohanan ang kasabihan na ang pag-aasawa daw ay paglagay sa tahimik. Na kung ikaw ay mag-aasawa, ay magiging mas matiwasay at maayos daw ang iyong buhay. Magiging maayos ang lahat at maliwanag ang kinabukasan. Tulad ng alinmang buhay, ang pag-aasawa ay kinapapalooban din ng hirap at hindi pagkakaunawaan. Hindi ito kasing dali tulad ng sinasabi ng ilan. Ang pag-aasawa ay hindi rin ito tulad ng mainit na kanin na kung ito iyong sinubo, pwede mong iluwa kung ikaw ay mapaso. Madalas nang marinig ang kasabihang ito, ang pag-aasawa ay hindi isang laro na kung nahihirapan ka na, ay maaari ka nang umayaw at tumalikod na lamang at lumayo. Ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na kalagayan. Kailanman ay hindi sinabi sa banal na kasulatan na ang mag-asawa ay maaring maghiwalay. At sa dami ng mga wasak na pamilya ngayon at mga anak na naligaw ng landas dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Tama lang ang sinabi ng apostol na tawaging may kagipitan o may kalamidad ang ating sambayanan. At kung atin pong iisipin, may limang bagay ang mahalaga sa lahat ng tao at itinuring niyang mga pangangailangan. Ang mga ito ay ang pag-aasawa, kalungkutan, kagalakan, pakikipagkalakalan at ang pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan. Dahil dito, hindi sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong magsipag-asawa. Maliwanag ang sinabi ni Pablo na kung kayo ay mag-aasawa, alalahanin ninyo na kinapapalooban ito ng mga problema at paghihirap, gayon din ang paghihinagpis. Maaring ang unang araw matapos ng kasal ay puno ng mga ligaya. Subalit, sa panahon na wala ng pambayad ng kuryente at malakas na ang iyak ng bata dahil wala na siyang mainom na gatas, simula na rin ito ng hindi pagkakaunawaan at pag-aaway sa loob ng tahanan. Sa talatang 29 hanggang 31 ay ganito po naman ang sinabi. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa at ang mga umiiyak ay maging tulad ng mga hindi umiiyak. At ang nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutan ito ay lumilipas. Tayong lahat ay maraming mga alalahanin. Madalas, sa halip na pagtuunan natin ang pansin ng mga bagay na makadiyos at magpuri sa Kanya, inuuna pa nating isipin ang ating sariling problema. Sa mga talata na ating binasa, sinabi ni Apostol Pablo na ayusin nating muli ang mga dapat nating pahalagahan. Ito ay ang Panginoon. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, sa kabanatang 6, talatang 31 hanggang 34 ay maliwanag ang pahayag sa atin ng Panginoon. Sinabi niya, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Tunay ngang mahirap alisin ang mga kabalisahan sa ating buhay, lalo na nga kung ang mga kabalisahan natin ay nagmumula sa ating pamilya. Subalit kung uunahin natin ang Panginoon sa ating buhay, tutulungan niya tayo at pagagaanin ang ating mga pasanin at mga kabalisahan." Sa aklat ng Unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 7, ay ganito po ang sinasabi, "Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo." Sinabi rin po ng Panginoong Hesus sa Mateo, Kabanatang 6, Talatang 25, "Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin at iinumin, ni ang inyong daramtin. Ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan sa pananamit." At sa aklat po naman na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay ganito naman po ang sinasabi sa 4, talatang 6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya't sa mga umiiyak, huwag na kayong umiyak. Pababayaan ba ninyo na ang mga paghihirap sa inyong buhay ang maglalayo sa inyong relasyon sa Diyos? Sa mga nagagalak naman, pababayaan ba ninyo na ang inyong mga bagay na kinatutuwaan ang maghihiwalay sa pag-ibig ninyo sa Diyos? At sa mga bumibili ay maging tulad ng walang pag-aari. Pababayaan ba ninyo na ang inyong mga pinagkakakitaan ang papalit sa inyong Panginoon na nagbigay sa inyo ng lahat ng bagay? Bagamat tayo ay nasa sanglibutan, ngunit tayo ay hindi makasanglibutan. Hindi dapat na ang mga bagay ng sanglibutan ito ang maghiwalay sa ating pag-ibig sa Diyos." Sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, mula talatang 37 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Ngayon ay magbalik po tayong muli sa paksa na ating tinatalakay tungkol sa pag-aasawa. Pagtuunan po natin ang pansin ang mga sumusunod na talata. Sa Kabanatang 7, talatang 32 sa aklat ng Unang Korinto, "Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon. Kung paano niya mabibigyang kasiyahan ng Panginoon." Ang pahayag na ito ni Pablo ay isang paghahambing sa mga gawain ng isang taong may pananagutan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at sa taong walang pananagutan sa buhay. Kung tungkol naman sa mga gawain sa iglesia, marahil mas maraming panahon ang maiuukol ng isang dalaga o binata kaysa isang taong mayroon ng asawa. Anumang gawain sa simbahan at anumang oras ito gawin ay maaring tumulong ang isang binata o dalaga samantalang mag-aatubili ang isang may asawa sapagkat may pananagutan siya sa kanyang pamilya. Kaya't ipinagpatuloy ni Apostol Pablo sa talatang 33 ganito, "Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan, kung papaano niya mabibigyang kasiyahan ang kanyang asawa at ang kanyang pansin ay nahahati. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na masama ang mag-asawa. Nais lamang niyang ipahayag na ang tamang gawin ng isang asawang lalaki ay gampanan ang tungkulin sa kanyang asawa at ipagkaloob ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa halip na ubusin niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga gawain sa simbahan, ay nahahati ang kanyang panahon sa mga dapat niyang gawin para sa kanyang pamilya. At sa talatang 34 hanggang 35 ay patuloy na niliwanag ni Pablo ang kanyang nais na ipahayag. Sinabi niya, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanglibutan kung papaano niya bibigyang kasiyahan ang kanyang asawa. Sinasabi ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang sagabal. 19 pa lamang ako noong ako ay mag-asawa. Sa pasimula pa lamang ay pinag-usapan na naming dalawa na kahit mag-asawa na kami, ay hindi kami titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Marami kaming pinagdaan ng hirap at marami din kaming napaglingkurang mga simbahan, subalit kahit minsan ay hindi namin pinagsisihan ang aming pasyan na paglilingkod. Pinagpala kami ng Panginoon ng 3 at lahat sila ngayon ay nasa paglilingkod sa Panginoon, purihin ang Diyos. Tinugon naman ng Panginoon ang aming panalangin at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin kami ng Panginoon sa kanyang ministeryo, gayon din ang aming mga anak. Kaibigang nakikinig, ang kasagutan sa isang tunay na mapagtagumpay na pamumuhay ay ang paghahandog ng ating buhay at ng ating pamilya sa Panginoon. Anumang hirap ang dumating sa atin, anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, matatag natin itong kakayanin bilang isang pamilya sapagkat ang ating pag-ibig ay nagmumula sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa aklat ng 1 Korinto, 7, talatang 37-40. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit sinumang nananatiling matibay sa kanyang puso na hindi naman nangangailangan kundi napipigil niya ang kanyang sariling pagnanais at ipinasya sa kanyang puso na panatilihin siya bilang kanyang nobya, ay mabuti ang kanyang ginagawa. Kaya't ang magpakasal sa kanyang nobya ay gumagawa ng mabuti at ang umiwas mag-asawa ay gumagawa ng higit na mabuti. Ang babaeng may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makapag-aasawa sa kaninumang ibig niya, lamang ay sa Panginoon. Ngunit batay sa aking kuro-kuro, siya ay higit na maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. At iniisip ko rin naman na ako'y may Espiritu ng Diyos. Muling niliwanag ni Apostol Pablo na ang mga pahayag na ito ay kanyang sariling mga kuro-kuro. At maliwanag din niyang sinabi na ang kanyang mga pahayag ay nababatay sa katotohanan sapagkat sumasa kanyang Espiritu ng Diyos. Isang panghihikayat ang kanyang niliwanag bago niya tinapos ang kabanatang ito na ang isang Kristiyano ay dapat mag-asawa ng isang mananampalataya kung nais niya na ang kanyang buhay may asawa ay maging matagumpay at maligaya. Sa ating panahon ngayon, parang napakadali na lamang ang makipaghiwalay sa asawa. Konting pagkakamali o pagkakaiba ng kanilang pag-uugali ay sinasabi na nilang hindi sila para sa isa't isa. Subalit kung sa pasimula pa lamang ng kanilang pagsasama, ay kinilala na nila ang pangunguna ng Panginoon sa kanilang buhay, marami sanang mag-asawa ngayon ang maligayang naglilingkod sa Panginoon. Kung isinaalang-alang lamang sana ng mga magulang na kailangan nila ang Panginoon sa kanilang pagsasama, marahil marami sanang mga anak ang hindi na ligaw ng landas sapagkat naranasan nila ang tunay na pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Mariin din namang sinabi ni Apostol Pablo sa huling bahagi ng kanyang liham sa mga taga-Korinto na kung hindi rin lang silang magiging matatag na Kristiyano kung sila ay nagsipag-asawa, mabuti na lang na manatili silang walang asawa. Ihandog lamang nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming halalan na ang nakaraan at ilang presidente na ang nanungkulan. Lahat sila ay nagsabi na ang tangi daw nilang pagsisikapang gawin ay paunlarin ang bayan. Subalit maraming panahon na ang nagdaan at wala pa rin nangyayari sa kanilang mga pangako. Ang bigas ay patuloy na tumataas, ang gasolina ay nagmamahal, at ang pamumuhay na moral ng mga tao ay bumababa. Wala sa pamahalaan ang kasagutan ng maunlad na pamayanan. Wala rin ito sa taas ng antas ng ating pinag-aralan o sa dami ng negosyo na naitatag dito sa ating bansa. Mga kaibigan, hindi mahirap ang kasagutan sa mga suliranin ng ating bayan at ng buong daigdig. Si Jesus lamang ang susi ng tunay na pagbabago. Kung ang bawat isa lamang sa atin ay susuko ang ating buhay sa Panginoon, pangungunahan niya tayo sa ating mga lakad. Kung ilalapit lamang natin ang ating mga pamilya sa Kanya, sundin natin ang Kanyang plano para sa ating buhay, maiiwasan natin na magkaroon ng mga wasak na pamilya at mga anak na naliligaw ng landas. At sa huli, nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi sa ikalawang kronika kabanhatang 7, talatang 14 na ganito. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo. Nananalig, Panginoong Diyos, ng patuloy mong pagpapala at gabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, gayon din sa banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin ng mga katotohanan. Gawin mo, Panginoon, na mamulat ang aming mga isipan at mabukas ang aming mga mata upang makita namin ganap na maunawaan ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bayan sa oras na ito. Sapagkat nakikita mo ang kalagayan, Panginoong Diyos, ng aming bansa ngayon. May mga kaguluhan sa iba't ibang dako. Sa araw-araw ay merong mga patayan, mga tahanang wasak, mga mag-asawang hindi nagkakaunawaan. Dakilang Ama, inilalapit ko sa iyo. Iniluluog ko sa iyo, Panginoong Diyos, at ipinagmamakaawa ko sa iyo, Panginoon. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming Pangulo at gayon din sa lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, Panginoong Diyos. Nawa ay magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang sa gayon po, Panginoon, ang pag-unlad at kapayapaan ay makita sa aming bansa. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay, sangayon sa kanilang pananampalataya at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po na mitihiniling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The ups and downs of life are not always just happenstance. Sometimes God brings those things into our life for a purpose, that He might strengthen us and make us the kind of people that He can trust and use in the days that are before us.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: mapapaalalahanan tayo ng dakilang katotohanan ito. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At mula rito, tatalakay ni Pastor Jurem ang pitong mahalagang overviews ng Romans chapter 8. Number 1, our new standing in Christ. Number 2, our new life in the Spirit. Number 3, our new identity as God's children. Number 4, our hope in suffering. Number 5, our help in weakness. Number 6, God's unbreakable plan for salvation. Number 7, our absolute security in God's love. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensahe, The End of Condemnation.
1: Okay, now please turn your Bibles to Romans chapter 8 verse 1. Ito po ang magiging passage natin for today. And as I mentioned before, patungo na tayo sa Legacy Standard Bible. Ito na yung gagamitin kong version ng English Bible. Pero it's okay kung may iba kayong version. Pag nasanay, yung iba nasanay sa ESV. In fact, kumbaga, ganun pa rin utak ko, no? Babasahin ko rito. But when I quote a passage out of yung memory ko lang, ginagamit ko ESV. Pati sa benediction ko, ESV pa ako, hindi LSB. Oh, that's okay. Pero nag-shift tayo ng LSB dahil nakita ko para itong bintana o pintuan dun sa more original na, dun sa original language na pinagmumulan ng Bible natin. Kasi mas literal siya kesa dun sa ESV at sa ibang translations. Following yung tradition ng New American Standard, 1995. Sadly, yung New American Standard version at year 2000, medyo nagbago ng konti yung approach nila to translate it. And so, mas marami, gusto pa rin nila yung 1995 na version. So, ito yung sinusundan nitong tradition ng Legacy Standard Bible, na isa sa napakaganda dito, pati yung pangalan ng Panginoon sa Old Testament, kung ano yung nakalagay sa original, talagang nilagay nila doon. For example, ngayon, no, sa English Bibles, normally, ang pangalan ng Panginoon is spelled with a capital L, capital O, capital R, capital D. Pero pag tinignan yung Legacy Standard Bible, nakalagay doon, Yahweh. Yun yung talagang, kumbaga, proper name ng Panginoon. So, napakaganda, no? Pagbabasahin mo, of course, hindi sana yung mga tao. Pero when you read it on your own, personally, mararamdaman mo, wow, ito yung pangalan. Parang, kunyari, pangalan ko nagalagay. Sabi doon, Jurem, kesa sinabi lang na si kung sino, di ba? Iba yung dating eh, pag yung pangalan mo na mismo eh. So, ganun ang ginawa dito, no? Pangalan na mismo, proper name ng Panginoon Diyos ang trinanslate nila doon. And so, that's just one of the blessings. And so, yun ang dahilan kung bakit I am moving towards that. Again, nulit ko, it's okay kung hindi kayo doon, pero I suggest get that version para mas makita ninyo yung parang mas literal na translation ng Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay, so Romans chapter 8 verse 1. Sabi rito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At ang title dito sa aking isi-share ngayon is The End of Condemnation. No, ang pagtatapos nitong condemnation ng Panginoon sa atin. Okay, so mahigit isang taon na tayong sabay-sabay na nag-aaral nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Linggo-linggo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pinag-aaralan natin ito ng mabuti at hinahayaan nating suriin ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Pagkatapos, ang nangyari sa nakaraang tatlong buwan, no, pansamantala tayong huminto upang pag-aralan ng Book of Ecclesiastes. No, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ginamit ang panahong ito, ginamit si Abe, para ipaalala sa ating lahat na walang kabuluhan ang buhay kung wala ang Diyos. No, so marami akong narinig na feedback na naging blessing yung series of messages na yon. And so praise God, no? Napakabait ng Panginoon sa atin. Now, ngayon, sa biyaya ng Diyos ay babalik tayo sa aklat ng Roma. Dito sa letter ni Paul sa Romans. Now, marami na mga faithful

preachers or commentators na nagsasabi, ang Romans 8 ang pinakamahalagang chapter sa buong Biblia. May iba pa nga na nagsasabi na ito ang pinakamatingkad na bahagi ng lahat ng treasure ng Word of God. May isang writer na naglarawan nito sa ganitong paraan. Sabi niya, kung Biblia daw ay parang singsing, at ang aklat ng Roma ay isang mahalagang bato, precious stone. Sabi, ang Romans 8 daw, ang bahagi ng precious stone na yon, na kung saan may pinakamatinding kumikislap na hiyas. No? Yun, sa area nitong gem na to, dito ang Romans 8 ang talagang sumisinag ng mabuti. Yun ang parang kanyang description doon. Kaya, kung babasahin natin ang kabanatang ito, ay maiintindihan natin kung bakit. No, nagsisimula itong chapter 8 ng Romans, dun sa declaration ni Paul, no condemnation for those in Christ, and then nagtatapos ang Romans 8 with walang makakapagpahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Panginoon. At sa gitna nitong no condemnation, no separation, makikita natin na ang buhay natin sa Panginoon ay hindi kailanman matatalo. Pinapakita ng kabanatang ito, Romans 8, ang kabuuang larawan ng ating kaligtasan. Pinapakita nito kung ano ginagawa ng Diyos para sa atin kay Kristo, kung ano ang ginagawa niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, at kung ano ang tiyak niyang tatapusin kapag tayo ay glorified na. So sinasagot ng Romans 8 ang tanong na kinakaharap ng bawat mananampalataya. Makakarating ba talaga ako hanggang finish line? Makakarating ba talaga ako ng langit? Matatapos ko ba itong race na ito? At ang sagot ni Pablo dito sa Romans 8 ay malinaw at hindi mababago. Ang sagot ay, oo, praise God. Makakarating tayong lahat doon pag tayo ay tunay na mga mananampalataya. Hindi dahil sa atin, kundi dahil ang Diyos na nagsimula ng kanyang magandang trabaho sa ating mga buhay, titiyakin niyang matatapos ito. No, lalo na pinag-usapan natin kaligtasan, siguradong tatapusin ng Panginoon Diyos ang sinimulan niyang maganda dito sa ating mga buhay. Kaya sa pagpasok natin dito sa pag-aaral natin ngayon, huwag nating kakalimutan na hindi lamang tayo nag-aaral ng doktrina. Tayo ay nakaharap sa isa sa pinakadakilang katotohanang pinahayag ng Panginoong Diyos. Tinitingnan natin ang kalwalhatian ng Ebanghelyo, ang katiyakan ng ating pananampalataya at ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na hindi masisira. So yan ang tututukan natin. No? At sinimulan ni Pablo ang makapangyarihang pahayag na ito dito sa Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Now, bago natin pag-aralan ng mabuti itong verse na ito, kailangan muna nating balikan, paano ba tayo nakarating dito? Paano tayo dinala ni Pablo dito sa portion na ito? Now, kung diretso kasi tayong pupunta dito sa Romans 8, na hindi natin nakikita ang daan papunta rito, maririnig natin yung mga salita, pero hindi natin mararamdaman yung bigat nito. Kasi importante ito, yung gusto ni Pablo iparating sa atin na napakaganda nito, napaka-precious, napaka-glorious na chapter ito. Pero hindi pwedeng tumalong ka na kagad doon. Gusto mo na naman makita, tingnan mo na, paano ba kami nakarating rito? Ang Romans chapter 8 verse 1 ay hindi nakahiwalay sa mga previous chapters. No? Ito yung conclusion ng lahat ng paliwanag ni Pablo simula sa Romans chapter 1. So sinulat ni Pablo, now, so tingnan natin yung buong litrato dito. No? Sinulat ni Pablo itong letter of Romans to explain the gospel of Jesus Christ. So by the way, no, may mga tao sigurong narito ngayon na pag sinabing gospel, ang kanilang naiintindihan eh, gospel? Ano yun? Matthew, Mark, Luke, and John. Yeah, in a sense, that's correct. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ano ba yung mensahe na talagang pag ito ang pinaniwalaan mo, ito yung magdadala ng kaligtasan sa iyo, mahugasan ng mga kasalanan mo, mababalik ka sa Panginoon Diyos, hindi nagalit ang Panginoon Diyos sa iyo. Dati kaaway ka niya, ngayon magiging
Hindi ka lang kasundo, magiging anak ka pa niya, magiging bahagi ka ng kanyang pamilya. Makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pag namatay ka, siguradong papunta ka ng langit. So ito yung mga pinag-uusapan natin pag sinabi nating ebanghelyo. Now, pero ito ang kailangan maintindihan natin. Nung pinaliwanag ni Pablo ang ebanghelyo dito sa Book of Romans, hindi siya nagsimula sa good news. Although ibig sabihin ng gospel, good news. Pero hindi siya doon nagsimula. Actually, nagsimula siya with bad news. Pinakita mo na ni Pablo yung napakalaking problema natin. Sa Romans chapters 1 up to 3, pinapakita niya na ang lahat ng tao ay nasasailalim sa kasalanan. Ang Gentiles, guilty. Ang Jews, guilty. Yung conclusion ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, sabi niya, ito ang conclusion niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang exception. Kailangan maintindihan natin yung walang exception. Lahat ng taong pinanganak sa mundong ito ay makasalanan, bagsak sa standard ng Panginoon. Walang sinabi dito si Pablo, pero may mga exception. Yung mga kamag-anak ni Jesus, exception yon. Yung mga ganito sa Old Testament, may mga exceptions yon. Walang exception. Lahat ito ang klarong pinapakita ng Panginoon. Ulitin, kailangan maging maliwanag to. Kung may exception, kung may isa sa buong mundong ito, ay, Lord, naabot ko yung standard mo. So, pwede niya sabihin, Jesus, alam mo, okay yung pagpunta mo rito. Nagkatawang tao ka para mamatay, para sa mga makasalanan. Pero wag mo na ako isama doon. Mabait na ako eh. Sila na lang ang iligtas mo. Ako, pasok na ako ng langit by my good works. No. Lahat tayo bagsak sa standard ng Panginoon. Yan ang bad news. Hanggat hindi natin nakikita ito, hindi natin ma-appreciate ang good news. Alam nyo, nung nakaraang mga araw, nabigyan ako ng Panginoon Diyos ng opportunity to share sa isang taong mamamatay na. Attorney siya, parang mag-80 na yata siya, I forgot, more or less yun ang kanyang edad. And then, pagbisita ko doon sa hospital, may mga nakapasok na ng mga tubo sa kanyang liig. Hindi na siya makatingin, hindi na siya makapagsalita. And in-invite ako nung kanyang anak, dahil kaibigan niya si isang member natin dito, sabi niya, pwede bang makabisita? Dahil parang feeling niya mamamatay na yung papa niya. Oo, talaga mamamatay na. The next day ng pagbisita ko, namatay na siya. Pero anong ginawa ko? I shared the gospel. Now, nung shinare ko yung gospel sa kanya, again, I started with the bad news. Mabuti na lang, hindi ko alam kung ano background niya. So, ang ginawa ko, basta binuhos ko lang sa kanya, sinabi ko, alam nyo, ganitong kondisyon ng tao, makasalanan siya, mapupunta ng impyerno, etc. And sabi nung kasama ko, si Brother Saldi Serrano, siya yung kasama ko doon. Nakita niya, yung sa monitor, parang nag-increase yung kanyang heartbeat. Doon sa ilang mga bagay na sinasabi ko, hopefully, ang ibig sabihin nun, nagre-respond siya. Now, pagkatapos ng time na yun, nung patay na siya, in-invite ako ng family para mag-share dun sa committal sa funeral service mismo. Nung nandun na naman ako, nabigyan ako ng opportunity na sabi ko, ito yung shinare ko dito kay attorney. At ito rin ang gusto kong i-share sa inyong lahat. May mga lawyers doon, may mga matataas na mga tao doon, matanda, bata, etc. And yet, hindi ko kinahiyang i-share sa kanila uli yung bad news. Sinabi ko na naman, lahat tayo rito makasalanan. Walang papasa sa Panginoong Diyos sa good works natin and all of that. Before I presented the good news. Yan ang ginawa ni Pablo. After the bad news, good news naman. Simula sa Romans 3:21 hanggang chapter 5, pinakita niya yung solusyon sa ating problema. Sabi niya sa Romans 3:21 and 22, but now, apart from the law, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Ibig sabihin sa Old Testament, ito na yung sinabi,
Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. Itong katuwiran ng Panginoon, itong paraan para tayo ay maging matuwid sa mata ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon dahil hindi natin kayang gawin yon. So pinaliwanag ni Pablo kung paano magiging matuwid ang mga makasalanan sa harap ng Diyos. At ang katuwirang ito ay hindi natin pinaghihirapan. Ito ay regalo ng Diyos. Tayo ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pinapahayag ng Diyos na matuwid ang kasalanan, hindi dahil sa kanyang good works, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. At kapag pinawalang sala ng Diyos ang isang makasalanan, kaagad ito ang magiging resulta. Nababago ang relasyon natin sa Diyos. Sa statement ni Pablo, sabi niya sa Romans 5 verse 1, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Now, kailangan intindihin ninyo. Itong peace with God, hindi ito peace of God. Nandun din, of course, you have peace of God pagka ayos ang puso mo. Pero yung peace with God, eh parang ganito. Magkaaway kayong dalawa, suntukan kayo. Tapos mamaya, gusto niya na magkasundo, mag nakita kayo, sabi mo, pare, peace. Ang tayong away, ah. Peace with you. Peace be with you. Ang ibig sabihin nun, friends na tayo, pwede ba? Kalimutan na natin yung pag-aaway natin. Ito yung sinasabi niyang, if you're justified by faith, you have peace with God. You are reconciled to God. Hindi ka na kaaway ng Panginoong Diyos. So mas malalim ito kaysa yung pakiramdam lang. Ito yung hindi lang yung pakiramdam, hindi yung feeling yung pinag-uusapan. Yung relationship mo na re-restore ang pinag-uusapan dito. Kaya ipinapaliwanag ni Pablo kung bakit siguradong ang kapayapaan o ang relasyong ito ay hindi mawawala. Ipinakita niya na ang problema natin ay hindi lang yung mga kasalanan na ginawa natin. Mas malalim pa ito. Nagsisimula ito kay Adan. Yun ang mangyayari. No? When you go to Romans chapter 5, although pakita niya yung blessing na to, pero sabi niya, mas malalim pa ang gusto ko ipakita sa inyo. Ha? Hindi lang dahil sa inyong ginawa, kayo ay naging makasalanan sa mata ng Diyos, kundi ito'y nagsimula pa kay Adan. Nang nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Bakit? Ito ay dahil konektado ang lahat ng tao kay Adan. Again, no? Wala na akong tayong magpaliwanag nito, pero nung tinignan natin yung Romans chapter 5, whether we like it or not, si Adan ang ating representative. Nung nagkasala siya, tayo ay, kumbaga, na kanyang nirepresenta, nagkasala na rin together with him. Now, maaring hindi niyo matanggap yon, pero wala kayong magagawa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Para sigurong, again, gusto ko example dito, Manny Pacquiao. No? Siya na yung best representative ng lahat ng Pilipino pagdating sa boxing. Nung natalo siya, pwedeng kumbaga lahat ng mga ibang bansa sabihin, oh, talo kayo ha. Pilipino ka eh. Talo kayo. Sabi, ba't ako talo? Hindi man ako lumaban doon. Hindi, talo na rin kayo. But kung hindi na kailangan ikaw ang tumayo doon para pumalit kay Manny Pacquiao, siya na yung pinakamagaling. Siya yung pinaka-representative natin. So nung natalo siya, talo tayong lahat. Pero mas malalim itong pinapakita ng Panginoon Diyos dito. Imagine, no, si Adan, perfect noong time niyon, tayong lahat, makasalanan niyon. Hindi natin magagawa yung ginawa ni Adan na, kumbaga, kung pagdating lang sa paggawaan ng kabutihan, hindi natin siya madadaig. Kaya nung bumagsak siya, lahat tayo kasama niya. Pero ito magandang balita. Si Adan nung bumagsak, kasama tayong bumagsak. Pero ginawa ng Panginoon Diyos na solusyon, pinadala niya yung anak niya, nagkatawan tao si Jesus Christ, at yung ginawa ni Jesus na sakripisyo para sa atin, yung good works na ginawa ni Jesus, nagre-represent din sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. So yung good works niya, hindi lang yun Kanya, para rin yun sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Yun yung pinapakita ng Romans chapter 5. Kaya noon may pag-aaral tayo, yung dalawang pinaka-importanteng tao dito sa buong mundo. Dalawa lang talaga ang pinaka-importanteng tao. Si Adam and then yung second Adam
na si Jesus Christ. Both of them representing the whole world. No? So, dito pinapakita ng Panginoong Diyos na ito yung mas malalim na problema natin, pero ito din yung mas malalim na solusyon na gusto niyang ipakita. So, tinan niya, sabi niya sa Romans chapter 5 verse 20, eto ang kanyang description, where sin increased, dahil sa ating kasalanan kay Adan, nadagdagan pa, grace abounded all the more. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, mas umaapaw yung grasya niya. Kaya sa chapter 5 verse 21, sabi niya, so that as sin reigned in death, even so, grace would reign through righteousness through to eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang gusto niya sabihin doon, yung mga taong bumagsak kay Adan at dahil dito sila'y naging makasalanan ng pinanganak dito sa mundong ito, nahihigitan lahat ng problema na yon dun sa pagdating ni Jesus Christ. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at lahat ng consequence ng ginawa ni Adan na o-overcome ng ginawa ni Jesus Christ at ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi dito na mas higit itong grace ng Panginoon kesa ditong kasalanang ginawa ni Adan at consequence nito. Now again, hindi madali intindihin yon. I have no time to explain it all, pero yun ang gustong ipakita ni Pablo dito. So yun kumbaga, nakakashake ng ating isipan. Ano ba? Now, pagdating ni Pablo sa Romans chapter 8, ipapakita niya kung paano itong paghahari ng grace sa ating day-to-day living. Yun ang gagawin ng chapter 8. Okay, so chapter 5, pakita niya yung victory natin because of Christ. Yung pag-reign, paghahari ng grasya ng Panginoon Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Pagdating ng chapter 8, ito, in practical terms, ang ibig kong sabihin. So, tumalon tayo, no? 5 tapos 8. Ano yung chapter 6 and 7? Sabi ng ilan, ng mga Bible scholars, no? At karamihan, nag-agree dito, na itong chapter 6 and chapter 7, sinasagot ni Pablo ang dalawang mahalagang tanong. Yung tanong tungkol sa kasalanan, at ang tanong tungkol sa batas o kautusan ng Panginoon. Sa Romans chapter 6, sinasagot ni Pablo ang unang tanong, so, kung umaapaw ang biyaya ng Panginoon, pwede na ba tayong magpatuloy sa kasalanan? Ang sagot ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 2, may it never be. How shall we who died to sin still live in it? Pinalaya na tayo ng Panginoon, dahil sa kanyang biyaya mula sa kasalanan, hindi na tayo pwedeng manatiling namumuhay sa kasalanan. So sa pag-aaral natin noon sa Romans chapter 6, nakita natin paano nangyayaring hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Dahil nung si Kristo ay namatay, tayo ay sinama ng Panginoong Diyos na namatay kasama niya. We are united to Christ. Nung nabuhay si Kristo, kasama rin tayong nabuhay kasama niya. No? So again, ito ay malalim na katuruan na pinapakita ni Apostle Paul. Para sa mga unbelievers, this makes no sense at all. Pero para sa mga nananampalataya kay Kristo, napaka-importante nitong mga katotohanang ito. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa at ng kapangyarihan para mamuhay ng bago. Okay, pagdating ng chapter 7, sinagot ni Pablo ang ikalawang tanong. Ano naman ang papel ng kautusan? Well, pinaliwanag ni Pablo, ang kautusan ay banal, matuwid, mabuti, pero hindi nito tayo kayang iligtas. Hindi nito kayang baguhin ang puso natin. Pinapakita lang nito kung ano ang tama, pero hindi nito kayang bigyan tayo ng lakas para gawin ang kautusan ng Panginoon. Dahil makasalanan pa tayo sa loob, lalong nilalantad at lalong napupukaw ang kasalanan sa ating mga puso. So pagdating ng Romans 7 verse 24, ito ang dahilan kung bakit
Ito yung iyak ni Pablo. Sabi niya, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" So again, no, pinapakita niya, Romans 5, parang ang ganda na. Parang ito na, you have peace with God, reconciled with God, justified ka na, pinawalang sala ka na ng Panginoon, hindi ka nakaaway ng Panginoong Diyos, nakatayo ka na sa grasya ng Panginoon. Pero ang dami pang mga tanong ng mga tao, eh paano? Ibig ba sabihin, pwede na kaming magkasala na magkasala? Anyway, gracious si Lord, sabi ni Pablo, hindi. So ano pala yung role ng batas ng Panginoon? Sabi na naman ni Pablo, hindi upang gamitin yan para sa ating kaligtasan. In fact, kung yan ang gagawin mo, if you will try to save yourself using the law, ito ang darating sa iyo later on. You will say, "Wretched man that I am." Grabe, hindi ko talaga kayang sundin ang kalooban ang mga salita ng Panginoon. Kaya ito sabi mo, "Who will deliver me from this body of death?" Now, praise God, ang solusyon dyan, sabi ni Pablo, nasa Romans 7:25, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord." Yan ang solusyon. Pero hindi pa niya pinapaliwanag kung ano itong "through Jesus Christ our Lord." Papakita niya lang yung detalye nito pagdating natin sa Romans chapter 8. Kaya pagkatapos ipakita ni Pablo ang kahinaan ng kautusan ng Panginoong Diyos, pinakita niyang ito ang solusyon sa Romans 8 verse 1. "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus."

0: itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: One of the greatest preachers of the Great Awakening wrote often about the beauty of Christ. Is this an accurate biblical statement? How does God's Word invite us to behold Jesus with eyes of faith? I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Pastor Dane Ortlund, on the next Haven Today in a series called How Jesus Feels About You.
4: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
8: Isa rin po sa mga bagay, kung paano natin ma-acquire ang wisdom ay through a humble learning. Knowledge is a foundational part para ma-search natin ang wisdom. So nagsisimula ito with the knowledge of God's Word, sabi nga sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. So, yung fear of the Lord, ini-imply po nito ay humility. In Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. So, para tayo ay matuto, we have to admit na yung ating inadequacy, yung limitation natin, na talagang kulang tayo sa karunungan. Parang sinabi rin natin sa 2 Chronicles 20:12, we do not know what to do but our eyes are on you. Sabi niya, we don't know what to do but our eyes are on you. Ito po yung isang magandang prayer kapag nakakaharap tayo ng mga maraming difficult situation. We don't have to panic na kapag alam natin wala naman talaga tayong answer sa mga problema natin. Tama po, it is easier said than done kapag may problema. But the basic knowledge of God, si Kristo ay suma sa atin and He can sustain us. So, practical knowledge is also important sa magkaroon po tayo ng wisdom. Yung understanding of the situation, yung remedies na available sa pagkakataon na may problema tayo. Pero requires patience po. A lesson learned, minsan in hard way. Ganun din, ang Biblia ay na-encourage tayo na matuto rin tayo sa iba. I-consider natin ang kanilang mga advices. Minsan siguro at times when we have to make a quick decisions, minsan nagre-rely tayo sa limited information na meron tayo. Trusting God that will protect us. Pero minsan, hindi dapat to maging habit natin. In general, dapat po we try to obtain as much information as necessary sa mga reliable sources para yung ating information to decide ay marami tayong pagpipilian. Napaka-importante po na we are willing to listen sa mga opinions that might be different than ours. So may mga counselors po tayo, may mga pastors po tayo, at may mga kaibigan tayo na magbibigay sa atin ng advice and magkakaroon din ng wisdom para sa atin. Some Christians nire-reject yung mga ibang secular advices. Other naman, ina-accept ito as long as yung beliefs nila ay binibigay sila na hindi contradict sa kanila. But Christians don't have a monopoly on practical wisdom. Na ang mga advice ng hindi mga Christians ay may good reason. Isa sa mga important lessons na kailangan natin matutunan is maging wiser tayo sa lahat ng mga decision natin. Consider carefully yung consequence ng ating mga decision. Matuto tayo yung mga nakaraang taon natin kung paano natin hinandle ang situation. Particularly dun sa course of action na kita natin parang right naman, na tama naman. Pero yung outcome ay iba po ang nangyari. Yung result ay parang mas challenging pa. So dapat yung responsibility ng ating mga decision dapat po kaya nating tanggapin. So cultivating wisdom is truly a hard work. Dapat kailangan to ng experience na minsan may failures tayo, but the same spirit who give us wisdom help us also to rise after our falls. Most of us, we can be encouraged in knowing na ang Panginoon Diyos gusto niya na maging wise po tayo. In Romans 8:29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Yun ang gusto ng Panginoon. He predestines us to conform to the image of his son, who is the wisdom of God in 1 Corinthians chapter 1:24. Ang ating paglakad dito sa mundong ito, difficult man sa maraming pagkakataon, the same all-wise God na nagogobern sa mundong ito, including yung mga tao, maging yung situation natin. Pero ito'y gagawin niya for His glory and the good of His children. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
9: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
10: Sa ating nakaraang episode, nagbigay babala tayo laban sa mga kulto o hidwang pananampalataya. Isa nga sa mga red flags o palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno o samahan lang ang may kaalaman o kakayahan na makaintindi sa Biblia. Itinuturo pa nila na sila lang daw ang may authority o karapatan na mag-interpret sa salita ng Diyos. Subalit, salungat nga ito sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa 1 John chapter 2, verses 26 to 27, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Nilinaw na natin na nang sabihin ni Apostle John na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba, hindi ito nangangahulugan na hindi na kailangan o hindi na mahalaga ang mga pastor at mga guro. Hindi man lahat ay may kaloob na mangaral at magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 15, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yon nauunawaan. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Mga hindi mananampalataya, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na mga taong hindi ayon sa Espiritu o ayon sa magandang balita Biblia ay mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Samantalang mga mananampalataya naman ang tinutukoy niya na taong espiritual o ayon sa magandang balita Biblia ay taong nagtataglay ng Espiritu. Nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, isa sa mga pagpapalang espiritual na natanggap natin mula sa Diyos ay ang Espiritu Santo mismo. Mula sa pagiging taong hindi ayon sa Espiritu noong tayo ay hindi mananampalataya, ay naging taong espiritual tayo nang tayo ay maging mananampalataya. Napasa atin ang Espiritu nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kakayahan na unawain ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos o ang mga katuruan ng Kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng ipahayag ni Apostle Paul na hindi nauunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Hindi ibig sabihin ito na hindi maiintindihan ng mga hindi mananampalataya ang Biblia. Pansinin na ang sabi ay hindi nauunawaan at hindi sinabi na hindi naiintindihan. Ang sabi pa, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Hindi maunawaan ng hindi mananampalataya ang salita ng Diyos kaya hindi niya ito tinatanggap. Maintindihan naman, kahit nang hindi mananampalataya ang Biblia, basta nasa wastong pag-iisip. Subalit, ibang usapan na kung matatanggap niya ang itinuturo ng Biblia. Ito ang sinasabing pag-unawa sa salita ng Diyos. Ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the New Testament writers frequently state that the ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual than intellectual ability. The ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual ability than intellectual ability. Ang problema hindi ang pag-intindi sa Biblia. Ang problema ay ang pag-unawa o pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, maiintindihan ng hindi mananampalataya ang Biblia basta nasa wasto siyang kaisipan. Dagdag pa ni Guru Dem, "Thus, although the New Testament authors affirm that the Bible in itself is written clearly, they also affirm that it will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. It will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. Scripture is able to be understood by all unbelievers who will read it sincerely seeking salvation, and by all believers who will read it while seeking God's help in understanding it. This is because in both cases, the Holy Spirit is at work overcoming the effects of sin, which otherwise will make the truth appear to be foolish." Muli nating basahin ang 1 John chapter 2, verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ayon kay Warren Wiersbe, sa kanyang aklat na The Bible Exposition Commentary, false Christians in John's day used two special words to describe their experience: knowledge and unction. They claimed to have a special unction, anointing, from God, which gave them a unique knowledge. They were illuminated and therefore living on a much higher level than anybody else. But John points out that all true Christians know God and have received the Spirit of God. And because they have believed the truth, they recognize a lie when they meet it. Kaya mag-ingat tayo sa sino mang magtuturo na sila lang ang may kakayahan na umunawa at tanging sila lang ang may karapatan na magturo ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺
1: し、mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 8, verse 37. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay living as a victorious Christian. Living as a victorious Christian. Alam niyo po, ang Christian life ay may kukumpara sa isang labanan. Sa buhay natin, maraming laban tayong kinakaharap. Mga problema, fear, discouragement, kasalanan, toxic people, temptations, at marami pang iba. Pero alam niyo ang good news, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging laging talunan. Tinawag niya tayo para maging mga victorious Christians. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong problemang makakaharap. Hindi ibig sabihin nun na wala na tayong mga problemang may experience. Ang ibig sabihin lang nun, kahit may mga laban tayo bilang mga Kristiyano, ay may tagumpay tayo kay Kristo. May assurance ng victory dahil sa Panginoon. Sabi nga, victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Ano nga po ba ang kailangan nating maalala o ma-remind po tayo kung paano nga ba ang katangian o ang dapat makita sa isang victorious Christian? Number one, a victorious Christian walks by faith. Ang isang matagumpay na Kristiyano ay lumalakad sa pananampalataya. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." For we walk by faith, not by sight. Alam niyo po, maraming Christians ang natatalo dahil mas nakatingin sila sa problema kaysa sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, kapag puro ang nakikita na lang natin ay puro problema, puro kakulangan, puro failures, puro pain, madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Kahit ba sabihin natin na tayo ay mga Christians, kapag po ang focus ng ating tingin o ang lagi nating nakikita, yung aking pong mga nabanggit, ay madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, ang victorious Christian ay marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi niya nakikita ang buong plano ng Panginoon. Ulitin ko po, ang victorious Christian marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang maaring resulta, ang maaring maging outcome o ang buong plano ng Diyos, siya ay nagtitiwala na ang Diyos ay gagawa sa kanyang buhay. For example, si David, kung ikukumpara natin yung kanyang age o yung kanyang kalagayan ng makaharap niya si Goliath, malaki ang diferensya, no? At sa paningin ng tao, during that time, impossible na manalo ang isang David sa isang higanting si Goliath. Pero alam niyo po, si David, hindi po siya tumingin sa laki ng kalaban. Ang tiningnan po niya ay ang kalakihan ng kanyang Diyos. Minsan, hindi po natin nakikita ang sagot ng Diyos. Pero kailangan pa rin po nating magtiwala. Manatili po tayong nananalangin, manatili po tayong sumusunod, at manatili po tayong naniniwala na kahit mahirap, kahit may delay, o minsan kahit confusing, magtitiwala pa rin po tayo na may ginagawa ang Diyos. Sabi nga po, faith does not make things easy, but it makes things possible. Faith that does not make things easy, but it makes things possible. Nung si Peter po, kung inyo pong matatandaan ang storya ni Apostol Pedro, matapang po siyang magsalita. Diba, nung isang instance po, nakausap niya si Jesus, sabi niya, "Lord, hindi kita iiwan." Pero nung dumating po ang pressure, tatlong beses niyang itinanggi ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil nga po sa kanyang self-confidence instead of God-dependence. No po? Pero alam po natin ang story, no? After na siya ay mapuspos ng Holy Spirit, naging bold po siya sa kanyang pagiging disciple at mangangaral tungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung gusto natin maging victorious, kailangan po nating manalangin araw-araw, magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, at dumepende sa Diyos, hindi po sa ating mga sariling kakayahan. Kailangan po natin ng ating Panginoon araw-araw. The Christian life, sabi nga po, is not difficult. It is impossible without Christ. So ang isang victorious Christian po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at lumalakad ng may pananampalataya. Number two po, ang isang victorious Christian ay pinagtatagumpayan ang anumang mga tukso. A victorious Christian overcomes temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure." No? So alam nyo, lahat po tayo ay tinutukso. No? Andyan po yung anger, yung pride, bitterness, addiction, gossip, compromise. Lahat po ng yan ay temptation. Pero alam nyo po, ang temptation is not yet sin. Magiging kasalanan siya kapag pinili po natin itong gawin. No? Yung temptation po, nandyan, yung tukso nandyan, pero hindi pa siya kasalanan. Pero kapag ka po ito ay ginawa na natin, pinili po natin ito, dun po siya nagiging kasalanan. Bakit po natin nasabi? Kung babalikan po natin ang buhay ni Jesus, si Jesus po ay tinempt din in many ways, in all ways actually, no po? Si Jesus po ay tinukso nung siya po ay nasa wilderness. Tinukso po siya sa pagkain, sa pride, at sa power. Pero bawat tukso, ano po ang naging sagot ni Jesus? It is written. So doon po natin makikita na talagang ang isang victorious Christian sa kabila ng temptation ay kaya po niyang i-overcome ito through God's word. No? Through God's word. So ano nga po ba yung mga practical ways to win over temptation? Number one, avoid dangerous places. Alam nyo, minsan hindi po prayer ang kulang. Ang kulang po ay boundaries. No po? So number two, fill your mind with God's word. Kung ano ang laman ng isip po natin, yun ang lalabas sa ating buhay. Pero kung tayo po ay puno, ang ating mga isip ay puno ng salita ng Diyos, yun din po ang magre-reflect sa ating pong buhay. And of course, choose godly friends, no? May mga taong ilalapit ka sa Diyos, at the same time, mayroon din namang mga taong ilalayo ka sa Diyos. Pero ang piliin po natin ay mga kaibigan na makapaglalapit sa atin sa Diyos at magtulong-tulong po tayo para yung mga taong maaaring maglayo sa atin ay mailapit din natin sa Diyos. Alam mo, huwag po nating sabihin mahina kasi ako eh. Ang sabihin po natin, malakas ang Diyos ko. Sabi nga po nung isang quotation na nabasa ko, "You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from building a nest in your hair." So pwedeng si Satan, ang kaaway, ay pwede po tayong pigilan na mamuhay ng tama. Pero ang kaaway, hindi po tayo mapipigilan para tayo po ay dumalangin at lumapit sa Panginoon. So a victorious Christians overcomes temptation. And number three, a victorious Christian remains strong until the end. Nananatiling matatag hanggang wakas. Sabi nga po sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Ano pong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Ang victorious Christian hindi tumitigil sa gitna ng laban. Yes, minsan nasasaktan po tayo, nadadapa, napapagod, nadi-discourage. Pero ang mahalaga po ay nagpapatuloy pa rin tayo. Keep that Paul's mindset. Hindi po naging madali ang buhay ni Paul. Kabi-kabilang mga persecution, pagkakabilanggo, mga sufferings, pero sabi po ni Paul, I press towards the mark. Hindi siya tumingin sa past failures po niya. Sa madaling salita, hindi po siya sumuko. Maraming mga Christians po ang humihinto dahil sa criticism, disappointments, unanswered prayers, spiritual burnout. Pero tandaan po ninyo, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kapag nadapa po tayo, bangon uli. Kapag napagod, lumapit at humingi ng lakas sa Diyos. At kapag nasaktan, continue serving God. Kamusta na tayo mga kapatid? Are we a victorious Christian? I hope and I pray ay ma-experience natin yung victory sa pamamagitan na ating Panginoon sapagkat yun po ang kanyang nais sa atin. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
5: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.

0: Magandang gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Thursday edition po ng Heartline. Andog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Ang itong program na ito ay kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan dito po sa ating program Heartline. Sana po patuloy lang po kayong mag-tune in sa amin hanggang 11 o'clock. Ako po ang inyong kaibigan, kaagapay dito po sa ating Thursday edition ng Heartline, Ate Merlin Guillermo. At syempre kasama po natin ang direktor ng isang counseling center. Ang kanila pong ministry ay Fullness and Freedom. So I'd like you to listen to our counselor ngayong gabi. And of course, you can send your questions sa atin pong numbers na aking pong babanggitin mamaya. Welcome po muna natin ang ating counselor, si Pastor Kuya Jerry Sereno. Magandang gabi po, Kuya Jerry.
1: Hi, hello, Ate Merlin. Glad ulit ako na I'll be here again. Medyo matagal-tagal yung last time natin, mm-hmm. but again, thank you for inviting us in Fullness and Freedom Counseling Ministry. At syempre, at excited din ako sa gabing ito.
0: Kuya Jerry, can you tell us more about the Fullness and Freedom? Kung saan ang ating mga tagapakinig, paano sila mag-avail na inyong ministry sa counseling or mayroon ba kayong mga seminars? And ano po ang contact numbers na maaaring i-contact ng ating mga tagapakinig in case they need counseling or seminars?
1: Thank you, Ate Merlin. Actually, they can just search sa Facebook kasi hindi ako touchy masyado pero pwede nilang i-search lang sa Facebook, Fullness of Freedom Counseling and Training Center. So if they like to seek support, counseling support or training and seminar, mm-hmm. message lang sila doon. Ang admin natin ay na doon and to provide answer din. So Ate Merlin, ang Fullness of Freedom is a Christian counseling. So we value mm-hmm. po yung sabihin natin relationship, kaya siya relational din siya, but also clinical mm-hmm. at the same time pastoral din siya. And salamat sa Panginoon. We started in 2022. And praising the Lord. Oh, we're praising the Lord na kayo naman na kasama din namin kaya Ate Merlin sa journey na ito. Praising God for mm-hmm. sustaining us. Salamat sa Panginoon. Ate Merlin, ito yung numbers namin. So, this is Mark.
0: Okay.
1: Ay 0962-263-8250. Ulitin ko, Smart, 0962-263-8250. Tapos, meron din kaming Globe, 0915-773-1814.

0: Natin mo, Elise.
1: Yan ang contact numbers po, makagapay ng freedom, fullness and freedom. Ang ganda po ng pangalan ng kanilang ministry, di ba? Fullness and freedom talaga. So again, sa ating mga kaagapay, kung sakali meron po kayong kailangan for counseling, you can also contact Back to the Bible, di po ba? Sa 0933-824-1475. 0933-824-1475. Or you can contact them din sa 8371-9488 para po sa counseling schedule at kung kailangan nyo po ng mga seminars or psych testing, available din po sa Back to the Bible. And para po sa inyong mga counseling needs, or you can also call FEBC 0998-962-6779. Yan po ang sa Far East Broadcasting Company na numbers. Or 0916-206-296-6620. 0916-296-6620. Mga kaagapay, ang Far East Broadcasting Company ay magse-celebrate po ng ika-78th year sa June 6. Ayun, pagkita tayo sa next week na po yan. Ano? Ang bilis lang po ng panahon. Purihin natin ang Diyos sa patuloy na pagpapala niya sa Far East Broadcasting Company, kahit non-commercial. Pero the Lord has sustained ng ministry ng FEBC sa pamagitan po ng mga donations galing sa ating mga tagapakinig at kaagapay natin. Of course, ngayong araw, mga kaibigan, alam niyo po ba kaarawan ko, di ba, Kuya Jerry? Birthday ko! 73 ako ngayong May 28. I'm so glad, no?
0: Happy birthday!
1: Thank you. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko for the past 73 years. Kuya Jerry, wala akong maintenance. Papuri sa Panginoon, di ba?
0: Salamat
1: wow, talaga lang.
0: Oo, mapapawaw. Sana all, sabi nga nila.
1: Sana all. Sana all talaga.
0: Parang magandang itapik po yan natin, Marlene, no? Para sa, at 73, walang maintenance. Interesting.
1: Yes.
0: Very interesting.
1: Praise the Lord. What is the secret, di ba?
0: Oo, no?
1: Kaya lang, Kuya Jerry, secret nga eh.
0: Lang.
1: So maganda pong itapik yan, no? Kung pwede magtanong din sa atin, pwede naman, ano. So nais ko din po yung anyayahan ng ating mga kaagapay, mga listeners natin dito sa Heartline. June 27, ano? Saturday. Last Saturday po ng June ay mayroon pong family conference na gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street Corner, West Avenue. Ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines sa kanilang ika-67th year anniversary. Yan po ay sa June 27. Kasama po mga speakers natin si Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Dr. Manrick Tan Pascual, Dr. Benny Guillermo, Pastor Ken Guillermo, at si Lorraine, ano, na puro po yan mga professional counselors. Gaganapin po yan sa June 27. I hope you can call sa Back to the Bible Philippines for the reservation, 0933-824-1475. 0933-824-1475. At syempre, limited slots lang po yan kasi hindi naman ganun kalaki yung venue. You can call for the details at ang registration is only 400 pesos kasi kasama po yun ang lunch. Yan. Happy listening kay Nora Cancheta, Cancela, Amy Chudoro, Helen Mansunong, Rosalinda Buiko ng UAE. Nakikinig sa atin si Perlita Novello, Jo Chan, Helen Pedrosa, Juliet Andrada, Erwin Wenceslao, Win Purple Aquino, Crystalline Cruz, Zepanaya from Malolos, Bulacan, si Sebi Ramos naman, kasama din si Chona Ido ng San Jose del Monte. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, magandang araw, magandang gabi. At Kuya Jerry ay kasama din sa ating program ngayon ay ang station sa Bicol Region. Yan po ay I Care. Ang pangalan po ng radio station sa Care Station 104.3 FM Legazpi City. Mga kaagapay natin doon, napapakinggan din po nila ang Heartline. Of course, from Monday through Friday. Tayo naman at Thursday, di po ba? So, again, mga kaagapay, stay tuned lang po kayo hanggang 11 o'clock po tayo. Again, nabanggit po ni Kuya Jerry yung kanilang telephone numbers, Fullness and Freedom, kung saan kayo ay makaka-avail ng counseling or if you want seminars po na ino-offer po ng Fullness and Freedom. So ngayong gabi mga kagapay, ang atin pong verse na gusto kong i-share, Kuya Jerry, no, sa 1 Corinthians 10:13. Kasi po ang i-discuss muna namin ni Kuya Jerry is common ways Satan attacks marriage and family. Common ways Satan attacks marriage and family, di po ba? So ito po sa 1 Corinthians 10:13, ang sabi po sa English, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always provide a way out so that you can endure it. So Kuya Jerry, sa iyong reflection dito sa verse na to, dahil ito ang intentional na pinili natin, dahil nga yung common attacks ng Satan sa marriage and family, di po ba? So ano po ang palaala mo sa ating mga listeners ngayon?
0: Well, interesting din ito, Ate Martin, na ang concept ng family and marriage. And aware naman tayo na hindi lang ito psychological, emotional related. Meron dito mga spiritual concerns. And I think this is very important. Lalo na po yung binasa ninyo. At importante po ito. I think marami po na that we can also reflect with this based dito, based sa ating Bible verse natin. And I think you mentioned about common ways. Tama ba? Marriage and family. Oo. One is actually yung division and conflict. Isa sa mga causes ng ginagawa ng ating Panginoon. Binamagnify yung kaaway natin, yung mag-disagreement natin, mga wars natin, conflict natin in the family. At kapag namamagnify yun, ang tendency talaga, talagang division yun, ang conflict. May hirap i-repair minsan yung part na yan. That's one thing, Ate Marian.
1: Madalas, Kuya Jerry, di ba, pag may conflict sa family, di ba, hindi napapansin ng mag-asawa na sa kanila pong mga sinasabi natin unexplainable wars, di ba? Hindi nila napapansin na ito po ay ang tindi ng effect sa mga anak kung naririnig po nila ang constant tension in the home. Narinig ko minsan, Kuya Jerry, nung in-interview ni Tony Gonzaga, yung isang celebrity. Sabi niya, ang parents niya naghiwalay nung sila ay maliit pa, kaya lumaki sila sa lola. Parang tapos sabi ni, tinanong ni Tony, what is the impact sa inyo? Sabi nung celebrity na in-interview ni Tony, sabi niya, mas masaya sila na naghiwalay ang magulang. Imagine mo, Kuya Jerry, kasi parang nung magkasama daw yung parents niya, ay naririndi sila sa ingay. Laging nag-aaway.
0: Yes.
1: Di ba, Kuya Jer, napakalungkot na ang effect nito sa mga bata. Hindi natin napapansin na sobra talaga. So, yung sinasabi noon, actually si Coco Martin yun, si Coco Martin, isang icon celebrity na sabi niya nga, mas naging maayos ang buhay nila nung naghiwalay ang parents, Kuya Jerry.
0: Lalo na ito, Marlene. Lalo natin, Merlin, may tinatawag na triangulation. Diba yung triangulation, yung kampi-kampi ba? Yung tayo maghanap ng kakampi dun sa... Lalo kung, like for example, isa lang anak ninyo, triangulation. So yung anak, sabihin nung tatay sa akin ka kumampi. Sabihin naman na nari sa akin ka kumampi. So yung bata talaga yung tension. Paano kung malaki yung family? So magkakampi-kampi, mag-aaway yung mga kakapatid. Kay mama, kay papa. And yun yung tension doon natin, Merlin. At tama yung sabi mo, talagang ano, talagang parang mas masarap yata, kung okay yata, kung hiwalay na lang sila.
1: Oo nga. Di ba yun ang feeling ng mga bata? Parang mas relax sila, mas enjoy nila ang buhay, kasama ang lola, di ba? So mabuti na lang may mga lola dyan na sumasalo sa mga apo, no? Congratulations sa mga lola.
0: At saka neutral. Neutral na natin, Merlin, ano? Walang kinakampihan ba, ano?
1: Right, right. So yan po ang isa sa mga attack ng kaaway sa ating mga pamilya, sowing division and conflict, di ba? So ang pangalawa kasi, Kuya Jerry, ay the blame game. Ano ang insight mo dito? The blame game sa mga couples.
0: Yun nga. Going back doon sa Garden of Eden, yung blame, no? Yung blame ni Adam's Eve. Sabi ni Adam, oops, kasi kasi naman eh, yung babae na binigay mo eh, no? Parang ganon. Parang gusto niya sabihin, ikaw kasi Lord eh, no? At ngayon naman, sabi ng babae, parang wala na siyang matakbuhan. Sa, ang blame niya, yung ahas, no? Eh, kasi naman yung ahas eh, no? Parang ganon. So the blame game, walang admission. And ito yung pinakamabilis kasi Ate Merlin na pwedeng gawin ng mag-asawa. Yung escape
1: okay.
0: back. The best way to escape is to blame your spouse.
1: Okay.
0: No, so tapos yan eh, parang oh, ikaw may kasalanan and that's it, no? Yun talaga sa yun, sa sabi natin, sa one of the reasons kung bakit may mga marriages na talagang broken and hurting and hurting.
1: So sa dito sa blame game, Kuya Jerry, ano po ang may advice yun na ma-avoid itong blame game?
0: Oo, importante talaga na merong awareness, awareness and acceptance. Na oh, ako may contribution ako dito.
1: Yeah.
0: At dapat ko itong tanggapin, at kung kinakailangan talaga na suyuin ko ang aking partner at humingi ng tawad para maayos kami. I think that's very important, Ate Marlene. Ang tawag natin dyan, repair. You repaired the relationship.
1: Okay, oo.
0: Instead of
1: kasi
0: blaming.
1: Pagka, oo. Blaming, di ba? Pagka blaming, talagang ikaw yung may kapangyarihan. Parang ikaw yung may kasalanan, ikaw lahat ang tinuturo sa iyong partner. So sana po ay isa din
0: lalo
1: sa
0: na
1: para. Oo.
0: O, lalo na Tim Merlin, kung ang well, medyo ano to, parang mahaba, pero ang gusto ko lang iiwan yung lalo na kung ang partner mo ay mayroong pagka narcissistic, di ba? Hindi talaga siya kumikilala ng kanyang mali. Ikaw lahat ang mali. Naku, napakahirap lang yun. So, personality disorder yung tumorian din.
1: Oh man. So sa personality disorder, Kuya Jerry, ay i-blame natin dahil disorder ang kanyang personality. Parang tanggapin natin ang kanyang kondisyon.
0: Kaya tumorian, napakahalaga nung premarital counseling eh. Kasi kung sa nagsasama pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, at lagi ka nang biniblame, blame, blame, eh mag-isip-isip ka na.
1: Blame. Yeah, correct. So, bago ng, usually, Kuya Jerry, sa premarital counseling, na-identify niyo na ba na narcissist ang isa sa kanila or sa pag-uusap niyo?
0: Ate Marlene, oo, yung leaning, no? Yung leaning, dapat na-discuss talaga na pag-uusapan yun. At pag-isipan din nila, and hope, and hopefully, merong repair din sa kanila, lalo na doon sa, kung sino man sa kanila, merong trait ng ganun.
1: So minsan, Kuya Jerry, 'di ba, yung disorder na narcissist ay ano, talagang hindi matanggap ng tao na ganun siya. Hindi niya malaman na siya ay narcissist, 'di ba?
0: Totoo,
1: oo.
0: Ate Merlin, totoo. At yun nga yung kasi manipulative sila, Ate Merlin eh. At madalas inadequate sila, so kailangan para makuha nila na masatisfy sila, parang trophy ka, kailangan ikaw ang gagawa ng mga gusto nila na hindi nila kaya gawin.
1: Wow.
0: Hindi mo nagawa, pasensya ka. You will be blamed, something like that.
1: Minsan na may napanood din ako, mahilig ako manood ng mga issues about marriage, ano, sa blog, sa TikTok, or sa alam mo yon. So mayroong mga interviews or features sa 700 Club or sa maging sa Focus on the Family, di ba, sa Colorado. Mayroon akong napapanood na isang lalaki na narcissist, tapos yung wife naman ay alam niya narcissist yung husband. Hindi niya mahiwalayan, hindi niya kayang hiwalayan kasi siya din kailangan niya ng love.
0: Yeah,
1: kailangan
0: yeah.
1: niya ng so sa kanya akala niya sobrang pagmamahal nung husband niya kahit siya po ay physically, emotional, verbally abused. Hindi niya kayang iwanan.
0: Yeah. Ate Merlin, meron din kasi disorder 'yon, may tatawag silang dependent personality disorder.
1: Oh,
0: yun
1: okay.
0: Yung talagang ano, talagang kahit na binubugbog ka na ayaw mo but is oo, kaya parang magkasundo si gusto mong gawin ito.
1: Yeah, Kuya Jerry, oo.
0: Yun,
1: so narcissist
0: talaga.
1: At saka ano yun, yung
0: dependent.
1: Wife ko niya.
0: DPD, dependent personality disorder din. Parang,
1: disorder din yun.
0: Oo, Ate Merlin. So, yung very dependent siya kahit ano na ginagawa siya, okay lang sa'yo. Can I get naka-anchor ka sa
1: kanya. Kaya nung habang nanonood ako, Kuya Jerry, kung ako yon, di ba, hibulay agad, takbo agad. Pero napagod ako doon sa pagsasalita ng babae. He was hurting me, he was abusing me verbally, financially, lahat-lahat ng abuse. Pero hindi niya maiwanan, napagod ako, yung napagod na kapapanood. Parang yung pala, personality niya yon, disorder, na hindi niya
0: Pero then,
1: alam. Pareho sila, di ba? Oh, that's
0: kaya sakto
1: good.
0: sila.
1: Oh, sakto sila. Talagang ano, nagmatch silang pareho, di ba? Parehong may need
0: Oo,
1: at
0: opo.
1: parehong extreme
0: Opo.
1: disorders.
0: Opo.
1: So pag ganoon, Kuya Jer, ay hindi na natin pakialaman yon.
0: Kala. Tama po.
1: Di ba? Kasi
0: Oo.
1: parang yung acceptance level, acceptance ng wife na sa kanya, that's really true love, ano? At sa kanyang
0: Opo.
1: husband naman, yung kanyang pag-abuse sa kanyang wife ay sa kanyang parang pagmamahal din sa kanya. Yung wow, nakakaloka, di ba? Pag ganun. I mean, you know, anyway, kung pareho naman sila ay accepted nila pareho yon, and then just let them go.
0: Strider sa Tim Merlin, katulad mo, parang ikaw yung hindi mo kaya talaga eh. Parang hindi
1: Hindi
0: mo
1: talaga.
0: katanggap eh. Pero sila, parang okay lang sa kanila.
1: Oh
0: Interesting
1: my,
0: po.
1: so, oo. So anyway, interesting do yung couples sa ganon, pero karamihan po talaga pagka hindi na kaya ng wife, katulad nung in-interview, at the end of the day, she really gave up. She divorced the husband, no? Kasi nga, inano kasi yung libro na kaya sa Finiture sa Focus on the Family, dahil sa libro na kanyang sinulat. Anyway, ang sunod, mga kaagapay, alam niyo po ba ang taktika ng kaaway ni Satan talaga para masira ang family, ang marriage, ay neglect and busyness, Kuya Jerry. Di ba?
0: Oo, totoo yan kasi it speaks of yung mga priorities natin at the Merlin. Usually ang business din at the Merlin parang coping din to siya. Coping
1: Okay.
0: natin or unhealthy nga lang siya. Unhealthy lang yung coping natin. Parang ang tawag din namin dito substitute satisfaction.
1: Oh, wow.
0: Ginagawa mong substitute yung mga bagay-bagay na to inside yung mga priorities mo, no? Nagbabago yung priorities mo. At ang tawag din diyan yung hindi ka available. It could be reliable ka, you can provide for your needs. Kumbaga, sa asawa mo, kaya mong ibigay yung mga pangailangan, pero hindi ka emotionally available sa kanya.
1: Okay.
0: Pero pwede ka magbigay ng pera kasi busy-busy ka sa trabaho, kung ano-ano pa. Minsan ka pati sa ministry, Ate Marlene, busy-busy sa ministry, o kung wala nang time para sa mga anak. Pero you can provide for the family. Parang ganon. Pero you're not available. Support, care, and yung availability mo for, sabi ko kanina, yung commitment, yung emotional support mo. Kung di ka available, ginagamit din yan. Parang Ate Merlin, di ba, parang naka-attend ako last time about discipleship, na pwede tayo maging busy sa mga ministry, sa mga programs, at nakalimutan natin yung calling natin, yung going and make disciples.
1: Oh my, totoo,
0: oh,
1: no?
0: No, oh, no. So, parang ganun din Ate Merlin sa mag-asawa. Busy and busy. And yun din ang pwedeng sabihin natin gawain din ng tao.
1: Kuya Jer, pwede kayang masabi natin na ano naman, substitute satisfaction ng over naman ng discipleship. Pero mang ganon.
0: Opo, no?
1: Over,
0: pwede din po.
1: Pwede rin?
0: Mm-mm.
1: Okay. So,
0: yung maraming, like for example, Ate Merlin, yung marami tayo mga programs sa church, pero it doesn't lead doon sa priority natin na to, sabi natin to involve in missions and make disciples. Lagi lang tayong mayroong gatherings, kainan, gano'n. Wala naman sa magpapain. Pero kung lagi tayong may mga fellowship na very, parang exclusive lang ba, no? Sa atin lang. Parang ayaw natin ng bago. Parang ayaw natin ng bago may dumating. So I think, mahirap ito. And ano, sa marriage din, kung dadaling ko to sa marriage, mahirap din ito. Na, alam mo, busy ka sa ibang bagay and you don't have time for your spouse and for your mga anak mo. That will affect the relationship.
1: So yun, mga kagapay, ano, ay bantayan po natin yung neglect and busyness sa ministry or whatever. But you know, you feel satisfied kasi ikaw ay malaking income mo, napopromote ka sa ladder ng sa corporate world, tapos you're able to support the family financially, pero yung kakulangan mo sa time for the family ay neglect po yon sa time for the children. Ayun po ang ginagawa ng kaaway. At syempre, Kuya Jerry, isa pa, ito tugmang-tugma sa ating verse for today, sexual temptation and impurity.
0: Totoo yan, Ate Merlin. Marami tayong mga marriages. Kasawa na nasira yung relationship dahil mayroong third party, mayroong extramarital affair, and really sad. At iba nga dyan ay mga believers. Hindi tayo exempted, Ate Merlin. Ang
1: Correct,
0: community
1: correct.
0: natin and believers ay may mga ganoon din tayong mga stories, and alam natin na gawain yun. Hindi yun mabuti para sa buhay mag-asawa, lalo na kung may mga anak at tumuloy na sa family, and that's really sad. Like for example, yung, di ba, may mga, we talk about pornography, di ba, isa din yan yun, na magti-trigger din ng separation, or sabihin sa siguro natin it will lead to later on extramarital affair, at emerging.
1: So, ito po ay very common na nire-remind tayo no doon sa temptation, impurity, pero madalas ay ini-ignore natin yung reminder ng ating Panginoon sa atin na kailangan, 'di ba? Sabi nga, there's always a way of escape. 'Di ba? Kapag ka may temptation, sabi mo nga, anyone can be a victim by Satan. Especially mga kaagapay, bantayan po natin mga Christian couples who are very active sa church, very involved sa ministry, at hindi nyo namamalayan masyado ng emotionally connected kayo sa kapwa naglilingkod, 'di ba? Sa kasama sa ministry, yan po ang bantayan natin. But you know what? There's always a temptation na ginagawa na Satan. But sabi dun sa verse natin kanina, there's always a way of escape. Nalala natin, Kuya Jerry, si Joseph, di ba? Joseph the dreamer. Yeah.
0: I
1: Di
0: think
1: ba?
0: Ate Maureen, may meron din akong couple na may similarity rin, at an even individual nasa community din natin ito sila. At isa sa mga na-appreciate ko, kasi sabi niya, ang laki ng tulong ng accountability group.
1: Yeah, correct.
0: Talagang all out yung mga tanong, Ate Merlin. So, pag-asawa, ano, doon sa accountability group nila, tinatanong talaga yung mga difficult na situations. And sabi nakakatulong na alam mo na, sabi sa umpisa, yung nakakahiya eh, sabi niya gano'n, yung shame ba, kasi we'll talk about this, like for example, nanonood ako. Pero kapag you start to talk about this,
1: Honest,
0: yung nalulusin yung grip ng shame. And it gives freedom din sa kanya. At the same time din, yung relationship ninyo nagiging open din sa mag-asawa. Sabi niya, ang laki. So that's why I'm just sharing to you. Ang laking tulong ng accountability. Sa church siguro, Ate Merlin, magandang strengthen to. Lalo sa couples, magandang strengthen to ng mga churches natin. Accountability group for couples.
1: Yes. Pastor Jerry, talk about accountability group. Kami ni Kuya Clem, nung buhay pa siya, I mean, mayroon kaming accountability support group, mga pastors, mga 10 couples kami. Kasama po dyan si Bishop Eptendero, na Sherry, kasama si Kuya Willie Basilio, si Pastor Gami Alba, si Attorney Jojo Lacanilaw, kasi magkabats kami sa FIBIAS noon eh. So, parang 10 years, 20 years ago, in-organize po namin to support. Hanggang ngayon, kami po ay nakikita at least once a month, ano? So, maliliit pa yung mga anak namin noon. Ngayon, mga married na rin mga anak namin, may mga apo na kami, pero we still go on with our support group as a pastor. So, tama po yan, Kuya Jerry, no? It's really a big help na support group namin. Kahit mga pastors lahat, pero pag nagkikita kami, sabi namin, walang magdadala ng Bible, ah. Kasi 'di ba, kwentuhan lang at sharing kung ano po yung mga struggles and it has really helped. So kaya nga
0: Tama,
1: Kuya
0: Ate
1: Jerry,
0: Marie.
1: 'di ba, yung discipleship, mga D group na 'yan, victory group, mga cell group ay malaking tulong, 'di
0: Yes,
1: ba?
0: Ate Marie, totoo po yan. I-enrich natin yung, sabihin natin yung area na yan sa ating, i-integrate natin, Ate Marie, sa ating married life. Right?
1: Tapos, ang sunod, mga kaagapay, ay yung unforgiveness at bitterness. Yan po ay ginagamit ni Satan upang basira po ang family, ang marriage. Kapag ho mayroong, alam mo yun, unforgiving heart, tapos so bitter sa partner, ay nako mga kaagapay. Kuya Jerry, ano po ang gagawin natin para maiwasan ito?
0: Oo nga, Ate Marie, napaka-interesting na topic yan. Ang sabi nila sa emotion, ang napakaraming binanggit yung word na love doon sa Bible, napakarami. Pero ang susunod
1: Yes.
0: na emotion na binanggit sa kanya is anger. Anger. So can you imagine na ang next sa love, na napakaraming minention sa Bible, ay ang next niya ay anger. And so,
1: Okay.
0: no wonder, Ate Marlene, na kapag ka ang anger, display siya. Hindi naman, di kasi masama ang anger, Ate Marlene, eh. Pero pagka display siya, nauwiin siya sa bitterness, Ate Marlene. At syempre, no, nauwiin siya sa unforgiveness. But kaya yung revenge, di ba, Ate Marlene, dyan nauwiin yung paghihiganti. Oh, yung
1: Yeah,
0: part na
1: correct.
0: yan. At nangyayari yan, Ate Marlene. Kaya sa tingin ko, malaki din ang kinalaman noong, like for example, mga extramarital affair, the issue ng anger at saka bitterness. Yung iba, parang expression ng revenge nila, ng rebellion nila. Kaya sila na-involved dyan. Yung galit nila na hindi naayos, na-uwi dito sa hindi mabuti palalo. So I think that's very important, Ate Marlene, yung part na yan. So, siguro, ang talagang pwede dyan ay balikan ulit natin mga scripture na verse natin. Like, for example, sa Ephesians, oh, huwag patagalin ang galit. No, patagalin. Ang sabi nga dyan, huwag hayaang, di ba, lumubog ba yung araw. Tama ba, Ate
1: Araw.
0: Marlene? Oo. Eh, ang sabi ko lang, paano kung gabi kayo nag-away, di wala na yung...
1: Oo nga. Walang araw.
0: Pero figurative yun, Ate Marlene, eh. Di ba, figurative yun. Ibig sabihin lang noon, kapag nagalit ka, huwag mong patagalin. Huwag mo siyang patagalin. Ayusin mo siya. Ayusin mo siya. Kasi pag tumagal yan siya, dito na, Ate Marlene, nakakapa. Yung chapter 4, yung verse 27, sabi, dito na pumapasok si Satan. Dito siya nagkakaroon ng opportunity. Kasi tumagal na siya. Oh, nagkaroon siya ng space and to explore yung bitterness na to.
1: So sa mga couples, Kuya Jerry, ano, when there are unforgiveness and napupunta sa bitterness, sana po ang forgiveness kasi ay regalo mo sa iyong sarili, di ba? Regalo ko sa sarili ko, yung mapagpatawad, at regalo mo din po sa partner mo na nagkukusa sa iyo ng bitterness. So, alam mo yun, i-release natin unforgiveness. Kasi nga, sabi nga Kuya Jerry, delikado po mga kaagapay. Kapag mayroon tayong unforgiving heart, diyan po talaga papasok si Satan. At
0: yes,
1: para bang
0: yes.
1: papaypayan ka. Ay, okay
0: yes.
1: yan. Ha?
0: Yeah.
1: Yeah, yeah.
0: Yes.
1: Diba? So
0: true,
1: yun
0: Ate
1: mga
0: Marlene.
1: Kaagapay. At isa pa Kuya Jerry, no? Satan is using din ito. Yung weak communication. Mahina, ano ba yun? Communication is really ano not being done by the couples.
0: Oo, Ate Marlene. Importante din ito, lalo na itong communication line natin. We have to strengthen itong area na ito. Dahil marami tayong mga preferences, lalo na kapag ka when we talk about family of origin natin, yung way ng communication line, at magkaiba kasi tayo ng emotional template. Eh. Iba yung emotional template ng asawa mo, iba yung emotional template mo, at kasama doon yung communication line. Magkaiba rin kayo ng communication template, and you have to talk about this kasi dito nagsimula yung mga distrust, dito nagsisimula din yung miscommunication, Ate Merlin, ito part na to. Parang sa may mga language barriers din tayo and we really have to sit down. Bagay na yan.
1: So kapag may kasabihan kasi, lagi kong narinig dati sa asawa ko, what blood is to the body, communication is in the marriage. No, di ba? Pag wala ka ng dugo sa katawan mo, kapatid, patay na talaga physically. Kaya ganun din po sa marriage. Kapag walang communication, hindi kayo nag-uusap. Pag nag-uusap kayo, eh, through text, di ba? Sa messenger. Uwi ka na, saan ka na, ganyan-ganyan. So wala talaga yung emotional attachment or, you know, are not able to open up sa iyong partner. You are not able to talk personally. So sana po, ito po talaga ang makakatulong when you have good communication as a couple. So mga kaagapay, sa susunod po, after po ng break, music at panalangin para sa ating bansa, Magbabalik po kami ni Kuya Jerry. And again, we are open sa inyo pong mga questions. Ipadala niyo po sa ating numbers na nabanggit kanina or sa Back to the Bible, 0933-824-1475 for counseling schedule. At Kuya Jerry, sa inyo, ano nga yung numbers yung ulit?
0: Yeah, so Smart. Ate Merlin, ang Smart number namin, 0962-263-8250. Ulitin ko lang, Ate Merlin, 0962-263-8250. Tapos sa Globe, 0915-773-1814.
1: Yan, yun po mga numbers kaagapay na pwede nyo pong tawagan o ipadala ang inyo pong mga katanungan para mabigyan po kayo ng advice para sa inyo pong mga challenges na Satan is trying to destroy your marriage. Okay, magbabalik po kami ni Kuya Jerry after po ng station break. Stay tuned lang po kayo.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Ikaw ba'y namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Nagbabalik po kami ni Kuya Jerry dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. Ako muli ang ating Merlin Guillermo. At si Kuya Jerry, sereno po ang ating counselor. Hello Kuya Jerry. So sa ating pong pagbabalik kanina kasi, di ba, yung diniscuss natin yung paano nag-a-attack ang Diablo sa ating marriage. Pero bago natin ipagpatuloy yung mga kaagapay, may mga tanong lang po sa atin, ano? Ang una po, Kuya Jerry, may tanong sa atin. Nahuli ko ang husband ko sa mall. Hawak kamay ng babae niya. Siyempre, bigla kong hinila ang asawa ko, nagulat sila pareho. Kaya lang po sobra akong napahiya kasi tinalikuran ako ng asawa ko. Mas pinili niya yung babae kaysa sa akin. Tulungan niyo po ako makarecover sa trauma, embarrassment, and pain. Yun po ang tanong niya sa ating Kuya Jerry. Napaka, di ba?
1: Napaka anong mall kaya yan, Ate Merlin?
0: Hindi ko alam eh.
1: Di rule.
0: Oh my goodness.
1: I can imagine the drama, Ate Merlin. No? Yung pang drama na nakita mo, tapos may hawak yung kamay asawa mo, babae. Tapos bigla mong ano, kinuha siya. No? So, I will say, maraming drama ngayon, Ate Merlin, sa atin. Sa panahon natin ngayon. Sa politics, maraming drama ngayon. Pero I can imagine itong drama na to sa buhay ng mag-asawa. No? Kinuha niya, so tinatak niya ang asawa niya. Siguro Ate Merlin, iniisip niya na pipiliin siya ng asawa niya. No? Parang pipiliin. Pero ang nangyari, parang tama ba doon, ay
0: tinalikuran siya.
1: No? Tinalikuran siya. So can you imagine? Kaya sabi niya, traumatic yun. Tsaka yung embarrassment ba? Yung
0: embarrassment
1: doon,
0: and pain. Tsaka yung emotions.
1: Yung pain doon, Ate Merlin. Kaya natural lang, Ate Merlin, na makaramdam talaga siya ng, sabi natin, ng pain. Natural talaga yun. Kasi I would say process dito ng grief na yung bang kinuha mo siya, inisip kung makukuha mo siya, pero you lost him.
0: Yeah, all the more, di ba?
1: Oh, you lost him, but also you lost your marriage.
0: Wow.
1: And so that's really painful for her, I think, Ate Merlin. Kasi tingin ko yung expectations niya na sa kanya sasama, pero hindi nangyari yun. It was frustrated, Ate Merlin. Yeah. And sabi niya pa, paano ba makaka-recover dito? Napaka-challenging yung part na yan. Sana may mga anak siya na pwede niya makausap. Pero kung wala man, pwede siguro yung mga kaibigan niya o mga immediate family members na when she can really talk, a safe space for her to open up and space for her to express her thoughts, her emotions, kasi nakakatulong to Ate Merlin yung part na to. At importante din siguro Ate Merlin na kung talagang nahirapan siya, mag-recover, very traumatic sa kanya. So I encourage them to go through with therapy and counseling. Kasi makakatulong to sa kanya yung part na ito. So I would say Ate Merlin, lalo na yung affected kasi rito Ate Merlin, yung kanyang self-worth niya. Pagtingin sa sarili niya.
0: Rejection, ano?
1: Oo, yung sense of abandonment ba? Yung rejection.
0: Abandonment.
1: So, kailangan talaga mapag-usapan to Ate Merlin din. So, maganda meron siyang support group para meron siyang magkwentuhan. Pero maganda rin ma-process yung pain niya, ma-process yung worth niya, ma-process yung relationship niya. Sa sarili niya, Ate Merlin.
0: Yeah, correct.
1: Yung part na yan.
0: Para ma-boost ulit yung moral niya, no? Kasi sobrang... sabi niya nga, tatlo yung naranasan niya, no? In that moment, alam mo yun, yung embarrassment, tapos trauma, and pain, no?
1: Yun. Kaya drama siya talaga. importante din Ate Merlin, yung attachment to God. Katulong.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kanya,
0: so, Kuya Jerry, Kuya Jerry, the fact that she sent us the question, ibig sabihin, nakakatulong po yun sa kanya, 'di ba? Isa din po isang proseso na ito, isang baby step na ikaw ay makaka-recover kapatid dahil ikaw ay nagpadala ng iyong katanungan sa dito po sa Heartline, and I'm sure it's already one step ahead No, ang sunod nga sabi ni Kuya Jerry ay I'm sure there are so many friends or kung mayroon kang support group or sa church talaga. And you know, yun po makakatulong sa iyo kaibigan.
1: Yes.
0: And we can feel for you. Imagine mo
1: oh,
0: yun, ano, rejection sa iyo.
1: Oo.
0: Grabe.
1: Lalo na siya yung legal wife, diba, Terrelyn, ano? Ikaw
0: yes,
1: yung
0: yes.
1: legal wife at yun ang treatment sa'yo ng husband mo. So painful talaga, Terrelyn. Mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin yan. Part na yan. Kaya siya traumatic at Merlin. So much pain, I would say.
0: So much pain, yeah.
1: And we are praying for her na makatulong ito, eventually makarecover siya. Sana mag-message pa siya at Merlin. You follow
0: yeah,
1: tayo.
0: Oh,
1: sana. Malaman
0: sana
1: natin
0: nga,
1: kung
0: oh.
1: kumusta na siya. Ano pa pwede natin matulong sa kanya?
0: So again, doon po sa nag-message sa atin, ano, doon sa katanungan, again, you can call Fullness and Freedom sa numbers nila, Kuya Jerry, banggitin mo ulit para sa ating mga listeners.
1: Oh, yung smart ay 0962-263-8250. So,
0: 0962-263-8250. Okay. 8250.
1: And we're here.
0: Tapos,
1: and
0: yung Globe.
1: Sa smart namin yan, ang Globe namin at Emerdin is 0915-773-1814. 0915-773-1814.
0: Ayan.
1: At yung
0: so yun
1: admin
0: mga
1: namin
0: kagabay,
1: dyan.
0: Ano? Oo. Mayroong, ito po ang numbers ng Fullness to Freedom. So I hope you can call Fullness and Freedom pala. Magkasama po yun, mga kaibigan, no? Fullness
1: yes.
0: and freedom.
1: Freedom.
0: Hindi pala fullness to freedom. Fullness, parehong positive.
1: Yes.
0: Wala.
1: Yes.
0: Yeah, fullness and freedom. So yun, kagapay, no? Ito pa, mga, Kuya Jerry, pangalawang question. Sabi niya, I am 67 years old. My husband died 2 years ago. I have difficulty moving on. I isolated from my friends and churchmate. I really miss my husband. We are married at a young age. We have 3 adults who are all married. I have grandkids whom I have fun having them around. However, when I am alone, depression creeps in. Please help me how to move on with widowhood. So walang ibang makasabi niyan ako.
1: Yeah. Oo nga, Ate Merlin. Actually, naisip ko tayo. Inisip ko lang Ate Merlin na lalo na bata pa sila,
0: yeah.
1: kasama na sila. Lalo na kung ang pagsasama nila Ate Merlin ay masaya,
0: masaya.
1: Maayos,
0: okay.
1: malusog
0: okay.
1: ang kanilang pagsasama.
0: Uh-huh.
1: At yung sigurado Ate Merlin, natural talaga na malungkot. At hindi lang malungkot, sobrang lungkot talaga ang
0: sobra.
1: Mararamdaman mo at mararanasan mo. At ako, ang sasabihin ko lang ito, merong group sa Ate Merlin na mga
0: yes.
1: unido. You can join and participate sa group na to. I'm sure you will be receive an encouragement. Tama ba, Merlin?
0: Kuya Jerry, tama yung sabi mo, no? Yung Widows Might Philippines. Ay, yan po, mga kagapay, ay naisip, inano ng Panginoon sa akin nung namatay si Kuya Clem noong 2018, di ba? Nung buhay pa kasi siya, Kuya Jerry, lagi akong ini-introduce asawa ni Kuya Clem, asawa ni Pastor Clem. So parang after nawala na yung husband ko, nawala na yung identity ko para baka makarelate itong nakikinig sa atin. Nawala yung identity ko, ano nang gagawin ko? And the Lord just prompted me, comforted me kung anong gagawin ko. I thought of organizing a support group. 20 lang yung naisip ko, Kuya Jerry. Parang 20 lang na mga widows. So we had a retreat, first retreat namin in 2019 sa Legend Hotel. 20 lang kami.
1: Okay.
0: So hindi ko akalain, Kuya Jerry, na aabot yun. I mean, sa Pilipinas and umabot din sa Asia, Kuya Jerry.
1: Wow.
0: In fact, alam mo yun, in fact, mayroon kaming retreat sa July 8 to 12 sa Malaysia. Pang-apat na po ito na mga widows sa iba't ibang bansa. Kuya Jerry, sa
1: wow,
0: Indonesia,
1: so
0: oh, Myanmar, yeah. Oo, sa Bangladesh, naka, of course sa Thailand, ay nakaka-join sa Widows Might. Ang tawag namin sa Asia is Asia Widows Connect naman. Okay, ang Widows Might, Philippines, yung Might, ano? So, praise God. Ito po,
1: yeah.
0: sa Asia, ay under siya ng Asia Evangelical Alliance.
1: Ah.
0: So, yun, Kuya
1: yeah.
0: Jerry, ang hindi ko akalain na yung widow widow's mite ay nakatulong sa maraming widows. In fact, mayroon po kami group chat eh. Widows group chat, widows mite group chat. Ang dami na po namin, 100 plus na kami. So kung may mga events, mga announcements, kung ano man, doon lang po nila mababasa lahat yun. So kung mayroon pong gusto sa ating mga kaagapay na gustong sumama sa widows mite, you can just message me. Kasi sa July 8 to 12 po tayo sa Malaysia at ang registration is only 580 ringgit per year. Sa hotel yon, kasama ng hotel, kasama ng pagsundo sa airport. Pero siyempre we have to buy our tickets, no? It's either Philippine Airlines or Malaysian Airlines or Asia Pacific. Morning po ang schedule na kunin yung flight. Ayan po. At details ay pwede kong ibigay sa ating mga tagapakinig kung sinong interested na mag-join. So yun po, makakatulong dito sa nagtanong sa atin. Yung sadness, of course, creeps in, loneliness talaga. Sa akin, I'm still grieving, Kuya Jer, di ba? Kasi roller coaster yung grieving eh. I mean, you know, there are moments that it creeps again. Halimbawa, birthday niya, or death anniversary, o kaya anniversary namin. But, yun, marami pong mga specific events, memories na sa widows ay

0: Well, depression.
1: Okay.
0: Oo, so magkaiba yun. Kung, di ba, pagka so much sadness naman, di ba, parang equate na rin natin yung sa depression, you know? Pero iba kasi yung clinical depression at Merlin. Ito yung medyo matagal na to. Nagtuloy-tuloy na to na you tend to isolate yourself. Wala ka nang ganang mabuhay. Ayaw mo nang kumain. Ayaw mo nang lumabas. Ayaw mo nang makipag-usap. Apekto na yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So, kaya ang tawag nyo dyan, clinical depression. And,
1: Clinical, okay.
0: that's why you need either therapy or medication o yung iba combination natin, Marilyn. Mayroong therapy, mayroong medication. So, medyo gusto ko lang linawin yung part na yan, yung depression, saka yung clinical depression. At sa tingin ko, ito naman ay mukhang hindi naman siya clinical. Nakakaramdam, nakakaranas lang siya ng talagang lukot kasi pag mag-isa lang naman siya. Pero pag may kasama naman, hindi naman na nakaka-recover din siguro siya. Solid. Yun lang ating ganyan.
1: So nakakatulong, Kuya Jer, kasi nabanggit niya, andyan naman yung mga anak niya, andyan mga apo, di ba? So nakatulong sa kanya para unti-unting makarecover. So I can feel for the widow na itong nagtanong sa atin, ano? I can feel for you, but you know, mas mahirap, Kuya Jer, yung unang tanong natin, di ba? Parang sumakabilang bahay,
0: Oh.
1: sumakabilang buhay.
0: Magkasunod at kumailin, sumakabilang bahay yung iuna,
1: Yes, yung
0: sumakabilang
1: una.
0: buhay, ito.
1: Yung pangalawa, oo. Yan.
0: Alam mo,
1: So,
0: ating
1: mga
0: Marlene,
1: kaagapan.
0: ang sa
1: Go
0: survey
1: ahead.
0: natin, mas tulad niya, meron kayong ganitong program. Sa rate natin, talagang mas nagsusurvive daw yung mga babae kaysa mga lalaki. Mga
1: Oo.
0: widower.
1: Yung widower, ano?
0: Dahil palagay ko, hindi ko alam kung dahil ba madaldal ang mga babae o
1: Kasi madali kami mag-express ng emotion eh. Wala
0: Yes,
1: kaming,
0: oo.
1: alam mo yun, mga lalaki kasi mas secretive sila. You know, they cannot express their emotions kung kani-kanino. Andun
0: Totoo,
1: yung
0: diba?
1: reservation sa kanila. But to, sa amin, mga kababaihan, is only a widow can understand another widow. Mas madali po sa amin mag-relate sa kapwa widow. Eh sa mga kalalakihan, siyempre parang, alam mo yun, yung macho image talaga is
0: Yes, yeah,
1: hindi din
0: true. I
1: promise.
0: agree with you.
1: So, karamihan ng widowers, Kuya Jer, is they get into another relationship. Parang po sila ay magaanan o madali ang kanilang pag-grieve. Oo.
0: Yes, true.
1: Oo. So, yun mga kaagapay, ang ating tanong. Balikan natin, Kuya Jer, yung ano ng ni Satan, ano? Yung attack sa family kasi. Gusto kong i-tuloy-tuloy ito para maging ano, aware ang ating mga couples na kikinig sa atin paano maatake ang kaaway sa marriage para masira. At ang sunod, Kuya Jer, is financial disagreements. Bakit ito ay, paano nag-a-attack ang kaaway dito sa financial disagreements sa group?
0: At Merlin, malaki dyan, malaking kinalaman yung management, yung money management natin, financial management natin, paano natin i-handle ito. At alam mo, dito rin pumapasok yung mga taguan, saka mga sikret-sikreto, lalo na kung nagtatago ng pera. O hindi nagiging tapat yung isa sa paano niya ginagastos. O walang management, at walang program, walang direction sa finances. Ah, talaga, Ate Marlene. Nagkakaroon talaga ng conflict siya. At isa yan, Ate Marlene, based on my experience as counselor, doing couple counseling, talagang isa sa mga pinag-aawayan pera din, Ate Marlene. At sa tingin ko, syempre, hindi lang din ito issue ng financial management, kundi spiritual attack din ito, di ba, Ate Marlene? Gawa din ito ng,
1: Okay.
0: para din ito nakaaway para masaya din ating couple relationship at Merlin. So, napakahirap.
1: Kasi Kuya Jer, 'di ba? Kung maraming pera, problema. Kung walang pera, problema din, 'di ba? So, medyo-medyo
0: Totoo.
1: lang mga kagapay, 'di ba? So, pagka money matters na ang pinag-aawayan, parang nakakalugot, nakakahiya, ano? So, madalas kapag ganon sa counselist natin, ano, ang advice natin sa mga couples kapag ka money matters ang pinag-aawayan, i-identify nyo kaagapay kung ano po, sino yung, ano, ang karamihan ngayon, ang style ng mga couples, si ano eh, i-paghatian nila ang gastos. Kunyari, yung lalaki, siya yung bahala sa tuition fees, siya yung
0: Yes.
1: bahala sa bills. Yung wife naman, siya

0: bahala sa grocery, bahala sa helper, yung ganong klase. So, makakatulong po yun, no?
1: Yeah.
0: Anyway.
1: Importante
0: So,
1: yan, Ate Merle, yung financial part. Kaya pabalik na naman ako doon sa premarital, Ate Merle, na counseling. Kasi sa premarital counseling, pinag-uusapan talaga yan eh. Yung money matters eh, na dinidiscuss ninyo parehas yan eh. Lalo na kapag meron akong counsel, Ate Merle, let me just share a bit lang ito. Na
0: okay.
1: Nagkautang-utang nagkautang-utang sila at
0: Okay.
1: ang dahilan dahil like for example yung babae ay tumutulong doon sa kanyang family doon sa family niya at nagkautang-utang at hindi nila napag-usapan at Merlin at yung malaki oo lang oo nahayaan lang pero deep inside pala ay alam mo na nagpo-protest na siya na ako nga hindi ako makatulong masyado sa pamilya ko pero ikaw tulong ka ng tulong
0: Okay.
1: sa pamilya mo. Tayo na, tayo ang nahirapan dito sa so yung unspoken na si Merlin pero yun nga eventually may mong eruption dyan.
0: So ganun hindi na express yung lalaki kung ano yung ano niya kaya hindi niya agad-agad na bigyan ng attention yung asawa niya na over na siya sa pag-support.
1: Sabi nung babae at si Merlin ay o naman na may trabaho, kita ko naman to eh. Sahod ko naman to eh, na parang gano'n.
0: Oh, okay.
1: So yung gano'n ba, Tim Merlin, no? Wala silang rules about that, walang boundary. Kaya parang gano'n na, uy, iba na tayo, magkasawa na tayo, parang gano'n.
0: Yeah, correct. Oh,
1: pero tayo mga multi bills and everything. Pero syempre, talagang pinagkukulang kasama tumulong at Tim Merlin. Kailangan talaga tumulong sa
0: yes.
1: family of origin natin, sa mga parents natin. Pero maganda pag-usapan talaga. Dahil pag hindi nyo pinag-usapan to, it will destroy, no? Your relationship.
0: Ayan po. So, ang sunod Kuya Jerry na ginagawa ng style ng Satan para ma-destroy ang marriage is disrespect. Disrespect, walang respeto sa isa't isa. How can you identify that? Yung disrespectful relationship?
1: Oh, when you do not respect boundaries, Ate Merlin. Parami yan, Ate Merlin. At isa siguro dyan, yung time. You do not respect yung time ng isa. Yung isa pa siguro, yung ngayon lang, yung finances, no? O yung mga values natin na kung paano ka magsalita sa kanya sa harap ng maraming tao. No?
0: Right,
1: yung,
0: right.
1: Yung mga ganon at marami pa, Ate Merlin, na pwede siguro nating isama dyan sa part na yan. Pero ang disrespect, Ate Merlin, kasi may kinalaman siya doon sa worth natin, sa dignity natin. No? At syempre, na-hurt ka, Ate Merlin, kapag pinuput down ka, nilulook down. Instead of, kasi ang purpose talaga ng partner natin, Ate Merlin, is to encourage and edify you, di ba? Na ang para tumaas naman yung self-worth mo, self-esteem mo. Yung mga pangarap, mangyari na dyan siya makatulong. Eh kung siya pa mismo yung sasabihin sa'yo, walang mangyayari sa'yo, buti nga sa'yo, wala na, hanggang dyan ka na lang, mga part na yan. So,
0: diba?
1: Imagine, it will really destroy your marriage and your relationship.
0: So minsan,
1: kayo,
0: minsan yung kasi maliit lang na parang hindi masyadong na-identify ano, na itong disrespect, parang hindi, ini-ignore lang nila. Pero yung pala pagka yung isa nagsalita ng very controlling, yung isa in pain,
1: yeah.
0: Tapos ay hindi napapansin na ito ginagamit ni Satan para tuluyan na kayong hindi magkaintindihan, tuluyan na yung kaninang sinasabi natin na unforgiveness and bitterness, di ba?
1: Diyan na, Ate Merlin,
0: yun,
1: papasok na yan siya.
0: Papasok na yun.
1: Oo. And eventually, merong tinatawag na regression, yun na yung separation talaga. Regression. Yun na lang yung way nyo to cope. Pero yung coping na yon immature, unhealthy, at hiwalay na lang tayo. Parang ganun. Kanya-kanya na tayo ngayon. Simula ngayon.
0: So yun nga, mga kaagapay, ano, nakakalungkot kapag wala na po tayong respeto sa isa't isa. Sabi nga, lalo na sa Filipino marriage, ano, sa Filipino kasi, mga kalalakihan lalo na, parang number one need ng mga Filipino husbands ay, ano, respect. Yung tandaan po natin yon, respect. Kasi sa sinulat ni Willard Harley, yung his attorney, diba? Parang survey niya sa Amerika, ang number one need ng husband ay sexual fulfillment. Pero sa Filipino husbands, hindi eh. Ang unang need ng husband ay mamit nila ay respect galing sa wife.
1: Lalo na
0: I'm
1: si
0: sure.
1: Merlin.
0: Oh.
1: Yeah, lalo na si Merlin pagdating sa leadership ba, no? Yung bang oo na may sinabi ka tapos ayaw niyang gawin, tapos sasabihan pa
0: Yeah,
1: yung mga
0: yeah.
1: anak. Sasabihan pa yung mga anak, ay huwag niyo sundin niyo si tatay ninyo o si papa ninyo.
0: Oh, my. Grabe,
1: So,
0: di ba?
1: oo, hayaan mo yan siya, ganun, hayaan mo yan siya, mga ganun. At talagang painful yun, I will say, part na yan.
0: Minsan may nakausap ako Kuya Jer sa Grab, no, from the airport. Mahaba ng konti ang aming travel. So, siyempre, nag-share ako ng gospel. Tapos, tinanong ko ang married life. Sabi niya, hiwalay kami. Ay, anong nangyari, Kuya? Eh, kasi, ang sabi nitong lalaking driver, eh, iniwan ko na siya. Masaya ako ngayon na hiwalay kami. Eh, bakit, Kuya? Anong nangyari? Sabi niya, eh, kasi, mas malaki sweldo niya. Tama yung sinabi mo. Mas malaki sweldo niya. Lagi niya ang pinamumuka sa akin na ako yung lalaki. Eh, ano lang siya. I mean, you know, hindi naman lang. At least may trabaho siya, Grab driver siya. May nagsusumikap, pero hindi nakita yung wife. Laging pinagbubuka daw sa kanya na, ay, ang liit-liit naman ng ano, mas malaki. Yun, sabi niya, nung hiwalay na sila, guminhawa daw. Di ba, nakakalungkot yung gano'n, parang gumaan ang kanyang pakiramdam kaysa nandun siya kasama ang wife, ay walang respeto sa kanya. Dahil lang sa pera.
1: Yeah. Really sad that Timurin, ano, parang Grab driver siya. Alam mo yung pag-uwi mo, parang, ako, makakarating na naman ako sa asawa ko kasi ito lang yung kinita.
0: So, nakakalungkot, ano? At ang last, Kuya Jerry, no, na style ng Satan para destroy ang marriage is outside influences. What do you think is this one? Outside influences?
1: I think, may kinalaman din ito, Timurin, sa mga in-laws natin and relatives natin. Siyempre, di ba? Kampi-kampiyan kasi Ate Merlin, di ba? Kapag yung nanay ng asawa mo, nakialam na, pumasok na, o nakialam din yung nanay mo. At alam ganito, anak, at alam mo Ate Merlin, napaka mahirap yung part na yan kasi dito talaga nagkakaroon ng conflict. Kapag may mga influence na coming from the outside, kaya importante na you really have to sit down and talk about this. Na pagkasal na kayo, ito ang boundary natin. Pakinggan natin sila, pero tayo pa rin mag-decide tayo kasi hindi mo alam, Ate Merlin, kasi they have their own values. So yung asawa mo may sariling family template yan. Ikaw din ang sarili kong family template. At kapag ka hindi ka nagustuhan ng kabila, marami din sasabihin tungkol sa'yo. At ganun, ganun ka rin Ate Merlin, di ba? So ito ang pag nag-abot-abot yan sila, mahirap, no? Mahirap. At naalala ko tuloy Ate Merlin, just decide ko lang ito. Minsan sa church, nangyayari yan eh. Ibang kayo lang, meron kayong conflict sa ministry, pero dahil may mga kamag-anak kayo sa church. Hello?
0: Wow. Magkasama sa church.
1: Nag-compete yan tuloy. Pati, di ba, may mga ganun ako mga stories na rin. Na, alam mo, kayo lang dalawa, nagkakaroon ng conflict sa church. Pero dahil may mga relatives kayo pareha sa simbahan, nag-compete-compete. So, meron division na. And that creates conflict na. So, wala rin pinagkaiba sa marriage to marriage na ginagawa din yan ng kaaway eh. Kung paano ginagawa niya sa loob ng simbahan, ganun din sa marriage natin. Ginagawa niya rin yan. So, at isa pa, Tim Merlin, siguro yung mga inihingyan mo ng payo sa mag-asawa. No? Lalo na kung hindi godly yung mga payo. No? At kung yung mga payo pa na hindi mabuti na iwan mo na yan. Dito tayo kung tayo dito. Alam mo, yung mga outside influences at Tim Merlin.
0: Influences,
1: Kaya
0: sabihin, sabihin ng mga magulang nitong babae, sabi ko na sa iyo eh, wag yan ang pakasalan mo, ganyan-ganyan, di ba?
1: Totoo, Ate Merlin, totoo. Nagsisisi ka ngayon, kita mo na. Kung nakinig ka sana
0: kita
1: sa
0: mo
1: atin.
0: Yan.
1: Ate Merlin.
0: Sana, oo.
1: Na typical na mga,
0: Ayan, so yan po mga kagapa, yung mga na-identify po natin yung major na style ng Satan, paano i-attack ang marriage, di po ba? So nakaka-sad kapag hindi po natin na discover at paano natin gawin. Nabanggit po ni Kuya Jerry paano maka-recover po doon sa attack ng Satan. At ultimately talaga ang goal ni Satan is to destroy what
1: Yes.
0: God designed, especially marriage, si Kuya Jer.
1: Yes. Yan naman talaga ang kanyang purpose. Saktan ng ating Panginoon at ang paraan para saktan ng ating Panginoon, sirain yung mga pamilya.
0: Yes.
1: Sama dyan ang
0: Wow.
1: magkasama.
0: Grabe, di ba? So mga kaagapay, ang bilis po ng ating panahon, ano, di ba? So para po sa ating mga listeners, I hope you will continue to listen po sa Heartline from Monday through Friday. Of course, sa Thursday po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines at mas pinofocus po sa Thursday ang counseling o sa marriage and family. Pag Monday kasi about the youth or ang Tuesday is for the law, tungkol sa mga batas. And Wednesday naman ay sa iba po ang kanilang target audience. Pero pag Thursday po, ang target audience po ng Heartline pag Thursday is sa mga couples. So Kuya Jer, yung takeaway mo and then later on ay yung ating pong closing prayer. Ano yung reminder mo sa ating mga couples?
1: Una, Ate Berlin, we have to recognize na ang ating enemy ay hindi yung spouse natin. Involved din dito yung spiritual battle natin. The enemy is there and he's trying to destroy us. So you see your spouse beyond, no? Doon sa kung sino siya. Kundi yung, meron din kaming spiritual battle and I have to talk about this, sit down and deal with this. And that invites siguro Ate Marlene to, you come together in prayer. You come together in prayer and you, mga short devotion. Naalala ko, meron akong couple counseling, Ate Marlene. Sana meron din dito sa Pilipinas kasi sa Amerika ito. Pero meron silang Bible doon, Ate Marlene. Ang Bible na yun is designed for couple. That's a wonderful thing ko. Hindi ko alam kung meron tayong ganito rito na they read together yung isang chapter na to. Pero couple, naka-design siya for couples. So magandang makakatulong din to strengthen our relationship, Ate Marlene. At isa pa siguro na pwede kong iwan, mag-set talaga ng boundaries. They really have to talk about boundaries. Have to set boundaries. At kasama dyan yung respect na nag-usapan natin. Ate Marlene, ano. And yun ano yung spirituality nila, Ate Marlene. So I would say, I would encourage na kung couple sila, maganda makita din ng mga anak nila kung may mga anak sila na yung kanilang commitment sa simbahan, yung kanilang sabi natin kung involved sila sa ministry, na hindi naghihiwalay yung sinasabi nila sa ginagawa nila, Ate Marlene. Tingin ko, marami pa pwedeng sabihin. pero ang magandang iwan lang dito ay ang pagsasama ay maraming challenges. At the more na dapat kayo na handa para ayusin ito. Dito pumapasok at Timberlane yung repair. Kasi kung nag-rupture yung relationship, dapat active din kayo sa repair sa ginagawa ninyo. Repair. Para ma-reconnect kayo at reunion sa inyo, maging healthier yung inyong relationship ninyo, God glorifying and marriage ninyo. And you can minister to others. May isang couple nga, Ate Marlene, na sabi nila, na after going through with therapy and counseling, sabi nila, gusto namin maging blessing din sa ibang couples. We like to share our stories. We like to share our stories and minister to them as well. At malaking tulong, Ate Marlene, ang mga Christian couples para sa isang pamilya na matibay, maayos, at sa tingin ko, pati sa isang bansa na matuwid. At yun ang kailangan natin, Ate Marlene, sa panahon natin ngayon. Mga mag-asawa na may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa bawat isa at pagmamahal sa ating bansa. I'm looking forward sa isang bansa na mas marami ang mga mag-asawa na nagsasama hanggang sa wakas. Kaysa naghihiwalay.
0: Diba?
1: And that's my
0: so yun mga kaagapay, antindi po yung takeaway ni Kuya Jerry Sereno para po sa mga listeners natin. Napakahalaga po na bantay po natin ating marriage. Sabi niya, pangarap niya, sana mas maraming marriage na matibay kaysa naghihiwalay kasi ngayon, diba? So tandaan natin mga kapatid, yung common ways Satan attacks marriage and family. So yung verse na gusto kong ulitin natin, no, sa 1 Corinthians 10:13, mga kaagapay, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But you, But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So mga kapatid, hindi natin maiwasan ang temptation, but you know, there's always a way to escape. So ngayon po ay hiligin ko si Kuya Jerry mag-close sa panalangin. Kuya Jer, close us in prayer.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na kami po ay nagbulay-bulay sa inyong salita, lalo na po sa buhay mag-asawa. Dalangin po namin, Panginoon, na itong radio program na ito ay in a small way makapag-minister sa mga couples na may mga pinagdaraanan po, Panginoon. Higit po sa lahat, kinikilala po namin na hindi lamang po marami kami mga differences at marami mga challenges ang isang mag-asawa, kundi behind din po dito, Panginoon, may mga spiritual error. And so we pray that you continue to cover us with your blood, Panginoon. Maayos po kung may mga mag-asawa na nakikinig po ngayon na kilalanin kanila bilang kanila pong healer, savior ng kanila pong marriage, Panginoon. At higit po sa lahat, Lord, we are praying na ang buhay po mag-asawa ay will bring honor and glory to your name alone. Salamat po, Panginoon, sa program na ito. Salamat din po, Lord, sa mga listeners namin at we speak healing and growth sa kanila, Panginoon, sa kanila pong relationship as couples. We give you honor in Jesus' name. We pray. Amen. Amen.
0: Amen. So mga kagapay, ay paalala lang din sa mga listeners natin, meron pong family conference on June 27, Saturday from 8 to 3. Gaganapin po yan sa Faith Baptist Church, number 4 Bulletin Street, corner West Avenue, organized po ng Back to the Bible Philippines. At ang mga speakers po natin, sila Dr. Joyce Piapgo, Pastor Jebo Banzuelo, Pastor Manrick Tan Pascual, si Dr. Benny and Kenneth Guillermo, kasama din si Lorraine. So I hope you can call Back to the Bible 0933-824-1475, 0933-824-1475 kung nais siya pong mag-join sa June 27. So kaagapay, maraming salamat sa nag-assist sa atin si Phil Nagtapon, nag-assist sa atin sa broadcast, at saka syempre kasama natin sa ating production, ang production tech natin, si Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Benji Muzura, maging sa RTB team natin, sina Aileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at salamat din po sa nag-assist sa atin sa Bukawi Transmitter site. Ako po muli, ang Ate Merlin Guillermo.
1: At ako, si Kuya Jerry, ang iyong counselor.
0: Yeah.
1: Salamat
0: sa
1: inyo.
0: Po ating counselor. Magbabalik po si Kuya Jerry next time sa ating pong program dito po sa Heartline Thursday Edition. Ito po ang Heartline kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Maraming salamat and good night po sa inyo lahat. See you
1: Thank
0: again
1: you.
0: Next week.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ako po ay si Jingoy Bernal. Galing po akong Coron, Palawan. At ako po ay Tribong Tagbanwa. At tayo po ay manalangin sa aming wika. Ginoyaman ang Diyos, pagpasalamat kami tong nuyo, tong kagayanan mo tong tanan ang tao. Higtong oras ang na ay nagipangampuo o tong nuyo, yang korinti yang bansayaman. Yung magtawang igmag, pakdolta kinatakwanan tong mga tao ang pag-ubra tong mga korinti. Iglan daw tong tanan, para maging matinlo yung pagbok yung kuryente yaman. Padayon na ang nagipangampo tong nuyo Gino, natatanga jawa yung Diyos yaman ang pagtaligan. Iglan daw tong tanan, jawa yung Diyos yaman ang makagagawang tong tanan. Kapuriso yung tanan ang na ay nagluwas yaman ang nagipangampo tong aran ni Ginoong Isos. Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo na maunawaan ang mensahe ng Diyos sa simpleng kapamaraanan. Kumusta ka ba? Sana ay nasa maayos ka ang kalagayan, nasa maayos ang perspective, pero kung hindi, saktong-sakto sa iyo ang ating mensahe.
4: And we're pilgrims

Basahin ko lang sa Romans 4:19-21, hindi nang hina ang kaniyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Yan po ay sa Romans 4:19-21. And this passage refers to Abraham's faith. When he held on to the promise of God na siya ay magiging father to many nations. Magiging father siya, biological father, at the age of 100. Pero hindi siya nag-alinlangan, ni hindi siya natawa doon sa message na yon ng Panginoon. Of course, ito ay pinanghawakan niya. Impossible at as it may seem, at talaga namang naniwala siya sa pangako ng Diyos dahil siya ay believer ni God at nagsimula rin siyang mangarap bilang isang ama. We know that God makes a way and He fulfills His promises to us. And His ways are higher than what we can imagine or think of, and He has plans to prosper and not to harm us, right? Pero dahil nabuhay tayo sa imperfect world, prone tayo sa disappointments. Minsan, nagkakamali rin tayo ng assumption. May mga akala tayo na ito na pala yung kalooban ng Diyos, pero hindi pala. May mga mas maganda pang plano ang Panginoon. Kagaya ng mga opportunity na nagsasara. Mga akala natin na answered prayer na. Akala natin ito na yung daan, pero hindi ka pala para doon. Hindi ka maa-aprubahan, or for some reason, hindi pala para sa iyo yung posisyon. And when God closes a door, of course, He will open a window. May kanta nga tungkol dyan, di ba? At patuloy siyang gumagawa ng daan para maituloy ang pangako niya sa lahat. So how should we react over disappointments? Lalo na kapag hindi nangyari yung pinanghahawakan mong pangako niya. Natural naman yung malungkot. Natural yun, mahirapan, ma-feel down ka, depressed, anxious. Biro mo, sa context ng promise ni God kay Abraham, he was 100 nung pinangakuan siya na magiging biological father siya. And it happened. Naging posible yun. At tinungtungan ni Abraham yung kakayahan ng Diyos na makapag-sumagot sa kanyang pangako. Hindi natapos dun yun kasi isang araw, sinubok na naman ng Diyos ang pananampalataya niya. God asked him na isuko ang kanyang anak, i-sacrifice, ialay sa kanya. Nakalagay po yan sa Genesis 22. One day, pinaakyat ng Diyos si Abraham sa bundok ng Moriah. Ito, medyo malaki-laki na yung anak niya. At doon nga isasama niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, na sobrang mahal na mahal niya. Dahil nakita niya rito yung katuparan ng kanyang pangarap. And God asked Abraham to offer it to him. And Abraham knew what sacrifice meant. Imagine kung gagawin ito ng Diyos sa anak mo. Kapag hiningi sa iyo ng Diyos ang anak mong pinakamamahal. Di ba ang hirap? Magkasakit nga lang yung anak natin, abot-abot na yung panalangin na para siya'y gumaling. Abot-abot na rin yung pakikipagpalit natin sa Panginoon, ha? Sana tayo na lang yung may sakit at siya yung may maayos na pakiramdam. At alam mo ba, dun sa instruction na yun ni God, maaga pa siyang bumangon kinabukasan. Kasama ang anak na si Isaac na akala mo mag-field trip silang mag-ama. At dinala pa ni Abraham ang kahoy para sa gagawing sacrifice, meaning alam na alam niya yung ipagagawa sa kanya ng Panginoon. And 3 days silang naglakbay kasama yung dalawa pa nilang alipin. Medyo mahaba-habang laka rin. At nang makita ni Abraham yung tamang lugar, pinaiwan niya yung dalawang staff. Doon muna sila at sila ni Isaac na ang patuloy na aakyat. At sabi niya, mag-worship kami.
At ang masakit pa rito, habang buhat-buhat ni Isaac ng kanyang kaisa-isang anak, ang kahoy, tinanong niya yung tatay niya, "Tatay, may kahoy po tayo, may kutsilyo ka, meron ding pampaapoy, pero nasan po ang isa-sacrifice? Nasan po ang tupa na iaalay?" Imagine that, malapit ka nang humarap sa katotohanang kukunin na ng Panginoon ang iyong anak. And you will be offering your only begotten son to the Father. But Abraham's faith did not waver. Sabi sa Romans 19:4-20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Lahat ng pangako sa kanya ng Diyos ay tutuparin. That includes his promise to become a father to many nations. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Nagpatuloy siyang mag-isip sa kabutihan ng Panginoon. Siguro, naisip ni Abraham, kung yung imposible na ako'y magkaanak at the age of 100 na gawa ng Panginoon, ito pa ba na kapalit na ipang-aalay sa anak ko? Kaya ang sagot niya kay Isaac, ang Diyos ang magbibigay nun. Imagine the faith that was transferred to his son. Nagtiwala si Abraham na ama sa kanyang anak. Kaya ganin din yung bata. Nagtiwala siya sa kanyang ama. Ang masunuring bata, nagtiwala rin na hindi siya ipapahamak ng kanyang ama na si Abraham. To the point na nang pinahiga na siya sa kahoy na dala-dala nila, humiga siya. At nung tinali siya ng kanyang ama, hindi siya pumalag because he knew hindi siya sasaktan ng kanyang ama. When he followed his father, it was a complete obedience. Kung ikaw tatali, syempre red flag na to, di ba? Magtatanong ka na at least, or magtataka, o kaya papalag, anong nangyayari? Bakit akong tinatalian? Bakit parang ako na yung iaalay? At nang aktong kukunin na ni Abraham ang kutsilyo, para syempre isacrifice na yung anak, nagsalita ang angel ni Lord kay Abraham. At sinabi niya, very specific, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak. The Lord knows how painful it will be to sacrifice Abraham's son, yung hinintay niyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi siya nag-question sa kalooban ng Diyos, ni hindi nagsabing, unfair ka naman, Lord. Paano mangyayaring magiging father to many nations ako gayong kukunin mo pala yung anak ko? At ang asawa ko, matanda na para muli pang magkaanak. He never said that. And the Lord provided a way. May tupang nasabit sa sanga at nakuha niya agad ito upang isacrifice kapalit ng kanyang anak. Pero yung ultimate sacrifice ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang kaisa-isa niyang anak. At tayo bilang mga magulang, alam natin kung gaano kasakit na kukunin sa atin ang ating anak, eh, ang pinakamalaking takot ng bawat mga magulang. At kung ikaw ay nakaranas ng ganito, talaga namang masakit. Kagaya rin ang karanasan ng Diyos Ama. And Abraham named the mountain, "The Lord will provide," o si Lord ang nagbibigay. That is the story how Abraham became a father and became a blessing to many nations dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa kanyang matapat din na buhay at pagsunod sa Ama. When God closes the door, He opens the window. Minsan lang nasa sidetrack tayo ng mga imposibleng bagay
na nag-overwhelm sa ating mga damdamin, sa ating emotion. Let us be encouraged with how Abraham reacted. He held on to the promises of God. At binalikan niya yung mga alaala ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya may mga monumento sa ating mga buhay na talagang pag binalikan mo yun, Lord, na itawid mo ko sa napakahirap na sitwasyon ng buhay ko. Gagawin mo ulit ito sa buhay ko. When God closes the door, He will open another window. Gaya lang din dito sa FEBC, alam niyo ba, ang original plan para sa FEBC po ay itayo ito sa China. And officially, it was incorporated in 1945. Ang mga founder po natin na sina Bob Bowman, John Broger, and William Roberts, meron silang iisang goal. Ito yung broadcasting Christ to the world. And with no supportive board, may wala ring sinasandalang simbahan, sinunod nila ang burden na binigay sa kanila ng Diyos. Just like what Abraham did. Tapos ang target nila, China. And finally, they aired their first broadcast mula sa Shanghai, China. But by 1948, lahat ng mission work sa China nag-shutdown dahil sa communism. And so, kailangan ng alternative. Of course, kapag nagsara, nagtapos ang isang opportunity, syempre may pagkakataon na malulungkot ka, ano na, magtatanong ka na sa Panginoon. And He opened the window of opportunity in the Philippines. Hindi nawala ng loob yung tatlong founder. At yung Pilipinas pala ay ideally located in South China Sea and very much open for broadcast opportunity in terms of airwaves. At napakalawak ng location area. Maging yung pamahalaan ng Pilipinas ay bukas din sa pagtanggap. At dito, sa bansang ito, nagpatuloy pa rin yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng broadcast. Hindi lamang sa China, maging sa Southeast Asia, sa Russia, Ukraine, Central Asia, Mongolia at iba pang mga bansa. Hindi man Pilipinas ang unang nakita ng founders para sa FEBC na pagtatayuan ng himpilan, God directed them sa best place kung saan makakapagsahim papawid ng mas mahabang panahon. And we are continuing this ministry, the faithfulness of God sa FEBC, dahil over 75 years na ang broadcast natin. At maraming buhay na ang nabago at napalapit kay Kristo mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga himpilan sa FEBC Philippines. Talagang hindi masusukat, di ba, ang katapatan ng Diyos sa pagtupad niya sa mga pangako niya sa atin. Pangako niya sa iyo, pangako niya sa lahat. Minsan lang ay parang sa dami ng mga humahadlang, tila ba hindi na mangyayari yung mga hiling natin sa Diyos at maging yung pangako niya sa atin. But let us continue to have faith in God. Maging steady sa pananampalataya sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa Romans 4:20, yung faith ni Abraham, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised.

0: Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, Diyos na nagtutupad ng pangako, Diyos na tapat, Diyos na wagas magmahal. Nagpapasalamat po kami sa paalaala po na ito na magpatuloy po kami sa aming pananampalataya po sa inyo. May mga pagkakataon kagaya nito na nanghihina po kami dahil tila ba ang daming mga humahadlang sa aming mga pangarap. Para bang ang hirap-hirap abutin ng mga gusto naming gawin na naniniwala naman po kami na ito ay mula po sa inyong inspirasyon. Lord, we pray that you will strengthen our faith, that we will not waver through unbelief. Because we know, Lord, that you are the promise giver. Strengthen our faith and allow us to hold on to your promises. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit po sa inyo anytime. Marami po kaming mga pagkakamali, marami po kaming mga assumption. And Lord, laging niyo po kaming i-remind that your thoughts are higher than ours. And so Lord, we continue to fall on our knees. We bow down to you, Lord, and we surrender to you our plans. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa, kaagapay, ikaw ay na-inspire na magpatuloy sa iyong pananampalataya dahil ang Diyos ay tapat at hindi nagpapabaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Can Ford Motors build an electric truck that sells for $30,000? The auto industry is skeptical. The secretive project was nicknamed Skunk Works by its lead designer, a nod to the secretive building project during World War II.

Inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na Kanyang ipinagkakaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalala na anuman ang ating pinagdaraanan ng ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at tayo'y inaakay. Sa araw na ito, tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng kapahingahan at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may kahabagan at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong makakasama at mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, dumako tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po Panginoon na muli kami may isang pribilehiyo. Napakalaking oportunidad, Panginoon, sa inyong paanyaya na dumako sa iyo upang kami makasumpong ng iyong pag-abot sa amin na puspos ng iyong biyaya mula sa trono ng iyong biyaya. Dumadako kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw. Salamat sa lahat ng iyong mga pangako na matibay, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Kami, O Diyos, ay pawang mga makasalanan sa aming laman, Panginoon. Ngunit kayo, Panginoon, ay tapat sa iyong salita na nagsasabi, Panginoon, na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatang ito. Sa lahat po ng aming mga nararanasan sa buhay, sa lahat ng mga kabigatan, sa lahat, Panginoon, ng mga bumabagabag sa amin, kailangan namin ng iyong kaaliwan, kailangan namin ng katatagan, kailangan namin ng kapanatagan sa aming kalooban, at ang iyong salita, ang aming tinatayuan. At sa pamamagitan, Panginoon, kung paano ang iyong Espiritu ay kumikilos, Panginoon, ang iyong salita, ang lahat ng iyong mga pangako ay nananahan sa aming mga kalooban, sa isip, sa aming puso. At kami, Panginoon, ay binibigyan ng katugunan. Salamat po, Panginoon, sa bagay nito. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa ibang panig ng mundo. Tayo po'y malaganap sa Pilipinas. Ngunit napapakinggan po tayo kung saan man kayo na nasaan, sa anumang panig ng mundo. Dalangin namin kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, tayo naman ay magkakasama sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin.
Dumako po tayo sa ating devotion sa umagang ito. Palagay ko ay magandang topic po yung pagkakaroon ng pagpapatawad na kalooban. Ano po? Sa aklat po ng Mateo ay meron ditong isang narrative tungkol sa isang katiwala na alam nyo hindi nagpatawad. Hayaan niyong basahin ko sa inyo sa Mateo Kapitulo 18 magmula talatang 21 hanggang 35. Ito po ang sinasabi. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kaniyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran ko sa iyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis noon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay pinabilanggo niya yung hanggang ito'y makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawad ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kaniyang utang. Gayon din, ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Alam niyo po, ito'y parabola, no? Parable na ating makikita. Hindi nagbanggit dito ang Panginoon ng mga pangalan. Subalit, alam niyo po, ito'y katotohanang nangyayari. Lalo na sa atin, ano po, sa pang-araw-araw nating buhay. Alam niyo po, tayo ay humaharap tayo sa maraming mga kabigatan sa buhay na yung ating mga kinakailangang bayaran, hindi natin mabayaran, naantala tayo. At pagkatapos ay hindi natin siniseryoso ang mga bagay na ito, kaya ganoon na lang. Ano po? Naku, napakarami nating pagkakautang. Ano po? Lalo na yung tinatawag na utang na loob. Naku, ang hirap bayaran po niyan. Okay? Subalit, ang katotohanan ay ito. Ang ating pong Diyos, ang ating Panginoon sa kanyang pagkwento ng kwentong ito, ay nagsasaad kung ano ang kalikasan. Ano po? Kung ano ang nature ng ating Diyos. Nang pasimula pa, ano po, ang ating pagkakasala ay napakalaking pagkakautang sa ating Diyos. Subalit, alam niyo po, ang ating Panginoon ay napaka-compassionate. Ano po, napaka-mahabagin ang ating Panginoon. His compassions fail not. Ika nga ng banal na kasulatan. Ano po, inaabot niya tayo. At palagi tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit, makabangon sa kanyang harapan. Ang ating pong kasalanan
sa kautosan ng ating Panginoon ay napakadakila. Wala pong makakaahon doon. Walang makakabayad. Ano po? Subalit, sa napakadakilang kahabagan, pag-ibig ng ating Panginoon, upang tayo ay makaharap sa Kanya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na anuman ang ating pagkakasala at pagkakautang, ano po ang ginawa niya, ay isinugo niya ang kanyang butong na anak sa lahat naman ng mahalaga sa kanyang harapan, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang isinugo, upang ang ating pagkakautang na kasalanan ay mabayaran. Isipin po natin yan. Wala nang pinakadakilang bagay ang maaaring gawin ng kahit sino. At inabot niya tayo, pinatawad niya tayo. Ang sino mang sa kanya'y lumalapit, ano po, ay hinding-hindi maaaring bigyan ng kapatawaran. If only we will admit our being sinners, if only we will acknowledge our sins and come humbly before Him, ay hinding-hindi po maaari na hindi tayo patawarin ng ating Panginoon. Yun po yun. Okay, so napakadakila. Kaya alam nyo, ang sino man sa atin na nagkaroon ng pribilehiyo ng abutin tayo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, naroon din naman, alam niyo po, ang responsibilidad natin na tayo'y mag-abot ng may pagpapatawad sa kanila na humihingi ng tawad. Okay? The degree ng greatness, ng forgiveness na mayroon tayo mula sa Diyos ay gayon na lang na dapat ay gawin din naman natin sa kapwa natin. Okay? Alam niyo po, itong bagay na ito ay consistent sa kabuuan ng salita ng Diyos. Doon po sa isang talata pa, sa Mateo, Kapitulo 5, ay meron doong sinasabi ang Panginoon na huwag kang dadako na ikaw ay mananambahan ka, na parang okay ka sa Panginoon, samantalang ang iyong kapwa ay hindi mo naman maabot. You see? Ang sabi dito if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. Yun pong bagay na tayo haharap sa Panginoon na para bang ayos lang po tayo. Ngunit ang ating pag-abot naman sa ating mga kapwa ay gayon na lang din. Hindi po consistent yan sa kahabagan na nasa ating Panginoon. Okay? Kaya ito rin po ang pinakabasihan na kung saan sinasabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 6. Let me read it to you. Ang sabi, I say unto you, no, love your enemies. Do good to them which hate you. Bless them that curse you and pray for them which despitefully use you. And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy cloak also. Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Ang sabi pa, if ye love them which love you, what thank have ye for sinners also love them that love them. Abay, lalo na tayo na inabot ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at kahabagan, ay mayroon po tayong solemn, ano po, na responsibilidad na gayon din naman ang maging pag-abot sa iba. Okay? Yan po ang isang bagay na kinakailangan matutunan ng lahat ng nasa Panginoon. Okay? Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon kinakailangan, as we are forgiven of God, we also should forgive others. Kaya po, nung sinabi ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na may pagkakautang sa akin? 7 beses po ba? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, 70
times 7. Eh, sino po ba magbibilang ng kung ilang bilang yan? Wala na eh. Okay? Ang pinakakatotohanan po, napakadakila ng kapatawaran na ating nakuha sa ating Panginoon. Wala nang mas dadakila po doon. At kung tayo inabot ng kanyang kapatawaran, tayo din naman ay dapat mag-abot ng kapatawaran sa iba na humihingi po ng tawad sa atin. Tandaan po natin yan. At sa lahat ng na kay Kristo, matutunan po natin ito. Sana ay itong yaman ng katotohanan ito ay mailagay sa ating kalooban. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.

Dumako na po tayo sa pagdulog sa Panginoon sa mga panalangin at kahilingan ng ating mga kaagapay. At isa-isahin po natin ang ilang mga pumasok na mga request. Si Remedios Castillo, ipanalangin po ang aking mabilis na paggaling mula sa ulcer na way mawala ang pananakit at manumbalik ang kalakasan. Si Alicia Fernandez, prayer request po para sa aking anak na may sakit sa puso. Sana ay maging matagumpay ang kanyang gamutan at panatili ang kanyang katatagan. Si Fe Mendoza, pasama po sa panalangin ang aking asawa na sumasailalim sa dialysis. Naway bigyan siya ng tibay ng katawan at positibong pananaw sa araw-araw. Si Gloria Manansala, panalangin po sa aking nahihirapang sa aking ina na nahihirapang huminga. Ano po dahil sa pulmonya. Si Norma Evangelista, prayer request sa aking kapatid, sabi niya na may bukol sa dibdib. Si Lolita Ramos, pasama po sa panalangin ng aking anak na laging nilalagnat nitong mga nakaraang araw. Okay, at mayroon pa, si Loida Marquez, kagalingan sa aking karamdaman at patnubay sa pamilya. Sa Blawon Samson Aurora, please include sa prayer ang aking mga magulang na may karamdaman at naway ang resulta ng kanilang PET scan ay maging maganda. Si Leonila de Jesus Espiritu, at sabi niya dito, pray for my brother Roberto de Jesus sa kanyang colon cancer, maging free na po siya, and please pray for me, ALS journey, my bedridden mother, my sister Teresita Navida sa kanyang knee problem, ang kanyang kapatid o brother-in-law na si Rodelio Quiñones, my grandson with ASD, at ang husband na si Cesar Espiritu, at ang mga ilang health issues sa kanilang pamilya. Si Susan Raznal, pagkagalingan para sa kanyang tatay sa sakit ng sikmura. Dalangin po ay complete healing sa kanya. Si Ferdinand Magtoto Carion, ang sabi, please pray sa kanyang anak na si Dave na gumaling po at manumbalik, lalo na sa kanyang tonsils. Si Nimpa Rosario, panalangin para sa kanyang pamangkin na nasa ospital ngayon. Si Dori Linga, panalangin para kay Sister Irma sa kanyang lung cancer. Si Sister Mabel, breast cancer naman. Si Brother Romel, may kaunting buta sa puso. Si Sister Avi, may kaunting bukol sa ilalim ng baba. Si Sister Lizelle sa ovary, may maliit na bukol. At si Elizabeth, may mild stroke. At yan po ang mga ilan sa mga nakarating sa atin na mga requests for prayer. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos aming Ama, muli po Panginoon kami nagpapasalamat sapagkat maging sa pagdako namin sa iyong salita, kami napapalalahanan Panginoon kung gaano kadakila ang iyong kahabagan sa amin. Gaano kadakila ang iyong pag-ibig, gaano kadakila ang inyong compassion, gaano kadakila ang iyong biyaya, Panginoon. O Diyos, sa pagkakalugmok namin, sa pagkakasala, wala kaming kapag-apag-asa. Ngunit inabot mo kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na dumako at nagbigay ng kanyang sarili. O Diyos, gawin mo, Panginoon, na ang lahat ng nakikinig ay magkaroon ng totoong pananampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bago ang lahat ng aming mga requests na kami pagalingin, ibigay ang aming mga pangailangan sa buhay, una muna, Panginoon, ang aming pangangailangan espiritual. O Panginoon, linisin mo kami at patawarin sa mga pagkakasala. At kung may nakikinig, Panginoon, sa sandaling ito na kinakailangan sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ito muna, Panginoon, ang kanilang maging panalangin na sa kalagitnaan ng aming pagiging makasalanan, mayroong kaming pag-asa
na maligtas, Panginoon. Magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa bagay na ito. Great is your faithfulness, O God, my Father. And then, O Panginoon, sa lahat po ng mga request na ngayon natanggap po namin. Marami ang may mga karamdaman, iba-ibang klase, Panginoon. Ang kanilang mga pangangailangang pisikal at mayroong mga karamdaman sa respiratory, may karamdaman, Panginoon, sa mga cancer, sa mga bukol, kung ano man, Panginoon, mayroong may pneumonia, Panginoon, inaalala po namin ang bawat isa. O Diyos, gamitin mo ang nag-aabot sa kanilang mga doktor at mga ina-administer na mga gamot upang maging epektibo po sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon, gisingin mo ang kanilang mga kalooban upang hindi sila malugmok sa bagay, Panginoon, na nawawalan ng kapayapaan sa puso, nawawalan ng katatagan. Panginoon, ang mundong ito ay nagdadala sa amin ng sakit. Kahit ang hangin ay puno ng kung anong virus o bakterya, Panginoon. Subalit, maaari kami, Panginoon, makakilos. Ano man ang aming kahinaan sa lupang katawan, maaari kaming patuloy na may pasasalamat sa iyo. Patuloy, Panginoon, na may comfort. Patuloy na may kagalakan. Patuloy, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. O Panginoon, ipagtibay mo nga ang bunga ng Espiritu sa bawat isa, anuman ang kalalagyan naming pisikal, o kaya material, o kaya pinansyal. May mga nangungulila, Panginoon, ngunit balutin mo ng kaaliwan mula sa iyong salita, Panginoon. May mga relationship na hindi tama, mga kabigatan, Panginoon, na bumabalot sa mga pamilya, mga magkakaibigan, kahit mga magkakapatid sa Panginoon, mga miyembro ng mga churches, Panginoon, na humaharap sa maraming mga pagsubok sa buhay, hindi nagkakaunawaan, Panginoon. O Diyos, lalo na kaming iyong mga anak, mga mananampalataya, mag-abutan kami, Panginoon, ng kapatawaran sa bawat isa. Ang mundong ito ay hindi marunong niyan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ipagyaman mo po sa amin ang katotohanan ito. Sa harap po ng aming mga nakikita sa mga news sa social media, ang mga tao ay nagbabangayan, ang mga tao ay puno ng mga akusasyon sa bawat isa. Ito po ba, itong bagay na ito ay hindi bumalot sa amin na iyong mga anak. Pangunahan kami, Panginoon, ng iyong Espiritu. Pangunahan kami ng pagpapatawad, Panginoon. Pangunahan kami ng pag-amin nang kung ano man ang aming nagawa ay lumapit kami sa iyo, Panginoon. At tanggapin namin, O Diyos, na sa kalagitnaan ng mundong ito, kami, Panginoon, ay may kahinaan sa aming laman. O Diyos, lahat ay inaabot po namin sa panalangin ito, pati ang mga nasa ibang bansa. Bigyan niyo kami ng kalakasan, katatagan, kahinahunan sa aming kalooban sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong Espiritu sa amin. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. At kung mayroon pa kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At muli magkarinigan tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa Channel 185 sa Signal Television. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa lahat po sa atin, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa lahat.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay na Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

Tagapay, may kilala ka bang okay naman tingnan outwardly? Very hardworking, highly functional, very neat and presentable. Pero deep inside, malalaman mo na may pinagdaraanan pala na hindi lingid sa kaalaman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yung taong yon eh may baggage palang dinadala na hindi niya kayang ma-share kahit pa sa malalapit na kaibigan niya. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, mahigit 3.5 million adults sa bansang Amerika ang nakararanas ng tinatawag na high functioning depression. Kapag sinabing high functioning depression, ito yung mga tao who appears to be very productive, successful in their chosen field, maayos at maaasahan sa paningin ng iba. Pero sa likod nito, tahimik na nakikipaglaban sa depressive tendencies. Wala mang eksaktong datos sa Pilipinas, pero tinatayang nasa humigit kumulang 3.34% ang general prevalence ng depression sa ating bansa. Sa global scale, ang depression ay madalas pa ring underdiagnosed o hindi agad natutukoy dahil maraming tao na dumaranas nito ang mukhang okay at normal na naipagpapatuloy ang araw-araw nilang buhay, pero sa loob may mabigat na pinagdaraanan na hindi agad nakikita ng iba. And in these dark moments, kung saan tayo ay nasa lowest point ng ating mga buhay, we usually try to move forward sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. We keep ourselves busy, we distract ourselves, we try to fix ourselves. Pero at some point, we realize may mga bagay na hindi lang talaga kayang ayusin by ourselves. We need real healing. We need the real transformation. Ah, kilala mo ba si Mary Magdalene in the Bible, kaagapay? Sa Luke chapter 8 verses 1 to 3, makikita natin si Jesus na nagpupunta sa iba't ibang mga cities and villages preaching the good news of the kingdom of God. Kasama niya dito ang 12 disciples, pero interestingly, may grupo din ng mga kababaihan who were following and supporting his ministry. Isa sa kanila ay si Mary Magdalene. Ang description ng Bible kay Mary Magdalene is very significant. She was someone from whom Jesus had cast out 7 demons. Ibig sabihin, bago niya makilala si Jesus, she was deeply oppressed, bound, and spiritually tormented. Hindi lang ito simpleng emotional struggle. This was deep spiritual bondage that most likely affected her entire life. Pero dito pa lang kaagapay, makikita na natin ang very heart ng gospel. Jesus does not avoid broken people tulad ni Mary Magdalene. Rather, He restores them. Here's an interesting fact, kaagapay. Alam nyo ba na si Mary Magdalene is mentioned in all 4 gospel books? Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. Hindi ito accidental detail lang. Ibig sabihin, her life and her encounter with Jesus was so significant that every gospel writer found it important to include her story in the narrative of Jesus' ministry. Sa Book of Matthew, binanggit si Mary Magdalene bilang isa sa mga babaeng sumunod kay Jesus Christ mula Galilee at tumulong sa kanya. At present din siya noong crucifixion. Sa Book of Mark, muli siyang nabanggit kasama ng mga babaeng naglingkod kay Jesus habang nasa Galilee siya at sumunod din siya kay Jesus hanggang Jerusalem. Sa Book of Luke, makikita natin ang paglaya ni Mary Magdalene from spiritual bondage at kung paano niya sinuportahan si Jesus at mga disciples in the ministry gamit ang sarili niyang resources. And lastly, in the Book of John, naging isa siya sa mga unang saksi ng resurrection ni Jesus. From beginning to end, si Mary Magdalene ay laging present, not as a background character, kundi bilang isang taong tunay na binago, naging faithful, at nanatiling malapit kay Jesus.
It goes to show na kapag totoong pinalaya ni Jesus ang isang tao, hindi lang nito binabago ang isang araw ng buhay niya. It changes the entire direction and course of that person's life. Sabi nga nila, di ba? May plot twist. Going back sa Luke chapter 8, malinaw na sinabi na si Mary Magdalene ay napalaya mula sa 7 demons. Ang number na 7 ay significant in the Bible as it symbolizes fullness o total completion. Ibig sabihin, hindi lang maliit o partial ang pinagdaanan na bondage ni Mary Magdalene. Malalim at overwhelming ito. Gayunman, higit na mas makapangyarihan ang pangalan at pag-ibig ni Jesus kaysa kabuuan ng kanyang nakaraan. Sa isang encounter, hindi lang binawasan ni Jesus ang struggle ni Mary Magdalene. He completely set her free. At hindi doon natatapos ang kwento kasi mas naging maganda pa ang mga sumunod na pagkatapos ng deliverance ni Mary Magdalene. Sumunod siya kay Jesus at naging bahagi siya ng traveling ministry niya. Kasama ng ibang kababaihan, sinuportahan niya si Jesus at mga disciples out of their own means. Ang galing, no? Hindi lang siya tumanggap ng grace mula sa Panginoon, pero tumugon din siya ng may gratitude, devotion, at heart that is willing to serve for the ministry. At mula sa pagiging isang taong kinulong ng oppression, naging isa siyang taong actively involved sa mission ni Jesus. This is a major shift kaagapay kasi marami sa atin, aminin naman natin o hindi, kapag may breakthrough tayo, we're tempted to just stop there. Okay na ako, naayos naman eh. Pero si Mary Magdalene, she shows that deliverance is not the finish line. It's rather the beginning of discipleship. She didn't follow Jesus because everything in her life instantly became perfect. She followed him because she knew what he had done for her. That kind of gratitude that produces commitment. Marami sa generation natin, including myself, we are searching for meaning. We don't just want success sa buhay natin. We want purpose. We want to know that our lives matter beyond personal achievement. And Mary Magdalene's life shows us that real purpose begins when we encounter Jesus personally and allow Him to redefine our identity. Dati, kilala si Mary Magdalene dahil sa kanyang past, ang babaeng inalipin at oppressed. Pero pagkatapos niyang makilala si Jesus Christ, nakilala naman siya dahil sa kanyang devotion, ang babaeng sumunod at naglingkod kay Jesus. Nagbago ang identity niya, nagbago ang direksyon ng buhay niya, at tuluyang na-redefine ang course ng kanyang life. Noong maraming disciples ang nagkalat at natakot after the death of Jesus, si Mary Magdalene ay nagstay. At dahil nanatili siya, naging isa siya sa mga unang saksi sa resurrection ni Jesus. That's written in John chapter 20. Imaginin mo yun kaagapay, isang taong dating oppressed with a very dark past, naging unang tagapagdala ng balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ganyan kumilos ang Panginoon. Ginagawa niyang powerful testimony sa mga taong may painful na pinagdaraanan in the past. Anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Una, hindi natatakot o na-overwhelm si Jesus sa past mo. Si Mary Magdalene ay oppressed by 7 demons, pero hindi yun naging dahilan para hindi siya ma-restore. Ikalawa, ang deliverance ay may kasunod na discipleship. Kapag pinalaya ka ni Jesus, binibigyan ka rin niya ng new direction for you to follow, for you to live. Ikatlo, your past is not your identity. Hindi nakilala si Mary Magdalene dahil sa kung saan siya pinalaya, kundi dahil sa kung sino ang sinunod at pinaglingkuran niya. Lastly, our faithfulness matters. Ang presence ni Mary Magdalene sa lahat ng apat na gospel books
ay paalala na powerful ang consistent na pagsunod kay Jesus. Hindi kailangan ng perfect na buhay, kaagapay. Ang kailangan ay surrendered na buhay. Kaya kung pakiramdam mo, may daladala ka pa rin bigat, buhat ng iyong nakaraan, o kahit sa iyong kasalukuyan ngayon, alalahanin mo si Mary Magdalene. Pinapakita ng kanyang kwento na walang taong hindi kayang mapalaya ng Panginoon at walang taong too broken para magamit ng Diyos. Just like Mary Magdalene, follow Jesus kaagapay at maging bahagi ng kwento na patuloy pa rin sinusulat ng Panginoon hanggang ngayon.

0: Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortis.
2: At Beth Flores po. Kamusta kayo on a Thriving Thursday? Kamusta kayo mga kaagapay? At dahil nga po Thursday, may awit tayo, di ba? Tuesday na nga lang wala tayong awit eh. Pero okay lang. Thursday. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Okay? Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
1: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen.
2: Amen. Amen. Ah, diba? May tuldok pa rin eh, dad. Amen, amen, amen. Sabi nga, throughout the whole week, Thursday hanggang ngayon, the Lord has been so good, diba? Every gift and blessing sa atin. So kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay, dito pa'y sa 702 GCS. On a Thriving Thursday, sabi nga, nagsisikap, nagsa-thrive tayo palagi para makasunod sa Panginoon. Ayun naman eh, bigay ng power nung galing sa Holy Spirit. We just have to be aligned. Tama lang tayo dapat sa hulog, diba? So kung kayo po nakikinig, ang gamit nyo po ay Transistor Radio o PM Radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo pang ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo, gamit din po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung maayos po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong connection. And that goes as well sa ating pong mga kaagapay sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream or sa YouTube. Meron din tayo sa YouTube, makikita yon. So, salamat sa Panginoon sa technology, kasi pag pinag-uusapan po namin ng tatay ko, yung simula po nung ako po ay 9 years old dito sa FEBC. Diba sa hiyas ng tahanan, ang programa nun, real pa. Gasing laki ng bisikleta, ng gulong ng bisikleta. Talagang grabe nun. Pero grabe yung technology ngayon, ano, and what the Lord is doing.
1: Yeah.
2: At yung patuloy na focus natin in spreading God's word and God's message ngayon nga until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po mag-thrive tayo ngayong Thursday. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta na kayo mga kaagapay? Thriving Thursday na, di ba? So, pinag-usapan natin this week the world's most unusual flags and the stories behind them. Kasi nga po bukas, May 29, yun yung National Flag Day. Pero nag-focus tayo sa iba't ibang flag para sa ating dagdag kaalaman. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang flag ng Kiribati. Tapos nagpapahayag ng bukang liwayway, bagong pag-asa bawat araw. Bandila naman ng Belize, nagpahayag ng harmony kahit magkaiba ang kulay ng balat. Diba? Basta pareho ang focus at layunin. Mandila sa Papua New Guinea nagpahayag ng pag-appreciate nila sa Australia at sa kanilang local colors at national treasure din yon, ang bird of paradise. So sa flag naman ng Dominica, ang 10 stars nagrepresent ng 10 parish na sa buong, bumubuo sa island na kapahayagan ng kanilang Christian culture. Noong Martes naman, ayan, pinag-usapan natin ng Sri Lanka na merong lion sa flag, di ba? Na pinaniniwala ang noong pang 5th century BC nagsimula. Ikakaiba din ang bandila ng Nepal kasi hindi ito rectangular at ang shape niya nagre-represent ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin ang Bhutan, may dragon sa flag nito, di ba? Hindi rin nila alam kung ang kwento ng panimula ng flag na ito at syempre ang makulay na flag ng Seychelles na nagpapahayag ng rays of light sa sky na ang kahulugan ay karagatan, araw, mga tao at nature, justice and harmony. Kahapon naman, kakaiba din ang ating pinag-usapan kasi merong rifle sa bandila ng Mozambique dahil patunay ng kanilang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Siyempre, hindi natin madedenay ang ganda ng Angkor Wat, di ba? Sa bandila ng Cambodia, isang historical at architectural treasure ng bansa. Sa bandila naman ng Argentina, may kakaibang splodge, o di ba, parang marka o mancha sa gitna ng bandila. Yung pala ay simbolo ng araw na lumabas sa mga alapaap sa unang araw na ipinaglaban nila ang kanilang kalayaan. At siyempre, ang bandila ng South Korea, na nagpapahayag ng kanilang pinaniniwalaan, ang yin at yang, respeto sa kalikasan. O ngayon naman, last four. Eto, ngayon ko rin lang nalaman may bansang to, North Macedonia. O diba? Naririnig kasi natin yung Macedonia sa Banal na Kasulatan. So noong po ang Soviet Union ay nag-collapse ng 1991, mo ba, 15 bagong states ang lumabas, 15 bagong governments, 15 bagong capital cities, 15 bagong national anthem, at 15 national flag, bagong national flag. Ang North Macedonia, ginaya niya yung starburst flag na paboritong gamitin ni Alexander the Great. Subalit pinalitan ito dahil na pressure mula sa mga Greeks. Okay. So mula noong 1998, ginamit ng bansa ang magandang glorious sun na tumutukoy sa national anthem at national coat arms. Dahil din sa pressure ng Greece, pinalitan ang kanilang pangalan mula sa Macedonia at naging North Macedonia noong 2019 upang matigil ang mga dekada ng kanilang alitan. Okay, so ngayon, Kazakhstan. Ayan. So, ang national symbol ay pinili upang mag-evoke ng pride, patriotism, at yung iginagalang na dignidad. Ginamit po ng Kazakhstan ang pinakaakmang piece ng iconography, ang isang agila na lumilipad sa ilalim ng araw. Kazakhstan ay isang malawak na bansa sa Central Asia na puno ng malawak na kapatagan at mga steppes ang tawag nila. At ang bright blue na background ng bandila ay bandila na isa ring ipinanganak mula sa abo ng Soviet Union. Ito pa'y tumutukoy sa malawak na kalangitan na kung saan ang mga nomadic steppe people ay namuhay. Ang dakilang steppe eagle ay matagal ng simbolo ng kapangyarihan, ng insight at freedom na sa mahabang panahon. Habang elaborate column sa kaliwa nito, nagpapakita ng national ornamental patterns. O yan, ang ganda. Meron din ang Kyrgyzstan. So, ang bandila naman ng Kyrgyzstan, humahawak sa isang unusual distinction. Ito ay most recently changed. So, the national flag sa mundo. Simula ng independence nito noong 1992, ang bandila ay nag-feature ng isang yellow sun na pinalibutan ng 40 distinct rays na tumutukoy sa 40 followers ng traditional Kyrgyz hero na si Manas the Noble. Subalit noong 2023, napansin daw po ng mga officials na ang simbolo ay tila mukhang sunflower. Sa kanila, sa Kyrgyz culture, ang sunflower po ay nagsisignify ng fickleness, yung pagbabago-bago, pabago-bago, at servility, yung pagiging alipin. So ang bagong bandila ay nag-feature ng straight na mga rays at mga extra pairs ng lines sa gitna nito sa pagnanais na mawala yung pagkakahawig sa sunflower. O, di ba? O, nandun din ang Turkmenistan. Okay. Sa test na dapat ang mga bandila ay kayang i-drawing ng 5 years old, nako, ang bandila ng Turkmenistan ang pinaka-intimidating. Bakit? Eh kasi po, yung deep green background, simple lang yan. Pati yung crescent, moon, at mga bituin. Subalit yung 5 na napakagandang elaborate motif sa kaliwa ng flag, eh nako, susukuan po yan ng mga bata. So sa loob po ng mga centuries, ang mga patterns na ito ay nakalala o woven sa mga lavish at mamahalin at magagandang carpets ng mga Turkmen, kung saan sila nakilala at tumutukoy din sa Salor, Teke, Sarik, Yomul at Chowdor tribes. O yan. Ay nako. Di ba ang mga bansang nabanggit ngayon ay natatagpalan nung bumagsak ang Soviet Union. Eh ngayong mula, ngayon lang nila nararanasan yung tunay na kalayaan at ang bandila ang kanilang simbolo. So napag-usapan natin North Macedonia, sikat ng araw, bagong pag-asa. Kazakhstan, isang agilang lumilipad sa ilalim ng araw. Sa Kyrgyzstan naman, isang emblem ng araw na sumisikat. Turkmenistan, simbolo ng kanilang kalayaan at kahusayan sa paggawa ng carpet. Diba, puro kalayaan, diba? Kasi ang tagal nilang nasa ilalim ng Soviet Union. Sa buong linggo na pinag-usapan natin ang mga flags, naalala ko po yung VBS, Vacation Bible School. May Christian flag yun. Nagpe-pledge pa tayo. I pledge allegiance to the Christian flag. Sinasabi natin yun. At maaaring nakalimutan na natin. Subalit, alam mo, bahagi tayo kagabay ng Christian community. At dapat iwinawagayway natin ito saan man tayo naroon. So mga kaagapay, ang banner na ating iniwinawagayway ang pangalan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Sabi dun sa banal na kasulatan, His banner over me is love. Ang tanong, ano ang winawagayway mo kaagapay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak, kanya-kanyang mga layunin, but sa ating pag-aaral, ang batong buhay at ang banal na bayan. Mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, 1-10. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang dapat sa mga born-again Christians? Yung may personal na relasyon kay Jesus Christ at devoted sa kanyang mga salita, ang Biblia. Hindi lang yung may basta relihiyon at mga tamang impormasyon tungkol kay Jesus Christ ng history. Hindi yun. Ano nga? Narito po ayon sa Apostol Pedro na sumulat sa gabay ng Espiritu. So alisin ninyo sa buhay ninyo ang lahat ng kasamaan. Matindi yun. Alisin ninyo sa buhay ninyo ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsisinungaling. Huwag nang magpapa-plastic, mainggit o magbitiw ng mga nakakainsultong mga salita. Ano na kayo ngayon? Gaya na kayo ng bagong panganak na baby. Kaya nga, gustuhin na ninyong uminom ng pure at spiritual na gatas para mag-mature kayo at para maligtas. Sinabi nga sa scripture na experience ninyo mismo kung gaano kabait ang Panginoon. Amen. Ano pa ang dapat gagawin sa buhay sa mundong ito? Lumapit kayo sa Panginoon. Tama. Sino nga po siya? Siya ang buhay na bato na nireject ng mga tao at binaliwala ng mga tao. Pero pinili siya ng Diyos at ginawang pinakamahalaga, gaya ng buhay na bato, ipagamit ninyo ang inyong mga sarili sa pagtatayo ng spiritual temple bilang mga banal na priest. Mag-o-offer kayo ng mga spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Jesus Christ. Wow, wow, wow! Amen, amen! Tingnan ninyo, pumili ako ng isang pundasyong bato. Ilalagay ko ito sa Siyon. Hindi mapapahiya ang sino mang maniniwala sa kanya. Para sa inyo na naniniwala, napakahalaga niya. Pero doon sa hindi naniniwala, yung batong nireject at tinuring ng mga karpintero na walang kwenta, yun ang pinaka-importanteng bato. At saka sinabi pa ng scriptures, ito yung batong makatitisod at dahilan para madapa ang maraming tao. Yung batong nagpapabagsak sa kanila, natisod sila kasi hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Pero kayong lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakabibilib na ginawa ng Diyos. Tinawag kayo mula sa dilim, pupunta sa liwanag niya sa sobrang ganda na sobrang ganda. Dati hindi kayo bayan ng Diyos, pero ngayon kayo na ang bayan ng Diyos. Dati hindi kayo kinaawaan, pero ngayon damang-dama na ninyo ang sobrang kaawaan ng Diyos. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba na?
2: Opo, Ama. Totoo yun.
1: Yeah.
2: Dati tayo, wala din natin kilala ang Diyos. Ngayon, honestly, ang Diyos lang talaga nag-reach out sa atin. Ano, Dad, no?
1: Talaga.
2: Kung titingnan natin yun, iba. No? Wala, kung ano nga, sabi ko, palagi ngayon, naiisip ko ngayon, kasi, di ba po, sa patuloy na pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Kaya nga ako, honestly, mga kaagapay, if you heard of Bible Study Fellowship, mag-join kayo, sa totoo lang. Kasi talagang may assignments, mag-aaral. Doon ko lalong na-appreciate yung salvation narrative. Doon ko lalong na-appreciate yung ano yung pag-ibig at patience ng Diyos, lalo na sa bayan ng Israel. Doon ko rin na-appreciate yung sobrang pag-ibig ng Diyos. Kasi tayo, nandun na tayo doon sa going to the last, kumbaga last chapter na. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos mula Genesis 3:15, doon sa bayan ng Israel, yung mga prophets, tapos dumating ang Panginoon, exactly, siya yung anong tawag natin, tumupad sa lahat ng Messiah, yung mga prophecies about the Messiah, siya yun. Tapos siya na yung nagsabi, babalik ako, diba? Siya na yung nagsabi, it's mula na yung sa salita ng Panginoon, na I will come back, I will return, diba? I am preparing a place for you.
1: Mm-hmm.
2: Then, babalik ako. So I will be with you. Ando na tayo sa huling chapter na yon, mga kaagapay. So, ang tanong natin, di ba? Ang tanong natin, ano na ang ating gagawin? So, mga kaagapay, dapat ready tayo, ha? Ready Amen. Tayong sumunod sa Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon. Hinihintay na natin ang kanyang muling pagbabalik.
1: Yes.
2: Doon tayo nakafocus. Hindi na kung saan-saan. Diba? Focusing on our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Kasi, ikaw po talaga yung aming batong buhay. Sa iyo kami pwedeng mag-angkla ng aming buong buhay. At kung matatandaan ko, Panginoon, kahit po dun sa prophecy, dun po sa dream ni King Nebuchadnezzar, dun sa mga empires na dumaan, yung batong gumulong ang siyang nag-destroy doon lahat. It's your kingdom. All the kingdoms will pass away except Amen. Your kingdom, your heavenly kingdom. So Lord, kami po bilang mga mananampalataya, may we focus on your soon coming. Kasi Panginoon, lahat naman ng bagay dito sa mundo mawawala rin. So may we focus our eyes on you and obey you every day of our lives para po Panginoon, pagdating mo, pwede mong sabihin at sasabihin mo sa amin with joy, well done, good and faithful servant. Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po, Panginoon, pinagpipray ko po si Romeo Rosauro, si Romeo Aguilar Rosauro. Thank you, Lord, for his life. I pray that you bless him. Ganun rin po si Joyce at yung buong pamilya niya, Panginoon. Continue to bless them. Ganun din po si Ate Merlin Guillermo. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Continue to use her mightily, lalo na po sa mga kababaihan, for your glory and your honor. Kay Kent Francisco, kay Nanette Alcantara, kay Samuel Anthony Sononsa, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Panginoon, thank you po. Kasi ilan lang po yan, Lord, sa mga nagsiselebrate ng birthday ngayon sa aming mga kaagapay. Yung iba po, hindi man sila nakalista sa amin, alam po namin nakalista po sila sa iyong puso. So Father, we declare blessings again, overflowing sa mga kaagapay namin na celebrating today as their special day. Panginoon, patuloy din naming dalangin na ngayon pa lang, simulan na po namin bilangin yung mga pagpapala mo na naranasan namin throughout the week para po mag-prepare sa amin to really be in worship every day until we gather together with your people, worshiping and honoring you for what you are doing in our lives. Patuloy ding dalangin para po sa aming bansa, Panginoon, patuloy na nagkiklaim, let your truth and justice prevail. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po dahil sinabi niyo, pero ngayon kayo na ang bayan ng Diyos. Dati hindi kayo kinaawaan, pero ngayon damang-dama na ninyo ang sobrang kaawaan ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Opo, salamat po. Pinili ninyo kami at damang-dama nga namin ang sobrang kaawaan ninyo. Dahil doon, eh paanong kami kanyang lalawas, lalampasan? Eh, kami na nga ang kanyang tunay na hinugot dahil sa kawa ng Diyos. Dahil doon, anong masasabi namin? Di amen, amen, amen. Amen.
2: Amen talaga. Kasi nga po, anong masasabi mo? Eh wala, di ba? Amen, amen. Si Lord lang talaga yan.
1: Ay, opo, opo, opo.
2: Oo nga, di ba, Dad? Totoo yun eh. Kasi sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, I know, it's, alam mo yun, it's a deeper relationship every day. As we get to know more of the Lord, we get to know deeper. Kaya nga dito sa atin, and to be honest with you, hindi na yung bawal kang mag-covet, bawal kang ganyan, hindi. Ang dealing na ng Panginoon sa atin yung loob. Yung tingin pa lang natin, alam na ni Lord, anak, mali ang tingin mo. Ganon. Ganon si Lord. Kahit hindi mo pinapahayag, alam ni Lord, nakikita ni Lord yung puso natin. Kaya, the best way, God has given us everything, di ba? He has given us salvation. So, anong pwede natin i-offer sa Panginoon? Our all in all as well. Di ba po? Yun yung gawin natin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
2: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ating Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murdis, nagsasabi, kapag sa Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webes.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay. At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo kami sa Webest Edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion kay Al Garcia. Maraming salamat sa iyo kaagapay dahil nandito ka, syempre, lagi kayo nakasuporta, lagi kayo nakikinig at nanonood sa ating program. At syempre, binabati kita. Alam mo, Abs, no, napakainit ang hapon natin today.
1: Damang-dama mo ba?
2: Damang-dama. Alam mo, may bagyo pa niyan. Diba? May bagyo tayo ngayon sa Philippine Area of Responsibility according to PAGASA. Diba?
1: So may expect pala. Kaya pala medyo makulimlim din.
2: Kanina, diba? Pero ngayon, napakatindi. Para bang gusto magpatuyo na kaagad ng mga sinampay. Diba? Pero ikaw ba, kaagapay, kumusta ba ang weather po sa inyong mga lugar? Nasaan ka ba nakikinig ngayon? Gamit naman ngayon ay inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Magkwentuhan, magtawanan, at syempre magbahagi po ng inspirasyon. So, kwentuhan po tayo.
1: Yes, oo. At nakakatuwa nga, no, kaagapay, dahil Webes na naman. Mm-hmm. At syempre, binabati natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. Mm-hmm. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na ang inyong mga pabate at pa-shoutout. At yun nga, yung tinatanong ni Kael kanina. Mm. Update nyo naman po kami, kaagapay. Kamusta po ang weather dyan? At ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Yan. Kwentuhan nyo naman kami, kaagapay, dito sa ating comment section para mabati po namin kayo real time.
2: At syempre, no, sa mga listeners po natin dyan, kumusta nga ba ang lagay sa inyong mga lugar? Alam mo, kagabi, Abs, nagising ako siguro midnight kasi narinig ko napakalakas ang buhos ng ulan. Mm. Talaga.
1: Pero kung anong oras yan?
2: Siguro mga midnight, Abs, siguro between 12 midnight to 2 a.m.
1: Okay.
2: Tapos nagising niya ako kasi parang siguro help siya kasi ang init ka ng panahon, ang init na sa gabi. So nakabawas din siya sa init, 'di ba? Mm. Init factor.
1: Kahit saglit lang.
2: Saglit lang, 'di ba? Nakatawid tayo at syempre malaking tulong din to kasi alam mo ngayon yung mga dams daw natin ngayon bumababa na yung water level. Mm-hmm. So kahit paano sana no ay nagkaroon din naman ng laman, 'di ba? At sa inyo po ba mga lugar, ano ba, sa Metro Manila, sa Mega Manila po na naabot ang ating broadcast, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. And dahil nga mainit ang panahon, masarap din kumain, Abs.
1: Ay, oo.
2: Pero gusto ko yung malamig.
1: Pang chill lang. Kasi ang init-init na nga ng panahon, no? So syempre gusto natin ng something malamig.
2: Oo.
1: Pang ano ba, pang alisman lang ng init.
2: Init at uhaw, diba? Ikaw ba?
1: Ano, kinikrave mo?
2: Gusto ko ng ano, kasi nakakita ko sa reels ng halo-halo.
1: Ay, halo-halo. Totoo. Ako parang medyo iwas muna ako.
2: Bawal?
1: Oo. Kasi nga, kung napapansin mo yung boses ko, medyo kakagaling ko lang sa sipon.
2: So, need mo magpagaling.
1: Oo.
2: Pero iba,
1: pero yung iba yata, kahit meron silang sipon or parang kahit meron silang ubo, gustong-gusto nila ng malamig.
2: Ayun nga eh.
1: Di ba? Ewan ko lang. Siguro iba natin.
2: Pero di ba lalo na sa'yo, you need to take care of your voice din kasi.
1: Oo, lahat tayo. Yes. Di ba? Kailangan natin pangalagaan ang ating lalamunan at ating boses.
2: Yes. Di ba? Boses, ah.

0: Gorospe. Mm-hmm. Ayan. God bless din po Kuya Angel, maging si Ate Maribel Azul Nara. Nag-update yes. na siya, no? Na mainit sa kanilang area at yan ay sa North Fairview.
1: Yan, ayan, talaga naman. So
0: mainit sa kanila.
1: O ito, may patunay tayo si Kuya Federico Tarmulo. Mm-hmm. Sabi niya, init daw talaga. 2 PM pa lang, tuyo na ang sinampay.
0: Ayun.
1: Diyan daw sa Poblacion 2, Marilao, Bulacan.
0: Mm-hmm. At si Kuya Vincent Garcia bumabate at dumaan na rin dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, dito po maalinsanga 32 degrees ang init. Pero kaninang madaling araw ay bumubuhos ang malakas na ulan. Pero ngayon, nag-start na naman na daw umini.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Siya ay nasa UK,
1: yes,
0: kung
1: hindi
0: ako nagkakamali.
1: No?
0: Hello po sa inyo. At yun nga, no, Kael, tuwing Thursday, di ba, Webest Edition ng Inspirations Unlimited, eh, hatid natin lahat ng top, best, most, greatest, ultimate, pinaka, at lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay. Eh, pinag-uusapan natin tuwing Webest, di ba, Kael? Pero bago tayo tumungo sa ating pag-uusapan, no, at ang ating question of the day, kumusta ka?
1: Ay, akala ko ito na yun.
0: Nabigla ka ba?
1: Oo, bigla ko napacheck ng script eh.
0: Oo. Kumusta ka ba?
1: Kumusta ako today? Ayun nga, muti ka pa ako malate sa broadcast because galing ako ng 38 eh madama tayong ganap.
0: Mm-hmm.
1: So, diretso na tayo kaagad, hindi na ako nakaupo.
0: Oo.
1: Salang na kaagad.
0: Oo, yun nga. Pero buti may dala kang tumbler.
1: Oo nga, least naka-display pa nga.
0: Pero parang feeling
1: hindi
0: ko,
1: naman kita.
0: Hindi, nahagip eh. Oh. Kita siya dito sa camera. Pero okay na. Maganda yan. Kailangan
1: diba?
0: stay hydrated.
1: Hydrated diba?
0: So yun po yung ano, yung lagay ni Kael today.
1: Ikaw ba? Kumusta ang lagay ng buhay mo?
0: Ako okay lang din naman. Kapag parang, siguro pinaka nararamdaman ko lang ngayon ay mainit.
1: Mainit talaga. Talagang alam mo ngayon pa sumasabay yung init ng panahon tapos yung sa aircon.
0: Diba? Pero yan, praying tayo no, na mabilis na ang maging proseso para mas maramdaman na natin ang lamig dito sa ating studio.
1: Mm-hmm.
0: At yun nga, kinamusta lang kita kasi syempre, diba, marami tayong ganap.
1: Mm-mm.
0: At malapit na ang ating anniversary
1: yes.
0: sa FEBC, diba?
1: 9 days to go.
0: Oo, 9 days to go. Ilang tulog na lang talaga kaagapay. Mm-mm. At magkakakita-kita na naman po tayo sa GCF Ortigas.
1: Yes.
0: At yan ay sa darating na June 6, 2026. Sabado
1: yes.
0: yan na kaagapay. Kita-kits po tayo dyan. At sa ganap na alas 8 ng umaga, no, mag-i-start mm-hmm. ang ating event. Ayan.
1: At alam mo, napakadaming inihanda natin yan sa ating programa.
0: Yes.
1: And we're so excited na makasama rin abs yung ating mga plenary speakers na
0: mm-hmm.
1: sina Pastor Carlo Panlilio,
0: mm-hmm.
1: maging si Pastor Roman Guevara. And the most exciting part also, abs,
0: mm.
1: meron tayong live na radio drama.
0: Ayun! So, ang dami palang aabangan ng ating mga kaagapay. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register sa pamamagitan po ng link na nasa ating Facebook page, ay i-click na po yan para mas madali po ang inyong maging pagpunta doon. Pero syempre, pwede rin naman po walk-in, diba? At pwede po kayo mag-invite ng inyong loved ones, friends, family, friends, or kaya kaklase, kapitbahay, kahit sino po ang gusto nyong invite,
1: yes.
0: pwede nyong isama sa darating na June 6 para po sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. At yun ay sa pamamagitan ng faithfulness no, at lakas ng ating Panginoon. Diba? Patuloy niyang sustenance sa ministry ng FEBC.
1: Mm-hmm. Kaya napakabuti po ng Diyos sa nakalipas po na 78 years.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po namin kayo, kaagapay
0: yes.
1: po namin kayo dito sa ating ministry through your prayers and even support para po maipagpatuloy ang mabuting balita po ni Kristo. Kaya nga ang ganda ng team natin, until all have heard,
0: mm-hmm.
1: hanggang marinig ng lahat. And that's our mission po here in FEBC Philippines, diba? To use our platforms to spread the good news until, diba? Until all have heard, every single Filipino ay makarinig ng mabuting balita.
0: Yes, oo. At yun nga, no, nakakatuwa lang dahil nga nagkamustahan na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kamustahin din natin ang ating mga kaagapay at syempre, inaanyayahan natin sila na sumagot sa ating question of the day kasi nga naman ang ating pag-uusapan ay about realizations.
1: Yan.
0: Yan. Kasi syempre, habang tumatanda tayo, parang mas dumadami yung realizations natin sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Agree ka ba doon?
1: Oo naman.
0: Diba? Diba? May mga bagay na dati hindi natin naiintindihan. Ngayon, biglang nagme-make sense na.
1: Mm-hmm.

0: Diba? And yung mga dating bahala na, ngayon napapalitan na ng kailangan ko ng mas maging wais. Diba? Mm-hmm. At yung dating gusto mo na lagi lumalabas, ayan, sa mga trentahi na makaka-relate, yung mga mahilig gumala. Mm-hmm. Ngayon, parang gusto mo na lang mag-stay sa bahay. At pagpahinga, no? At syempre, gusto natin pagtahimik ang gabi. At minsan, nare-realize din natin na hindi pala lahat ng bagay ay kailangan madaliin.
1: Correct ka dyan.
0: At hindi lahat ng tao ay mag-i-stay sa buhay natin forever. Kaya ngayong araw, kaagapay, maghuhugot tayo.
2: Yeah.
0: Gusto namin malaman ang inyong sagot sa aming question of the day na, actually, ano to eh? Tatlo, no? Tatlong hihingi natin sa ating mga kaagapay. So, magbigay ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda.
2: Oo.
0: So, aabangan natin yan. Ang abangan namin ni Kael ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 Diz AS FEBC Radio TV page. Kaya naman po, huwag na kayong mag-atubili, huwag na po kayong mahiya kasi baka yung mga realizations na i-share ninyo kaagapay eh maging lesson din sa iba pa nating listeners, no, na makakabasa dyan sa ating comment section.
2: Yes, correct ka dyan, Abs. Kaya we encourage you, patuloy po na mag-comment, not just your answers, pero kung may mga pa-shoutout kayo.
0: Yes.
2: And don't forget po na i-click na ang share button sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming. So, unahin na natin ang mga sumagot sa ating poster kaninang umaga. Unang-una na rito, nag-comment si Ate Aida Kokilia, sabi niya, maging kontento po kung ano ang kaloob ng Diyos sa buhay. Maging thankful, maliit man o malaki sa bagay. Magpatawad po para hindi mabigat sa daily life. Mm-hmm. Napakaganda, no, Ate Aida. And thank you for these realizations.
0: Oo, totoo yan. Napaka-practical ng kanyang kasagutan. At ito si Kuya Vincent Garcia, napadaan din sa ating poster. At ang sagot niya ay, na-realize ko na malapit na akong maging kwarentahin. Na-realize ko na may paisa-isa akong white hair. And na-realize ko na lahat ng bagay ay lilipas. Ayan, good afternoon daw. Watching siya while eating breakfast. Ulam niya ay ginisang kalabasa na may bunga ng beans at sahog na pork.
2: Wow.
0: Oh, di ba? Hello po sa inyo. At talagang totoo to, no? Kahit sa mga trentahin nga, makikita mo din talaga yung mga white hairs, paunti-unti na silang sumisilip sa iyong buhok. At yun nga, ito rin, yung sinabi niyang lahat ng bagay ay lilipas.
2: Mm-hmm.
0: Diba, huwag ka mag-staycation sa mga pinagdadaanan mo. Daanan mo lang yun.
2: Wag tambayan.
0: Yes. Ayan. Thank you po, Kuya Vincent.
2: Ayan, ito ah, sabi pa ni Ate, ano to, Ave Vanessa, number one daw is cherish the moments with your loved ones.
0: Yun.
2: Second is to honor God and His grace to my life na nakakasama niya ang kanyang pamilya, ayan, at malayo sa sakit. And lastly, makontento sa kung anong meron at magpasalamat sa lahat ng bagay o pangyayari sa araw-araw.
0: Mm-hmm.
2: Ay, thank you so much po at Kuya Abe, no, for these things. Talagang, alam mo talagang bawat bagay or oras, i-cherish natin.
0: Yes.
2: Diba? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay.
0: Oo, diba? Huwag natin i-take for granted yung mga oras na kasama natin sila, yung mga times or pagkakataon na pwede pa tayo mag-spend ng oras for them.
2: Yes.
0: Diba? Kaya i-grab mo bawat minuto, bawat segundo na pwede mong i-spend sa kanila. Diba? Dahil, syempre, mahal natin sila. Paramdam natin. Diba? At ito si Rosiel Historilio. Ang sagot naman niya ay God. God first love. Ayan. And health is wealth at peace of mind.
2: Mm-hmm.
0: Ayan. Isa sa mga bagay talaga. No? Peace of mind. Diba? Na luxury na yan eh. Kung ituturing, diba? Kasi sa dami ng nagaganap sa ating mundo, sa ating paligid, diba? Talagang, alam mo yun, ang hirap magkaroon ng kapayapaan. Pero, kung itutuon natin, if we will fix our eyes on Jesus, siya lang talaga yung tanging makakapagbigay ng kapayapaan na hindi mo matatagpuan or hindi kayang i-offer ng mundo.
2: Yes. Diba? Alam mo, napakaganda na sinabay mo, lalo na sa peace of mind, Abs. Kasi this is a very luxurious thing that you could ever have. Kasi you cannot buy it, di ba? Parang yung matutulog ka sa gabi na payapa ang puso at isip mo na wala kang inaalala. Mm-hmm. Because you know to yourself na meron kang peace that surpasses all understanding. And that is only to be found sa ating Panginoon. Kaya kaagapay, if you are finding that peace, wala nang iba. Hindi mo matatagpuan niya sa palengke, sa kaklase, sa trabaho, sa pamilya. Only found in God.
0: Yes.
2: Yan.
0: Amen.
2: Sabi pa ni, ito ni Eden Reyes Vanguardia, I'm on my 50s.
0: Mm-hmm.
2: And 2 years ago, akala ko kukunin na daw siya ni Lord. And na-realize niya na masarap daw mabuhay sa bawat ngayon kasama ang mga kaibigan, ayan, at pamilya. Pahalagahan daw ang mga maliliit na bagay na meron. Hindi natin napapansin kasi nakasanayan na. Pero dapat ipagpasalamat sa Panginoon at na-realize din niya na ang kwento ng buhay niya ay hindi siya ang bida. Kung hindi, si Jesus ang bida. Amen. Wow. Napakaganda.
0: Napakaganda naman ng mga realizations ni Ate Eden. And thank you for sharing that po sa ating mga kaagapay. At ito si Ate Mary Grace Karaig. Sabi niya, acceptance sa lahat ng nangyayari sa buhay. Malungkot man, masakit man, o masaya. Treasure every moment with your loved ones and always be grateful and trust God in any circumstances or aspect in life.
2: Amen. Amen. Ito, nag-comment din si Aurora Amparo Padilla. Sabi niya, number one, makontento kung anong meron sa kasalukuyan. Number two, pasensya. Yan, patience. Ayan. Number three is, sa anumang pagsubok, ipagkatiwala sa Diyos. Ayan, napakaganda talagang yung makontento ka, yung hindi ka naghahangad ng sobra-sobra. Mm-hmm. Eh, kaya nga siguro madaming walang peace din sa buhay nila because they are looking for something more. They don't have any satisfaction in life because gusto nila laging dapat meron silang ganyan. Mm-hmm. And that's the reality of life. Tignan mo ngayon na nangyayari sa ating system, diba? Lalo na sa ating government, diba? They don't have peace because they are longing for more and you should also pray for that, diba, kaagapay?
0: Yes, oo. Talagang kailangan natin idulog sa panalangin ng ating bansang Pilipinas.
2: Oo.
0: At ito si Ate Neth Panganiban. Ito ang kanyang tatlo or top three na bagay na kanyang na-realize habang siya ay tumatanda. Number one, to be more intentional in deepening my relationship with God so I can live a life worthy of His calling by God's grace and all for His glory.
2: Mm-hmm.
0: Number two, enjoy a balanced life with ministries. My family, LGWWL, and as EE, volunteer, field worker. Ayan, siguro leaders group to. No? Yung mga terms. At number three, keep the main thing, be the main thing.
2: Oh, ayan. Nice.
0: Diba? His last command is my first concern.
2: Wow, diba? I love that.
0: Napakagandang reminder naman ng kanya mga realizations.
2: Mm-hmm.
0: Ayan. Thank you po.
2: Ganda. Ito naman, sabi ni Dijon Mastard. Para sa ating katanungan na magbigay ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda. So mag-isip ka na rin kaagapay habang binabasa po namin ni Abs yung mga comment ng ating listeners. Sabi niya ni Dijon, number 1, lahat ay lumilipas. Lakas, oras, saya, at lungkot. Pangalawa, makilala ang Diyos at kanyang kabutihan hanggat maaga. And lastly, bawat maling gawi ay may katumbas na pagbabago kung gugustuhin. And thank you, no? Alam mo yung Nabs, diba? Parang as we grow older, talagang nag-grow din ng wisdom because from that experience, alam mo, lalo na sa pagkakamali, because you have learned from that, hindi mo na siya uulitin, diba? You will not repeat the same mistake over and over again because natuto ka na.
0: Totoo.
2: Yeah.
0: At yun din talaga yung pinakamahalagang gawin, no? Mm-hmm. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan o kunyari nagkamali man tayo dun sa mga bagay na pinagdaanan natin, baunin natin yung lesson na dala nito.
2: Correct.
0: Huwag tayo mag-dwell dun sa nangyari.
2: Yes.
0: Diba? At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, good afternoon mga kaagapay, isang masayang Webes po sa ating lahat. At ang kanyang kasagutan ay number one, mas mahalaga ang panahon kaysa sa pera. Yun. Number two, na-realize ko na dapat ay maging partner natin si God, lalo na sa bawat decision na ating gagawin. And number three, dapat nating ingatan ang ating sarili para makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga anak, nang matagal at maranasan palagi ang biyaya ng Panginoon dito pa lamang sa lupa. Maraming salamat po. And God bless us all. Ayun, oo. Ganda, no? Gandang paalala nito. At ito rin, no? Yung number three. Minsan kasi, no? Nalilimutan nating alagaan din ang ating mga sarili.
2: Yun nga.
0: Diba? Sobrang, wala naman ding masama na talagang ibuhos mo yung kaya mong ibigay sa iyong mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Kasi, isa yan sa mga bagay na goal natin, diba? Na maiparamdam yung ginhawa para sa ating mga pamilya.
2: Correct.
0: Pero wag din natin kakalimutan na alagaan yung sarili natin. Kasi bigay to ng Diyos, eh.
2: Correct.
0: Diba? Our bodies and yung sarili natin, kumbaga. And stewards tayo ng ating mga sarili. Kaya wag natin pababayaan din ang ating lupang katawan.
2: Amen.
0: Diba?
2: Napakagandang reminder, diba? Kung gusto mong gamitin ka pa ng Lord, value yourself, diba? Eh, kung ayan nga po ang Temple of the Holy Spirit, no? Eh, kung pinapabayaan mo, kung ina-abuse mo, how God can use you, diba? Mightily for His glory. At ito ah, basahin ko na rin nung kay Ate Belsy Soreta Peralta. Oy, Peralta, Kuya Nat. Baka kamag-anak mo to, ha? sabi niya, number one, nagiging makakalimutin. Ay, alam mo, Ate Belsy, para tayong magkapareho dito, ha?
0: Oo.
2: Ano pa lang ako, nasa trentahin pa. Pero makakalimutin na. Kaya nga, alam mo, Abs, pwedeng-pwede kayong magkwento ng sikreto sa akin, eh. Kasi mga siguro ilang araw lang, makakalimutan ko na siya.
0: So, safe na safe. Oo. Ang sikreto para sa'yo. Sige.
2: Ayan. Oo, ayun yung number one niya, nagiging makakalimutin. Pangalawa, dati lagi pabango, hawak. Ngayon, panay pang haplos na.
0: Hala, relate din tayo.
2: Diba? Uy, napaaga ata tayo, no? Sa gantong bagay. And lastly, i-enjoy lang daw ang buhay. Yan. Thank you po, Ate Belsy.
0: Grabe, no? Yung mga sagot ni Ate Belsy. Talaga nga, relatable. Kahit anong edad. Lalo Correct. Na sa mga patrentahin talaga, no? Talagang very relatable.
2: Yes.
0: So yun, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo, ha, na sagot po kayo sa aming question of the day na magbigay ng top 3 na bagay na iyong nare-realize habang ikaw ay tumatanda. Share nyo lang, kaagapay, kwento nyo lang dito sa ating ongoing streaming, ha, ang inyong kasagutan dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Kaya sa mga kaagapay po natin, huwag po kayong BBT, mapa Team Online or Team Radio ka. Magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong go-to companion. This is Kyle Garcia. Maraming salamat sa iyo na patuloy nga nakikinig sa radio at maging sa ating online streaming via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Don't forget, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa lahat po ng social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. And syempre may iniwan tayong katanungan kanina, Abs. Ito na nga, no? Ulitin ko. Magbigay po kayo ng top 3 na bagay na iyong na-realize habang ikaw ay tumatanda.
1: Yun. At salamat kaagapay sa patuloy ninyong pag-iiwan ng mga inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. Kaya tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng kanilang mga kasagutan. So unahin ko na ang ating kaagapay tuwing Tuesday, si Kayla Escalante. Sabi niya, number one, it is what it is and choose your battles wisely. Mm-hmm. O, diba? Spend natin yung energy and time natin sa mga bagay na kontrolado natin and talagang importante for us.
2: Yes.
1: Piliin natin lagi ang peace of mind. Di yan mabibili sa kahit saang mall.
2: O, amen. Diba?
1: Number two, number one pa lang yan. Ito pangalawa, Kael. Sabi ni Kayla, one thing na truly important, yung mga sarili natin and our health.
2: Correct.
1: Yan. Minsan, natitake for granted natin yan while we are fulfilling our needs, mission, purpose. Let us not forget na ingatan ang ating mga sarili dahil we cannot give what we don't have. Mm-hmm. Yon. Pangalawa pa lang yun.
2: Yes.
1: Ito na ang pangatlo, Kael. Ang pangatlong sagot naman ni Kayla ay, cliche man pakinggan, pero trust the process. Naalala ko ang turtle theory.
2: Mm-hmm.
1: Sila hindi nagra-rush, hindi nagpapanik, at hindi iniisip who's ahead of them. Nagpapatuloy lang sila one stroke at a time. So, let us trust the process and the process maker. Diba? Pinapadaan tayo ng Lord sa mga bagay, hindi dahil wala lang.
2: Mm-hmm.
1: May sariling plano, purpose and timing ang Lord para sa atin.
2: Mm-hmm.
1: O, diba? Very well said.
2: Very well said. Nothing to add, Kayla.
1: Oh, diba?
2: You
1: thank
2: deliver
1: you so
2: it
1: much.
2: Very smoothly.
1: Oh, oh.
2: Pero alam mo, yung number one point niya, yung fighting, choosing your battles.
1: Mm-hmm.
2: At alam ko, si Kayla, may naipadalo lang battles yan.
1: Mm-hmm. Diba? Marami na.
2: Correct.
1: Diba? At saksi tayo dyan. Diba? Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. At paano niya napagtagumpayan?
2: Correct.
1: Diba? Minsan, tinatanong natin, paano niyo po napagtagumpayan yan? Pero siya, diba?
2: Yes.
1: Marami ng pinagdaanan si Kayla at napagtagumpayan niya yun sa tulong ng Lord.
2: Amen. Diba? Thank you, Kayla.
1: Thank you, Kay. Ayan. Sino pa next natin?
2: Ito ha, sabi ni Hannah Cantor. Sabi niya, time is gold. Number two, true friends are not by numbers, rather by who stands by your side when you need them. Oy, totoo to ah. And lastly, family is love. Joke. Family is the most important thing in everything.
1: Mm-hmm.
2: Uh-huh.
1: Ayun. Thank you so much po. At si... sino pa ba?
2: Edget.
1: Ito bumabati. Ito bumabati muna. Batiin natin at i-shout out si Kuya John Lawrence Andaya, maging si Phoebe Ann Perea at si Raislyn Perea Aure. Ayan, hello po sa inyo and happy listening.
2: Mm-hmm.
1: At si Ate Ijet Quaizon, sabi niya, ang sagot niyang top 3 na bagay na kanyang na-realize habang siya ay tumatanda ay mas napalapit kay Lord, masaya sa loob ng church at fellowship.
2: Mm-hmm.
1: Malulungkutin na at ayaw na daw niya sa maingay at sa magulo.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. For sure, maraming makaka-relate dyan, Kael, diba?
2: Yes.
1: Ayaw na natin sa maingay at magulo. Gusto na lang natin ng simple.
2: Simple, payapa, tahimik.
1: Oo, diba? Kagaya nga nung sabi ni Kayla, ano, yung sagot niya, choose your battles, diba? Piliin mo yung mga bagay na paglalaanan mo ng panahon,
2: yeah,
1: ng energy, ng oras.
2: Yeah, always diba? Think, diba, is it worth fighting for?
1: Mm-mm.
2: If it's not, then let go of it.
1: Mm-mm.
2: Right?
1: Let it go.
2: Yeah.
1: Sino pa ang next?
2: Sabi ni, sino to? Si Myla Sabater. Number one, habang natanda, nagkakaroon ng awareness sa mga bagay na madami daw ang alalahanin. Second is, isang araw magkakaroon kayong magkakapatid ng kanya-kanyang priority like sa pamilya, sa career, pagpapalago ng sarili.
1: Ayun.
2: And lastly, mahirap ang buhay pero mas mahirap pag walang Kristo sa buhay.
1: Yeah, mm-hmm. So amen to that. At si Ate Daisy Jo Valdez, sabi naman niya, the more I wanna serve God by sharing His good news to others. Ayan, isa sa mga bagay na kanya na-realize habang tumatanda siya. At yon, more time daw sa kanyang asawa at mga anak. At peaceful relationship with friends and other people.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, siguro ito isa sa mga bagay na pinaprioritize na, no?
2: Yes.
1: Ni Ate Daisy sa kanyang buhay.
2: Yes.
1: Yun.
2: Ito naman nag-comment si Cora Fango. Nare-realize ko kung di ako makapunta ng Zambales, baka up to day, hindi ko pa rin marahil makikilala ang sarili ko at si God. Malaking bagay sa akin na nakilala ko ng maaga si God after 10 years na mapunta daw siya doon. Pinakilala sa akin ng kapatid ko, dalawa lang kasi kami dito, naligaw ng Zambales pero siya namayapa na. Ayan, dito daw siya, masaya. Ayan na, maraming salamat Ate Cora, and we're praying for your journey in Christ.
1: Mm-hmm. At si Ate Lani naman, ang kanyang top 3 na bagay na na-realize habang siya ay tumatanda ay, number 1, genuine relationship daw niya kay Lord. Number 2, intimate relationship sa kanyang anak at asawa.
2: Mm-hmm.
1: At peace of mind. Yan, peace of mind din sa araw-araw. Yan. So ito, kagaya yata din ni Ate Daisy, ito yung tatlong bagay na pinapahalagahan na ngayon ni Ate Lani. Ayan. Thank you so much po for sharing that.
2: Ito naman, ang comment na sa atin si Ate Lori Santos, ang kanyang top 3 abe to. Magbiyahe hanggat kaya pa ng tuhod. Ay, agreng-agre tayo dyan.
1: Yes.
2: Diba?
1: Oo.
2: Eh, yung iba nga dyan, kahit bagets pa, ay medyo hindi na kinakaya ng tuhod, di ba? Oh, so, hanggat kaya pa, enjoy natin ang travel, yung walking, yung mga long distance, yan. Number 2, i-enjoy mo ang lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Basta, ha, nasa kalooban ni Lord, yan.
1: Yes, oo.
2: Third, huwag palagi sa bahay. Lumabas, mag-zumba. Talagang gusto ni Ate. Ate Lori, yung laging ano eh, talaga.
1: Active lifestyle.
2: Active
1: ha?
2: Lifestyle.
1: Oo.
2: Ayan, mag-zumba daw, maglakad-lakad para di agad pumanaw. Ayan, sabi niya, at palaging manalangin sa ating Panginoon na bigyan ng mahabang buhay. Thank you. Ayan, listening siya mula sa Pandi, Bulacan.
1: Oo, ayan. Thank you so much po. At talagang parang ano to, no, reminder din sa bawat isa.
2: Oo.
1: No, na gamitin natin, no, yung lakas na binigay ng Lord sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Hanggat binibigyan niya pa tayo ng chance na
2: yes.
1: maglakad, na makapasyal with our loved ones, makapag explore,
2: diba? At saka ang ganda ng sinabi
1: natin.
2: Niya, yung ano, galaw-galaw. At saka, ito ha, mga kagapay, living example niya si Abs and her husband, talagang every weekend. Diba?
1: For the walk lang.
2: For the walkathon.
1: Si JB ang natakbo. Ako, for the lakad ako. Diba?
2: Breeze walking.
1: Oo, breeze walking tayo.
2: Yeah.
1: Siyempre, kailangan yung papawisan tayo.
2: Oo.
1: Diba? Para active pa rin ang ating mga katawan. At ito si Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Ang kanyang tatlong kasagutan ay mag-travel habang kaya pa ng tuhod. Ayan, parang same sila ni Ate Lori. Ayan, oh, kasama daw ang kanyang mga kaibigan. Number 2, bonding with friends, kwentuhan. Ayan, kumain din sa labas. Number 3, exercise every day. Ayun, healthy lifestyle, maging happy palagi with your mga apo. Ayan, always pray kasi ang meron tayo ay lahat ay galing daw sa Panginoon.
2: Amen.
1: Ayan. Amen po. And thank you po sa inyong answer.
2: Ito, I think last to sa ating poster, sabi ni Ate Tins Martinez, pahalagahan ng pamilya, ingatan ng katawan, kalusugan, ang tanging kayamanan daw. Mag-ipon, Habang bata pa. Ay, oo, oo, ipon is life, kaagapay.
1: Totoo.
2: Huwag puro laging palabas. Dapat may paloob din.
1: Yes. Oo, no, kailangan itong daily reminder. No?
2: Yes.
1: Kung alam lang natin na magiging ganito kagastos ang buhay, no? Siguro dapat ng mga ano pa lang, paglabas pa lang natin sa mundo, nagpiso-piso na tayo.
2: Saka sana ituro din, no, isama din sa, probably, ano eh, maganda rin siyang isama sa curriculum yung financial literacy.
1: Oo. Diba? Totoo. Diba? Kasi talaga napakalaki ng impact.
2: Correct.
1: Sa tao. Especially kapag, yun nga, no, yung hindi marunong maghawak ng finances. Apakalaki ng impact nun.
2: Yes.
1: Diba? Kaya kailangan matuto tayo. Ito pa, meron pang pahabol sa ating poster si Ate Hannah Cantor. Uy. Sabi niya, number one, ito madalas sa atin ito napapakinggan at naririnig. Time is gold.
2: Yes.
1: Number two, true friends are not by numbers, rather by who stands by your side when you need them. Mm-hmm. Pero para nabasa mo na yan.
2: Yes.
1: Pero gusto ko lang ulitin.
2: Oh, ang ganda kasi, diba?
1: Reiterate natin. Pero thank you so much, Ate Hannah, sa iyong answer. At dito, syempre, hindi papahuli yung mga kaagapay natin dito sa ating ongoing streaming. Kaya basahin ko na rin.
2: Yes.
1: Si Ate Telma Manjares, sabi niya, blessed afternoon and God bless daw. Umuulan daw kanina, no? Umulan ng mahina. Pero mahina lang daw sa sana kaya ko pa. Nadudulig kasi ako dito sa ating ongoing streaming.
2: Okay.
1: Pero siya ay mula sa Calamba, Laguna.
2: Yes.
1: Hello po, Ate Telma.
2: Sana tayo. Tapos na si Ate Telma. Ito yes. Naman, si Kuya Oscar Jokar Maliari. Ang merienda daw niya ngayon ay hope yung tipas at palabo.
1: Wow.
2: Kain daw tayo, abs. O, nag-aayaya na.
1: Nga. Nakakagutom naman. Hope yung tipas.
2: Yes.
1: Diba? Masarap yan talaga na merienda.
2: Correct.
1: Diba? Gusto ko yung ano, yung may ube din.
2: Iba-ibang flavor yan. Mm. May hopyang baboy, may hopyang ube, may hopyang pandan. Yan.
1: Wow.
2: Parang suki ng tipas.
1: At eto naman. Ay, nakakatuwa naman. In-update na tayo ni Ate Telma Manjares. Nakapag-register na daw sila. Apat sila, mag-iina. Para sa ating
2: anniversary. Uy, kita-kit sa Ate Telma.
1: Yes.
2: Oo. Uy, may booth yung DZAS doon. Mm-hmm. Daanan nyo po, mga kaagapay.
1: Yes. Kita-kits po. At si Ate Aida Kukilia, watching daw siya while waiting sa tawag ng kanyang doctor. Hello po sa inyo. And thank you po sa pagdaan ninyo sa ating ongoing streaming.
2: Uy, may pahabol pala na kasagutan si Kuya Oscar Maliari. Sabi niya, I realize na sa pagtanda ko, nagiging mapagsimba at maging malapit sa Diyos.
1: Ayun.
2: Maglingkod, maging mabuti sa buhay at sa kapwa.
1: Mm-hmm. Oo, no? Kumbaga, kahit sa anong kaparaanan, mag-i-extension tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, diba? Kahit sa anong kaparaanan, diba? At ito si Ate Erlinda Cannon. Sabi niya, hello po, Inspirations Unlimited. Narealize ko po habang tumatanda ako, ay maging thankful palagi. Yun. Number two, i-appreciate yung mga bagay, maliit man, na blessings yan. At last po, ay masayang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus.

0: Upo sa inyo and happy listening po sa inyo.
1: Ayan. Ito si Mayang Gorospe. Magandang hapon. Dagdag ko lang po sa mga insight. Uy, ito ang ganda. Number one, guard my boundaries. Second, keep an inner core of true friends. Mm-hmm. And lastly, at the end of each day, to count my blessings. Mm-hmm. Ang gandang reminder, no? If there are 1,000 reasons to give up, to quit, there are more than 1,000 reasons or even million reasons to be thankful for God.
0: Oh,
1: diba?
0: Amen. At si Mariz Castro, sabi niya, blessed Thursday, kaagapay. For me, money is not important for me. Ayan. And isa pa sa mga bagay na na-realize niya ay to do more sa kanyang ministry. Ayan. And ayun, i-share ang goodness ng Panginoon sa kanyang kapwa.
1: Yes.
0: Through serving. Ayan.
1: Amen. Lalo na sa mga kaagapay natin siguro na acts of service, di ba? Talaga.
0: Oo.
1: Yung love language na they want to serve more.
0: Totoo.
1: Eto, may pahabol pa si Ate Ruby Clet. Makakalimutin na. Dapat, pag may naisip na gagawin, gawin na.
0: Ayun.
1: At yung meron, kukunin na bagay, etc. Love pa rin ang pairalin kahit merong kasama na bugnutin. Ay, sino kaya yan ha, Auntie Ruby? Huwag na tayong bugnutin. Dapat syempre, love, love, love lang.
0: Oo. At yun nga, no, dala din talaga tayo na extra patience sa atin, sa araw-araw. Kailangan natin yan.
1: Oo naman.
0: At ito sa ating PMC, Angela Marie Santos. Sabi niya, habang tumatanda ako, tatlong bagay talaga ang na-realize ko. Una, hindi mo kailangan i-please ang lahat ng tao kasi mapapagod ka lang.
1: Ayoko naman.
0: Pangalawa, mas importante ang peace of mind kaysa proving yourself. At pangatlo, sobrang bilis ng oras kaya kailangan mo talagang i-value ang pamilya at mga taong mahal mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Napakaganda.
0: Thank you so much po.
1: Ito yung sumagot si Kuya Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, ang top 3 na realization niya habang tumatanda. Una, ito ah, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Pangalawa, hindi lahat ng kaibigan mo ngayon ay mananatili habang buhay. And lastly, mas mahalaga ang consistency kaysa motivation.
0: Mm-hmm.
1: Ay, alam mo, parang ito yung, ano, Abse, yung diniscuss din sa COC namin kanina.
0: Mm-hmm.
1: Yung how can you have consistency? Kasi, di ba, yung motivation, gaganahan ka lang kapag may goal ka, kapag may ano, saka fleeting siya. Pero, kapag consistent ka dun sa ginawa mo, lalo na consistency and faithfulness, mas, alam mo, kahit may problems ka, you can, ano eh, parang
0: magpatuloy.
1: Kaya mo magpatuloy, kaya mo mag-persevere, di ba?
0: Totoo. At yun nga, no, napakagandang reminder nun. Kasi hindi naman, ano mo yung araw-araw tayo
1: motivated. Di ba?
0: Hindi naman tayo laging on fire.
1: Correct.
0: Pero mahalaga pa rin na kahit ganun man, ano man yung pinagdadaanan or sitwasyon, eh, manatili tayong magpatuloy.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: At ito, si Kimberly Ann Flores, sabi niya, una, okay lang mawala ang ilang tao sa buhay mo kung hindi na healthy ang connection. Pangalawa, hindi mo kailangan maging perfect para maging worthy. Pangatlo, mas masarap pala ang simpleng buhay na may kapayapaan.
1: Mm, totoo
0: diba?
1: Yan.
0: Sa yun, sa mga kinecrave talaga ng mga trentahin.
1: Mm-mm.
0: Peace of mind. Thank you po.
1: Ito naman, ihabol ko si Mark Anthony Reyes. Sabi niya, una, ang tunay na success, hindi lang pera.
0: Mm-hmm.
1: O, sa mga ano dyan, ha? Ang gandang reminder ni Kuya Anthony. Hindi daw pera ang metrics ng success.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, ang pahinga ay hindi katamaran. Oy, oo naman.
0: Yes.
1: Rest is also part of your worship,
0: mm-hmm.
1: diba? And lastly, habang tumatanda ka, mas piliin mo talaga yung tahimik kaysa sa magulong buhay.
0: Ayun, oo. Ganda, no? Ganda ng kanyang mga realizations kasi talaga marami tayong tinatamaan.
1: Oo. And probably, no, Abs, talaga yung mga kaagapay natin, they relate to each other kasi siguro napagdaanan or pwede kung mapagdadaanan yung ganong sitwasyon, alam nyo na yung gagawin.
0: Totoo, di ba? We can learn from one another.
1: Yes.
0: At last na muna, nababasahin natin mula kay Patricia Joy Villanueva. Sabi niya, top 3 ko ay una, hindi lahat ng plano mo ay mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Exactly the way you wanted it. Pangalawa, healing takes time.
1: Yes.
0: At pangatlo, mas mahalaga pala yung mga

0: taong nandyan sa lowest moments mo. Ayun. So, yan. Grabe. Ang dami natin natutunan ngayon, guys.
1: Totoo.
0: No? At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay nating sumagot sa ating question of the day at nag-share ng kanila mga insights dito sa ating ongoing streaming. Thank you so much po, mga kaagapay. At yun nga, no, nare-realize natin na habang nadadagdagan yung edad natin ka LA, mas nare-realize natin ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga achievements, sa pera, or pagiging successful sa paningin ng iba. Mas nauunawaan natin na hindi pala lahat ng, alam mo yung mga bagay sa mundo ay nangyayari sa plano natin. Diba? Makaka-experience tayo ng delays, makaka-experience tayo ng heartbreaks, disappointments, at unexpected turns sa buhay natin. No? Na minsan, hindi natin maintindihan agad. Pero through all of those moments, kaagapay, naniniwala tayo na God is working.
1: Amen.
0: He is working, di ba? At tinuturuan niya tayo, hinuhubog niya tayo, at ginagabayan niya tayo every step of the way.
1: Alam mo, Abs, agree ako sa sinabi mo. Kaya habang tumatanda tayo, kaway-kaway ng puya sa mga bentihin, trentahin, kwarentahin, sinkwentahin, at sa mga nauna pa sa atin, di ba, na mas tumatanda. Sana hindi lang po wisdom sa buhay ang lumalalim, kundi pati po ang ating pananampalataya, pagtitiwala, at yung dependence po natin para sa ating Panginoon. Kasi minsan, habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi natin kailangan na kontrolado natin lahat ng bagay. Basta hawak tayo ng Diyos, di ba? Kapit, di ba? Kapit lang, di ba? Sa Kanya, sa Kanyang presensya, sa Kanyang kapangyarihan.
0: Yes, ayun. What a way to end our discussion at episode ngayong hapon. Kaya maraming salamat, mga kaagapay. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, kay Kuya Matt Peralta, sa ating RTV team, sa ating kay Ate Aileen Valdez, kay J-Bes Mancho, at sa ating interns, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong go-to companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: 702-DZ-AS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo na maunawaan ang mensahe ng Diyos sa simpleng kapamaraanan. Kumusta ka ba? Sana ay nasa maayos ka ang kalagayan, nasa maayos ang perspective, pero kung hindi, saktong-sakto sa iyo ang ating mensahe. And we're

Basahin ko lang sa Romans 4:19-21, hindi nang hina ang kaniyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa'y 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Yan po ay sa Romans 4:19-21. And this passage refers to Abraham's faith. When he held on to the promise of God na siya ay magiging father to many nations. Magiging father siya, biological father, at the age of 100. Pero hindi siya nag-alinlangan, ni hindi siya natawa doon sa message na yon ng Panginoon. Of course, ito ay pinanghawakan niya. Impossible at as it may seem, at talaga namang naniwala siya sa pangako ng Diyos dahil siya ay believer ni God at nagsimula rin siyang mangarap bilang isang ama. We know that God makes a way and He fulfills His promises to us. And His ways are higher than what we can imagine or think of, and He has plans to prosper and not to harm us, right? Pero dahil nabuhay tayo sa imperfect world, prone tayo sa disappointments. Minsan, nagkakamali rin tayo ng assumption. May mga akala tayo na ito na pala yung kalooban ng Diyos, pero hindi pala. May mga mas maganda pang plano ang Panginoon. Kagaya ng mga opportunity na nagsasara. Mga akala natin na answered prayer na. Akala natin ito na yung daan, pero hindi ka pala para doon. Hindi ka maa-aprubahan. Or for some reason, hindi pala para sa iyo yung posisyon. And when God closes a door, of course, He will open a window. May kanta nga tungkol dyan, di ba? At patuloy siyang gumagawa ng daan para maituloy ang pangako niya sa lahat. So how should we react over disappointments? Lalo na kapag hindi nangyari yung pinanghahawakan mong pangako niya. Natural naman yung malungkot. Natural yun, mahirapan, ma-feel down ka, depressed, anxious. Biro mo, sa context ng promise ni God kay Abraham, he was 100 nung pinangakuan siya na magiging biological father siya. And it happened. Naging posible yun. At tinungtungan ni Abraham yung kakayahan ng Diyos na makapag-sumagot sa kanyang pangako. Hindi natapos dun yun kasi isang araw, sinubok na naman ng Diyos ang pananampalataya niya. God asked him na isuko ang kanyang anak. I-sacrifice, ialay sa kanya. Nakalagay po yan sa Genesis 22. One day, pinaakyat ng Diyos si Abraham sa bundok ng Moriah. Ito, medyo malaki-laki na yung anak niya. At doon nga isasama niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Na sobrang mahal na mahal niya. Dahil nakita niya rito yung katuparan ng kanyang pangarap. And God

kasama ang anak na si Isaac na akala mo mag-field trip silang mag-ama. At dinala pa ni Abraham ang kahoy para sa gagawing sacrifice, meaning alam na alam niya yung ipagagawa sa kanya ng Panginoon. And 3 days silang naglakbay kasama yung dalawa pa nilang alipin. Medyo mahaba-habang laka rin. At nang makita ni Abraham yung tamang lugar, pinaiwan niya yung dalawang staff. Doon muna sila at sila ni Isaac na ang patuloy na aakyat. At sabi niya, mag-worship kami. At ang masakit pa rito, habang buhat-buhat ni Isaac ng kanyang kaisa-isang anak, ang kahoy, tinanong niya yung tatay niya, "Tatay, may kahoy po tayo, may kutsilyo ka, meron ding pampaapoy, pero nasan po ang isa-sacrifice? Nasan po ang tupa na iaalay?" Imagine that, malapit ka nang humarap sa katotohanang kukunin na ng Panginoon ang iyong anak. And you will be offering your only begotten son to the Father. But Abraham's faith did not waver. Sabi sa Romans 19:4-20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Lahat ng pangako sa kanya ng Diyos ay tutuparin. That includes his promise to become a father to many nations. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Nagpatuloy siyang mag-isip sa kabutihan ng Panginoon. Siguro, naisip ni Abraham, kung yung imposible na ako'y magkaanak at the age of 100 na gawa ng Panginoon, ito pa ba na kapalit na ipang-aalay sa anak ko? Kaya ang sagot niya kay Isaac, ang Diyos ang magbibigay nun. Imagine the faith that was transferred to his son. Nagtiwala si Abraham na ama sa kanyang anak. Kaya ganin din yung bata. Nagtiwala siya sa kanyang ama. Ang masunuring bata, nagtiwala rin na hindi siya ipapahamak ng kanyang ama na si Abraham. To the point na nang pinahiga na siya sa kahoy na dala-dala nila, humiga siya. At nung tinali siya ng kanyang ama, hindi siya pumalag because he knew hindi siya sasaktan ng kanyang ama. When he followed his father, it was a complete obedience. Kung ikaw tatali, syempre red flag na to, di ba? Magtatanong ka na at least, or magtataka, o kaya papalag, anong nangyayari? Bakit akong tinatalian? Bakit parang ako na yung iaalay? At nang aktong kukunin na ni Abraham ang kutsilyo para syempre i-sacrifice na yung anak, nagsalita ang angel ni Lord kay Abraham at sinabi niya very specific, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak. The Lord knows how painful it will be to sacrifice Abraham's son, yung hinintay niyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi siya nag-question sa kalooban ng Diyos, ni hindi nagsabing, unfair ka naman, Lord. Paano mangyayaring magiging father to many nations ako gayong kukunin mo pala yung anak ko? At ang asawa ko, matanda na para muli pang magkaanak. He never said that. And the Lord provided a way. May tupang nasabit sa sanga at nakuha niya agad ito upang isacrifice kapalit ng kanyang anak. Pero yung ultimate sacrifice ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kaisa-isa niyang anak. At tayo bilang mga magulang, alam natin kung gaano kasakit na kukunin sa atin ang ating anak. Eh, ang pinakamalaking takot ng bawat mga magulang. At kung ikaw ay nakaranas ng ganito, talaga namang masakit. Kagaya rin ang karanasan ng

Diyos Ama. And Abraham named the mountain, "The Lord will provide," o si Lord ang nagbibigay. That is the story how Abraham became a father and became a blessing to many nations. Dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa kanyang matapat din na buhay at pagsunod sa Ama. When God closes the door, He opens the window. Minsan lang nasa sidetrack tayo ng mga imposibleng bagay na nag-overwhelm sa ating mga damdamin, sa ating emotion. Let us be encouraged with how Abraham reacted. He held on to the promises of God. At binalikan niya yung mga alaala ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya may mga monumento sa ating mga buhay na talagang pag binalikan mo yon, Lord, na itawid mo ko sa napakahirap na sitwasyon ng buhay ko. Gagawin mo ulit ito sa buhay ko. When God closes the door, He will open another window. Gaya lang din dito sa FEBC, alam niyo ba, ang original plan para sa FEBC po ay itayo ito sa China. And officially, it was incorporated in 1945. Ang mga founder po natin na sina Bob Bowman, John Broger, and William Roberts, meron silang iisang goal. Ito yung broadcasting Christ to the world. And with no supportive board, may wala ring sinasandalang simbahan, sinunod nila ang burden na binigay sa kanila ng Diyos. Just like what Abraham did. Tapos ang target nila, China. And finally, they aired their first broadcast mula sa Shanghai, China. But by 1948, lahat ng mission work sa China nag-shutdown dahil sa communism. And so, kailangan ng alternative. Of course, kapag nagsara, nagtapos ang isang opportunity, syempre may pagkakataon na malulungkot ka, ano na, magtatanong ka na sa Panginoon. And He opened the window of opportunity in the Philippines. Hindi nawala ng loob yung tatlong founder. At yung Pilipinas pala ay ideally located in South China Sea and very much open for broadcast opportunity in terms of airwaves. At napakalawak ng location area. Maging yung pamahalaan ng Pilipinas ay bukas din sa pagtanggap. At dito, sa bansang ito, nagpatuloy pa rin yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng broadcast. Hindi lamang sa China, maging sa Southeast Asia, sa Russia, Ukraine, Central Asia, Mongolia at iba pang mga bansa. Hindi man Pilipinas ang unang nakita ng founders para sa FEBC na pagtatayuan ng himpilan, God directed them sa best place kung saan makakapagsahim papawid ng mas mahabang panahon. And we are continuing this ministry, the faithfulness of God sa FEBC dahil over 75 years na ang broadcast natin. At maraming buhay na ang nabago at napalapit kay Kristo mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga himpilan sa FEBC Philippines. Talagang hindi masusukat, di ba, ang katapatan ng Diyos sa pagtupad niya sa mga pangako niya sa atin. Pangako niya sa iyo, pangako niya sa lahat. Minsan lang ay parang sa dami ng mga humahadlang, tila ba hindi na mangyayari yung mga hiling natin sa Diyos at maging yung pangako niya sa atin. But let us continue to have faith in God. Maging steady sa pananampalataya sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa Romans 4:20, yung faith ni Abraham, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised.

0: Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, Diyos na nagtutupad ng pangako, Diyos na tapat, Diyos na wagas magmahal. Nagpapasalamat po kami sa paalaala po na ito na magpatuloy po kami sa aming pananampalataya po sa inyo. May mga pagkakataon kagaya nito na nanghihina po kami dahil tila ba ang daming mga humaharang, humahadlang sa aming mga pangarap. Para bang ang hirap-hirap abutin ng mga gusto naming gawin na naniniwala naman po kami na ito ay mula po sa inyong inspirasyon. Lord, we pray that you will strengthen our faith, that we will not waver through unbelief. Because we know, Lord, that you are the promise giver. Strengthen our faith and allow us to hold on to your promises. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit po sa inyo anytime. Marami po kaming mga pagkakamali, marami po kaming mga assumption. And Lord, lagi niyo po kaming i-remind that your thoughts are higher than ours. And so Lord, we continue to fall on our knees. We bow down to you, Lord, and we surrender to you our plans. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa, kaagapay, ikaw ay na-inspire na magpatuloy sa iyong pananampalataya dahil ang Diyos ay tapat at hindi nagpapabaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang araw, magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig dito po sa 702 DZAS Thursday Edition ng Family Matters. Makakasama niyo po ang ating Merlin na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Maraming salamat sa inyong pagbati sa akin. Napakarami pong nagbabati. Thank you so much. And mga kaagapay, magandang araw. Mag-ingat po lahat ng ating mga kasama na nasa lansangan, nagda-drive ng, alam nyo yun, napakainit. Kayo po ay kasama sa aking panalangin. So ngayong araw, nais kong pasalamatan lahat po ng mag-a-assist sa atin sa studio. Of course, si Ate Marie ang ating kasama today. At alam nyo po ba, mayroon tayong kasama, mayroon akong guest from Abu Dhabi. But before that, I want to greet naman. Kaya po ang topic for today, ang pinili ko po ay Benefits of Aging Worth Celebrating. Kasi madami akong mga kaibigan na magbe-birthday ngayong last week ng May. Of course, greetings kay Pastor Ray Corpus. Siya po ang ating bisita ngayon. May 25, nung Monday ang kanya birthday. And then Pastor Dave Ramos, May 26. Si Jay Sera, Pastor Philip Taroha, nag birthday din, Pastor Nanding Paunil, Cherry Ann Peña, Daniel Velasco, at ako ay birthday today kasama si Cedric Pasan, si Jun Cidro Bukas. Ayan po, kaya ang aking topic, ang topic na aming pag-usapan, benefits of aging worth celebrating. Ayan mga kaagapay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-tune in dito po sa 702 DZS, ang stasyon na proud and active member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa lahat ng kasama sa Facebook. Kayo po ay nanonood sa Facebook, sa YouTube, at saka Signal TV 185. Pwede kayo mag-message sa atin dito po sa Facebook live streaming ng Far East Broadcasting Company. So mga kaagapay, let's welcome ang aking kasama today, ang aking kumpare, kaibigan, si Pastor Ray Corpus. Siya po ay nasa Abu Dhabi. Saan ka pa, di ba? Kuya Ray, paring Ray, good morning.
5: Ay, magandang araw, magandang umaga sa iyo, Maring Merlin. At happy, happy birthday. Grabe,
4: thank you.
5: Sobrang sipag mo talaga, Mari. Birthday mo, nagbo-broadcast ka pa. Sayang, hindi wala kami riyan para makipagdiwang sa iyo. Anyway, maraming salamat sa pag-aanyaya sa akin.
4: Yes, yan po ang boses ng ating guest today. Kasi po pareho kami May celebrators, no? At marami po akong kaibigan na nagbe-birthday ngayong May. But kasi naisip ko po, ano ba ang pananaw ng aking kaibigan? Anong benefits sa kanyang nararanasan na it's worth celebrating? And of course, mga kaibigan, nais ko rin pong anyayahan at ang ating pong kaibigan na si ang aking co-host, aking classmate, si Ate Marie De Jesus. Hello Ate Marie, good morning sa iyo.
6: Good morning, classmate. Happy, happy birthday.
4: Thank you, thank you. Kumusta na you?
6: Mabuti naman.
4: That's good. Ayan, so, Kuya Ray, ang aking kumpare, kasama natin si Ate Marie, co-host ko siya dito sa Family Matters. At syempre, karamihan po ng nakikinig sa atin sa radio, mga kaedaran natin, mga senior citizens. But I'm glad that they are able to interact with us dito po sa ating program, sa ating topic na, ano, benefits of aging worth celebrating. But before that, I'd like to encourage our listeners. Sa Saturday na po, next Saturday, June 6, kita-kita tayo sa Green Hills Christian Fellowship para po sa celebration ng goodness ng Lord sa Far East Broadcasting Company. 78 years na, di ba? Nako, ay, hindi ko pa naman kaedad. Mas matanda sa akin ng FEBC. So, sa Green Hills Christian Fellowship from 8 to 12, sana po makarating kayo dyan po sa corner Garnet Roads sa Ortigas Center. And then, on June 27 naman, mga kaagapay, I hope you can join. Saturday, mayroon pong family conference organized ng Back to the Bible Philippines, gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, corner West Avenue, Quezon City. Sapagkat anniversary din po ng Back to the Bible. 67th anniversary naman ng Back to the Bible. So mga kaagapay, ang speaker po sa family conference, kasama po natin si Pastor Jebo Bansuelo, Dr. Joyce Piapgo, si Dr. Manrick Tan Pascua, kasama din po si Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo and Lorraine Bagiras. Pwede pong magpa-reserve sa Back to the Bible. Just call 0933-824-1475. 0933-824-1475 for the reservation. Ayan mga kaagapay, limited slots na lang po. Dami. Kasi mayroong isang church nagpa-reserve ng 34 tickets. And I hope you can also do that from your church. Instead of organizing sa inyong local church, you can come and bring along your members ito po sa family conference. Yan po ang aking panawagan para po sa ating mga kaagapay. Ayan. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin? Classmate?
6: Birthday din ngayon ni, ano, ni Isa de Guzman Tika. At saka happy wedding anniversary kay Pastor Ron Gison at ako ba't nakalimutan ko pang Auntie Yvette. Ayun, happy wedding anniversary.
4: Ayan, so ngayon naman po, ay salamat kasi sa classmate ko si Ate Marie. At kumparing Ray, Pastor Ray Corpus, ano po ang iyong sino pong babatiin mo bago tayo magsimula sa ating discussion?
5: Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig mo at yung mga fans mo, Ate.
4: Oh, talaga lang.
5: Mari Marlene, sa Family Matters dito sa Kaagapay ng Sambayanan. Ate Marie, of course, no? Binabati ko din si Ate Marie at lahat po ng mga nakikinig. Pati yung aking may bahay, si Maring Menchi, dahil sa
4: Hello,
5: June 1st.
4: Maring Menchi.
5: Siya naman ang ano, magbe-birthday. Isang linggo lang ang agwat namin sa birthday, no? Of course, sila paring daily, yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Yung mga inaanak mo rin, si UJ at Joanne, nagdiwang din sila ng 16th year na anniversary nila nung 22 naman ng May, no?
4: May.
5: Kaya marami talagang mga pinagpalang tao at sing irog sa Mayo, Mare.
4: Ayan. Pastor Ray, anong time mo dyan sa Abu Dhabi?
5: Ngayon, 5:39, no? Kasi yung 9:30 sa inyo yan ay 5:30 rito. Kasi medyo angat kayo ng 4 na oras sa Manila compared sa Abu Dhabi. Kaya medyo tama lang yung gising natin. Yung mga
4: Thank you so much, Paring Ray, for, you know, tinanggap niya yung aking invite para sa kanya, para maging kasama natin ngayon.
5: Mahirap yeah. Tumanggi sa aking kumari kasi mga yung aking kumparing tumitingin mula sa langit ay maghalit sa akin.
4: Tama, correct yan. Anyways, mga kaagapa, yan po ang ating kasama ngayon dito po sa ating Family Matters. Nandun po siya sa Abu Dhabi. Siya po ay Senior Pastor ng Victory Christian Fellowship sa Abu Dhabi. And I'm glad that he's able to join us. 5:30
5: Every Nation, Mari, yung pangalan namin. Every Nation, although Victory kami. Ang official name namin is Every Nation Abu Dhabi.
4: Ah, okay. Every Nation, dyan po sa Abu Dhabi. And I praise God. Nakita kami noon. Kailan yon bago mag-lockdown, ano, nakita tayo diyan.
5: Yes.
4: So mga kaagapay, ang ating pong talata na i-share ngayong umaga ay one of my favorite verses, Psalm 37:25-27. Basahin ko lang po sa English. Ang sabi po dito ay, I was young and now I'm old. Yet, you know, parts, you know, I was young, now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken or the children begging bread. They're always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Kaya sa 27 naman, turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. Sa Tagalog, Ate Marie, can you read the verse sa Tagalog? Is it possible for you to read this? Maliliit na letra, no? Anyway, I can read na lang sa Tagalog. Mula pagkabata't ngayon, tumanda na. Sa tamang buhay ko'y walang nabalita na isang tapat ang Diyos nagpapabaya. Ang anak niya'y naging, ano ba yun? Hampas lupa. Sa lahat ng oras, bakas pa na ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap pagpapalay laan ng kanilang mga anak. Pastor Ray, can you give us an insight dito sa talata ng atin pong nabasa today?
5: Tamang-tama nga ito, no? Nga mga bata tayo, iniisip ko nga lang nung may mga larawan na tinitingnan ako rito, nung mga maliliit pa yung mga anak natin, tayo nagpupunta sa Tagaytay, sa Baguio.
4: Yes, correct!
5: Tapos ngayon, sila na ang may mga ganong anak. Ano? Kaya napakabilis talaga ng panahon. At naalala ko, marami rin tayong mga pinagdaanan, yung mga pagsubok. Pero totoong-totoo yan na hindi nagpabaya ang Panginoon. No? Hindi tayo naghikahos. Sabi nga rito, hindi tayo naging hampas lupa. Wala tayong pangailangan na hindi niya tinupad yung katapatan ng Panginoon. Nag-uusap nga kami ni Menchi, kami eh, 44 years married na kami ni Menchi. Mula nung kami ikasal, mula sa 50 pesos na ano, na provision niya, ano, nung kinasal kami. O si Menchi kasi 500 pera niya, ako naman 50. Mas mayaman siya sa akin. 1982, mare. Pero yun, katapatan, ini ano, nagmumuni-muni nga kami ni Menchia. Tingnan mo na nga naman ang Panginoon. Walang, hindi siya nagpabay. At yung nga sinasabi mo na ginagamit tayong daluyan ng Panginoon ng, sa pag, para pagpalain ng iba.
4: Yes.
5: Yun naman talaga ang ano niya. Kaya sa pagkakaedad natin, mas lalo nating nalalasat ba yung kagandahang loob ng Panginoon. Kaya
4: Amen.
5: tamang tama itong sinabi ni David eh, na di ba maliit pa siya, shepherd boy.
4: Yes.
5: Kaya ay pinagpala ng Panginoon hanggang siya ay naging hari and so forth. Yung challenge lang palaging ano no, sabi niya rito sa English eh, they are always generous at lend freely at yun ang patuloy nating sinusubukan na gawin. Kasi pwede ka rin maging madamot pagka ikaw eh, tumanda na. Sa iniisip
4: Correct.
5: Mo, eh, matanda na ako. Man, man, pagbilip pang ano ko ng ospital, pag gano'n ko ng ganyan. Di ba pwede ka rin maging selfish. Eh. Pero ito yung
4: Wow.
5: magandang pagpapalang ano, na paalala sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Eh, lalo tayong nananagana naman sa pagbibigay at pag-aalala rin sa pangailangan ng iba. Kaya napakaganda nito, Mare.
4: Very good. So, Ate Marie, ano ang reflection mo sa ating verse? Sa Psalm 37:25 to 36.
6: Bagay na bagay sa ano, sa iyo na nagse-celebrate ng birthday mo.
4: Ay, correct.
6: Iyon na yung may ano, yung mayroong pangako sa iyong sa pagkakaedad. Ano nga eh, antindi sa Tagalog, walang hampas lupa na
4: grabe
6: na,
4: no, hampas lupa
6: na pababayaan ng Diyos, di ba? Kasi pag inimagine mo ang isang hampas lupa, yung bang tipong kakalat-kalat sa daan.
4: Oo.
6: May pangako ang Diyos sa iyo na hindi mangyayari sa iyo yun. Mag-celebrate ka ng iyong birthday na may kagalakan hanggang sa katapusan ng mundo.
5: Maliban na lang nga at Imari Maring Merlin, kung ikaw ay nag-golf, kasi sa Tagalog yun eh, hampas lupa yung golf eh.
4: Ay, ganun? Yung laro?
5: No, yung golf. Di ba si Paring Menting, ang tawag namin doon, hampas. Di ba, hinahampas ba yung lupa?
4: Ah, okay. Nag-gets ko na. Golf pala yun, hampas lupa. Katuwa naman. Ayan, so Ate Marie, salamat sa iyong pag-contribute doon sa ano, sa verse ano. Napaka ano talaga, napakalalim. Alam niyo 'yon, kaya ko pinili talaga yung verse kasi naranasan ko po 'yan, Kuya Reno. I was young, now I'm old. Alam mo 'yon, old talaga. Old talaga, no.
5: Mature naman man. Mature.
4: Aging. Oh, anyway. Yeah. Aged. Ganun din yun.
6: Taong lang na idinagdag.
4: Okay. This is the stage of accepting the stage ng pagiging ano, no, di ba? Nagkakaedad. Tanggap na natin yan. So mga kaibigan, alam niyo po, may mga quotations po na sabi dito, no? Don't regret growing older. Sabi po ng author, ano, don't regret growing older. It's a privilege denied to many. Di ba? At saka ang sabi pa, don't make your age your cage. Kuya Ray, di ba? Tapos
5: yeah,
4: sabi pa, age is simply the number of years the world has been enjoying you. O, di ba? So, ano yung ano mo dito sa quotation na to? Parang, don't regret growing old. It's a privilege denied to many. At saka sabi, don't make your age your cage. What does it mean? Don't make your age your cage.
5: Well, kasi, Maris, sa tingin ko, pag ikaw ay nagkakaedad, senior citizen, nililimitahan mo yung sarili mo eh, na iniisip mo na wala ka nang masyadong magagawa, magba-back off ka na dun sa mga iba't ibang mga gawain. Pero isang kaibigan kong professor na may mga estudyante, mga may age na, sabi niya kasi madami ka ng ano, nasa isip.
4: Okay.
5: At madami mong karanasan, ganun, at marami kong pwedeng ibahagi, ano? At dahil doon, mas magiging gabay ka ng iba at marami kang maibabahagi. At siyempre yung pagiging learner, hindi naman nakukuha sa edad dyan eh. Pagka ikaw, inisip mo, ayoko nang matuto, ganyan, all that. Doon kahihinto. Dahil, patuloy lang talaga ang paglago natin. Si Moses nga, di ba, 120 nung ano eh. Kinuha ng Panginoon, pero malakas pati 2020 pa yung vision niya.
4: Yeah, yeah.
5: Caleb na nasa 70, 80 na, sabi niya, give me another mountain, give me that mountain. Ibig sabihin, actually, kung i-research natin, Mare, marami yung mga senior citizens, in their 60s, 70s, 80, ang may mga marami pa silang nagagawa. In fact,
4: okay.
5: yung mga kanilang mga accomplishments, mas marami pa kaysa nung sila yung mga bata. So, palagay ko, wag lang tumigil sa pagkakatuto, huwag masyadong mag-rely doon sa mga... I think yung experience natin can be both a boon and a bane, ika nga. Pwedeng maging advantage, pwedeng maging disadvantage. Kasi sabihin mo, ako, ang dami ko nang natutunan. Ang tendency mo, mag-rely ka lang doon sa past experience na ayaw mo nang umangat. So yung combination ng experience and then continuous learning, magiging advantageous sa iyo kasi hindi ka na padalos-dalos kasi marami ka na natutunan, hindi ka na ura-urada, hindi ka na agad-agad humuhusga kasi natuto ka na sa wisdom of aging. Eh.
4: Mm-hmm.
5: At the same time, you are challenged to learn more and to expand your brain, no? Parang ganun yung nakikita ko, Mare.
4: Oh, thank you, Pastor Ray, no? Ate Marib, simulan na natin yung remarkable benefits of aging. Kasi ang una dito, Ate Marib, no? Abiding contentment. Tapos ang verse na sinasabi dito, no? Yung contentment, sabi sa 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is a great gain. Ate Marib, sa iyong karanasan, I'm sure you have experiences abiding in contentment. Abiding contentment, Ate Marie.
6: Mahalaga kasi na sa ating pagkakaedad ay yung pagkakaroon ng kasiyahan. Di ba ang contentment ay kasiyahan din pag inilagay natin sa Tagalog. So dito, ay yung mga... anuman ang nangyayari sa iyong buhay. Kasi kung tutusin nga dun sa mga unang nabanggit mo, yung bang hindi dapat mag-regret, hindi kinakailangan na, yung bang aasa na lamang sa mga darating na panahon, kung tutusin hindi yun mahalaga. Ang kailangan sa atin, isa sa benepisyo natin ng pagkakaedad, ay iyong nasisiyahan tayo sa ating kalagayan. Kasi halimbawa, sa iyong buhay, di ba, kung kailan ka nagkaedad, doon ka madalas na maraming lakad, marami kang mga ginagawa, maraming ipinagagawa pa sa'yo ang Panginoon.
4: Ayun, so mahalaga po talaga para sa atin, mga kaagapay, ano, para makitaan ng remarkable benefit of being a senior, being aged, ay mayroon tayong contentment. Grabe, di ba? So, ang pangalawa kasi, Pastor Ray, pangalawa, nabanggit mo rin, pero pangalawang benefit daw pala ng nagkakaedad ay increased wisdom. Increased, ha? Past tense po yung increased wisdom. Sa Proverbs 3:13, ang sabi, blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding. Pastor Ray, what is your takeaway dito sa increased wisdom?
5: I think tama yan, ano? Kaya kung titingnan kasi natin yung wisdom dyan sa Proverbs, lalo na pag tinignan mo yung chapter 8. Sinasabi dyan, yung wisdom talaga galing sa Panginoon. At si Christ Himself is our wisdom. At yung wisdom na sinasabi sa scripture, of course, when you age, you are supposed to be wiser. But I think yung biblical wisdom is gaining it from God's word, gaining it from a relationship with God, yung daily commune mo sa Kanya, na nagkakaroon ka lalo ng ng kumbaga galing sa pamumuhay, no, na apply mo yung natututunan mo. And then syempre bilang mananampalataya, nasa atin yung spirito ng Panginoon, who is also called the spirit of wisdom. No, kaya nga nang sabi ko, hindi humihinto yung ano eh, yung ating pagkakatuto, pero ang dependence natin, kaya nga sabi ko minsan hindi yung experience ang pinagdidependen mo, kundi yung dependence pa rin natin sa Panginoon. Kasi may tendency tayo na pag matanda na, oy, alam ko na, I have been there, done that, no? Kaya lang, pag ganun ang sinasabi natin, humihinto na tayo sa wisdom. Kasi yung wisdom dynamic eh, araw-araw nag-iiba. Diba? Iba-iba yung mga experience natin, iba-iba yung pinakikita ng Panginoon. So yung gabay natin, salita ng Panginoon, espiritu ng Panginoon, lalo tayong tumatalas, ika nga, yung ating pagiging magaling, pagiging matalino.
4: Ang ganda kasi, di ba, yung palala sa atin is, sabi nga ay, mas pagka ang elderly ay you are able to know increased wisdom is you're able to control your emotions, di ba? Minsan kasi ay yung kabataan natin eh masyado tayong mag-reactive, no? Pero pagka nagkaedad na, kasama po doon ang sa wisdom ay ano, yung pain. Alam mo yon, don't put into waste your pain, kasi kasama po doon na dinisenyo ng Lord sa atin na it can be additional wisdom po sa atin pagka yun po mga naranasan natin in the past, ano, pain or anuman po yung mga sabi nga ni Pastor Ray na yung experiences in the past, they started sa wedding nila na 550. 1982? 19?
5: Yes. 82.
4: Ah, 1982, okay, na pinanganak ko noon yung aking pangalawang anak. 19, kinasal kayo, no?
5: So, yes, kaedad, yes.
4: Yeah, si, yung inaanak mo, si Pastor Ken Guillermo. Yes. So, yung mga kaagapay, ano, there could be, we can remember in the past, and now that we are aging, alam niyo yon, we always reflect yung full of wisdom na naranasan natin in the past. Yun po mga kaibigan, ano, so I hope it's an opportunity for us to share. Find an opportunity and share kung ano po yung wisdom na atin pong naranasan. Ngayon naman, Ate Marie, ay magbe-break muna tayo. Ano po ang special feature natin right now, and then we'll be back?
6: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nila na magsalita ay ang awiting Permanente.
4: Permanente. Wow! Gusto kong pakinggan yung song na yung Permanente. Magbabalik po kami mga kaagapay after po ng ating special feature and music.
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
7: Oh, hi! Good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Nandiyan na pala kayo. Sorry, nagko-compute pa rin ako ng budget namin ni Bong kung kakasya tong buwan na to. Usapang mami po tayo this morning. Let's talk about something practical. And that's about budgeting. Bilang mga mommies, bilang mga missis, tayo naman talaga yung madalas na nagmamanage ng pera na binibigay ng ating mga mister. From groceries, to bills, electricity, yung mga tubig na bill natin, baon ng bata. Hay, grabe, nakaka-overwhelm kung paano pagkakasyahin yung ating budget, hindi ba? But you know what? Budgeting is not just about money. It's about stewardship. Kaya naman this morning, pag-usapan natin three simple ways to budget your money with wisdom bilang misis at bilang mommy. Number one, first, dapat alamin natin where your money goes. Dapat intentional tayo mga misis, intentional tayo mga mommies. Track your expenses. Ako po talaga, meron ako talagang listahan ng expenses namin. Kahit maliit yan, nililista ko siya talaga. So I know where the money goes. Minsan akala natin maliit na, ah, maliit lang naman, hindi ko na ililista yan. Pero you know what, kapag pinagsama-sama nyo yan, eh ang laki pala, diba? So kailangan, you have to track your expenses. Be intentional. Know where your money goes. Number two, prioritize your needs over your wants. Sa panahon ngayon, grabe, ang daming pwedeng makita sa online shopping, iba-ibang platforms. And ako, kahit ako, guilty ako, minsan nakaka-tempt talaga na i-press yung yellow basket at i-mine ang mga nakikita natin at napapanood. But you know what? We have to prioritize our needs over our wants. Unahin po natin yung mga essentials tulad ng pagkain, yung mga bills, yung baon ng bata, tuition fee. Siyempre, masaya rin naman na paminsan-minsan pinagbibigyan mo yung mga desires mo, yung wants ng mga anak mo. So kung halimbawa na nababudget nyo ng tama yung pera, may matitira at matitira dyan. And mag-allocate din tayo ng mga misis ng a little something para naman po isatisfy ang ating mga desires, yung wants ng buong pamilya. And third, involve the family. Dapat as early as now, turuan talaga natin yung mga anak natin na mag-budget. Turuan natin sila ng value ng pera na anak. Alam mo, nag-overtime ang daddy o nakita mo how your parents work hard para meron tayong pang-budget. Blessing ng Panginoon yan. So, kailangan ipinapaalam natin sa kanila na hindi madaling kumita ng pera para hindi sila sige ng bili o ng gasta at pahahalaga nila every single penny na binibigay natin, especially their allowance. Let them understand the value of money. At dapat maging contento rin yung mga anak natin na kung ano yung meron tayo, kung ano yung blessing at biyaya ng Panginoon sa atin, pasalamatan natin yan, hindi ba? At you know, yung kahuli-hulihan, pero definitely this is the most important one, maging tapat po tayo sa ikapo. Naniniwala ako na dapat bilang mommies, bilang asawa, kailangan faithful po tayo sa pagbibigay ng ating ikapo. Sabi nga, di ba? Test me on this, sabi ng Panginoon, and He will open the floodgates of heaven and pour on us so much blessings that our rooms will not be enough to contain them. Tandaan natin, budgeting is not about limitation. It's about making room for what truly matters. Lagi po nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Huntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Family Matters. Maraming salamat sa kaya sa ating pong special feature for today. Of course, si Claire Pineda at yung song na Permanente. Napakaganda pong message para po sa atin. Paalaala na ang kabutihan ng Diyos ay permanente para sa atin. So ipagpatuloy po natin. Welcome po ulit sa lahat ng ating mga kaagapay. Maraming salamat sa nag-message dito po sa ating Facebook message section. Maraming salamat sa inyong pagbati. Leonida Rubio, since 1987 daw siya nakikinig sa 702 DCAS mula umaga hanggang gabi. Salamat din kay Grace na nakikinig sa atin. Of course, yung taga-Kabanatuan tuning in sa atin. Maraming salamat sa inyo ding pagbati sa aking birthday. Ngayon mga kaagapay, patuloy natin pag-usapan benefits of aging worth celebrating. Kasama po natin muli si Ate Marie, ang aking co-host, at saka of course, kasama din natin si Pastor Ray Corpus ng Abu Dhabi. O diba, saan ka pa? Umaga sa kanya, sacrifice sa kanya. Pero thank you so much, paring Ray, for just joining us this morning. Ang sarap papakinggan ang point of view mo. Ngayon naman ay number 3, no? Benefits ay unshakable faith. Paring Ray, Pastor Ray, ano po ba ang benefit dito sa sinasabing unshakable faith?
2: Yeah, Maring Marilyn, no, salamat, no. Kanina yung sinasabi natin yung sa pain, no, na ginagamit ang Panginoon. Mm-hmm. Eh dumaran talaga tayo pagka kayo nagkakaedad, no. Kaya ako ngayon, I'm going through some pain dahil meron akong C6 C7 protrusion daw sa aking likod. Kaya pag-araw binibrace ko lang kasi sabi ng doktor, mahirap na pag yumuyo kung ganun. Pero ito nga eh na sa kabila ng mga yon, ang tutok mo talaga nasa Panginoon eh. Dahil kagaya nung unang sinabi natin, no, we were young and now we're old. Indeed, we have never seen God forsake us. Parang ganun din, ano to, related tong sinasabi mong unshakable faith. Dahil faithful ang Panginoon, eh yung kanyang faithfulness, ang nag-i-encourage sa atin, no? Parang yun ang nagtutulok sa atin na maging tapat tayo sa kanya at maging diretso yung ating pananampalataya. Alam ko yan na ano eh, minsan nashe-shake yung faith natin, di ba? Nagda-doubt tayo.
1: Correct.
2: Tayo nagkasakit, no? Minsan nung na-COVID tayo, ganyan-ganyan, may mga pumano ng mga kaanak natin, mahal sa buhay, nagtatanong tayo, Panginoon, ba't ganun? Ba't ginawa ng pero yung doubt na yon, ang sa bandang huli noon, eh alam ng Panginoon because he is sovereign sa buhay natin, ay na-challenge naman tayo eh kung ang Panginoon napakatapat, minsan nga pag hindi tayo tapat, tapat pa rin siya.
1: Yeah, correct. Oo.
2: Kumbaga sinusubukan lang nating tumapat dun sa katapatan ng Panginoon. And I think as we grow older, nagre-reminis tayo. Kaya magandang sinabi nung Haring David, na tingnan mo, may panahon ba na hindi naging tapat sa'yo ang Diyos? Tapos pag ikaw naman ang titingin, maraming panahon hindi ka naging tapat sa Kanya.
1: Tama.
2: Pero as you grow older, nakikita mo, oo nga, no? Bakit ako hindi magtatapat? Mm-hmm. Eh, wala namang pinakitang hindi katapatan ng Panginoon sa atin. So parang yun ang challenge. And I think ganun din sa aming mag-asawa, parang we encourage one another, tayo na magkakaibigan. Kaya magaganda yung maaaring may mga Viber group, may mga FB group. Kasi doon nagpapalakas tayo ng pananampalataya ng bawat isa. Eh. Kasi kahit na nag-i-age ka, pwede ma-erode yung faithfulness mo. Eh. Yeah. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, nandiyan yung mga kapatiran,
1: yes,
2: na lalong nagpapaangat sa ating pananampalataya, na pwedeng maging unshakable. Mm-hmm. Yung faith natin.
1: Mm-hmm. So sa ating mga kaagapay, nabanggit po ni Pastor Ray Corpus yung aming support group po. We have been in this support group for the past 20 years or more, di ba?
2: Sabi yeah, mga at least 30 years na yan. Mara,
1: 30
2: kasi,
1: years na, grabe, maliliit yung mga anak.
2: Mid-90s pa yan eh.
1: Oo nga. So yun po mga kaagapay, nakakatulong po sa amin pagka mayroong unshakable faith. Yun aming support group, at least we meet once a month, hanggang ngayon, kahit wala na si Kuya Clem, wala na si Art Corpus, yung isa namin kasama, and yet we still continue on. Kaya mahalaga din po, nabanggit ni Kuya Ray, mahalaga talaga na as we age, we also strengthen our relationship with friends. Kasi maaring nagkakaroon tayo ng unshakable faith, di ba? But, you know, the support group also helps us, reminds us that we should be stable sa ating pong pananampalataya. And then, Ate Marie, ako naman ang itanong ko sa iyo, Ate Marie, about ano spiritual strength. Ito si Ate Marie, Kuya Ray, siya ay 80 plus na, no? Classmate ko siya, but nakita ko sa kanya yung spiritual strength. Ate Marie, what's your insight about spiritual strength?
3: Alam mo, magkaduktong yan yung unang sinabi ni Pastor Corpus, no, na unshakable yung hindi, pananampalatayang hindi mayuyugyog.
1: Uh-huh.
3: Yun ang ibig sabihin ng unshakable faith, hindi mayuyugyog ang pananampalataya. At syempre, yun din ang nagbibigay sa atin ng kalakasan espiritual. Na yung mga bagay na halimbawa, kahit ano makita mo sa iyong paligid, kagaya kagabi, umulan, mga bandang alas dos, umulan, edi sumilip ako dahil baka bumha eh. Ay hindi naman. Kaya ito yung mga bagay na kahit ano mangyari sa paligid, kahit anong iyong nakikita, kahit anong iyong nararamdaman, yung kalakasan espiritual ay mananatili sa atin. Hindi yun mababago. Hindi yun mababago kahit na ano pa man ang sabihin ng mga tao. Maaaring may magdi-discourage sa atin, sabihin na, ay naku, ang tiyaga-tiyaga mo, may edad ka na eh, ayaw mo pang huminto, yung bang ganon. Eh, dito ay ano, may bagay na hihinto mo, pero may mga bagay na ipagpapatuloy mo pa rin.
1: Ate Marie, nabanggit mo yung ihihinto at ano yung ipagpatuloy. Siyempre, obvious naman yung ipagpatuloy. Ano yung example na ihinto na nabanggit mo?
3: Halimbawa, mayroon tayong dati na regular na ginagawa. Pero when God speaks to you na hindi na muna iyan, meron akong bago na gustong ipagawa sa iyo,
1: okay,
3: susundin pa rin natin sa pamagitan ng ating, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi tayo matatakot na sumunod. Kasi may pagkakataon, di ba, parang nakakatakot na ano eh, yung bang mag-change pa, yung mag-shift pa sa anumang bagay na iyong gagawin. Pero, yung kalakasang spiritual natin talagang patuloy pa rin na magagawa natin yun.
1: Mm-hmm. So isa din dun, Ate Marie, yung you have to stop na halimbawa yung halimbawa, sa leadership sa church, diba, Pastor Ray? Minsan kasi yung mga nagkakaedad na para bang yung kanilang kaalaman ay hindi na, ibig sabihin, dahil nag-evolve na talaga ang leadership style sa church, minsan kasi yung mga tinatawag na pillar of the church, founder ng church, patuloy nilang hinuhold.

0: Maraming salamat mga ka kay Ate Marie, you know, for showing us the spiritual strength and of course the banggit ni Kuya Ray kanina, unshakable faith na makikita po sa atin. Benefits po 'yon mga kaagapay ha. That's a benefit. And then Kuya Ray, number five kasi na benefit daw, benefit according to the research ano na aking nakita, a more acute sense of priority. Ano po, kasi sa Psalm 73:25, sabi po dito ni Haring David, whom I have in heaven but you, and there's nothing on earth that I desire beside you. Pastor Ray, yung, ano po ba yung sinasabi? Acute talaga eh. Acute sense of priority. How do you define it? How do you reflect on this?
1: I guess dahil sa pagka nagka-edad na tayo, minsan 'di ba yung may mga regrets tayo, no? Sana nagawa ko 'to, sana nagawa ko 'yan, sana hindi ko nagawa 'to. Dahil siguro hindi pa tayo masyadong matalino in terms of setting up our priority, no? Kahit na sa mga manggagawa, minsan sa kanilang pagkakaedad, masyadong na-focus sa limbawa, sa gawain, sa simbahan, and all that, tapos napabayaan yung pag-aalaga ng mga anak. So na medyo na-skew ba, medyo hindi naging balance yung priority, at minsan nare-regret mo yun eh. Kaya lang hindi mo na pwedeng balikan. Ano? Kaya yun naman, nagbibigay siya ng ano naman ang gagawin mo ngayon. Ito, kaya maganda itong sabi niya, acute sense of priority. Siyempre, lahat naman tayo, alam natin, ang pinaka-top priority natin ay ang Panginoon.
0: Yes.
1: At gaya ng nasasabi ko nga kanina, naroroon yung sentro ng buhay natin na hindi na natin mababawi kung ano man yung hindi nating naging prioridad nung mga nakaraan, at hindi naman nating pwedeng, you know, beat ourselves para sa sarili natin dahil sa mga yun. Pwede
0: yes.
1: pa naman tayong ano, baguhin yung priority ngayon. And I think that's what aging also does to us, because we reflect from the past and some of the things that maybe we have not been able to prioritize ngayon, mas nagagawa na natin yun dahil nga wala na tayo masyadong responsibility in raising children, and many of us have already retired from work and have found other means, no? So doon na yung makikita natin na kasama yun na content na tayo ngayon. Huwag na nating sisihin yung sarili natin in the past at ayusin natin yung ating mga kung ano pinagagawa ng Panginoon. Kagaya ng nasabi mo sa church, ganyan, isang priority yun is to raise up more younger leaders, impart to them yung mga wisdom na binigay sa atin ng Panginoon, impart to them how should we prioritize now and things like that. So maganda talaga yon na naseset mo na ng mas acute, no, mas seriously, mas faithfully, nabibigyan mo na ng panahon yung mga hindi mo, kasi mas mapili ka na dapat ngayon eh. Hindi na lang kung sino yung tumawag siya. Nung araw, kami ni Paring Clem, no, mga bata pa kami, sino lang tumawag, sino mag ano, sige, yes, kung saan nagpupunta. Ano,
0: correct, correct.
1: Kaya naalala mo yung Mari. Well, in a way, nakaministeryo ka sa marami, pero minsan, as you look back, bikini men, hindi mo dapat tinanggap yung iba na yun.
0: Yeah.
1: Inilaan mo dapat sa anak mo, sa asawa mo, and things like that. And ngayon, you are a bit more wise, because yung benefit nga ng aging eh. Nakikita mo yon na meron ka ng mas matinding sense of priority na ginagawa mo araw-araw at naibabahagi mo naman sa iba.
0: Kuya Ray, kasi na nalala ko lang si Dr. Billy Graham, ano, when he was, before he died, alam mo yun, tinanong siya ng isang, in-interview sa isang TV program, parang sinabi sa kanya, Dr. Billy Graham, do you have regrets in your life? Alam niyo po, na shock ako sa regrets niya. Sabi niya, the regret that I have it, sabi niya, I wish I have read the Bible more. Ano yun? I wish I have read, I have more time with the Lord. Ala, grabe talaga. I mean, you know, at saka, I wish I have not traveled a lot. Sabi niya ganun. So, yun po ang kanyang regrets na so admirable. Admire ako sa kanya noon na kahit po yung, kasi may tendency tayo, Kuya Ray, no, na yung regrets natin ay, sabi nga natin, wag natin isipin yun. But during that time, na younger age, di ba? Younger time, basta't lahat ng invitasyon, sige nang sige. So, di ba, alam mo yon, yung regrets talaga. And of course, nagkaroon naman ng negative effect sa ibang pamilya, sa ibang marriages, sa ibang mga anak. But you know, God is still the God of second chance. He's still the God of the restorer. You know?
1: Yeah.
0: At yung ano man yung story noon is already God's story.

0: sa buhay natin
1: Yeah.
0: ngayon, 'di ba?
1: Yeah, ay sabi ko right now we are unfaithful, he remains faithful. Parang ganoon si Lord, hindi nagbabago.
0: Yeah, totoo 'yon. Nakakatuwa talaga. And then ang sunod naman dito, Ate Marie, of course, banggit mo rin, no? Almost the same. Yung eternal perspective, Kuya Ray. Is it a benefit to think about eternal perspective for us, or are we always thinking about, you know, eternal life, about life after death, ganyan?
1: Alam mo, that's a very, very good question. At minsan kasi, ang iniisip natin mga Christian, you know, basta ako, pupunta sa langit pag namatay ako, ganyan. Pero, kung titingnan natin sa ibang kabilang banda, it's always God coming down to us, you know, like God coming down to the garden with Adam and Eve, and Jesus coming down to us, the Holy Spirit coming down to us. Kasi nga, yung eternal perspective is, and yun eh, di ba sabi nga sa prayer ni Jesus, your kingdom come, your will be done on earth. So dinadala natin yung elemento ng eternal life dito sa lupa in terms of yung love, forgiveness, yung peace, lahat ng mga nararanasan natin. At kung ganoon ang eternal perspective, because someday Jesus will come back, we'll all have a resurrected body, itong mga aging body natin, mapapalitan sila. In the meantime, meron na tayong experience doon dito eh. Yung love, joy, peace, reconciliation, you know, serving others. Yung parang the Lord wants us to be light and salt of this world, no? At the same time, ang buhay ay maikli, no? Sabi nga ni Evangelist Greg Tingson, no? Naalala pa natin yun. Sabi niya, life is short, death is sure. Sin the curse, Christ the cure.
0: Wow.
1: So parang yung hindi ko na kalimutan yan eh, na sinabi ni Dr. Greg, no, parang ikaw, you live in the light of eternity. You don't live in the, yeah, you live in the moment, no? Kailangan mo live in the moment. You are focused on who you are talking with. Hindi ka puro cellphone ng cellphone, meron kang kaibigan, may kasama kang pamilya. You live in the moment, but at the same time, yung parang meta-narrative na sinasabi nila is yung eto for eternity. And that's why your love for the world, your love for others, your service to the Lord, nagamitin kanya in this kingdom as His witness, as His light, etc. Parang yun yun, hindi ka nabubuhay na, uy, matanda na ako, ano ba naipon ko sa bangko, ano ba na, okay din yun, but that shouldn't define us. Yung eternal life na meron tayo ngayon at meron tayo forever na naandoon, no? Pati yung sinabi nga ni Jesus na treasures natin, doon natin nilalaan. Kasi kaya tumutulong tayo sa iba, kasi nagtatanim tayo, nagsishare tayo ng gospel, kasi we are living in the light of eternity.
0: Wow.
1: Hindi man paano tayo rito, but our life continues with Jesus eh. And so nandun talaga. So yung eternal life, hindi natin hinihintay yun. Nararanasan na natin ngayon.
0: Ngayon.
1: That life. Kasi diba, sino ba yung king ng eternal life? Si Jesus. And the king has come.
0: Okay.
1: The kingdom of God has come, and Jesus has come, the Holy Spirit has come, and we are with eternal God, no? Dito pa lang. So parang yung living in eternity, we are bringing that life here, because that is the kind of life that we're supposed to be living. So hindi tayo na nagagambala ng mga ang priority, kaya sabi natin yung priority natin hindi pagpapayaman. Priority natin hindi yung kung sino man yung ating gustong suportahan and all that. Priority natin talaga is to live for the kingdom, reach out for more people, love our neighbors, you know, make sure that our community is experiencing the peace and joy that God gives to us. Kasi yun yung, sa tingin ko, yun yung eternal perspective. Hindi lang yung aalis tayo sa mundong ito, no? Na someday, mabubuhay tayo. Hindi, yung eternal life, nandito na eh. And how do we live that kind of an eternal perspective? With our health, with our wealth, with our gifts, how do we do that? Dito. Yun yung gusto kong i-share sa atin na huwag tayong maghintay na mamatay tayo. Kasi sabihin na, anyway, pag namatay naman ako, pumunta ako sa langit. No, nandito ka na eh. Dito ka gagamitin ni Lord. Kasi pag namatay ka na, ano magamit sa'yo ni Lord? Di ba nandun ka na? Wala ka na rito. So the Lord wants people to experience eternal life through you, nakagaya ng na-experience mo. Ikaw, Mare, di ba, nawala ka ng asawa and all that. You're experiencing eternal life eh. You're sharing your joy, you're sharing your faith. Ine-extend mo yung sa mga tao. na yung eternal life you found in Jesus na inyo ipinamumuhay mo yan. Hindi mo hinihintay yung eternal life. Eternal life. Nasa iyo na kasi yung eternal king, nasa iyo si Jesus.
0: Well, very good, Kuya Ray, ang iyong perspective doon sa eternal perspective, ano? Kasi madalas nga yung later on na iniisip, yung pala we can live that eternal life, eternal
1: exactly.
0: perspective ngayon. And kasama doon, Ate Marie, sa iyong reflection dito sa eternal perspective. Ate Marie?
2: Alam mo, naalala ko yung isa sa devotion ko this week.
0: Okay.
2: Ay yung nabanggit doon na na dahil dun sa ating eternal perspective, fear of death is gone. Hindi na tayo takot mamatay. Kasi nga, alam natin yung kasiguruhan natin na tayo ay pupunta sa kanyang piling. Pero it doesn't mean, dahil wala na yung fear natin sa death, ay hindi na tayo mag-iingat sa ating sarili, sa ating katawan, di ba? Iingatan pa rin natin. Pero ang nawala sa atin ay yung takot sa kamatayan. Alam natin na dadating yon, alam natin na mangyayari yon. Pero wala tayong takot. Hindi na tayo takot na yung na ikukwento ko naman sa iyo, 'di ba? Kumisan pagka inisip ko na. Naku, baka itong gabing to, hindi na ako magising. Nag-aayos akong maigi. Physically, mag-prepare pa rin, di ba? Pero spiritually, ang preparation pa rin. Asking for forgiveness, repenting of sin, and remembering all the goodness of God throughout my life.
0: Wow.
1: Amen.
0: Ganda, no? So, nais kong thank you kay Baby Barrias listening to Estela Lampasa sa Singapore. Thank you so much. Jocelyn Matab sa Davao. Nakikinig sila sa, I think, DXFE. And si Ana Yu, thank you for tuning in. Of course, Net Pataray sa Bacolod. Kuya Ray, nakuha niya yung quotation na binanggit mo kay Dr.
1: Greg Tingson.
0: Life is short, death is sure. Christ
1: sin the curse,
0: is your
1: sin the curse, sin the curse, Christ the cure.
0: Sin the
1: curse, Christ the cure.
0: Okay. Ang naalala ko naman kay Dr. Greg Tingson, nung nag-evangelistic meeting siya noon, 14 years old ako siguro, sa Cotabato yata yun. Ang kanyang preaching na hindi ko makalimutan, sabi niya, I'd rather know the ages of the rock than to know the age of the rock.
1: I'd rather to know the rock of ages.
0: Yeah.
1: Than the age of the rock. Yeah.
0: I'd rather know the rock of
1: the rock
0: ages
1: of ages
0: than to know than the ages of the rock. Ayan, no? Diba? Naalala pa natin. Ayan, maraming salamat po. Lady May Cruz. Of course, salamat kay Remy Lamprera. At sa marami pong nakikinig sa atin. Thank you so much po. Nababasa po namin ang inyong pangalan. Irma Danganan, of course. Si Faith Coloma. Rubichet. Salamat po sa inyong Rosalita Itayin. Salamat. Ayan, Kuya at Ate Marie, number 7 po naman ay benefit ba yung new roles? Ano yung new roles natin ngayon? Bagong, ano yun? Ang roles, bagong responsibility. Ano ba ang ibig sabihin? Sige,
1: well,
0: ano ba?
1: Tama yun. Kagaya nga nang nasabi natin kanina, no, na nabanggit yung halimbawa sa simbahan, yung mga older generation.
0: Uh-oh.
1: So, maraming pwedeng gawin siya, no? Hindi natin kailangan yung mga position kasi ang mahalaga yung ating paglilingkod at makita natin yung mga next generation. Sabi nga ni Paul kay Timothy, the things you've heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also teach others. So meron talagang generational passing on of whatever it is that God has taught us as the older generation, no? Nakikita natin 'yan sa mga anak natin, mga apo tayo, maring Marilyn, no? May mga anak, may mga apo tayo. At hindi lang yung physical family, pero may yung spiritual family natin. Kung paano yung role natin of coaches, mentors, coming alongside, have a listening ears, yung opening yung natin, yung doors natin for others. Meron nga ako isang napanood, di ako sa Australia ba yun o sa somewhere in North America. Meron mga grupo ng mga elderly people, tumatambay lang sila doon sa ano, sa isang university campus at nagsabi nila, oh, free ano, free mentoring, free counseling.
0: Ah, okay.
1: At mga estudyante, you know, napupunta sa kanila, nagtatanong about wisdom nila, you know. And I thought that was a very good picture nung role mo of mentoring, yung role mo of helping other younger people give your perspective. At natuwa, daming natuwa. Kasi it gave the a way for a conversation between the younger and the older generation. Parang nakita ko may environment for the older generation to be consulted by the younger generation, but it was the initiative noong mga seniors.
0: Okay.
1: Sila put up sila ng parang quote and quote counseling booth nila or mentoring booth.
0: Galing
1: sa
0: ano?
1: Oo, grabe. Wow. Kaya mong gawin yun, di ba? Mga university, ano? Tapos yung mga bata, libre, wala. Di ba? May mga bata. Yung nagtatanong sila, oh, yung nanay ko, ganito. Ano ba gagawin ko sa nanay ko? Ganito. So, ganito. Intindihan mo yung nanay mo. Ganyan, ganyan. So, ang sabi ko, wow, yun yung isa sa role yun, that we can impart. So, hindi tayo, ibig matanda na, wala nang makikinig sa atin, and all that. There are so many,
0: yeah.
1: Ano, I found that to be a very, very creative way to bridge that, you know, that communication between the older and younger generation. So, baka pwede rin gawin yan sa mga Manila, yung mga kaibigan natin, once a week, tumambay sa university belt. Makinig sa mga hinaing ng mga younger people kasi marami sa kanila walang panahon yung mga magulang nila halimbawa na makinig sa kanila.
0: So ang ganda no, ang ganda ng perspective na ganun, pero Kuya Ray, sana yung mga nagkakaedad na kung sakali ganyan ano, makita sa kanila yung aura that they can be approachable. Kasi
1: yes,
0: kung katulad lang din ng magulang nila na terror,
1: tama.
0: Alam mo yon.
1: Yeah.
0: Wala ding lalapit.
1: Well, yeah, sabi ko nga ito, napaka-amiable nila. I think nagbibigay pa yata sila ng mga, you know, mga cold drinks or whatever. May mga, parang ano, that they said that you're welcome to talk to us and we're
0: nice.
1: Here to listen. And actually hindi talk eh, yung listen.
0: Listen.
1: I mean, we'll listen to you.
0: Yeah,
1: at tapos
0: yeah.
1: Pag humingi ng payo, yun. Kasi so sa tingin ko yung so-called generation gap, communication gap na bi-bridge eh. Dahil nag-initiate ito, kasi yung role na ngayon nila is to just be there and listening to all these younger people. So parang nakita ko, wow, napaka creative nito na
0: ganda.
1: They are offering that particular role nila doon sa mga younger people, and nakita doon na that field some of the gaps nung parents nito mga batang ito.
0: Okay.
1: And they had a better appreciation. Some of them had a better appreciation of their parents after talking to these elderly people. No?
0: Ang ganda, no? So, the elderly do not impose kung ano yung gusto nilang gawin, no?
1: No.
0: Just
1: they
0: listening.
1: Just listen.
0: Wow.
1: Yeah. And then yung listening, syempre, no? Nagtatanong, ano ba gagawin namin? Doon sila magbibigay ng payo. And
0: advice.
1: Like I said, it helped some of these young people to have a better connection with their parents after talking to these elderly people.
0: Siyempre na-advisean siguro na napaintindi ng mga elderly.
1: Yes.
0: Ang magulang mo, magandang intention
1: yes.
0: sa inyo. Hindi
1: something
0: lang alam.
1: Like
0: yeah, hindi lang alam paano isabihin, ganyan-ganyan. Ayan, Ate Marie, sa iyo, new roles. Kasi sabi sa Psalm 145 verse 4, one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. O, diba? Ate Marie, your new roles ngayon
2: alam
0: as
2: senior
0: citizen, Ate Marie.
2: Iba na ang role natin na ginagampan. Hindi naman tayo kinakailangan because of our age ay tambay sa school or sa kalye, no? Tambay lang sa church. Makita nila na ikaw ay handa na lapitan. Ay, meron kang ano, yun yung panibago nating role. Kasi nung araw, ay kailangan ba tayong imbitahin, di ba?
0: Yeah.
2: Nga, nabanggit nyo nga ni Pastor na kumisan ay mayroon ng mag-message sa umaga, sa hapon, sa gabi. Dire-diretso yun, di ba? Pero kumisan takot ang mga nag-i-invite dahil alam nila kailangan silang magbigay ng love gift. or honorario. Pero ngayon, sa ang bagong role natin, everything is free. Free na natin ngayong ibinibigay ang ating paglilingkod. Hindi na sila kinakailangan mag-alala na, ay naku, baka mamaya kailangan may iaabot ako sa kanya. Alam nila na ibinibigay natin ng libre ang ating paglilingkod.
0: So yun mga kaagapay, ano, sa ating ngayon ay dapat minis free. Minis free na, oh, 'di ba? When we give advice, no? Is lalo na kapag yung alam mo yon, yung career ay talagang professional counselor ka, you were being paid before, pero ngayon ang sabi nga ni Ate Marie ay alam mo yon, yung we give time sa ating mga kabataan ngayon, at sabi ni Pastor Ray, yung gap pwedeng ano ulit eh ilapit, that we can be the bridge of the gap between the, you know, sa mga, lalo na sa mga magulang ng mga anak natin ngayon na parang hindi sila makalapit sa mga magulang. So tayo po, mga elderly, ay God will use us to connect with that generation ngayon, Gen Z, Gen X, sa kanilang parents. We can be the you know, connector, you know ba? Magko-connect sa kanila. So, new roles, of course, sa akin, Kuya Ray, new roles ko ngayon ay...
1: Naging lola.
0: Siyempre, lola na. Lola,
1: ayaw.
0: I have three grandkids.
1: Ako, walo.
0: Uy, dami!
1: Tapos, yung inaanak mong si Ebre, apat ang anak.
0: Oh God, nasaan siya ngayon? Missionary, di ba?
1: Nagsiserve sa Central Asia.
0: Wow. Tapos, yung isa pong anak nasa US?
1: Si Hazel, dalawa. Si Hillel, isa. Tapos yung si UJ inaanak mo rin, isa lang.
0: Ah, isa. Okay. So yung missionary mong anak, apat.
1: Apat. Gumaya sa amin.
0: Oo, kasi ado yon, sila din ang gagamitin ng Panginoon. Maraming missionaries ang susunod sa mga lolo't lola. Alam niyo po, itong si Pastor Ray Corpus sa Kasimensi, dati po silang missionary ng New Tribes.
1: Yes.
0: Imagine mo yon, sa bundok sila dati, sa bundok dito sa ano, Mountain Province, kung saan sa Bataan. Pero ngayon, missionary sila sa Abu Dhabi, mga anak nila, missionary din. Ay, nako, nakakatuwa. Yun po, Kuya Ray, Pastor Ray, you have mentored your, you know, your next generation. Nakakatuwa kayo mag-asawa. So, yun mga kaagapay, yung benefits, no, sa mga sa atin na mga elderly, yung emptiness natin, we can maximize that, ano. Nalala ko kahapon, kausap ko si Ate Maloy sa Lumbides, no. Kasi emptiness na sila dahil yung anak nila ay nagdo-dorm na. So parang dalawa na lang sila ni attorney sa bahay. But sabi ni Maloy, alam mo yung emptiness, parang napakaaga nila mag-emptiness. But she's able... Yeah, mga anak niya, hindi pa married. Alam niyo yung mga... Yung ano pa lang, early 20s siguro. Pero alam niyo yun, basta na-appreciate ni Ate Maloy, meron pala siya ma-maximize pa rin niya as a broadcaster, as a journalist, as a writer. Mas na-maximize yung time na yon. Ako din, Kuya Ray. Ako lang mag-isa dito, di ba? I'm able to maximize my time.
1: You okay ka lang ba, Mare? Wala kang... Dapat may umaalalay rin sa iyo.
0: Ako lang mag-isa. Nasa ano ako, paring Ray, nasa 34th floor ako ng condo.
1: Wow, taas.
0: Yes, 34th. I praise God. Nawala yung fear of heights ko. You know,
1: that's very good.
0: Oo, takot ako kahit sa...
1: Nakita mo yan, isa yan, Mari, na natutunan mo as in your senior years, natuto ka pa na ma-overcome yung fear of heights, di ba?
0: Yes,
1: isa pa yung
0: yes.
1: blessing ng ano, ng being a senior citizen, yung learning mo to overcome it. That's fantastic.
0: Yeah. And then also, Kuya Ray, I'd like to share sa ating mga listeners, siyempre, yung nasa malaking bahay noon, ano, sa Scout Madrinan,
1: yes,
0: ang daming na-accumulate na mga... Grabe yung mga memories ng mga gamit, binili ko saan-saan. Alam mo, Kuya Ray, salamat sa Lord, nirelease ako ng Panginoon doon. Alam mo yun?
1: Hallelujah. Na-accumulate mo. Sabi mo si Maring Benzi dyan.
0: Ha? yung alam mo yung hoarding ko, mayroon akong spirit ng hoarding, nirelease ako ng Lord doon. Wala.
1: Hallelujah.
0: 95% ng aking gamit, I dispose it.
1: Ang galing, ang
0: Nirelease
1: galing.
0: ako ng Lord sa hoarding din. Alam mo yon? Wala na.
1: Grabe.
0: Okay na yon. So, kasama yon sa new roles ko. Praise
1: Hindi, tsaka
0: God.
1: yung ano dyan, yung sinasabi natin kanina, yung contentment na ipamumuhay mo rin, yung at this stage in your life, no? Kaya ano kayo to, totoo sa lahat ng mga to, Maring Marilyn, eh. Itong ating tinatalaki.
0: Kaya nga itong topic ko eh. Para sa akin to. Ayan, ako, thank you so much. At ito pa, Kuya Re at saka Marie, ang pangsunod natin, no, ay additional time. Anong benefit dun sa additional time sa atin? Eh, maikli na lang yung time natin
1: buhay
0: eh,
1: natin.
0: di ba? Sabi kasi sa Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. So ano po yung perspektibo sa elderly ng additional time? Sige nga.
1: Well, magandang tanong yan, Maring Marilyn. At kung ating paniniwalaan, tatanggapin na si Moses nga ang sumulat nitong awit na ito.
0: Okay.
1: He was speaking from experience, no? Kasi kahit na 120, maikli pa rin yun in light of eternity.
0: Yeah, maikli siya.
1: Diba? So, yung sinasabi ditong additional, I guess yung additional time din dahil pagka ikaw senior at retired na, wala nung, although hindi pa ako retired na, I'm still working, but you have more time in your hands in that sense, no? To, kasi hindi ka na yung 8 to 5 na
0: correct,
1: na
0: correct.
1: Tao. Diba? Kung lalo na kung working person ka, hindi ka na 8 to 5, o kahit na ikaw businessman, pinasa mo na sa mga anak mo yan. So, yun yung additional time. And again, it ties into dun sa priority. Ano mo, saan mo ngayon gagamitin yan? Di ba?
0: Yeah,
1: Saan mo
0: yung
1: gagamitin?
0: Time,
1: And I think itong perspective na ito number our days and get a heart of wisdom. Connected din yung sinabi nating wisdom. So, you are now more wise to use the time with God, with others, with things that you can learn. No? Ako nga ngayon, sabihin ko lang, nagpo-pursue ako ng isang doctoral degree.
0: Wow!
1: Sabi ko, kasi yung aking mga leaders, nagsabi, kaya mo yan, medyo challenging. Pero sabi nga nung aming director ng program, wala, it's, alam mo yan, it's, again, it's, you keep on learning, you keep on looking at every second, no, hindi ka na yung, kagaya, hindi ka na yung bara-bara sa oras mo, parang mas wise ka na ngayon. And I think that's what, no, kasi nga, may ano eh, sabi nga, life is short nga eh.
0: Yeah, yeah.
1: And whatever that yung pinagawa, every, parang living daily, and Lord, what do you want me to do? How do you want me to do it? Where do you want me to do it? When do you want me to do it? Parang yung question mo every day, Lord, eto na naman isang araw. Turuan mo ako to number this day, no? And to be useful for you. Ano bang gusto mong gawin sa akin? Sino ba ang gusto mong kausapin ko? Ano ba yung, so things like that. Dahil nga life is short. And yet, life is amazing, and life can be full of wisdom, especially when you allow God to speak to you, to use you on a daily basis. So, parang sky's the limit pa rin ang paggamit. Hindi yung, kasi minsan nakausap mo lang isang tao, na witnessan mo, yung parang isang tao niyan, siya pala yung magiging isang church planter, siya pala yung magiging dalubhasang doktor, siya pala yung, di mo mo lalaman. So as you plant, you know, God's word and God's wisdom in people, you'll never know the effect of that in the future. So I think that's part of what I understand this verse to be, you know, na numbering your days, hindi yung, next year, 69 na ako, next year, ganun, hindi yung numbering your days. Look at that perspective about every single day, every single week, every single month, what wisdom can I learn? How can God use me every day? I think yun yung dating ko, teach us to number our days, how to use it properly, wisely, in a faithful and way that it can be fruitful in serving you, Lord.
0: Wow, wow, wow. Grabe, Bart, you're still taking PhD?
1: Dimin.
0: Dimin, okay.
1: Oh, so, minimally dumb daw yun, ibig sabihin. Minimally dumb, parang ganun.
0: Ate Marie, what can you add dito po sa ating ano, add talaga, additional time. Ate Marie, that sabi ni Moses,
2: ano,
0: teaches the number of days.
2: Sa akin naman, ano, yung bang hindi tayo ano nakatali sa oras.
0: Mm-hmm.
2: Conscious tayo, yes. Ayun dun sa verse, the, I'll teach me to number our days, no? Conscious tayo, pero hindi tayo tali sa oras. Kaya nga dito eh, gusto ko yung sinabi ni Pastor na yung mga pati yung kung sino kakausapin mo, sino share-sharean mo, ay conscious ka. Kasi nahandun yung maiisip mo yung ano ang impluensya na aking magagawa sa buhay ng taong ito. Kasi may pagkakataon na sa amin kasi katatapos lang ng VBS every Sunday afternoon yun eh. So dito ay yung mga mayroong lalapit sa iyo magtatanong, paano ba yung ginawa ito? Paano yung ano ang pwede pang gawin na naiiba? So, and then paano ang pag-follow up sa mga estudyante? So dito ay yung oras natin ay pinahahalagahan natin ng husto at hindi naman tayo nagpapatali. Naalala ko nga yung anak ni ano ni Mrs. Gusto, si Steve. Sabi niya, "Ate, attend ka dun sa klase ni ano ni Benjamin, yung kanyang anak. Nagtuturo yun ano eh online." Eh kaya lang ibang oras natin sa oras niya. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa natatry. Pero parang nga masarap na yun, magdagdag ka rin ng improvement sa iyong sarili kahit na maigsi na ang oras natin.
0: So the Lord has kumbaga sa atin ngayon, kunyari ako, 'di ba? 73 ako, but I don't have 29.
1: Very young.
0: Very, yeah. Very young. naglagay ako sa Facebook, Kuya Reno. I'm 73, tapos I'm 18. Ano ba 'yun? I'm not 73, I'm 18 years old with 55
1: years of experience.
0: Experience. so alam mo yon, I just realized that at my age, you know, I praise God that akala ko noon, parts yung nawala si pare mo. Ano nang gagawin ko, Lord? Ano ba? Kasi dati, asawa ni Clem, asawa ni Pusto Clem, yun lang ang ano ko noon, ang pakilala sa akin. Ano nang gagawin ko? Wala na yung asawa ko. Lahat kasi behind sa kanya. But you know, after that, I never thought that the Lord has prompted me to start, di ba, support group for widows. Hindi ko akalain, parts, abot sa Philippines and now sa Asia na. So
1: that's
0: we
1: true.
0: Will have another retreat ng widow sa Asia sa July. The Lord has really, you
1: Amazing.
0: Know, additional time sa akin, additional ministry opportunities. And thank you din sa FEBC for nag-email sila sa akin that I will continue dito sa broadcast ng Family Matters. And I praise God for that. At nakakahabol din ako, Kuya, sa technology. Hindi ko alam paano ganyan-ganyan. So, praise the Lord that the Lord has also helped me be able to catch up with the technology and then catch up with the trend right now, you know. I just enjoy it. So, mga
1: Sabi nga sa'yo, Mari, totoo lahat sa'yo itong nakalagay dito.
0: Kaya pinili ko yan eh. O, diba? Grabe talaga si Lord kasi ay 73 years old but I really enjoy this stage sa aking ano. So, marami nagsabi sa akin, wala ka bang celebration? Ay, ang dami na nag-celebrate. Pangatlong celebration na yung una, celebration with the support group, diba? Kasama si Edna Basilio, si Pastor Dave Ramos, ando sila Bishop Epp, of course, ikaw wala. dapat andun ka. Of course, nag-celebrating kami, no, with the mga Chinese group na Bible study namin. Thank you so much sa kanila. And then, kahapon, with Lord Hill Arlan leaders, they celebrated my birthday doon sa Novotel, sa Cubao. Ano, I just thank God for friends, diba? So, mahalaga din po mga kaibigan na tayo, as we age, we also welcome new friends. Diba,
1: yes,
0: kuya?
1: Mm-hmm. Dapat hindi lang mga old ang friends natin, may mga young din.
0: Dapat. Tama, 'di ba? Ay, ang dami kong mga younger na mga friends na mga bagong widows, na young widows, alam mo 'yon?
1: Mm-hmm.
0: Nakakatuwa talaga. So, kami mga widows, we have a group chat and then mayroon kaming fellowship. Alam mo yon, konting fellowship lang, hindi naman bongga, kita-kita kids kami. So, praise God for that. So, mga kaagapay, I hope dun po sa aming diniscuss ngayon na benefits of aging worth celebrating ay marami po kayong natutunan. Kasi, ang magte-take away ngayon, si Kuya Ray, and then Ate Marie will close us in prayer. Kuya Ray, ano po ba yung gusto mong ma-impart sa ating mga nakikinig? Maraming nagbe-message sa akin, nababasa ko sa Facebook, ang dami nila. Halimbawa, si Marel Corozales, Luz de la Cruz, nakikinig daw sa Pampanga with Apong Maring de la Cruz. Si Princess Faith, nakikinig din. Grace, of course, si, ano ba to? Teresita Reyes, naka-tune in. Si Nieves D., thank you so much. Marel Corozales, Faith Coloma, si Noiminda Mercado, thank you po. Nomita Antonio, and kasama din si Beng Emba, Marilo Lucay, Sister Ruth, Benji Miranda, Imelda Oliva, Rose Labawan, ang sister ko sa Davao, naka-tune in sa atin, Nena Cardones, at marami pang iba, dami-daming nag-message sa atin today. Oh, thank you so much sa inyo mga kaagapay na naka-message sa atin. Kuya Reyo, take away and then Ate Marie will close us in prayer.
1: Palagay ko, ang biggest takeaway ko dito at any age, no? At lalo na dun sa mga kagaya nating mga senior, italaga natin ang buong-buo ang ating buhay sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman talaga ang pangako sa atin, eh, no, na kung tayo ay ibibigay natin ang ating buhay sa kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At sabi niya, pag sumakita natin, no, hanapin ang kanyang paghahari, mm-hmm, sa buhay natin, ang kanyang kalooban, lahat-lahat. Kumbaga, kasi ang buhay natin galing sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: We were created by God and then we were recreated by God in Christ. So, yung pagtatalaga ng ating buhay bilang Panginoon, no, bilang ating Diyos sa araw-araw. Kagaya ng sabi ko, ikaw bata man o senior ka, kasi yung buhay na nakalaan sa Panginoon ay yun ang kanyang gagamitin. Doon sa mga kabataan sa atin, hindi natin nalalaman. Mamaya ng konti, andito na tayo. Kagaya ng sabi ko kanina, no? Nagre-reminis lang kami, mga bata pa kami noon, and all that. Yung mga college friends ko na meron kaming Viber, ano, sabi ko, mga teenagers lang kayo noon, but we're all now seniors. So life is very short. But if we live it under the Lordship of Jesus, na itinatagubili natin sa Kanya ang ating buhay araw-araw, when we age like we are now, makikita natin. At masasabi natin yung sinabi ni sa Salmo na I was young, bata ako dati, now I'm senior, pero God has never forsaken me and He never will forsake us. So
0: Amen.
1: Magtapat po tayo sa Kanya, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya, at kung meron tayong mga nakikinig na hindi pa ibinibigay ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus, ito po ang pagkakataon ninyo na talikuran ang anumang nakaraan, kasalanan, at sambahin at yakapin si Jesus na Panginoon tagapagligtas, kasi siya talaga ang buhay dito at buhay na walang hanggan. Itagubili natin ang ating buong buo sa Kanya. 100%, walang bawas, walang kulang.
0: Kuya Ray, hindi pa huli ang lahat, ano?
1: Hindi pa huli. Walang huli. Kahit na ikaw, kagaya na namin na nasa senior stage.
0: Okay. Thank you, Kuya Ray. And Ate Marie, can you close us in prayer, please?
2: Okay, tayo manalangin. Ama namin, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po na ipinakita mong muli sa amin ang benepisyo ng pagkakaedad. At salamat po na ito ay amin pwedeng i-celebrate sa panahong ito ng aming katandaan. Ama, dalangin po namin na ikaw ang siyang tutulong na yung mga na-share namin ngayong umaga. Sana po ay manatili ito sa isipan ng aming mga tagapakinig nang sa ganun sila man mismo ay mag-reflect na kanilang buhay at makita nila ang iyong kabutihan. Ama, salamat din po para sa buhay ni Merlin. Salamat po sa panibagong taon na iyong idinagdag sa kanyang buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang kanyang buhay, panlusugan, kagandahan, at lalo tigit, kabutihan dahil sa iyong pagpapala sa kanya. Ikaw po ang laging mag-iingat sa kanyang mga biyahe, at lalo tigit sa kanyang mga pag-i-speak. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng wisdom. At ikaw din ang patuloy na tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang anak, apo. Salamat po sa mga kaibigan na iyong ipinagkaloob para sa kanya. Gabayan mo po kami sa buong maghapon. Tulungan mo po kami na aming magawa yung mga bagay na nais mo na aming gabi. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat sa naka-tune in sa atin, yung nag-message sa ating Facebook message section. Nababasa ko po lahat yun. And of course, thank you din kay Shaira, nag-assist sa atin, kay Phil, nasa studio ngayon. Salamat din sa ating mga mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na Sinat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancio. Salamat din sa assistance na, of course, kay Phil, nabanggit ko na kanina, at saka sa engineer na si JB Tawa. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus.
0: And of course, ang ating guest for today, walang iba kung si
1: Pastor Ray Corpus po.
0: Pastor Ray, yes, sa Abu Dhabi. Thank you so much, Pastor Ray. We're glad that you're here.
1: You're welcome.
0: God
1: you're
0: bless. Welcome. And see you again next time.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Agapay ng Sambayanan.
5: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
6: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast 45 years ago to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South Korea, Saipan.
7: These 32 stations cover two-thirds of the world's population.
6: God has given us a full-time staff of 854 people. 90% of them are nationals of the countries to which we broadcast the gospel daily in 120 major languages.
7: Your prayers will help FEBC in its mission of bringing Christ to the world by international radio.
8: Oh, Kapuha. Kayo na nakikinig sa Far East Broadcasting Company.
9: Far East, Far East.
10: This is Carlos Peña, President of Far East Broadcasting Company, Philippines. I have been privileged to be part of FEBC's rich heritage of 50 years of gospel broadcasting. From the Philippines, we broadcast the message of Christ to the whole of Asia in 80 languages and dialects using 17 transmitters, 10 of which are for local and 7 for international broadcasting. 50 years is a cause for celebration. A celebration of God's faithfulness over the years. As you listen to this tape, join me in celebrating God's goodness for that which is more precious than gold.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE.

0: DZAS-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 29 ng Mayo, Job chapter 14-16.
2: Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Meron pang malinis na magmumula sa taong marumi at masama. Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Lubayan mo na siya at pabayaan ng makatikim naman kahit kaunting kaginhawahan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa. Muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Ngunit ito'y nag-uusbong kapag tiniligan. Ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos at gaya ng lawa ng tubig ay naubos. Ngunit ang tao kapag namatay, hindi nababangon hanggang ang langit ay maparam. Itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan at muli mong maalala ang aking kalagayan. Kung ang tao ay mamatay, siya kaya'y muling mabubuhay? Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyong nilikha. Ikaw ay malulugod. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong papantayan, di mo na tatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin. Lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw, nagukuho ang kabundukan. Malilipat ng lugar, mga batong naglalakihan. Sa buhos ng tubig, ang bato ay naaagnas, ang lupang matigas, sa baha ay natitibag. Kayo ng pag-asa ng tao kapag iyong winasak. Nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho. Sa sandali ng kamatayan, nagbabago ang kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman. Hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Ang kanya lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan. Ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman,
3: mga salita mo'y pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal. Di ka maililigtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos at nais mong hadlangan ang sa kanya'y dumutulog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya? Kaya nga, ang umahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano? O sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso nang gagaling. Bakit nagmamatigas pa? Ipinipilit ang sarili. Mga matay nang lilisik kapag tinitignan kami. Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubunton? At sa Kanya iniuukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan, kahit silang nasa langit ay meron din pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama? Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin ang lahat ng nakita ko at nabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapangapi at puno ng kasamaan laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig, nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroon tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buitre'y naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang naghahari sa buo niyang katauhan. Parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang talasag at ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nanakop ng maraming bayan, mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali rin papanaw. Sa gitna ng dilim, siya'y makukubkob. Siya'y matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran, tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas at tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama. Masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palaging nasa puso at isipan.
2: Sumagot naman si Job. Narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi. Kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Wala na bang katapusan? Mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Kaya ko rin sabihin ang lahat ng sinabi niyo. Kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito, matatambakan ko rin kayo ng salita at payo. May kibit na ng balikat, may iling pa ng ulo. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas ng inyong loob, mga salitang bibitiway, pampabawas ng kirot. Kung ako ay magsalita, hirap ko'y di maaalis. Kung magsawalang kibunamay, naroon pa rin ang sakit. Pinanlupaypay ng Diyos ang abakong katauhan at nilipol pa niya pati aking sambahayan. Nakatigit na sa buto at kulubot ng aking palat. Larawan ng mga hirap na aking tinaranas. Ituraway katunayan ng aking kasalanan. Dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagputol-putulin. Mga matay na lilisik, may puot kung tumingin. Nilalait ako ng mga tao. Pinapaligiran at sinasampal ako. Ipinaubayan na ako ng Diyos. Sa masasama, pinabayaan sa mga taong walang awa. Sa aking pananahimik, ako'y kanyang kinambala, sinakal, dinurog at pinuntirya ng pana. Tinatamaan ako ng pana sa kabi-kabila. Sugat ko'y malubha, ngunit wala pa rin siyang awa. Paulit-ulit niya akong sinusukatan para siyang mandirigmang galit na galit sa kalaban. Ako'y nakasuot ng damit panluksa, nakaupo sa alikabok, katawa'y nanghihina. Sa kaiiyak ko'y pula na ang aking mukha, mata ko'y wala nang makita, pagkat namamaga. Wala naman akong ginagawang masama, panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Huwag mong tabunan o lupa ang aking kaapihan. Huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan. Ang aking testigo'y nasa langit, siyang tatayo't magtatangkol ng aking panig. Mga kaibigan ko, ang sa akin humahamak, kaya sa Diyos na lamang ako ay iiyak. May magtanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hi mga kaagapay! Sa dinami-dami ng bedtime stories na kinuwento ni Mami nung bata ako, yung kwento ni Noah yung favorite ko. Happy Friday! Samahan niyo po akong pag-aralan ng buhay ni Noah, ang kanyang faithfulness and obedience sa Panginoon. Kaya naman, siya ang nakatagpo ng favor and promise mula sa Diyos. Ako po si Angelica Calayag para sa Unang Salmo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang patungkol sa malaking pagbaha, malaki at malawak na bangka, maraming mga hayop at makulay na rainbow. Pagtuunan naman natin ng pansin ang taong ito na sa dinami-dami ng tao noong unang panahon, si Noah ang napili ng Diyos. Si Noah ang nakita ng Diyos na faithful, na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Ang sabi sa Genesis 6 verse 7 to 8, "So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that moves along the ground, for I regret that I have made them." But Noah found favor in the eyes of the Lord. Kaya nga naman sa lahat ng tao, si Noah ang inutusan ng Diyos na gumawa ng ark nang may eksakt na hugis, eksakt na sukat, full detailed, at kung sino lamang ang pwedeng sumakay. Ang kanyang pamilya, asawa at mga anak, magiging mga asawa nito. Isang babae at isang lalaki ng bawat uri ng mga hayop at mga pagkain nila. Imaginein mo na lang yung challenges ni Noah, no? Maraming challenges na malamang nahirapan si Noah habang ginagawa niya ang ark. May pangungutya ng tao dahil matagal bago dumating yung baha, or possible na pinagtatawanan siya habang gumagawa siya ng malaking bangka. Pangalawa is yung napakalaking bangka nito, no? Malaking proyekto, maraming expenses na dapat gugulin, maraming mga kahoy na dapat ipunin. At sa sobrang laki nito at sobrang laki din ng paglalarawan sa Bible, eh talagang may hirapan itong gawin. Gamit lamang yung mga sinaunang kagamitan kasi ngayon, 'di ba, meron ng iba't ibang machine na pwedeng gamitin. So, sunod naman is yung matagal na panahon sa paggawa. Syempre, challenge din 'yan na aabutin ito ng maraming taon. Kaya kailangan ng tiyaga, ng mga materyales, syempre ng pagkain at yung tuloy-tuloy na pagtatrabaho. At syempre, hindi mo rin alam kung kailangan mo na bang magmadali kasi ito na ba, malapit na ba yung baha, or kailangan mong pagtuunan yung mga detalye ng paggawa. At isang challenges din na na-encounter malamang ni Noah ay yung pananampalataya at tiwala. Isa sa pinaka-importanteng tool ay ang pagtitiwala ni Noah sa utos ng Diyos. Kahit hindi pa niya nakikita o hindi pa niya alam kung kailan talaga darating yung malawakang pagbaha. Minsan sa buhay natin, alam naman natin sa sarili natin na ito yung sinasabi ni Lord. Pero minsan may takot tayo na gawin kasi may kulang, kasi hindi mo pa kaya o hindi mo pa alam kung paano mag-uumpisa. Kapag may mga salitang nakakapagkos sa atin ng discouragement, minsan mapapaisip tayo kung tutuloy pa ba. Kasi maiinip ka, mapapagod ka, mahihirapan ka, at pati yung expenses mo mababawasan. Or madalas may halong reklamo sa mga bagay na pinapagawa sa atin. Sa mga bagay na in-entrust sa atin na gawin, konting hirap, konting sakripisyo, eh para bang ang bigat-bigat na ng sundin. Minsan, mapapatanong ka pa kung bakit hindi na lang iba yung gumawa. Kasi sila naman yung may mga kasalanan eh. Sila naman yung may mga maling mga ginagawa. Ba't hindi na lang sila yung maghirap? So may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang dali-dali nating sumuko, ang dali-dali nating ma-discourage or magreklamo sa mga bagay na alam natin yun naman talaga yung tama. At yun yung nais ni Lord para sa atin. Pero si Noah, ginawa niya ang lahat. At habang ginagawa niya yun, ay nakatuon ang kanyang mga mata sa Panginoon. Sabi sa Genesis 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Katulad ni Noah, hindi kailangan maintindihan muna natin ang buong plano bago tayo sumunod sa Diyos. Sapat nang magtiwala ka, manampalataya at mag-focus sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Malamang may mga araw na napapagod tayo, may mga araw na nag-iisip o nagdududa kung tama pa ba yung ginagawa natin. Pero tingin lang tayo kay Jesus. Hindi rin hadlang yung sinasabi ng iba tungkol sa'yo at sa mga ginagawa mo. Kung alam mong ito yung tama at ito yung nais ni Lord para sa'yo, maaaring hindi maintindihan ng tao, pero ang mahalaga, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. At ang bunga nito ay isang napakagandang pangako, hindi lang sa'yo, maging sa buong pamilya mo. Pagpapala, pabor, bagong simula ang kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Minsan o madalas kami ay nagrereklamo, nadi-discourage sa mga sinasabi ng ibang tao, naiinip at hindi nakakasunod sa utos mo. Kagaya ni Noah, tulungan mo kaming tumingin sa iyo at sumunod sa kalooban mo. At dalangin ko po na sa aming pagsunod, kalakip nito ang pangako mo, ang pabor mo, at ang mga mabubuting bagay na bunga ng aming pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Deuteronomy 5:33, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Nawa po ay muli tayong na-remind sa buhay ni Noah at ang kanyang faithfulness and obedience sa Panginoon. Ako po si Angelica Calayag para sa programang Unang Salmo sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hanggang sa muli, kaagapay, magkita-kita po muli tayo, same time, same station, dito lamang po sa inyong himpilan, Agapay ng Sambayanan.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Gawa ba sa rekto ang diploma mo? Kapag sinabing galing sa Recto University ang diploma, hindi ito mula sa alinman sa mga kilalang paaralan sa tinaguriang University Belt sa palibot ng Recto Avenue. Ito ay tumutukoy sa mga tindahan doon sa Recto na nagbebenta ng peking diploma, transcript of records, professional licenses, at iba pang mga mahalagang dokumento. Makakabili pa nga sa kanila ng mga ready-made na masteral thesis at maging mga doctoral dissertations. Kilala na noon pa ang Recto sa ganitong illegal na mga kalakalan. Diploma mill o pabrika ng diploma ang tawag dito. Ngunit lumalabas na hindi na kailangang pumunta pa sa Recto para makabili ng questionableng mga dokumento. Ito ay dahil kahit pa nga accredited ng CHED o Commission on Higher Education ang isang paaralan, lumalabas na may posibilidad na ang ibinibigay nilang mga diploma ay walang ipinagkaiba sa mga diplomang galing sa Recto University. Ito ay sapagkat may mga paaralan na CHED accredited nga pero nag-o-offer ng mga poor quality graduate education program. Poor quality graduate education program sa mga gustong magkaroon ng masteral at doctoral degrees. Ang tawag nga ni Executive Director Dr. Carol Mark Yee ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education, ang tawag ni Dr. Carol Yee sa mga diploma mills na ito ay low quality or fly by night schools. Low quality or fly by night schools. Bukod pa sa mababang kalidad ng kanilang mga degree programs, may mga paaralan kasi na nagpapatakbo ng naturang mga programa na walang basbas ng CHED. Ayon sa CHED, these entities are reportedly offering below minimum quality graduate education program standards and or advertising online or distance graduate degree programs without obtaining the proper authority or recognition from CHED. Tanging ang higher education institutions o HEIs na officially recognized ng CHED at binigyan ng kaukulang mga permit ang maari lang na mag-offer ng graduate education programs. Kaya kung nakapagtapos ka sa ganoong mga paaralan, kahit nakakuha ka ng master's o PhD diploma mula sa kanila, para ka na rin graduate sa Recto University. Ang malungkot, ang pinaka nagiging mga biktima ng mga diploma mills ay ang ating mga public school teachers. Ito ay batay sa isinagawang pag-aaral na Investigating the State of Graduate Education in the Philippines, Challenges, Opportunities, and Policy Implications ni na Dr. Ann Lan Candelaria, Assistant Vice President for Graduate Education ng Ateneo de Manila University, Dr. Eric Arthur Dio, Dean ng Graduate School ng La Salle University, at Dr. Jovelyn De Losa, Vice President for Academic Affairs ng Northern Bukidnon State College. Nagsagawa sila ng pagsusuri sa mga datos na isinumite ng mga HEIs sa CHED sa loob ng 10 taon mula school year 2012-2013 hanggang school year 2023-2024. Lumabas sa pagsusuri na more than half of the country's total enrollment in graduate programs is concentrated in the field of education. More than half of the country's total enrollment in graduate programs is concentrated in the field of education. Karamihan sa mga guro na kumukuha ng graduate degrees ay mga elementary at high school teachers. Ayon sa naturang pag-aaral, in all regions,

ng naging pag-aaral, yet our elementary and secondary students in the basic education sector have been lagging based on trends in international mathematics and science study and program for international student assessment results in the last 20 years. In some of these years, the Philippines ranked bottom. Kailangan kasi na makakuha ng master's degree o doctoral degree ang isang guro upang ma-promote siya sa mas mataas na pwesto at madagdagan ang kanyang sahod. Ayon sa pag-aaral ni na Dr. Candelaria, the demand for teacher-related graduate degrees remains strong due to promotion policies that require advanced qualifications aligned with their bachelor's degrees. Vertical alignment in graduate degrees, particularly for teaching positions, generally refers to the practice of requiring teachers and faculty members to hold degrees in the same or closely related fields for their bachelor's, master's, and doctoral degrees. Ngunit, kakaunti lang ang nakakapagtapos ng kanilang degree programs. 8 sa bawat 10. 8 sa bawat 10 graduate students ang hindi nakakapagtapos within the prescribed period of 2 years for master's degrees and 4 years for doctoral degrees. Dagdag pa dito, malaki ang gastos sapagkat karamihan ng mga graduate programs ay ino-offer ng mga private universities dito sa Metro Manila. Kaya sobrang limitado ang option ng mga nasa labas ng National Capital Region. E karamihan pa ng mga gustong mag-aral at ng mga nag-aaral ay mga working professionals o sabay na nag-aaral habang nagtatrabaho, hindi full-time sa pag-aaral. Kaya mas gusto nila na malapit lang sa kanilang lugar ang paaralang papasukan. At kahit na unstable ang internet connectivity nila, mas gusto din nila ang hybrid kombinasyon ng face-to-face classes at online classes o kaya ay fully online na mga klase para mas kayanin nila na pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Kaya tuloy, dumami ang mga unaccredited fully online graduate degree programs. Hanggang 50% lang ng mga klase ang pwedeng gawing online sa mga HEIs na may hybrid classes batay sa utos ng CHED. Subalit, may mga diploma mills na nag-o-offer ng full online classes. Kaya, nagpuntahan sa kanila ang mga mag-aaral. Ayong kina Candelaria, HEIs that complied with the minimum 50% on-site conduct of classes lost students to institutions that continue to offer fully online programs despite CHED's order. Lumalabas pa na hindi talaga mahigpit ang DepEd kung saang paaralan kumuha

ng higher degree ang isang guro, kaya hindi nababantayan ang kalidad ng kanilang pinag-aralan. Ayon sa naturang pag-aaral, an unintended consequence of this is that current policies do not discriminate where graduate credits and degrees were earned. This has encouraged the proliferation of diploma mills in teacher education and public administration related graduate programs. E ayon nga sa isang guro, kahit saan ako mag-masters, mapopromote naman ako. Kahit saan ako mag-masters, mapopromote naman ako. At dahil sa general o broad ang tinapos ng guro sa kolehiyo, halimbawa, Bachelor in Elementary Education o Bachelor in Secondary Education, kaya hindi na siya kumukuha ng specialized graduate degree katulad ng STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Tapos, hindi naman nire-require ng DepEd ang specialized degrees. Kaya masabi lang na may master's degree ang guro, pwede na siyang ma-promote. As long as public school teachers can present documents that will show they have satisfied the credits and or degree requirements, then they will earn the equivalent points for promotion. As long as public school teachers can present documents that will show they have satisfied the credits and or degree requirements, then they will earn the equivalent points for promotion. This also explains why we lack teachers who are competent in more specialized fields. Masabi lang na may master's degree ang guro, pwede na siyang ma-promote. Kahit saan siya mag-master's, mapopromote naman siya. Kaya ayon kay Dr. Yi ng EDCOM 2, there is a strong public perception that the pursuit of advanced degrees has at times become transactional, a means to gain promotion points rather than to enhance teaching competence. This sentiment is fueled by a perceived failure to properly regulate institutions, leading to a situation where, as many have pointed out, low quality or fly-by-night schools provide the same career benefits as high quality universities. This led to a situation where low quality or fly-by-night schools provide the same career benefits as high quality universities. This reality undermines the very purpose of professional development and points to an urgent need for systemic reform. Bunga nito, nanawagan ang EDCOM na magsagawa ang CHED ng kaagad at mahigpit na mga quality regulations sa mga graduate programs, lalo na para sa mga guro. Bilang tugon, nagbabala ang CHED na papatawa ng parusa ang mga HEIs na hindi tutupad sa pamantayan para sa mga graduate programs. Ayon sa CHED, any
HEI found operating as a diploma mill or offering unrecognized programs shall be subjected to a cease and desist order and administrative sanctions, which may include fines, program closure, suspension, downgrading of status, or revocation of the institution's permit or recognition. At sasampahan din ng CHED ng mga kasong kriminal at civil ang alinmang paaralan na lalabag sa kanilang atas. Ang malungkot pa nito, hindi na daw magagamit sa promotion ang graduate degree ng sinumang guro na nakuha sa mga diploma mill o sa mga HEI na hindi otorisadong mag-offer ng naturang degree program. Ayon pa sa CHED, students enrolled in such programs shall not be issued special orders, and their academic credentials shall neither be validated nor recognized by CHED. Such credentials shall have no legal effect for purposes of employment, licensure, or further studies. Magmumukhang gawa lang ka sa rekto ang kanilang credentials. Nananawagan din ng CHED na i-verify muna sa kanilang official website ng mga guro kung recognized nga ang degree program bago mag-enroll sa anumang paaralan. Bukod sa illegal, immoral din ang pagkakaroon ng questionable na graduate degrees. Hindi lang illegal, immoral din. Ayon nga sa Proverbs chapter 20, verse 23, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, si Yahweh ay napopuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Si Yahweh ay napopuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Ang pagkuha ng degree sa mga diploma mills ay hindi tama at pandaraya. Ang pinakadihado dito, mismong ang guro. Sayang lang ang oras at pera na kanyang ginugol sa kanyang pag-aaral. Pinagkakitaan lang siya ng diploma mill. Hindi naman talaga maganda na masabi lang na may diploma. Kailangan din na pinagsikapan ang pagkuha sa naturang diploma. At kahit na nagamit na sa promotion ang hindi kalidad na graduate degree, hindi ibig sabihin na dahil nakalusot dito sa lupa ay hindi na huhusgahan ng Panginoon doon sa langit. Mas mataas kasi ang inaasahan sa mga guro. Ayon sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Bagamat ang tinutukoy dito ay mga pastor, subalit may aral din ito sa mga guro. Huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba.
mananagot sa Diyos ang mga kumukuha ng credentials sa diploma mill. Ang sabi pa nga sa Philippians chapter 4 verse 8 sa New Living Translation, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent, excellent, and worthy of praise. Kailangan nating maging talagang excellent. At ito ay matatamulang natin sa pamamagitan ng talagang legit na pag-aaral at hindi sa diploma na parang gawa lang sa Recto University na walang halagang piraso ng papel. The Lord deserves nothing less than the best. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

0: ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila.

man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Crystal on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Victorious Friday sa iyo, kaagapay. Welcome sa panibagong edisyon ng Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, ang inyong ardinero, tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Tayo ay nasa huling stretch na sa buwan ng Mayo. Kumusta ang buong month na ito para sa iyo, kaagapay? Salamat sa Diyos! Kabilang na ang maraming mga pagsubok, alam nyo, nalalampasan natin ito. Nakatayo pa rin tayo at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng 702.

DZS-FEBC Radio TV. We are broadcasting live mula sa taluktok ng One Corporate Center dito po sa Ortigas, Pasig. Bukod sa inyong portable missionary radio, maaari rin kayong makapakinig via Facebook at YouTube Live 702 DZS app at maging sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong yan ng GCTV. Ingat po sa mga pabiyahe patungong trabaho at school. Kagapay, bago ang lahat, sama-sama tayo sa isang pambungad na panalangin. Let's pray. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay nagpupuri sa inyo. Dinadakila namin kayo, niluluwalhati sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at ang inyong biyaya at pagpapala ay talagang nararanasan po namin sa kabila po ng maraming pinagdadaanan sa buhay, maraming mga pagsubok, Panginoon. Ramdam namin yung lakas, yung pag-ibig ninyo, yung grace ninyo na nakayakap sa amin, Panginoon. Kaya naman sa araw na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Linisin niyo po kami. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon. Ang bawat kaagapay namin ay amin pong idinudulog sa inyo, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay laging kasama namin. Hindi kayo nagpapabaya. Hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sa amin. Kahit pa po kami ay nagkukulang, nagkakasala, Panginoon, nandun pa rin ang inyong pag-ibig. Kaya naman, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, sa amin pong pananalangin, hayaan niyo po na makita niyo ang aming mga puso na nagtitiwala lamang sa inyo at nananampalataya. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ikaw ay nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Kasama mo pa rin ako, Pastor Ronald Llobrera. At sa moment na ito, kaagapay, bukas na ang pagkakataon para ihayag mo sa ating comment section ang iyong mga prayer request. Tampok natin yan sa ating prayer time maya-maya lamang. Bukas din tayo sa mga patotoo kung paano sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maaari mong sabayan ng pagkukwento kaagapay sa amin kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Sa dami ng mga suliranin ngayon, tiyak na marami ang ma-encourage sa iyong mga testimony. Purihin ang Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, magsama-sama tayo, pagbulay-bulayan natin ito. At ang ating paksa ay tungkol sa ating kalayaan, genuine freedom. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo, Kabanatang 15, sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, nais kong malaman mo ito. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging malaya ng lubusan. 100% kalayaan. At paninindigan niyang gawin sa atin ito dahil tayo ay kanyang hinirang. Maging sa aklat ng Isaias, Kabanatang 53, ipinangako ng Diyos na lalaya ang mga nasa bilangguan. Ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis ay hindi nawawalan ng saysay at kabuluhan. At nalalaman natin kaagapay, maging ang Diablo ang kapangyarihan
ng dugo ng Panginoon ay siyang magpapalaya sa iyo dito. Walang kapangyarihan ng Diablo sa atin. Ang tanging naisin lang ng Diyos sa atin ay ang lahat ng katotohanan mula sa banal na kasulatan na ating binabasa, ibinabahagi at itinuturo natin sa iba ay maging realidad din sa atin. Ano pang halaga ng Biblia na binabasa at hawak-hawak mo kung ito naman ay walang kabuluhan at walang magiging katuruan sa atin o sa ating buhay? Gaya na lamang noong panahon ni Moises, nasambit niya na mas mabuti pang ihulog na lang sa paanan ng bundok at madurog ang mga kautusang nakaukit sa tablet kung hindi din naman ito makikita sa kanilang pamumuhay. Sa kwentong ito, alam ng Diyos na kung nangyari man iyon noong panahon nila, dapat maintindihan ng mga tao noon at maging tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan ngayon na kung hindi nagiging totoo ang salita ng Diyos ay hindi nagkakaroon ng realidad sa atin, sa ating pamumuhay, ay mabuti pang sunugin na lang at durugin ito. Anong silbi ng nagbabasa ka ng Biblia kung iyong kalayaan na ipinangangaral nito na hindi lamang sa isang titik at pangako, bagkus ito ay buhay, no? Hindi lamang natin nababasa. Kung hindi man ito nakikita sa pamumuhay natin, walang halaga. Hindi ipinagkaloob ang salita ng Diyos upang gamitin lang natin at makipagtalo tayo sa iba o maipakitang mas magaling tayo sa iba. Hindi ito material para may magamit lang sa isang debate. At lalong-lalo na, hindi ito naisulat upang magkaroon ka ng maraming kaalaman na higit sa iba. Ang layunin ng Biblia o ng salita ng Diyos kung bakit naibigay ito sa atin, una, para makilala natin ang Diyos. At pangalawa, tayo ay baguhin. Kung naniniwala kang ang Biblia ay na binabasa natin ay ipinamahamahagi mo sa iba, ay ito ay salita ng Diyos, gaano ka kaya kahanda doon sa pagbabagong kaakibat pag nasa pagsasabuhay natin? Diba? Handa ba tayo doon, kaagapay? Walang dudang ang banal na kasulatan ang siyang manual ng ating buhay. Na kung ito'y babasahin natin at ia-apply natin ito sa ating pamumuhay, makatitiyak tayong magiging tama ang ating direksyon na tatahakin. Isang direksyon na wala tayong pagsisisihan sa huli. Sapagkat kaakibat nito ang magandang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Sabi nga sa Jeremias kabanatang 29 talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tama ka, agapay. Kasama sa kalayaan natin, ang maranasan natin, ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating kapanahunan, napakaraming nabubuhay na hindi malaya. Laging may bigat na daladala, laging may dalang sumbat sa puso, maging sa isip, laging nadadaig ng mga alalahanin. Ano kaya ang dahilan ng ganitong sitwasyon ng buhay ng tao? Kaagapay, nais ng Panginoon na makawala tayo sa ganitong kalagayan. At tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kalayaan. Bakit di mo bigyan ang Panginoon ng pagkakataon na kumilos at mabuhay para sa iyo at kamtin ang ipagkakaloob niyang buhay na ganap at kasiyasiya? Kaagapay, ito talaga ang kailangan natin sa panahon ngayon. Huwag tayong magpaalipin sa anumang pandaraya ng Diablo sa ating buhay. Maging malaya tayo na nakafocus sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon.

palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya, O Diyos, bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya ang dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
1: Purihin ng Panginoon, Pastor Laris Carilla. Salamat sa Diyos. Sa sandaling ito naman ay simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin sa oras na ito. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Dinudulog namin ngayon, O Diyos, ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin ngayon sa oras na ito si Sablawon Aurora, Panginoon. Kagalingan sa kanyang mga magulang at maayos na resulta sa kanilang PET scan, Panginoon, ang aming dalangin para sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras na ito si Ferdinand Carion, Panginoon. Ang aming dalangin ay para sa kanyang anak, Lord, full healing, Panginoon, ang aming panalangin para kay Dave sa pabalik-balik na tonsillitis po niya. Lord, pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Alam namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Lloyd Marquez, Lord, healing aming dalangin para sa kanya. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, at guidance para sa kanyang pamilya. Ganon din, aming idinadalangin si Hosanna Vargas. Ang aming dalangin po ay full healing sa kanyang anak na si Jedidiah. At bago po ito sumabak sa kanyang military training, Panginoon, naway maging maayos at maging malakas ang kanyang physical na pangangatawan. Amin ding ipinagpipray sa oras na ito si Virgie Galvez. Ang successful operation po niya ngayong araw, Panginoon. Ano man ang karamdaman na kanyang nararanasan, Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan. Gamitin niyo ang mga doktor, Panginoon, na mag-oopera sa kanya para sa kanyang kagalingan, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Minerva Alcala, Panginoon. Ang aming dalangin ay total healing, Panginoon, para sa kanyang asawang nagkaroon ng back pain, at healing sa kanyang kaibigan na si Sheila. Lord, ganun din para sa aming kapatid na si Minerva Alcala, recovery from stroke, Panginoon, ang aming dalangin para sa kanya. Amin din pong ipinagpipray sa oras na ito si Lydia Narag. Ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan at kalakasan, at yung kanyang chemotherapy sessions, Lord, ay naway mairaos itong ng maayos, matapos, Panginoon, at ikaw magbigay sa kanya ng pinakamalakas na physical na kondisyon, Panginoon, sa kanyang nararanasan ngayon upang paglabanan ang sakit, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Ineri Angolas, Lord, healing from frozen shoulder, Panginoon. Ganon din ang aming dinadalangin si Rolando Capilli, Lord, ang amin pong panalangin, ikagalingan mula sa kanyang pulmonya, Panginoon, at mabilis na recovery, Lord, para sa kanya. Ganon din si Lagrimas Del Mondo, Panginoon, full healing and recovery sa kanyang tuhod, Panginoon, na mayroong karamdaman sa oras na ito. Kayo pong magbigay sa kanya ng kagalingan. Pinagpe-pray din namin si Janet Salud, Lord, healing and strength para kay Onyo mula sa kanyang chronic kidney disease, Lord. Lord, alam namin na mahirap ito, three times a week na nagda-dialysis, Lord. Kayo pong mag-provide ng kanilang pangangailangan. Aming inilalapit din sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na Emelita Roque. Healing sa kanyang anak na si Ann Quiano mula sa kanyang sakit na UTI. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Sister Elizabeth Beltran, healing sa kanyang mga mahal sa buhay, at pagpalain niyo ang buong Beltran family. Akin din pong ipinagpapasalamat sa oras na ito, ang nakaraang pagsiselebrate po namin ng 11th month ng aking apo na si Tobias. Lord, ang aking dalangin ay patuloy niyo siyang palakasin, pagpalain, palakihin sa inyong tuntunin, Panginoon, at maging malusog po ang batang ito kasama na rin ang kanyang kuya na si Elias. Pagpalain niyo silang lahat at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Aming inilalapit, Panginoon, sa inyo si Lynn Guevara, Panginoon. Spiritual revival sa kanyang tatlong anak at patuloy na paglago sa kanilang spiritual na buhay. Ganon din, aking ipinagpipray si Mu Aventurado, Panginoon, protection para sa kanyang family, healing para sa kanyang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Panginoon, alam namin na kayo ang magkakaloob nito. Amin din ipinagpipray si Emily Sumabong, Panginoon, at ang aming dalangin ay successful and Christ-centered church na kanilang pagse-celebrate din ng anniversary ng kanilang simbahan this coming Sunday, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang church na ito at kayo po ang patuloy na maitaas sa kanilang mga buhay. Aking ipinagpapasalamat, Panginoon, aking kamanggagawa at kaagapay na si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo siyang pagpalain, ingatan niyo siya lagi, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay sa paggamit ninyo bilang instrumento ng pagpapala sa inyong gawain, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong David family. Ganun din, akin pong inilalapit sa inyo ngayon ang gagawing pagdiriwang ng FEBC 78th anniversary, Panginoon, this coming June 6, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po ang mga dadalo, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa gawaing ito, at dalangin namin, Panginoon, na yung mga kaagapay namin na darating at dadalo ay kaming lahat bigyan ninyo ng kagalakan at kapayapaan habang kami ay nagkakadaupang palad, Panginoon. Kayo ang maparangalan, kayo ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat sa katugunan ninyo sa bawat panalangin, at alam namin na tutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
2: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo, taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Ombudsman nagsampa ng plunder at graft cases laban kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas. Bilyong halaga ng investment nakuha.
3: At sa kalakalan, Japan tutulong sa Pilipinas sa pagbuo ng oil reserve system. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Formal nang naghain ang kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, umabot sa 573 milyong piso ang umano'y illegal na komisyon o kickback na sangkot sa kaso. Kasama rin sa mga kinasuhan ang tatlong engineers mula sa DPWH National Capital Region. Batay sa investigasyon, sinasabing may mga pondong inilaan sa infrastructure projects kapalit ng nakatakdang komisyon. Naging resulta ito ng masusing investigasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI. Humiling din ang ombudsman ng no bail recommendation at hold departure order laban sa mga respondent. Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Estrada ang mabilis na pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon pa sa senador, hindi siya nabigyan ng sapat na panahon para masuri at sagutin ang resolusyon ng DOJ at ombudsman. Ginitin niyang walang record na nagpasok siya ng pondo sa 2025 national budget batay sa lihan mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakakuha ang Pilipinas ng higit 210 bilyong piso na halaga ng investment mula sa mga Japanese businessmen matapos ang state visit sa Japan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula ito sa isinagawang high-level business roundtable meeting sa Tokyo na personal na dinaluhan ng Pangulo kasama ang mga Japanese investor. Target ng mga pamumuhunan ang manufacturing, renewable energy, turismo, infrastructure at iba pang industriya na inaasahang nilikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na ang Pilipinas ay handa na maging sentro ng smart manufacturing at green investment sa ASEAN. Habang ayon naman kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, nakikita rin ng Japan ang malaking potensyal ng Pilipinas sa tourism at hospitality sector. Samantala, sinabi naman ng Pangulo na patuloy na magtutulungan ang dalawang bansa tungkol sa seguridad, ekonomiya, teknolohiya, pagkain, enerhiya at climate action. Anya, mahalagang kaalyado ng bansa ang Japan, lalo na sa infrastruktura, seguridad at pagtulong sa panahon ng kalamidad. Nagpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo dahil sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas at sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng bansa sa kanilang pagbisita sa Tokyo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naghaina ng reklamong obstruction of justice ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umunay pagtulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa. Ayon sa Department of Justice, ito'y matapos na tulungan si Senador De La Rosa na makaalis sa Senado habang may nakabimbing warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nauna nang sinabi ni Padilla na hindi niya tinulungan si De La Rosa ang tumakas. Anya, nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan palabas ng Senado. Samantala, sinabi naman ng CIDG na may kaugnayan ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado at pagkawala ni De La Rosa. Patuloy ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad para malaman kung sino-sino ang posibleng managot sa insidente. Patuloy ding hinihintay ng publiko ang susunod na hakbang ng DOJ at ng mga korte kaugnay sa kasong ito.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Japan natutulong sa Pilipinas sa pagbuo ng oil reserve system. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na palakasin ang kooperasyon sa energy security. Ayon sa Department of Energy o DOE, tutulungan ng Japan ang Pilipinas sa pagbuo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve System ng bansa. Napag-usapan ito sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Tokyo. Layunin ng kasunduan na mapalakas ang supply ng enerhiya at paghahanda sa posibleng krisis sa langis. Samantala, inanunsyo ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bagong market share limit para sa mga power companies sa 2026. Ayon sa ERC, layunin itong mapanatili ang patas na kompetisyon at maprotektahan ang mga consumer sa mataas na presyo ng kuryente. Sa ilalim ng batas, bawal kontrolin na isang kumpanya ang higit 30% na kapasidad ng kuryente sa isang grid at higit 25% sa buong bansa. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Francis Atty.

0: Alan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng binabantayang Tropical Storm Domeng na may international name na Zhangmi sa layong 1,360 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hangin hanggang 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa eastern Visayas at Caraga ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa Bagyong Domeng. Sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksarjen, Barm, Lanao del Norte at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may manakanakang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27 hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:21 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 2028 national elections matutuloy dahil ang halalan ay mandato ng konstitusyon ayon sa COMELEC.
3: DILG inatasan ang mga LGU na pabilisin ang pag-aproba sa renewable energy projects.
2: At sa palakasan, NCR nangunguna pa rin sa medal tally ng Palarong Pambansa 2026.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Commission on Elections na matutuloy ang 2028 national elections kahit pa may mga usapin tungkol sa posibleng no election scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pagsasagawa ng halalan ay mandato ng konstitusyon, kaya't imposibleng hindi ito matuloy at wala rin anyang contingency plan ng ahensya dahil siguradong magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Naungkatong usapin dahil sa privileged speech ni Senator Aimee Marcos kung saan sinabi niyang may mga umano'y plano para sa term extension ng mga opisyal at kanselasyon ng 2028 elections. Bagay na itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Sa ngayon nakatuon ang poll body sa pag-aaral kung paano higit pang mapapahusay ang automation ng 2028 elections kabilang ang voter registration at pagbuo ng mga panuntunan at guidelines.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ipinag-utos naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local government units o LGUs ang pagpapabilis ng pag-aproba sa mga proseso sa renewable energy projects sa buong bansa. Batay sa Memorandum Circular, inilatag ng DILG ang mas pinaigting at epektibong mga panuntunan ukol sa pagkuha ng mahalagang documentary requirements. Magbibigay ang mga ito ng mas malinaw na proseso para sa mga aplikanteng humihingi ng pag-aproba ng mga renewable energy projects sa lokal na antas. Kabilang sa mga proyektong renewable energy, ang pagpapaunlad ng mga infrastructure gaya ng energy storage systems, solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang renewable energy sources na lumilikha ng malinis na enerhiya. Sinabi ng ahensya na naglalayon ang hakbang na bawasan ang mga hindi kinakailangan ang pagkaantala, alisin ang mga paulit-ulit na documentary requirements at mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng mga national government agencies at mga LGU bilang suporta sa

0: Renewable energy goals ng bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinalaki ng National Food Authority o NFA ang kapasidad ng kanilang mga bodega para makapag-imbak ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng emergency procurement ng milling services. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng programa ang pagpapabilis ng proseso ng palay na binibili mula sa mga lokal na magsasaka at masuportahan ang bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi rin ng DA na mahalaga ang hakbang upang maprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng pagkain kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umabot na sa 19.1 million pesos sa Bicol Region ang milling contracts na inilaan para maproseso ang mahigit 114,000 na sakon ng palay. Una na rin naglaan ang NFA ng 48.5 million pesos para sa milling services sa Sock Surgeon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Idineklara ng Malacañang ang special non-working days sa 5 lugar sa Hunyo kasunod ang pagdiriwang ng mga anibersaryo at espesyal na okasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1260, Special Non-Working Day, ang June 6, 2026 sa Bamban, Tarlac para sa pagdiriwang ng Bamban Day. Habang sa June 16 ay Special Non-Working Day sa Bogo City, Cebu, kaugnay ng kanilang charter anniversary. Samantala, sa ilalim naman ng Proclamation No. 1262 at 1263, idineklara bilang special non-working day ang June 17 sa Quirino Isabela at Maco Davao de Oro para sa pagdiriwang ng kanilang ika-59 na founding anniversary. Sa Proclamation 1259, ang June 23 ay special non-working day sa Tabuk Kalinga para sa founding anniversary nito. Ayon sa Malacañang, naglalayon ang mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa at makapagdiwang sa kani-kanilang okasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Naglunsad ang Department of Health sa Bicol ng programang proteksyon para sa alta presyon upang mapalakas ang kampanya laban sa high blood pressure o hypertension. Ayon sa DOH, mahigit 1 million na ang nasuri sa rehiyon at marami pa rin ang may mataas na blood pressure. Layunin ng programa na hikayatin ang maagang pagpapasuri at regular na monitoring upang maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Kasama rin sa programa ang pamamahagi ng gamot at medical equipment sa iba't ibang komunidad sa Bicol.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, tumaas ng 70% ang bilang ng nasasawi dahil sa chronic kidney disease o CKD sa Baguio City ngayong taon. Ayon sa City Health Services Office, 17 kaso na ng pagkamatay ang naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026. Dahil dito, hinihikayat ang mga health official ang publiko na uminom ng sapat na tubig araw-araw para mapanatiling malusog ang mga kidney at maiwasan ang sakit sa bato. Samantala, may panukala rin sa Baguio na magpatupad ng water drinking signals sa mga paaralan para hikayatin ang mga estudyante na regular na uminom ng tubig lalo na ngayong mainit ang panahon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Patuloy na nangingibabaw ang National Capital Region sa partial at unofficial medal tally ng Palarong Pambansa 2026 na ginaganap sa Agusan del Sur. Batay sa pinakahuling tala, nakapagtala na ang NCR ng mahigit 80 medalya kabilang ang 32 gold medals. Pumapangalawa naman ang Calabarzon habang nasa 3rd pwesto ang Western Visayas. Kasunod sa rankings ang Central Visayas at Central Luzon, habang nagpapatuloy pa rin ang iba't ibang kompetisyon sa athletics, swimming, team sports at iba pang laro. Patuloy namang ipinapakita ng mga atletang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ang kanilang husay, disiplina at determinasyon upang maiuwi ang karangalan para sa kanilang lugar.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tatlo namang atletang Pilipino ang kabilang sa mga lalahok sa 4th Youth Olympic Games sa Senegal sa Oktubre, kabilang sa mga kinatawan ng bansa sina cyclist

0: Maritania Krog at athletes P. or Pai Duriden, Wang Kai at Naomi Marjorie Cesar. Nakilala ang tatlo dahil sa kanilang magagandang performance sa international competitions gaya ng Asian Youth Games. Ayon sa Philippine Olympic Committee, 9 na atleta ang nakatakdang katawanin ang Pilipinas sa nasabing torneo para sa mga atletang edad 15 hanggang 18. Sa pagbabalik ng bagong araw, pamasahe sa eroplano, posibleng bumaba matapos ibaba ang fuel surcharge.
1: DSWD pinalalakas ang rehabilitation programs para sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen.
0: At sa ibang bansa, bagong 5-level weather alert system ipatutupad na sa Japan.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
1: Nagbigay ng kaunting ginhawa sa mga biyahero ang Civil Aeronautics Board matapos nitong ibaba ang fuel surcharge sa mga eroplano mula level 15 papuntang level 13 sa Hunyo 1 hanggang Hunyo 15, 2026. Sa ilalim ng bagong rate, inaasahang bababa ang dagdag singil sa mga domestic flights sa halagang 423 piso hanggang 1,237 piso depende sa layo ng biyahe. Para naman sa international flights, maaaring umabot ang fuel surcharge mula 1,376 na piso hanggang mahigit 10,000 piso. Mas mababa ito kumpara sa kasalukuyang level 15 kung saan mas mataas ang dagdag singil sa pamasahe ng mga pasahero. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na sinisingil ng mga airline upang mabawi ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ahensya, patuloy nilang ipapatupad ang 15-day monitoring at pag-aayos ng fuel surcharge upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa gastos sa paglalakbay. Samantala, sinabi rin na kailangang magsumite muna ng aplikasyon ang mga airline bago sila maningil ng fuel surcharge sa itinakdang panahon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang rehabilitation at restorative justice programs para sa mga batang nasasangkot sa krimen o children in conflict with the law matapos ang mga napaulat na mabibigat na kasong kinasangkutan ng ilang menor de edad. Ayon sa DSWD, ang mga menor de edad na may suspendidong sentensya mula sa korte ay dinadala sa Regional Rehabilitation Center for the Youth o RRCY. Doon ay sumasailalim sila sa counseling, psychological assessment at iba't ibang programa upang matulungan silang makapagbagong buhay. Ipaliliwanag ng DSWD na hindi layunin ng batas na parusahan agad ang mga menor de edad, kundi gabayan at i-rehabilitate sila para maitama ang kanilang pagkakamali. Bukod sa counseling, nagbibigay din ang mga center ng edukasyon, skills training, psychosocial support at pagsasanay sa pang-araw-araw na gawain para maging handa silang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Sa kasalukuyan, may 77 residential facilities ang DSWD sa buong bansa para sa iba't ibang sektor tulad ng mga batang inabandona, senior citizens, persons with disabilities at mga kababaihan na nangangailangan ng proteksyon. Sinabi rin ng ahensya na nais pa nilang palawakin ang mga pasilidad dahil sa dumaraming pangangailangan ng tulong, lalo na ang mga mga matatanda at iba pang vulnerable sector. Noong 2025, halos 1,700 na kliyente ang natulungan ng DSWD sa kanilang mga residential facilities at mahigit 1,000 rito ang matagumpay na naibalik sa kanilang komunidad pagsapit ng katapusan ng taon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Aabot sa mahigit 1,000,000 grade 11 students sa bansa ang may problema pa rin sa reading comprehension o pag-unawa sa kanilang binabasa. Ito ang ibinahagi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 batay sa kanilang pag-aaral sa kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. Maraming manong estudyante ang marunong magbasa, ngunit hirap namang intindihin ang kahulugan ng kanilang binabasa. Dahil dito, naapektuhan umano ang kanilang pagkatuto sa iba at ibang asignatura. Sinabi rin ng EDCOM2 na isa ito sa mga seryosong suliranin sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang sa mga nakikitang dahilan, ang kakulangan sa learning materials, kakulangan ng guro, siksikang silid-aralan, at epekto pa rin ng mahabang pagsasara ng mga paaralan noong pandemya. Ayon pa sa mga eksperto, mahalagang mapalakas ang reading at comprehension skills ng mga estudyante dahil ito ang pundasyon ng pagkatuto at paghahanda sa trabaho at kolehiyo. Samantala, patuloy namang gumagawa ng mga programa ang Department of Education upang matulungan ng mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabasa at pag-unawa.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Magpapatupad ang Japan ng bagong weather warning system bilang paghahanda sa tag-ulan at typhoon season. Simula ngayon, magkakaroon ng 5 alert levels para sa baha, malakas na ulan, landslide at storm surge. Kapag umabot sa pinakamataas na level 5, maglalabas ang mga otoridad ng emergency warning at hihikayatin ang mga residente na agad gumawa ng paraan para mailigtas ang kanilang sarili. Layo ng bagong sistema na mas mapabilis ang pagbibigay babala at paglikas ng mga residente sa oras ng kalamidad. Magbibigay rin ng Japan Meteorological Agency ng mas detalyadong weather forecast upang mas maagapan ang panganib dulot ng malalakas na pag-ulan at bagyo.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nanawagan ang World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa rehiyon. Ayon sa WHO, lalong lumalala ang outbreak dahil sa pagsisiksikan ng mga lumikas sa evacuation centers at displacement camps kung saan mabilis kumalat ang sakit. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na nahihirapan ang mga health worker na makapaghatid ng tulong dahil sa kaguluhan at patuloy na bakbakan. Ang kasalukuyang outbreak ay mula sa Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna o gamot. Mahigit 900 kaso na ang pinaghihinalaan habang higit 200 na ang iniulat na nasawi, kabilang ang maraming bata. Patuloy rin ang pagdagsa ng mga refugee sa Uganda habang nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Eastern Congo.
2: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Colossus 3:14, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pag-ibig ay nagbubuklod sa lahat.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 29 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shikai na Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
2: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Talagang darating at darating sa trabaho at negosyo mo ang mga panahong mahirap at puno ng challenges. Hindi na tayo dapat magulat pa kapag may kumatok na problema sa buhay natin. It is to be expected dahil bahagi talaga yan ng buhay. Gaya halimbawa ng bagyo, hindi naman natin alam ang eksaktong araw kung kailan ito darating, pero alam na natin na dito sa Pilipinas hindi bababa sa 20 bagyo kada taon ang nararanasan natin. Expected na yan, kaya dapat ay harapin natin ito ng may kahandaan. Ikaw, kumusta ka naman ngayon? May pinagdaraanan ka ba dyan sa inyong opisina? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Let's start with 3 important reminders. When tough times hit you, tandaan mo ang mga sumusunod. Una, you are not alone. Kapag dumarating ang problema, madalas ang naiisip natin, wala tayong karamay, nag-iisa lamang tayo. Pero pakiramdam lang yan. Ang totoo, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos, kundi tayo ang lumalayo sa Kanya. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, 'Never will I leave you, never will I forsake you.'" Ano naman ang koneksyon ng love of money at ang hindi pag-iwan sa atin ng Diyos? Ang sinasabi dito, huwag nating mahalin ang pera kasi pwede yang maubos at mawala. Pero ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Kung may problema man kayong hinaharap ngayon sa trabaho, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, you can do it. Walang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kakayanin. Kung sa tingin mo'y di na kaya ng powers mo, okay lang yan. Dahil walang hindi kakayanin ang kapangyarihan ng Diyos. You are stronger than you think you are if Christ is in you. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Hindi lamang ito magandang quotation. This is truth that you can hold on to.

0: At pangatlo, you've been prepared for such a time as this. Sa tuwing haharap ka sa pagsubok, tandaan mo na ang lahat ng nangyari sa iyo bago dumating ang problemang iyan ay paghahanda para mapagtagumpayan at malampasan mo iyan. Parang mga atleta na dumaan sa mahabang pag-eensayo bago lumahok sa isang kompetisyon. Para ding estudyante na pumasok sa eskwelahan at nag-review bago kumuha ng pagsusulit. Ang araw-araw na ginagawa mo ay paghahanda para maging matatag tayo sa mga pagsubok ng buhay. When problem comes, ito'y dahil alam ng Diyos na handa ka na para dito. Wala namang problemang madali. We need to go through tests and difficulties to make us stronger and better. Be thankful when God allows you to go through tough times because you will have an opportunity to experience His presence, His strength, and His victory. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
3: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster. Gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
8: Sumasay papawid mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
10: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
11: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
12: Oras na, Pilipinas!

Hihintayin ka namin, kaibigan, sa ating 78th anniversary celebration sa June 6. O diba, patapos na ang May at sa Monday ay June 1 na. At dito sa Oras na Pilipinas, tayo'y nagagalak na patuloy tayong ginagamit ng Panginoon para maghatid ng mga impormasyon at inspirasyon, yung mga balita at mga kaganapan sa ating paligid ay atin pong inaalam. At syempre, nilalapatan din natin yan ng mga karunungan mula po sa Biblia. Amen. So dito sa Oras na Pilipinas, samahan niyo po ako 8:25. Yan ang ating pagtatapos. Pero ngayon, alas 7:12 pa lang ng umaga, pero tirik na tirik na ang haring araw. Kumusta naman ang mga tagaktakpawis today? Yung tipong sa mga panahon na to, no, kaagapay, yung kahit wala kang ginagawa, kahit nakaupo ka lang, kahit nananahimik ka lang,

0: Tumutulo ang pawis mo, di ba? Ganon kainit. Pero kahapon, ha? Inabutan po ba kayo ng thunderstorms? Grabe yung ulan, pati yung kulog at saka yung kidlat. Dito sa amin, ha, sa Pasig area, kung kailan nga uwian, mga 5 o'clock, yan mga past 5, at saka siya nagpakitang gila. So, kumusta po kayo? Sana'y naabot ka naman ng maayos ng ating broadcast dito sa 702 DZAS. Ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Solo muna tayo ngayon, pero meron tayong question of the day. Ayan, kahapon may naniningil. Sa oras na 8:24, nasan daw ang question of the day? Kaya ngayon, John B., aagahan ko na para hindi na malimutan. So, eto na yung ating question of the day, kaagapay. Kung iyahambing mo sa pagkain, o, diba, ang iyong buwan ng Mayo, ano ito at bakit? Kung i-compare mo sa food, sa pagkain, ang iyong buwan ng Mayo, paano mo siya ilalarawan? Ano yan? Anong food yan? At bakit? So, sasampulan ko na kayo. Halimbawa, sa akin, paano ko i-describe ang May? Cake. Ayan. Or dessert. Matamis. Kasi ang month of May ay ang aming wedding anniversary. Wedding anniversary naming mag-asawa yan. So, we celebrate kahit papaano. And marami rin kasing may mga birthday sa aming pamilya ng month of May. Kaya, di ba, matamis. Ayan, parang cake. Ayan, kaagapay. Ikaw naman. John B., bakit ganyan itsura mo? Hulaan ko yung sayo. Bulalo. Kasi nakakahilo. Yan, ba't ganyan itsura mo, John B.? Para kang emoticon. Ayan, so kaagapay. Aba, aba, Sheki, totoo ba to? Sa kanya daw, yung patatas ni Kuya John B. Bilang naka... bilang nakailang bili daw siya ngayong month of May. So, ikaw ano, number one na taga... tangkilik... ng smashed patatas. So, ikaw ang bumuhay sa negosyo ni John B. So, parang patatas ang Mayo ni Shekinah. Alright. Ayan, sabihin mo, hey, di na ko, dry. Dry ang May ko. So, ano, pag dry, ano, pwede ba pulveron? O kaya nakakasamid. Ayan, nakakasamid kasi yung mga balita. Pulburon siya para sa akin. O ayan. So kaagapay ha, sali ka, sali ka. Magpadala ka ng entry sa iba't iba nating platform. Kung iyahambing mo sa pagkain ang iyong buwan ng Mayo, ano ito at bakit? Okay. So dito kayo magpapadala. Siyempre, i-welcome ko na rin ikaw na nanonood sa ating Facebook Live.
1: Good morning!
0: Hindi rin nagpapahuli ang mga gumagamit ng ating official YouTube channel.
1: Hello po!
0: Like and subscribe, kaagapay. And hello din, sali din sa ating kwentuhan ang mga sumusubaybay sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
1: Hi po!
0: God bless din sa'yo na nasa radio app.
1: Happy listening!
0: Of course, sa mga nasa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
1: Take care!
0: Yan, at ingat, ingat, and God bless. Sabi ni Irene Sobrevilla, halo-halo daw, maraming sangkap. Kasi daw ang daming ganap, pero ang bilis matunaw. Mabilis lumipas ang mga araw. Tama nga naman. So, sagot na kaagapay, kung iyahambing mo sa pagkain ang iyong buwan ng Mayo, ano ito at bakit? Good morning kay M. Clyra Mires. Totoo po yan. Sabi niya, pagpapawisan ka kahit wala kang ginagawa sa init ng panahon. Grabe po ang init, ang aga-aga. 30 degrees na agad. Ate Nora, hello. And si Maris. Sabi niya dito, ako po halo-halo kasi grabe ang init. Eh di ba dapat pag grabe ang init, ang description nun, kape? Yung panabla po doon, yung halo-halo. Yan. Ba't ba ako nakikialam? Eh, yan ang description nila. So, ayan kaagapay ha. Sali kayo sa FB at sa ating YouTube channel. Pwede kang magpadala ng entries. O, eto na. Abangan natin ang sagot ni Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: At ng iba pang mga katsing positive natin dito, si Shekinah Abalon.
2: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Thank you, Sheki. Salamat din kay Shaira Gabornes.
2: Rise and shine with Shai.
0: Gayun din naman kay Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Si Desa kaya, anong comparison niya, samayo niya sa pagkain? Good morning, Desa girl.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din sa ating RTV, si Jabez Mancho.
5: Jabez, at your service.
0: Tapos ang ating engineering at Bukawet Tech people.
6: No problem.
0: Yan ang ating mga katsiin positive para kay Luz Aguilar. Siya daw parang ice cream. Nakakapag-refresh or giving refreshment in hot weather na kagaya nito. Kasi birthday month din daw niya. Ah, ka-birthday niya ang aking daddy, May 25. Hello, Ate Luz Aguilar. Salamat sa pagsagot sa ating QOTD. Magandang umaga rin kay Ronald at sa ating kaagapay na si Ate Karen Damian. Ate Karen, sagot ka rin sa Tokyo, Japan. And happy, happy 89th birthday kay Tatay Rino bukas, May 30. We love you, Tatay. At ingat daw po kayo palagi, sabi ni Ate Karen, ni Ate Mayen dyan sa Tokyo, Japan.
7: Happy birthday!
0: Ate Karen, nandyan pa si President. Mamaya pa lang uuwi. Ayan, nakasalubong mo ba sa Shibuya Crossing? Ay, hindi pala siya nagpunta doon. Yan. Pero nasa state visit po ang ating Pangulo dyan sa Tokyo, Japan, magmula pa nung 26 yan. Tapos ngayon po ang kanyang balik dito sa Pilipinas. Si Emmanuel, para naman sa kanya, ang mayon niya, kung ito ay pagkain, ito ay kare-kare. Ay, bakit naman, Sir Eman, diba? Pero parang nakakatakam din yung kare-kare. O sige po, sagot lang kayo sa ating QOTD at magbabasa ako. Babalikan ko yung ating shotbox. Pero ngayon, tignan muna natin ang paalala dito po sa Aklat ng Kawikaan.
8: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Galing po ito sa Ang Bible Pinoy Version. Ito po ang sinasabi ng Proverbs 16 verse 29. Niloloko ng marahas ang kanyang kaibigan, dinadala sa lugar na ikapapahamak niya. Muli po, niloloko ng marahas ang kanyang kaibigan, dinadala sa lugar na ikapapahamak niya. Kawikaan 16:29. So kaagapay, ibig sabihin nito, napakalinaw po ng babala ng atin pong talata na mag-ingat po tayo sa masamang impluensya dahil ito po ay mapandinlang at mapanganib. Hindi lang po nagpapakita ng pagkakaibigan ang may ibig sabihin po kasi hindi lahat po ng nagpapakita ng pagkakaibigan ay may mabuting hangarin. May mga tao po na ang intensyon lang ay manghikayat sa galit, gulo at kasalanan. Pwedeng magdala po yan sa ating kapahamakan. Kaya piliin po nating makisama sa taong maglalapit sa atin sa Diyos at maging sa tama. Yan, sa katuwiran. So wag po tayong padadala sa maling impluensya. Maging mabuting halimbawa at gabay tayo sa iba dahil ang tunay na kaibigan ay nagtutulungan para lumakad sa mabuti at hindi sa kapahamakan. So napakagandang paalala po nito ano na sana tayo nagiging good influence, 'di ba? Sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kabarkada, yan, sa ating mga kumare at kumpare. At wag din tayong maging overconfident. Na hindi nila ako maiimpluwensyahan, 'di ba? Eh kaya lang po ang tendency pagka sila yung lagi nating kasama, 'di ba? Pag sila yung lagi nating kausap, eh parang nagagaya na rin tayo sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang mga hilig, 'di ba? Minsan nga pare-pareho na tayo ng OOTD, pare-pareho na tayo ng pagtawa, 'di ba? Pare-pareho na tayo ng tono ng pananalita. Pero wala namang problema kung 'yan ay nakakabuti sa atin at nakakabuti din sa atin ating kapwa. Pero kaagapay mag-ingat dahil baka tayo ay natatangay na rin ano, sa mga maling paniniwala, sa mga maling aktibidad, diba? Sa mga maling gawain. Baka akala po natin na sa tamang circle of friends pa tayo. Yun pala, hindi natin namamalayan. Parang kumunoy, diba? Unti-unti ka nang lumulubog. At may pagkakataon na parang nahihirapan mo nang talikuran sila dahil naging masyado ka nang malapit sa kanila. Pero deep inside, diba, mayroong impression at mayroong conviction na yung mga ginagawa na ngayon, diba, yung manner din ng pananalita mo at yung iba pang mga na-impluensya sa iyo ay hindi na rin po kalugod-lugod sa Panginoon. So maging matalino po tayo, maging discerning tayo sa pakikilapit po natin ano, at pakikipagkaibigan sa atin pong kapwa. So Proverbs 16:29, niloloko ng marahas ang kanyang kaibigan, dinadala sa lugar na ikapapahamak niya. Time check po natin, 7:23 ng umaga. Narito na po ang ating pag-uulat mula sa MMDA Metro Base.
6: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
9: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
10: Metro Manila Development Authority.
11: Charlie Nozales.
0: Sir Charlie, kumusta ang Biyernes natin?
12: Magandang umaga sa ika, Heidi, at ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At kung kinukumusta mo ang ating araw ng Biyernes ay maganda naman ang resulta dahil lang EDSA southbound natin, medyo may bahagyang pagbaga lang dito sa may Main Avenue papunta ng Santolan MRT at masusundan yan sa may Ortigas MRT na rin na light to moderate yan na patungo naman ng Shaw Boulevard. Ganun din dito sa may Estrella, moderate traffic yan na papunta naman ng Buendia. At after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may Pasay area. Ang northbound naman ng EDSA mula dyan na sa may Park Avenue, may bahagyang pagbagal din nararanasan hanggang sa may Top Avenue. At moderately moving naman sa may Magallanes MRT hanggang sa may Ayala intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Itong Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng trafika. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, sa light to moderate yan hanggang sa may Lanusa. Pero after ng Lanusa, light traffic na towards sa Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At magkakaroon lamang po tayo ng pagbagal na pagdating na dyan sa may Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang magkabilang direksyon din po ng Commonwealth Avenue sa mga oras na ito, napakaluwag po ng daloy ng traffic dyan. At paalala na lamang po sa mga motorista dahil maluwag nga ang ating mga kalsada sa kabuuan ay konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9-0 na kung saan ay bawal kayong bumiyahe simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kahedi ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie. Sir Charlie!
12: Yes po.
0: Baka gusto mong sumali sa ating QOTD. Kung iyahambing mo sa pagkain ang iyong buwan ng Mayo, ano ito at bakit? Ako kasi Sir Charlie, cake eh. Kasi ito ang aming wedding anniversary month. Oh, ah, diba? How about you, Sir Charlie?
12: Ako siguro prutas na lang na
0: prutas na lang
12: na dalandan
0: kasi, maasim ang ma. Hindi ko na tatanungin kung bakit, sir, ha? Kasi maraming tagaktak pawis ngayon, eh.
12: Yes.
0: Thank you, Sir Charlie.
12: Maraming salamat.
0: Happy weekend po, diba? Game na game si Sir Charlie. O, si Ante Jo sumali din. Si Ante Jo Cabrera Alabastro. Para sa kanya ay curry. Kasi sa kanya, on some days, comforting yung ilan, di ko halos makain sa anghang. Curry is better when cooked slowly. A reminder ni God that He is always at work, though sometimes parang mahaba at matagal. Pero in the end, may masarap na ulam. Kalain mo ba naman yon? Si John B. naman, para sa kanya, iahambing niya sa buko juice dahil nakaka-refresh. At yun din ang laging binibili dahil nga sa init ng panahon. Aba, hindi rin nagpahuli si Jabez. O, parang suman daw. Ramdam yung lagkit ng pawis. Lalo na pag fresh from siksikan sa bus and MRT. Nanunuot, real na real. Akala ko parang suman kasi magkayakap sila. Nako, bata pa pala tong si Jabez. Alright, narito po ang ating pag-uulat naman. Meron tayong binabantayang weather system. Si Sir Obet Badrina ang magbibigay sa atin ng mga detalye. Sir Obet, good morning.
13: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na nga ang lagay ng ating panahon. Una po, no, sa ngayon, ay may minomonitor po tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pumasok na po yung bagyong may international name na Jiangmi. At ito po ay may local name na Domeng. Ang kanyang huling lokasyon ay nasa 1,325 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon po, no, maliit pa naman yung posibilidad na ito'y tumama sa kalupaan nating bansa. Mas ang nakikita nating senaryo ay ito ay mag-recurve at patungo po sa may bahagi ng Okinawa, Japan, bandang Martes or Lunes or Martes. At sa ngayon po, mainit na panahon pa rin ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon habang magkakaroon naman ng mga pag-ulan sa bahagi ng Kabisayaan at kanlurang bahagi ng Mindanao dulot ng southwesterly wind flow. Ito po yung hangin nagmumula sa timog kanluran habang yung kaulapan naman na dala ng bagyo or trough or extension nito ay maaari magdala ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at ng eastern Visayas. Asahan naman po natin dito sa Metro Manila ngayong araw at karating ng mga lalawigan ang posibilidad po ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pero po, nice po magpaalala natin na this coming Monday or Tuesday magiging maulan na po dito sa Metro Manila at mga karating na lalawigan dyan sa western section po ng Luzon. Kasama po dyan, no, yung ilang bahagi ng Central Luzon, yung kagaya ng Bataan, Zambales, at maging ilang bahagi ng Ilocos Region at Calabarzon, kasama yung area ng Mindoro this coming Monday or Tuesday. Ito po ay dulot ng pagpapalakas sa timog kanlurang hangin or tatawagin din po, tinatawag po natin itong habagat. So, sa mga susunod po na araw, lalo-lalo po sa araw nga ng Lunes or Martes. Kaya mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga pagbaha, mga paglugo ng lupa, lalo na po kapag lumakas na nga yung mga pag-unang inaasahan natin sa mga susunod na araw. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
0: Again lang po, Sir Obet, ano, kung magla-landfall po itong si Domeng?
13: Hindi po, no. Mm-hmm. Sa ngayon po, base sa track po natin, kung silibin po ito mag-landfall sa Okinawa, Japan na po. Mm-hmm. So, maliit yung possibility na maka-apekto po ito sa ating bansa directly.
0: Okay. Yung mga ulan po ba sa Monday or Tuesday, maghapon po ba yon or dadaan lang naman, Sir Obet?
13: Base po sa track natin, posible po medyo mas matagal na oras. Mm-hmm. No? Hindi po ito masabik na kung maghapon, eh. Pero hindi po ito yung usual na isolated na tumatagal lang ng mga 30 minutes up to 1 to 2 hours. Ito posible pong more than 1 or 2 hours po yung maging yung duration po ng magiging mga pag-ulan. At yung expected at intensity, maaaring umabot ng katamtaman hanggang sa kumisi malalakas sa mga pag-ulan. Kaya nga po, nagbababala tayo sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. So expect na po ng mga kababayan nga natin dito sa may western section ng Luzon, yung mga binanggit kong mga lalawigan po kanina, na posible po itong mga pag-ulan.
0: Ayun. Salamat po, sir, sa inyong very comprehensive report at paalala at babala na rin po sa mga affected communities natin. God bless you, Sir Obet.
13: Maraming salamat po. Have a blessed weekend.
0: Kayo din po dyan sa PAGASA DOST, si Sir Obet or Obet Badrina, ang atin pong weather specialist. And going back lang, bago kay Desa sa ating shotbox dito, si Ate Janet Agustin, para sa kanya daw, ang Mayo ay inihaw. So sobrang init, para na tayong iniihaw araw-araw kasing init din ng mga political issues ng ating bayan. Happy weekend, Ate Janet Agustin. And si Ana Marie Jimenez, kung i-describe daw niya ang mania, parang ginataang bilo-bilo. Ay, ang sarap nito. Kasi po makulay. Madaming blessing ang Lord at thankful din po. Ito rin ang kanyang birth month. O, diba? Si Henelda naman, kakatapos lang magluto ng fried rice at fried chicken. So, yun na lang daw. Ganun na lang niya i-describe. So, masarap. Perfect combination, diba? Princess Faith, good morning sa'yo. Salamat sa feedback. Si Eliza Takan naman, halo-halo kasi maraming ganap ang buwan ng Mayo sa akin at nakaka-refresh. From Cabuyao, Laguna. And si Emerita Faustino, para sa kanya ay strawberry milkshake. Masarap sa pakiramdam dito sa Chick-fil sa Houston. Jeric Reforma, hello po, para sa kanya halo-halo. Good for summer kahit mainit sa Pinas, paborito niya. Smart TV ang ginagamit niya para manood sa atin. From Magaraw, Camarines Sur. Banana Conielo naman para kay Jonathan Audihe kasi sa sobrang init dito sa Antipolo. Ayun, at advance happy anniversary daw sa atin sa June 6. God willing nga, bro, makarating ka nga sana. Bago ako pumunta sa ating YouTube channel, narito muna si Desa Girl dahil palaging looking forward tayo sa kanyang mga panibagong trivia.
14: Pita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Pita, pandila.
15: Magandang araw ka, Agapay! Desert Explorer is here, ready to share some exciting facts sa bansang feature natin today. Isang kakaibang bansa at kakaibang bandila ang ating aalamin ngayong araw. Tara at alamin ang bansang kasabik-sabik, walang iba kundi ang Mozambique! Familiar ka ba sa bansang ito? Ito ay located sa Southeastern Africa, malapit sa Indian Ocean. Ang bansa ay halos kaparehas ng Pilipinas. Mayaman sa natural resources, biologically and culturally diverse, at isang tropical climate. Bukod rito, gaya natin na over 300 years na sakop ng mga Espanyol, sila naman ay 500 years nag-stay ang mga Portuguese. Ang Mozambique ay nag-iisang bansa na one word at may 5 vowels sa pangalan. Ang bandila nila, colorful at may kakaibang symbols. Ito ay may green, black, yellow, and narrow white stripes. Samahan mo pa ng red triangle featuring a yellow star na may open book at crossbow and rifle. Color green na nagre-represent sa land, white for peace, black para sa African continent, at yellow na simbolo ng minerals ng bansa, habang ang red ay nagre-represent sa struggle na naranasan para sa kalayaan. Pagdating naman sa mga simbolo, ang rifle ay nagsisignify as defense and vigilance, asarol para sa agrikultura, at libro para sa education, at ang star ay ang Marxism principle. Dalawa lang ang flag sa buong mundo na nagfe-feature ng baril. Yan ay ang Mozambique at Guatemala. Pero isa ang bansa sa World Watch List ng persecuted country. Hindi lang gera ang labanan dito, lalo na ng mga Kristiyano. Sa lahat ng narinig natin, may kwento na bihirang marinig. Kwento ng pananampalatayang sinusubok sa gitna ng kaguluhan. Sa northern part ng Mozambique, may mga armadong grupo na may koneksyon sa radical Islamist group. At ang target nila? Mga Kristiyano. Sila ay pinapatay o pinapaalis sa kanilang mga bahay. Para sa kanila, hindi lang ito about faith. Ito ay survival. Minsan, kailangan nilang tumakbo sa kagubatan para lang makaligtas. At kung sakaling makabalik man sila, wasak na ang bahay nila. Wala na rin ang simbahan. At kahit ganun, may mga Kristiyanong tuloy pa rin sa pananampalataya, nagkikita sa sirang bahay at nagdarasal habang may putok ng baril sa malayo. Kasi para sa kanila, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lang convenience. Ito ay commitment. Kaya huwag natin silang kalimutan, kaagapay. isama natin sila sa ating mga panalangin. Muli, ang bansang feature natin ngayon, Mozambique! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
16: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Maraming salamat sa iyo, Desa Girl. At meron lang po tayong isang luksang kalatas dito. Patuloy po tayong nakikidalamhati at nananalangin po para sa mga naulila ni Brother Rainier Pag-

0: Joy Blanco, pansit ang Mayo para sa kanya dahil kaarawan daw niya ngayon, John B. 67 years old na siya, feeling and looking 10 years younger. O, diba? Sa ating YouTube channel naman, si Elizabeth, lumpiang gulay daw. Lumpiang gulay with toge na may sausawang pinakurat na suka. Dahil sa halo-halong sangkap, parang buhay natin masyadong maraming lahok tulad ng ating buhay na makulay. Eto naman si Jem Villavicencio, popcorn. Kasi match sa dami daw ng panoorin sa Netflix. Ayun, no? Sige po, dahil alas 7:39 na ng umaga, abay, pag-usapan din po natin, napakahalagang usapin na sana hindi po natatabunan ng mga init po na mga pangyayari dito sa ating Senado. Pansinin din po natin itong ating mga kinakaharap na issue patungkol po sa online child exploitation. Ang tangi kong kayamanan, di
1: ko Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po'y magmalayang talakaya na sa harap po ng panawagan ng Department of Social Welfare and Development. Ito po yung para sa pag-amyenda ng kasalukuyang batas laban sa online sexual abuse and exploitation ng atin pong mga kabataan. Ito po ay bunsod ng mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence o AI na ayon sa DSWD ay ginagamit na rin sa paggawa ng mga mapanirang imahe at content na kinasasangkutan ng mga bata. Kailangan na daw na palakasin ang kasalukuyang probisyon ng Republic Act 11930 o itong Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act dahil lumalawak na nga ang anyo ng pang-aabuso sa ating digital space. Nakitaan po ng malaking pagtaas sa mga kasong may kinalaman sa online child exploitation na inugnay sa paggamit ng bagong teknolohiya gaya po ng AI. So paano nga po ba natin haharapin ang usaping ito? Kasama po natin ngayon sa ating linya si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children ng ating Department of Social Welfare and Development. USEC, magandang araw po.
2: Isang makabatang umaga po, Ate Heidi, at sa lahat po na nakikinig ng FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Mm-hmm. Maraming salamat din po sa inyong oras at looking forward po kami na ma-educate dito po sa ating patuloy na kampanya laban nga po sa pang-aabuso sa ating mga kabataan gamit po yung atin pong mga teknolohiya na ngayon. Tama po ba na 2022 pa po ito pong nais po nating RA 1193 na paamyendahan po sa ating Kongreso?
2: Tama po, Ate Heidi. Naging batas siya noong July 2022. While fairly bata pa itong batas na ito, ito ay nilagay ng ating Pangulo sa kanyang priority legislative agenda kasi may mga panukalang batas nga to update and amend the law because of the development in technology. Alam naman natin, Ate Heidi, ang ating mga batas medyo naiiwan minsan ng teknolohiya at ito nga napaka-proactive ng gobyerno ngayon at ng ating mga lawmakers. And itong Republic Act 11930 natin ay pinopropose ng amendments, particularly to cover AI-generated content, yung mga responsibilities ng digital platforms. So when you say digital platforms, nandyan po yung SOCNED natin, pati yung mga gaming platforms na rin. Tapos yung cross-border coordination din natin kasi transnational crime kasi ang online sexual abuse, mm-hmm. Ate Heidi, maaring ang biktima at ang facilitators nasa Pilipinas, pero ang mga bumibili at parokyano ay maaring nasa labas po. So yan po ay talagang gustong mas palakasin po ng ating pamahalaan.
0: Mm-hmm. Sa anong aspekto po, USEC? Paano pa mapapalakas yung batas para mas maprotektahan po yung ating mga children? Mm-hmm.
2: Opo, kunyari po dun sa definition lang ng children dito sa panukalang batas sa kayo child sexual abuse or exploitation materials, talagang explicitly kinocover na ngayon yung computer-generated and digitally altered or synthetic or AI-generated child sexual abuse materials. Kasi yung dating iteration ng batas, while kasama siya sa image-based sexual abuse, hindi siya ganun ka-definite. So we have to define talaga na ang computer-generated man, AI-generated man na yan, whether may actual na bata na pinag-

0: nagraba ng picture or totally original yan na AI-generated content at walang involved na bata, yan po ay pinagbabawal ng batas. Ano? So maaring maparusahan mo. No? So maraming ganyang mga pinropose po natin. Of course, kasama po dyan yung pagpapalakas ng National Coordination Center for OSAIC at SISAIM natin. Yan ay isang coordinating body under the Department of Justice. Gusto po nating magkaroon sila ng regional presence, Ate Heidi, kasi po talagang island-wide ang problema pagdating sa online sexual abuse. Ano? So, kailangan po nila ng tulong. Ano? Tsaka syempre po, yung malinaw na responsibilidad ng ating mga platforms, isasama na natin dyan yung mga cloud providers, yung mga marketplaces. I'm sure mahilig tayo mag-shopping sa online. Ano? Marami pong ganyan, yung mga payment systems natin, tsaka mga AI-enabled services na hindi pa na-contemplate noong 2022 at talagang pinapasok na masasamang tao po ngayon.
1: Mm-mm. Sa mga na-flag po nating mga cases or incidents, Yusek, saan po yung area of concentration na pinakamataas po?
0: Opo, wala pong pinipiling lugar to. This is really island-wide, Luzon, Visayas, Mindanao. Mm-hmm. And yung exposure po ng mga bata natin dito, dati nga po, when we were starting to monitor this, kala namin mas exposed ang mga kids natin sa urban areas, mm-hmm. Because of availability of technology. Pero there are researches on online sexual abuse na nagsasabi naman na no, yung mga bata sa rural area, they are more susceptible in the sense na yung digital education and literacy naman mahina doon sa mga lugar nila. So maraming nakakabiktima rin po sa kanila. No? So kaya nga po ang ginagawa natin dito, whether it's rural areas or urban areas, talaga pong gusto nating bantayan sila lahat. Ano? Thus the need to strengthen the NCC o SISAIM para maging island-wide din po yung presence nila.
1: Mm. And yung mga nature po, sir, no, mga cases na ito, ano po yung parang kaso na meron po bang talagang hindi nila alam na sila ay nabibiktima, habang yung iba naman po kasi may mga nababalitaan kami na parang sila talagang ikinakalakal po. Minsan nga po, makakalungkot, magulang pa po mismo or kamag-anak ang gumagamit sa bata.
0: Opo, totoo yan, Ate Heidi. Ano? Alam niyo po kasi, while magaganda ang batas natin, we cannot discount the fact na pagdating sa mga communities po natin, hindi po sila masyadong aware. No? Actually, there are OSAIC research saying that yung mga basic concepts nga po ng Republic Act 11930, like kung sino ba ang bata, hindi nila alam. Ano ba yung online sexual abuse? Hindi rin po nila maintindihan. Ano? So, kaya po, challenge sa government and nagkikreate tayo ng awareness. Tama po kayo, merong mga pagkakataon na hindi talaga alam ng bata na mali ang ginagawa sa kanila. No? Because yun na, based on, kunyari dito sa scale of harm study, ano, 2023 study dito, sinabi dito, yung mga facilitators nitong OSAIC o online sexual abuse, 74% daw, nasa circle of trust ng bata. No? So, pwedeng magulang at relatives yan, mga pinagkakatiwalaan. Ano? So, Ate Heidi, pag ganyan kasi ang pagkakataon, hindi alam ng bata na mali na yung ginagawa sa kanya. Saka yung may mentality din tayo na sinasabi ng iba na mali na maling mentality syempre, no, na no touch, no harm naman daw. Saka yung bata, dapat naman talagang tumulong daw sa pagkita ng pamilya. No? So yan mo yung mga nilalabanan natin na maling mentality sa mga community levels po natin. Ano? So yun namang iba, meron naman sila ang nagse-self-generate, Ate Heidi. Ibig sabihin, hindi magulang, hindi wala nag-exploit sa kanila, pero it's twisting the concept of body independence and body positivity. Ganun naman yung ginagawa nila. Sila ang nag-generate ng malalaswa and they sell it to strangers. Ano? Mm-hmm. Yan po ay nilalabanan din natin kasi po yan ay mali po talaga at talaga exploitation pa rin ng mga bata.
1: Mm-hmm. So again, Yusek, para lang din nga po sa education ng ating mga kaagapay dito sa FEBC Radio TV, yung definition po natin ng children, 18 years old and below.
0: Opo, lahat po ng mga below 18 yan, pero dito sa Republic Act 11930, it's an expanded definition. Mm-hmm. Ang sinabi dito, kahit above 18 ka, pero sa child sexual abuse materials, pinalabas na bata ka. So pwedeng minikapan ka, kinosyuman ka, o nag-role playing, no? Mm-hmm. Kunyari, bata ka. So whether adult yon, when you produce a video or picture of that person, child pa rin ang classification sa kanya. So pwede ka pa rin ma-punish dito sa law kasi yung mga iba may mga role-playing, may mga production sila. So mas malawak po ang definition nga po dito. No? Perhaps, Ate Heidi, no? To catch a wider, to kumaga,

0: a wider net and catch a lot of wrongdoers. Kasi there are people trying to circumvent the law na hindi gagamit ng bata, pero pinag-costume at pinaarte naman ng bata. Ano? So yan po ay pinagbabawal din ng batas.
1: Mm-hmm. Doon po sa panukalang amyenda po natin, mungkahi din po ba tayo ng stricter penalties, Yusek?
0: Mm-hmm. Yung penalties parang hindi na masyadong ginalaw, no? Kasi kung titingnan natin yung Section 4 nitong Republic Act 11930 natin na andun ng prohibited acts, nasa Section 10 ng penalties, talagang ano na to eh, life imprisonment, then reclusion perpetua, reclusion temporal. Yan na po yung top 3 na pinaka mga matataas na kulong na nasa batas natin at million-million din ang fines, ano? I think it's just a matter of defining some of the crimes, mas i-define pa para hindi makalusot sa lambat yung iba. Ano? Kasi kunyari, merong mga proposal dito na may penalty kahit AI ang ginamit and no actual child was used. Dati kasi hindi yan masyadong malinaw. While ina-argue natin, siyempre na-covered na. Ngayon, mas pinalinaw pa para matulungan ng ating mga kapulisan saka yung mga prosecutors natin from the DOJ.
1: Mm-hmm. When we say AI, talagang generated lang po yun, ano? Wala talagang tao, pero pwedeng kahawig ng tao, ng bata.
0: Opo. Dalawang klase, Ate Heidi, pwedeng mga anak natin yan na pinost natin sa Facebook tas ginram. Tas ginamitan ng AI like yung mga nudifiers, biglang mahuhubaran. Or may mga ganong AI po kasi. So it can use a real picture or a totally original picture. So dalawang klase po sila. Pero dito sa amendment, whether may totoong bata or walang totoong bata, pareho po siya ipipenalize po paparusahan.
1: Nako, eh paano po mag-iingat yung mga magulang? Eh ang hilig pa naman nating mag-post sa social media, Yusek.
0: Opo, tama ka dyan, Ate Heidi, sa pool ang problema. No? Kaya nga po ang DSWD, ang aming parent agency, saka syempre ang Council for the Welfare of Children, we want to strengthen the family, you know, unang-una. Kasi we believe that child protection starts at home. So when you strengthen the family, syempre the government addresses poverty and underdevelopment. Yung Parent Effectiveness Service Act natin, teaching parents to be better parents. Para bantayan ang mga bata, yan ay pinupush natin with the DSWD. Tapos syempre, kailangan safe ang bata sa loob, ano? Kumbaga, may digital literacy, both parents and children. Kasi yan ay tinutuloy sa eskwelahan, kaya katandem din po natin ang DepEd. Of course, ang Makabata Helpline 1383 namin at ang DepEd Hotline, yan po ay magkatandem. The community, and syempre, ang ating national government agencies tumutulong. Plus, yung mga platforms po, may obligation po sila to make their platform safe. Hindi po nila pwedeng iasa lang sa mga magulang at mga bata. So dapat yan, safe by design, privacy by design, with the best interest of children in mind po dapat.
1: Mm-hmm. So meron po bang protected posting sa social media para hindi po nakawin yung identity ng aming anak?
0: Yan po, mahirap. Wala po akong alam na ganyan. Ano? When you post po kasi in cyberspace po kasi, it can be grabbed by people talaga. Ano? Kaya nga sabi ko dun sa mga magulang, can we refrain from posting seemingly benign pictures? Kasi sinasabi nila, Yusek, ang CWC, parang ang malisyoso nyo naman. Naliligo lang naman yung anak ko, naka-bathing suit lang naman or something, o baby naman yan. Kaya lang ang sinasabi ko ng Ate Heidi, itong mga ganitong pictures na harmless sa mga paningin natin, yan po ang hinahanap naman ng mga sexual predators, sa pedophiles. So, kaya hinihikayat nating lahat, huwag tayo mag-post. Huwag natin gawing diary ang mga social media po natin. Let's value our privacy, ano. And for the platforms naman, we are requesting the platforms to make the ecosystem safe. Ibig sabihin, kunyari, gaming platform ka, dapat puro bata ang naan dyan, ano? Lalo na yung mga limited sa age bracket, kunyari na games. Salain nyo, baka may sexual predators or adults na nakakapasok. Tapos ano ba ang sumbungan para safe ang ecosystem nyo? And dapat nakakapagsumbong din kayo sa government pag hindi nyo kayang remedyohan. Ano? So it's a whole of government, whole of society approach talaga, Ate Heidi. Ano? And ang sabi ko nga, parating sinasabi Ate Heidi ng DSWD, ano? It takes a village to raise a child. Mm-hmm. Pero yung village natin, it has drastically expanded to cyberspace. Ano? So we have to make sure that cyberspace is also safe. Mm-hmm. So trabaho po talaga natin yan at tulung-tulungan po tayo na.
1: Mm-hmm. Yusek, curious po kami, paano namin malalaman kung ginagamit sa mali yung aming larawan or yung pictures ng aming mga anak?
0: Ayan, Ate Heidi, yan ang mahirap malaman. Minsan hindi natin malalaman na ginram at talagang ginamit na pala. Ano? Mm-hmm. You will remember a few months ago, there was a Senate investigation led by Senator Ms. Ontiveros. Si Queen Hera, yung vlogger na yung anak niya, ginram na pala ang picture, ginawang malaswa at binibenta sa internet for 1,500 pesos. Ano? Na, nabalitaan na lang niya to nung may nag-alerto sa kanya na yung anak pala niya na napaka-harmless naman ng picture sa internet ay ginawa palang malaswa. Kaya nga ang sinasabi natin dito, maaring hindi natin malaman, maaring sa ibang lugar gamitin. Kaya nga if we can refrain from posting the pictures of our children, lalo na wala namang reason kunyari, o lalo na medyo malaswa, o medyo yung sa plot ko konti, let's refrain from that. Ano? Kaya Ate Heidi, kami rin medyo mainit at talagang nagmamatsyag din kami doon sa mga children's beauty pageant, saka yung mga photoshoots, kasi usually dyan mga pa-sexy talaga ang pinapasuot sa mga bata. At may mga nag-report sa amin na minsan yan ang inu-utilize ng mga sexual predators ano, sa dark web man o sa mga private messaging applications.
1: Mm-mm. Meron ba tayong parang mga undercover agents na nakaka-penetrate po doon sa dark web na yon? Parang
0: opo.
1: Mag-monitoring? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ang Council for the Welfare of Children po, Ate Heidi, ay may matibay na ugnayan sa PNP Women and Children Protection mm-hmm. Center, sa Anti-Cybercrime Group, at yung sa Cybercrime Investigation Coordination Center ng DICT. Lahat po kami ay nagsa-cyber patrolling. So yes. Watch out po kayo dyan, yung mga ayaw pa rin tigilan yan. Again, I'm reminding everybody, life imprisonment po ang paggawa ng child sexual abuse materials, ang pagbibenta, pagdidistribute. Ano? So iyan po ay seryosong offense. Baka kala nyo po ay mga picture o video lang. Everybody is really intensifying yung cyber patrolling. And syempre, we are also using technology with the help of foreign law enforcement counterparts po. So pag kayo po ay nahuli talaga, eh talagang pwede kayong ma-entrap talaga at madakit ng ating kapulisan.
1: Mm-hmm. Siguro po, touch ko na lang yung last point po natin, Ayusek. Parang affected ba to? Kasi nagmukahi tayo ng amendment. Eh ngayon po, meron po bang chair na yung komite na hahawak po nito, let's say po sa ating Senado, para magkaroon po ng progression, sir? Kasi sabi nga natin, lagi tayong napag-iiwanan ng teknolohiya, so at kasama nga po ito sa priority agenda po ng ating pamahalaan.
0: Opo, kami po ay nananalig na ito ay hindi maapektuhan dahil ang ating pangulo mismo ay nilagay ito sa priority legislative agenda. Pero mm-hmm. doon sa chairmanship at Ate Heidi, actually, that's a very good question. Siyempre si Senator Risa po ang chair ng Committee on Women, Children, Family and Gender Development po yan. For the longest time, siya naman talaga ang head dito. We are expecting na sana naman po hindi ito maapektuhan dahil mm-hmm. ito ay hindi po contentious kasi yung mga bills naman na naandoon na talagang para sa kababaihan, sa kabataan, sa ating gender, tsaka sa ating mga sektor na vulnerable po ito. No? So mm-hmm. tayo yung nakikipag-unayan po. Siyempre po yung ating champions din sa House of Representatives, mm-hmm. Hindi naman din po sila tumitigil. I think we will have a technical working group soon para po repasuhin to. At itong sa OSAEC na amendment po, I think ito ay dumaan kahapon o 2 days ago sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. So gumugulong pa rin po siya. Pero yun nga po, hindi tayo titigil sa pag-follow po.
1: Mm-mm. So wala pang balita, sir, kung mareretain kay Senator Risa yung chairmanship?
0: Ito po talaga ngayong araw talaga magte-text po siguro ako doon sa kanyang opisina. Pero tayo mm-hmm. pinagdadasal ano, na sana po ay hindi naman maapektuhan o kung maapektuhan man, isang lawmaker din na may puso para sa bata po ang uupo po dyan sa committee po na yan.
1: Okay. And Yusek Tapales, baka meron na lang po kayong gustong bigyang diin or ipanawagan sa atin pong mga kaagapay bilang pag-iingat po, ano, dahil nga maganda naman yung technology, pero kung gagamitin sa masama, talagang ikakapahamak po ng lahat.
0: Tama po Ate Heidi. Ano? Again, ang mga bata po ay hindi natin pwedeng i-exclude sa technology at sa cyberspace. Ano? Batay po sa UN General Comment number 25, ito yung 2021 na issuance ng United Nations, may karapatan ng bata sa access sa meaningful digital technology. Naandyan ang impormasyon, edukasyon, research, socialization, pag-develop ng kanilang EQ at talagang social skills. Ano? Ngunit, tama Ate Heidi, kalahati ng cyberspace ay madilim at mapanganib para sa mga bata. Ano? Kaya tayong mga magulang, ang komunidad, ang eskwelahan at syempre ang ating mga digital platforms, we have to make a cyber safe space for all children, ano, kasi po sila hindi lang kinabukasan ng ating bansa, ano, sila rin ang ating kasalukuyan. Dahil sa bagong Pilipinas nga, paulit-ulit namin sinasabi, bawat bata ay mahalaga.
1: Mm-hmm. Thank you po, Yusek. Mabuhay po kayo at keep us posted at susubaybayan din po namin yung development dito po sa amendments na hinihiling po natin sa ating Kongreso. God bless you, Yusek.
0: God bless Ate Heidi, makabatang umaga sa ating lahat.
1: Happy weekend po. Si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng ating Department of Social Welfare and Development. So, yun nga, ano, kaagapay, kailangan nating ayusin yung buong ecosystem. But at the same time, meron din po tayong responsibilidad bilang mga magulang, bilang mga guardian. Lagi nating naririnig, di ba, think before you click. So minsan po maganda yung ating intentions sa ating mga postings, pero di natin alam, di ba, sa cyberspace, meron pong mga masasamang balak, di ba? At pinagkakakitaan, maging po yung mga napaka-inosenteng larawan ng atin pong mga anak. So kailangan po ng ating pag-iingat, and of course, kailangan din po ng patuloy na istriktong implementasyon at pagbabantay ng ating mga platform na ginagamit, di ba, ng mga kumpanya sa likod na yan. And yun na nga, dapat meron din po tayong mga batas na makakatugon na po para maiwasan ang mga ganitong klase ng pang-aabuso sa atin pong mga bata, sa ating mga kabataan, sa gitna nga po ng talagang pagiging masigla at vibrant po ng cyberspace sa mga panahon natin na ito. Alas 7:59 ng umaga, John B., kaya magmabati tayo? And then later, dire-diretso po tayo sa ating oras na Pilipinas kung saan itatampok din po natin ang patuloy na advokaserye Katuwang ang Lente.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Hello kaagapay! Isang simpleng garbage collector sa Batangas ang hinangaan matapos isauuli ang wallet na napulot niya habang nangongolekta ng basura. Ang wallet ay may lamang pera, IDs at mahalagang dokumento ng isang senior citizen. Si Romel Solares ay 8 taon ng volunteer garbage collector at maliit lamang ang kinikita para sa kanyang pamilya. Kaya nang makita niya ang wallet, marami ang nagsabing pwede niya itong angkinin. Ngunit para kay Romel, mas mahalaga ang pagiging tapat kaysa sa pera. Agad niyang ipinasa ang wallet sa kanilang opisina hanggang sa mahanap ang tunay na may-ari. Labis naman ang pasasalamat ng matandang nawalan dahil kompleto pa rin ang laman nito. Dahil sa kanyang kabutihan at katapatan, ginawaran si Romel ng regular na trabaho sa City Hall bilang pagkilala sa kanyang ginawa. Ipinakita ni Romel kaagapay na kahit kapos sa buhay, may mga taong pinipiling maging tapat. Sa mundong puno ng problema, ang simpleng paggawa ng tama ay maaari pa rin magbigay ng pag-asa sa iba.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
3: Isang rider ang umani ng Batikos Online matapos mahuling itinapon umano ang delivery package ng customers sa gilid ng kalsada matapos hindi agad sagutin ang tawag nito. Sa kuha ng CCTV, makikitang iniwan na lamang ng driver ang parcel sa isang madilim na bahagi ng kalsada bago umalis. Nang balikan ng customer, nawawala na ang package at naglalaman pa naman ng gamit para sa kanyang anak. Ayon sa delivery company, iniimbestigahan na nila ang insidente at posibleng maharap sa reklamo ang rider dahil sa kapabayaan at paglabag sa tamang proseso ng delivery. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa pinaghirapan ng mga tao ang perang ipinambibili ng kanilang mga gamit, kaya hindi dapat ito binabastos o pinababayaan. Kaagapay, paalala ito sa mga abusado o pabaya sa trabaho. Ang tiwala ng tao ay hindi basta ibinibigay. Isang maling gawain lang ang maaaring sumira sa kabuhayan, reputasyon at oportunidad na matagal mong binuo. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtopon.
2: 78 years na ang FABC.
4: Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission.